0: SM
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafala.

Hai mamedi binene mona dimane are ho dula fatse ke ka hona ke tswella tjena ho bane mahodimong a maholoholo ho ile ho dula fatse ho ralwa bophelo ba ka le skela makala ha le mpona mthotsa ga ditsa makatsi le ditsa mangkateng ho bane ho ile ho dula fatse e ke le hodimo me banka qeto ka bophelo ba ka me ya batsohle di a theoa ke motlolisi wa hambethe kwa hlalwa phantsi ke le bitse la pina e tshwere malaitso matla re ne re feletsa mphamise mo mo mamedia itseng Isaiah 40 verse 1 empa ba itshepelang Jehova ba bona matla matsha ba fofa jwalo ka ntsu ba matha mme ha ba kgathale mme ba tsamaya mme ha ba fokole ya re nka e qala mane ho 29 mo mamedi mo e reng o fa ya kgathaitse matla wa tisa matla ho ya fokotseng ba batjha ba kgathala ba fokola dikwankwetla diawa empa ba itshepelang Jehova ba bona matla matjha ba fofa jwalo ka ntsu ba matha mme ha ba kgathale ba tsamaya mme ha ba fokole mamedi re a leboha ka jeno ha mphamise e bua le rona modimo a re hopotsa o seng hona wala bobedi wala leshome le motsolo mongwe gore o fa matla ho ba kgathetseng mme re tswela pele mo mabedi ke la bobedi letsatsi la ho tswela pele ka jeno re re ke letsatsi la ho tswela pele manta o fitile beke e sa le telele se kgathale modimo ha a qadile ntho wa iqeta modimo ha a qale ntho a sa iqeti mme ha ntso hema ka jeno ho bolela hore o sana le morero ka wena le ha o le thata le ha o kgathetse le ha o utlwa e ka ha ona motho ya o bonang mo mamedi hopola hle lesedi le tla ka morale fifi tswela pele ema o tiye bua ka matla hobane wena o karabo ya motho e mong mo mamedi ha o kgathetse gutlela o Jehova o tla o fa matla matjha mme o kekebe wawa mme ba fuwa matla matjha ke ba mamelang ke ba utlwang lentswe la hae mme o ba fodisa ka lona mamedi ke nako ya o gutlela ho Jehova ri lo kopa matla matjha ka ho re ka jeno mo mamedi ri a fofa ha riwi ri a bina obani ri tshepetse Jehova ha re se ratela nna le wena obani ore o fa ya kgathetseng matla wena e utlwang o kgathetse ka jeno re fuwe netefaletso le tiisetso ka jeno o tlo tlatsa ka matla mme re tswela pele mokgathala o kekebe wa emisa toro tsa rona mokgathala o kekebe wa emisa hore re phamise malapa rona mokgathala o kekebe wa emisa hore re etse hantle o tla fihla fela ka jeno re tlatsitswe ka matla a ke ena Jehova modimo nna le wena mo mamedi.

0: Re a leboga Dr. Winnie Mashaba ke na le modisa mo medikile bitso la pina re a leboga ka jeno re ne re feletsa joalo mphamise ka nnete re a leboga re phahame le wena ke a tshepa mo lenteng mo mamedi ya nang kapa ya fumane monyetla wa go mamela nanao lena mesong ena ya labobedi mona go lesedi FM le wena motho ya ka gare o lokile o dutse gantle o phahame metla re ha le tshaba la ka jeno kae ka pakae mo ka tswa ya teng o ile opetha mabaka bophelo mmomedi o tla hlaha phamisitse hloho mogathala o fedile go bane re tlatsitswe ka matla mmomedi ntetsetsa 0860003084 0797585066 e o ke WhatsApp ya lesedi mo ka ntumela njwalo molaetsa wa hao wa gatiso ke bua jalo ka voice note ra utlwa gore o mametse ena tshebeletso ya lesedimisong ena ya labobedi o le go kae merero ya gago ya tsatsi le ena eme jwang ntho di tsamaya jwang ngwana mme mo o leng teng ke a tseba motswalela ka dintorontoro le bona ka nako tsena ba tseleng go jwa mo o leng teng mo o tsamayang teng mmeleng ono mo o tsamayang teng ngwana mme maemo a le godimo a joang nga thaba ka utlwa mannati le wena go ka bua le rona mona go le sedi FM mesong ena
1: mpalo no stando sam ke ke mo ratang ga holo o mane tsika 80.4 ke le ka mafiteng ga mona ndati go di tsanda e mane motho a mo khotu pula mme ke tangi
2: dumela volisto ke o mametse ka le chula 89.2 ke mamloi ka monaka na mahadi ka Frankfurt ke mametse pula e tsholohang ka ntle ka mona ho ya bata mvolisto ya bata Frankfurt ha re ho re nya ho hlano ngwaneso thank you
3: uyi vololo welele out ya strata a abutivele mulo ya ai ruta ho bata ho na fela khotma e puta bana ba ba tlo ba dilan trateng rona re la le dikubong re le dikatlu re nwa tie mbolo ha wa bata khotma chila chila ka friday ka phumelela ka mona dikhubu ke 88.8 yo ha wa bata ka jeno khotma
4: holo e sabata mile ka mona ka kinzweni ngone isu tapeng ke mane mlo ding fijine ngona mme mamedi ka lekhule lo la 88.4 bida re dingere di beo reng ya bohlano ke dipula di a tsholo wa ngwaneso
5: kgotsong vololo ao tea strata vodisto ke tsholofelo setikelo mona botsethabong velkom ko o mametse leqhulong la 89.4 mvololo a o a bata mvololo go a bata gote yo ebile go na le pula mona e ntse na e thola mari ke tsa ke nana o ho wa sagame volisto a no boluke mo rena o sireletse bo jisaka khotso
6: ba itsepela Jehova ba dula lo ntla hafala mateng a hai o tia strata go ma metse ni thubula 90.3 ke di mona fusion scorn rata maria mosolotsane ke a leboha
7: Dumela o ke strata, dumela vololo. Ke o mametse ke le ka mona ka Maokeng. Leqhubu ke 90.3. Ke leboha lentswe la kasheko le re fang matla gore re se ke ra kgathala. Re fofe jalo ka ntlo. Ke a leboha vololo. Leboha lentswe la Modimo le re hlokomelang, le re ntšhafatsang. Ke a leboha ka lebitso la Jesu, Jeanette Tshebatsane ka Maokeng. Ke a leboha gele.
8: Khotso bodisto khotso ndadi wena ndadi nke yana ka mona ka street phone dane ndadi ku mametse ka khumbe 88.4 hari o renya botlhano ndadi tango
9: tumela lo khulu ko le mesonye ne metla letsatsi ke tshepa modisa le khubule ke mametse ho lona jalo ka metla e ntse le 88.4 ho ya lo mema le bitsa ka mo ka ostineri ya semonye
10: good morning veli ke mo le bohento menka dimo le parekisi a ke na le matla ka mphamise ke matla ka nitivele merero ya ka yeme ka tsela e latelang ka jeno ke ya mosebetsing go ya bata pula diana empa mosebetsing ke tlamehile keya ke a leboga bye
9: mavolovolo volisto ke nkgono sekautusa strone mona ko mametse 88.4 ha re horeng ya botlhano mona sa strone go bata haholo le kgethile lehlwa dithaba di putswa ke ya leboga tanki bae
3: e khotso khotso bodistwa go wena o tla se rata tanko e bodistwa bona so tla ka nna ka clip o gona boga ka o dira ka khola itna le pen 2 a bra mpololo mana e fa nna ke mo ga ka go go fela ke Spain ne wena bololo mana e wa bata bololo wa bata na boga ya ka ya bata ba fela ke ntle ke tse bololo la ke sa itse jwa le ke sa mo sebetseng hao bana ke be ba ja bololo tanko
11: volisto volisto volisto vele moloi ila go ba le khorokwe a tshimtate ke go ma mentse le khorokwe ka 88.4 ke ka mo ga me antu ntate wa ba le khorokwe ntate tse so ta ye te a re go nya ba hlano ntate tangi
5: ntate mo lo ihotso hey mwana mme ka nete a re kenya Isaiah ka lengolo le mata le mata le go thatsang ka nnete mme re gothetse mona mo reteng ka gona ra leboga ke nna ke ntate Bishopo go tshwara ka 88.4 ka ditamating ka mona wa bata mogadimoloi wa bata wa bata ja go ra lebogoeng bantšha kwana go bata ka mogaula mogadimoloi kgotso
12: mbolombolo mbolombolo kgotso mbolombolo koma metsikal khubula 89.9 ke thiwe tsike tsana chi ke mona Bloemfontein mao weekend ne ke hlaya la ping kwako ayo mawane ya ska ngota mbolombolo pula ya ska ngota ke fitla Bloemfontein mona ke le metsi te ya buan lo ena ke stofol koko wa face 6
9: Hai dumela beli le ga beli beli ko mametse ka 90.3 ke le ka mona ka mozolo ke mapata tai pula ya inela ngwane so ka ntle ka mona thank you beli thank you
2: dumela altesta rata ke o mametse ke le bophelong mavango ke mapaseka thank you tati
8: e la go tsofeli go tsoma volo volo Vele kuma metse ka qhubule 88.0 ke mo kitse mo lusi ka monna ka fishina la penki copies ka mino mo nate o tsoseletsa moya sa go sanvele ke le bo mo volo volo
13: khozo khozo nda jim lu khozo khozo khozo foli foli kuma metse ka qhubule 88.9 ke di tsera ka manga thabali kuni number 1 ya di mabolo bolo hi ho bata ba fela be ke di jamo nati fela fela da dine a tsori hana ba ba mo sa ha ba le buya nati ha ba le buya ka ya sa ya yin e ho ba le zinyo
14: ta wa phila mafolo folo wa phila mafolo folo ke ke sibi tuma khabane grill mpumalang ka mo ko mamezi ka 806 Hai pula yana ka mona ngwana mme pula yana ya tsholo wa fela ye ha o batho re hosa
15: VM ke pitse o pitse comrades ba ta tedi 3870 extension 5 monyake ha bo Mrs Bond kubukela 89.4 loko ma metse ka lona ya fofatsa ya fofatsa sa se fofatsa fofatsa o tloma o bani ka nnete ke sa mission sa e sale empa ke na kwa ti ha re hore nya mahlaka Danko.
16: Eh, mavolovolo u testrata u tshadzi. Ipa bithame ka mo ka dalmasi ka mona, ko mamisa 88.4 ndate. E ka mino mo na tindate. Ai mera ro ka shiku tena, ai tshaisa mo ro ro ra. Ha ke tsho ke tshawela, ke pula fela mavolovolo. Thank you.
17: Optifil khoso go go go ba betse le qhubu 89.9 Brandfort Majumasiu. Holiday fedile maobane ka jenolela fela motho a thowela jo maemo a le hodimo ha iketla pula yana tsho ha joale marukiana a duma ka ntle ka bona tsho go ga ke tsefela o tloetsalang ka bophelo ba rona difuba ke tsena le tsona ka bona motho soge ke sefuba botoka tsho tezo itebela ga se ka etsa pila voice note be go tsoyana tanki tezo itebela botoka.
18: Dumela o tia strata mbololo mbololo ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsi mola fixpage jolo ka mile ke ke o morabana ka mmino o monate mbololo le mantswe a maatla a kgothatso mbololo na net shift ya ka ntse itsamaya le hantle a ona mathata all in order empa wa bata mabolovolo o na le moya o mongwe o batang ka monana ha ile le radio outiastrata ke o renyane ya botlhano tanko
19: # dumela veja boy ke sethete se batlhe makgatha ka Melodin Virginia ke ditsilana lekhubula 89.4 a ka shekolena wa bata gona diplane tse motho ka di etsang ka nnete tse sela sa kalokalo wa bata ko go fela motho a bile ka tlong sethete se batlhe makgatha Melodin Virginia thank you.
16: Khotso khotso ntate Vololo, ntate Vololo ko mametse ka lekhubula 89.2 ke le wona hai hai suma fahlane ntate hai o ya bata ka sentse o ya bata o ya bata o ya bata go bata ye o ya bata ntate waka ae ntate ke bana ba sekolo se njena ntate ka re ba ka paga ntate o bata o bata o bata ke tumelo mahamotsa ka mola ka tumele ke a leboa ntate tango.
20: Khotso khotso o tshestrata ko mametse ka lekhubula 88.1 megahertz ke le kwano mafeteng ha batsa Lesotho pela liborina la Van Rooy o ntse o re tseleng ntate Rampai John Tsimile gore ya botlhano ke mo reyang teng a kera o tshestrata
0: ntate ke a leboa ke a leboa ngwana mme ka mono ka Lesotho Basotho ke bone le lona ai lewele le hloka mono ke bone bo mogotlo mane ke bone dibakeng tse fapaneng metswalla ka ntse nthumella ditshwantsho kwano re mna ko bone ho jwalo ho atale ka mona ka nnete ke a separate tlokometse e bile re hlokometse le diphoofolo tsa rona a holo dihwai boemong bona bo jina ba le hodimo mo mamedi ho bane re ile ra tseba pijana pele le wa pele ramesena se fitla gore ho tla e ba tjena mme ke a tsepana no dumela re lahle raetsa magobontithi o tle a hore re etse bonnete ba hore phofolo tsa rona di a bolokeha maimong ana alhodimo na le mo mamedia buileng go ano re ei mvololo ha o bata motho ka ra kubotsena tsetse futhumetseng o le ka rantlo bana ba bo rona bana ba pelang strate mona ho jwang ai tsegi ba shebile ke tla mo sebetsi mona mesonjena ai bana ho thata fela re tla re mo mamedi ai ho thata ka nnete mebile ke bone mane boema fufane ba Shanghai e tla go tsi di fufane tseneng di tlamea ho tla ka mono mo mamedi maobane sena se etsa hetse ga mora hore le ho duo tswana la dolphin ke se pula tse matla bo chabela ho China man la hle ho ba ho be ha holo ho bile le dikgohola dibakeng tse ding me ya ba he fofane tse ding mo mamedi a di khone ho finyella metse ding he di a hlakolo my mama be alhodim mamedi mo eng dumela
21: ola bololo be listening on men of the match
0: yela ngwana mme di eva
21: e ke shapoena
0: ama nati ngwana mme
21: ah e tatu wa ba tanta ti gelo le kamisa 88.0 machiro ka ratswa
0: machiro ke le bo ga bono ka le ratswana
21: re ka ofela be listening
0: e tiada le se di fm dumela
21: Hai lui
0: dumela ntate
21: nna ka mona ka bolo data ba di matla thaba di nguri o mamitse ka 88.2 he
0: Mamedi moeng dumelang
1: le ka mpolela kwa lamne
0: ke ya pela ntate o petsantle
1: hamla da ho bata allo ho bata ntshe tshe nya mbala mpolela kwa lamne
0: au ho ho
1: e di pula di ya le kwa le a le le tsena ho
0: nda
1: ana ha la ke sala ga la
0: I'm not going to be able to do it.
4: Hello, we have that. The liquidity 90.3. Some only 2% is going to be missing. I'm not that.
0: Papa.
4: Thank you.
0: Mamedi mehlano metsotso le sekoto pele o tla horane ya boraro mona ho le CD FM khotso mvolisto ke na le wena 89.0 tlokole nono eslandana manati o hi si mogwa ke molao re ka ofela night shift ngwane eno eso wa lebo wa mona fela ha ngwala hore ke mang dumela gotmane ke Sandy le John Yankees ko mametse ke le ka mona ka Pomona Estate Captain Park ke mametse online radio ke na le wena o fitlha hore nya batlhano Pusha Span sahao ngwana mme ke ya lebo wa Sandy le tanki ka kapa Madume velimolo ikina loe na kile mama haban Fentersburg 88.0 junior mahlomula kiena ya mametsi nkwano arao volono abuti ntoditsa mahamnatu atseba re thewa dikala ne moholo wena le sedi dumelang
22: dumela veni
0: dumela mele ka
22: mam ya fa wa tsira na pila jwa
0: ke ya pila mme waka
22: ee ya sebedi kumametse ka mona ka botshabelo ka 89.9
0: ntodi tsama hantle botshabelo
22: ao ntodi tsama hantle le maferi wa beke a na le hantle ka nnete fela ko ka ntle ka mona ho senyeitse
0: a boe a re itlhokomeleng re apareng re futhumale
22: a papa wa ja sotsia ona yona
0: mme
22: thank you Eli
0: bye bye mami tshebeletso ke le sedi dumela
23: You know,
0: How we ban now swing Riom 17 a fedile mafela bega malelele
23: a fedile bona me monna ku tso se ya M16 ya thewela kana rwa bata o ka bata o ka tshita nako ya tiki da kwa tiki ta tsita thank you for listening
0: ke ya le bo ngwana mme tsebele tso ke le sedi mo eng dumela
24: mela re di kai
0: ratele kai mme
24: ke mamezuka 88.4 ga motlisa e tla ya na ka bofeni
0: ro
24: ya bata
0: o ga e wena
24: botlisa
0: o ya na pula ka mo
24: e
0: ya mme
24: ga o tsheya papa
0: a kutu
24: ga o sopa
0: yo me sonje bo mhlupa ka ng mme
24: a ja o kopa tselo e ja o kopa ya kopa se ngwana ke ja o kopa ke kopa o fe tete tse di no mo tsaka
0: ha ba mamela
24: ze
0: ha mme a ke ba tlo o lo mamela mame
24: ke bora ja mesho ha ba ja mesho do la di ya
0: mamela mme a tseba re dula re bua ntwe ntate thuso o teng half past 12 ka jeno motsiare mo letsetse nomorong ha ke tlo kgona go kopana le tau mme wa ka ka bomadimabe ha ona go tlo kopana le ene a mo letsetse o romelle le WhatsApp mme wa ka ke a kopa ha ke batle o nka nomoro tsa hao thank you mme ha mamidi ha ona mo ke tlo kopana le tau ka jeno nomoro yona e na mamedi e mongwe le mongwe a batlang thuso motaung jale ke nako half past 12 teng mona sealemoyeng le ka jalo ka momamedi e mongwe momamedi romelela WhatsApp o tla mo fumana ga gona moo ke tlo kopana le thuso motaung gore ela tau dinomoro tsa ae momamedi ga ke tsebe pine ena ya tshwene re tla ebina o fitlhela jesu a gutla kapa re tla ebina ga gona jalo ka o mphumana mona dikalaneng le thuso motaung o tla mo fumana nanong la jwale ke nako nomorong ena ya 086 000 3084 079 75850 ke WhatsApp ya lesedi thuso mo fumana mong re nke mmamedi wa go qetela re kwa levele mamedi dumela shapo jwang gaitsedi ya motho a monate gaitsedi yaka a ona mo kopanang le tautlhe
3: ma88.4 ka moleka sebokeng vele
0: ke ya leboa gaitsedi yaka go jwang sebokeng
3: jo a bona ke serame fela
0: hai ke serame fela mpa re tla reng ke nako gaitsedi yaka ke ya leboa
3: ke nako a sedumaisa setsa tseng
0: a ka nnete go jwalo
3: thank you vele
0: bye bye mamedi ke ya leboa re tla nne re nke melaetse ya lona re wetse mogatlheleng wa bobedi wa lenane o ka nnete tshupana kwa ene ba hetse tla o tsebisa re ke motsotso ka mora hora ya boraro le sedi fm ke sealemoya se o somametseng mesong ya la bobedi e jere matsatsi a leshome le motso le mongwe kgwedi ya basadi ke ya borobedi lemong sa 2026 ke phato dumela momamedi ke utlwile o teng mme go a bata ke shebile le thelebišene mane metswalle ya ka ke a bona mane bo van Rinen le wele le hloka mono gannang hantle momamedi dintho di tsamaye hantle bo Western Cape mane bo Eastern Cape ai ho abata bana beso ha re itse monnete ba hore re itlhokomela ke shebile hape momamedi America mane polao ya sibini sa hip hop Tupac Shakura ibile sepiri le motsengata jwale monna ya qoswang ka ho hlophisa ho thungwa ha ha ile mong sa 1996 o ka o le khotleng la dinyewe beke ena ka ofela o tlabe ho ntse o hlile ho utlwahala hore dintho di tla tsamaya jwang wena momamedi ke bone hape le mo president wa America mono Donald Trump o kopile Iran maobane ka mantaha hore e lefe matshidiso ka lebaka la batho ba ileng ba bolawa dintweng mme ore banna le tlameha ho patala mme re tla bona le teng he ntho di tla tsamaya jwang tshebeletso ke lesedi mamedi re ntse re le mona
6: ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi fm le phahamisa mehoo ya sebete sa bona ke molelwa
0: mamedi metsotsong ya meraro ka morahora ya boraro ga re bitse Patty LaBelle a re otlele pina manager I can't complain

0: Dumela, dumela, Veli Mvololo. Ei, hwa bata Veli Mvololo. Ei, ke mametse pula e nang ka ntle ka mona Veli. Ei, o bua le Masabata ka mona ka kanana okne le qhubu ke 92.9. Danko.
1: Mpololo, mpololo. Go jile ka tsebe ke le ka moka mafikeng ka mona. Go kwa serame, serame, mpololo. Maga mona se beterenyana o tshwane le bo Gauteng kwa motse tho bata. Ba metse temperature tsa teng Gauteng wa bata. Ke moga motabola ka moka mafikeng ka mona go jile ka 98.3 mpololo. Ha se ke mang di gakeng ga makolo sotho. Leribe.
2: Hai, Bolisto, ke sefoga se thola ka mona ka Senekane. Pula yana Senekane monana. Yana ho abata.
3: Hello Beni, hello Beni. Ko mametse ka leqhula 88.4 ka mona ka Santini. Ke mongile sebope. Pina yo ya wini mashaba. Beni. Yo.
4: Hashtag dikalaneng kgotso Mvolisto o tshia strata ngwana mmentse ke thile tsebe ke le ka mona ka Jimiston ntse ke o tshwere leqhubula 88.4 ke na le wena o fikela horeng ya o qetela se ka motho phoofolo tanko.
5: Vili kuuma mezi lukulukwe. Kiaru ana uvenyane au kadera jimu kana makwiti. Ai kita unwa nkoni. Kuvira dintu kubili supa kuto supa mwana matara. Kama fafatane le mahwa tili rame. Tanyi ndali.
6: Meso, hadi toha dikalani. Lepeli.

0: Ikalaneng o le se hi FM.
1: Mela tsa Timboli, mela tsa Mbululu. A kung jile ka tsebe ho 88.4 ka mona ka Brakpan that. A pula diana diana Houston, so hey pula diana ntate. Jale ai. Mantswa e zai ai as na sa mfutuma di zai. Le mo hazela tsa u pela tsina yako. Ke a le o a hle ntate wa ka. Budima o itse hantle. Budima o itse hantle ke Daniel Mego ka mona ka Brakpan. Thank you.
2: O tsonda le vedi. Ke ntate ga mago ka mona ka Rustenburg ntate ka dimine tsena tsa channel ntate. Ke ntse go jile ka tsebe mona go go bedi. Ha o le to. Tselela. E bile o re tshaile jwale ntate. Ach ntate go kwa ba ta fela gona gona dipudi ka kwana.
3: Khotso khotso khotso khotso mbololo o bua le pule motlodisi ka masilo thenezele ha jwale ke mmileng ke go ruma Toronto ro mo ke leng teng ke dipakeng tsa Hopstad le Bellefontaine mmileng kwa R700 ke a leboa mbololo
1: mbololo mbololo mbololo wa re montate wa re montate hai mbololo ha ntse go mametse ntate ga di gametsena. Ha ke le hlonono ka mona ka Randfontein ka mo hlakeng ntate extension 5. Ha mbololo wa bata ru mametse marai. Rutwa wena fela sa mi sina ntate se shapela hole di tsebeng kwana. Sharp mbololo.
4: Mbolisto mbolisto Augustrata. Ka shekula skimsaka ke tatlhelo.
5: Augustrata Augustrata. Haibo. Ke ga nna ka mona ya tsabela. Ke mo metse ka 88.4. Ke le mona so wethu mona. Ala mona ja bulano. Ke ga nna ka mona ke na ene chiefing ya e. Empe a holo re mwana ba le. Vololo lo kholokwe le nna ke lo kholokwe. Ha ga e wa ka lo kholokwe ho ya ho nya bohlano. Eh ga.
6: Ai vili, ai vololo, o tla strata. Ha go mametse ka hlokwa ntate. 88.9 ke le ka mona ka Carlton Ville go sasa le thumai ke ga le busetsa Gauteng ta te a re ye hore ya bhlang
7: kwa tso kwa tso vo listo ke ba re tso ko mametse ke le ka mona ka Thabo Velcom ka street ka pula le serame ka pula le serame mvololo no ntse ke na le wena o fitlela hore nyane ya bohlano vo listo ke ba re tso ka mona ka Thabo ka velko ka street ke a le bua bodise moye baba
0: o tloa ka mathe o fitla le

0: Ke phato kgwedi yao keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona ke molelwa.
1: Mane mane mveli hei merero e tla emelela morago ka baka la pula ntate waka yo ke dipula ke dirame ke ntho tsena kaofela. Ke mami pone dlamele mo itrae.
2: Kgotso. Moristo. Ah, ga nete le nako mami tsentse ke le ka matšhabeng ka mona ka mona. Puya diabetsa. Re horeng ya bohlano. Tangi.
3: Hashtag dikalane moristo. Kgotso. Paseka the great mafobatse ka botshabelo. Kumametse kula 89.9 kile ka bona ka botshabelo chief section ha re hore nya bohlana ntate tangi ho pedile
4: bona mokgoto nna ka ho rona ho bata pula yana waneso ho bata hona fela la ha o le jwalo tsohle di bile ka teko. Ke mamatlhatse ka ikageng a reng o mametse ka leqhubu la 88.9 kgotso
5: o tia strata
6: a bua le LG Spagelo tlhaka mtwise ka thulama yatshe ko mametse otso 89.0 a ntate wa bata ya fafatsa ya otlana ntate ya itikateka empa serame a ntate re dutse di itare go ya goreng ya botshelela go re tlamolle ditomo ntate a e sale re tlama ditomo ka gore ya botshelela maobane re tlo tlamolola ona jwale ntate tanko ga tlamolola ona jwale goreng ya botshelela
7: morongfololo e senya manyo ma kamana ka lesotho ka mo ke puo mafatlhe mona maputso mo senya manyo ma kamana jajantšhekela ntate.
0: Ke o wa dikalaneng le mvololo, Autia Strada.

ibitswa ka gore When I See You Fantasia mona ho le Sedi FM wa tla ha mnati ore be ho mashuma mabedi a metsero bo mabedi metsotso ka mora hore na ya boraro re mgahleleng wa bobedi wa nanola o lo ratang la dikalaneng ke la bobedi ka jeno Mohamedi la bobedi le batang ka nete pe jarmane ke le ka o bapalla malaika bare melodi la sauce atsamale Amanda Black le bona ba utlwile bare I do ke ipotsa ke bomanga mafelonga na beke motho ya tla banka qeto he are I do fela how re I do tlame o qetile tsohle mo mamedi ha o dumela o kena lenyalong le motho o dumela hore jwale ke a nyala ke dumela ho nyalwa tlame o bo qetile tsohle o buile le maikutlo hao hore ha o sana motho o tla mmona ntle le yena o dumelang ho kena lenyalong le yena bane ntho ena o sheba monyetla mo mamedi a hore o na le tšhelete re ke dumele o na le eng ke re ke dumele o etsa eng re ke kene lenyalong ho sena lerato e kotsi ke tla ke hona re tla bona batho ba tsetsema re ba kola ka mona re ba kola ka mona ba mata bosiu tjena ba ya kae kae hobane o ile a kena lenyalong le motho ya sa morateng o kene lenyalong le yena hobane a na le eng a shebile monyetla ho yena e kotsi ntho eo mo mamedi o e shebe e tla o lematsa ha nako ntse e ya pele jwale ke bone le diphuputso di a bontsha mona gore bogolo ba batho matsatsing ana ke ka gona re na le dipalopalo tse hodimo tsa batho tsa tlhalano mo mamedi gobane batho bogolo matsatsing ana ga go sana lerato ai ke meiara re ke monke o na le menyetla mone ke tla e fumana eo o na le tšhelete ke millionaire ke ya kena ao ke akena ke motho wa mogolo ao ke akena mafateng jalo o tla kena tsietsing ona matsiba e be jalo o kene ga o morate motho eno o tlo bonagala nako e tsamaya o utlwile pine manate momamedi ya Petty LaBelle are I can't complain ke pina tse ileng ka theoa ka tsona ga re wela jalo mogatlheleng ona wa bobedi wa lenaneo ka jeno ele la bobedi me songena ya la bobedi mamedi ere ke re tlo sheba fela ditaba tse pedi tse tharo tse itlhommeng pele taba tse melo monga ba thula re sheba o marangrang a di gokanyo tsa sechaba mona ho tloa maobane le mesong ena mo mamedi hore ho etsa la eng ditaba ke di feng e ona le tabe bohloko engwe tlile mpelo mane Free State motseng o bitswang ka gore ke Bellfontein ai ntho tse ding banna tse etsagalang ai mo mamedin motseng o bitswang Phahameng mane Bellfontein monna ya dilemo tse mashome a mabedi a metso robong o tshwerwe mo mamedi ka qoso ya polao le peto ya ngwana wa ngwanana ya dilemo tse supileng mme ho fumane topo sa ngwanenwa Klasabete mokuku mo mane Bellfontein ke sepolesa ba re fa taba tsena maobane polisa sa Free State mane mme ba ile ba fumana mahala ka sontaga tsatsing la basadi mme ha ba potlakela mono he mo mamedi ba ile ba laelwa gore ba ye ho emeng ya mekuku ka mono mo ba ileng ba fumana jwalo setopo sa lehlatsipa Klasabete me le hlatsipa ile le la fumano he mo mamedi tswile dikotsi molale mona le diaparo tseneng a diapere di theotswe me ba ditshebeletso tsa tswanyetso ba ile ba bitswa me ba fana ka hore ka nnete ngwana o hlokahetse ha ba fihla mong
sepolesa se re le hlatsipa le le la fumana jwalo ke ngwana a bo ileng a usho ha ya dilemo tse le shumele metsumine ka mora hore a hlokomele letsoho la haye bone letsola e tla sabete mona mmemelelo ena ya dilemo tse mashumi a mabedi a metsi robong ya entseng ketso ena e mpe ha kana o lebelletse o hlalla ka pele lekgotla la dinyewe la Bellefontaine ka jeno mme o tobane le qoso tsa polao le peto diphuputso di ntse di tswela pele ke Afrika Borwa re phelang ho yona ngwana ngwanana 7 years tsatsing la basadi moetapele wa kaosane ho hlae fela a phoofolo ena e etseketswe jwalo ka ngwana motho hai mamedi o sa le go le mo reyang wa tseba ke tsebe mmuso wa rona baetapele bana ba rona ba nang le maatla o fetola melao ba palamente mane ha ba tsoa oseng kapa ba tsoa oseng le motsheare mantsibuya ha ba bala taba tse ba na le maatla a o fetola goreng go bona mo mamedi kore tsatsi le tšhabang le dikelang ga ba mametsi di a le moya re bua ka ditaba tse tjena mehla ena goreng pelong go bona bontate le bomme ba mane palamenteng ba nang le maatla a o fetola molao gobane re se re bone mamedi batho ba na ba tshwara ba ya tšhankaneng ha ba gutla motho ntse etsa ntho yona yane ba tswa motho a le paroleng a ne a tsweretse peto a gutla o a bolaya banna ebe ga ona tsele re ka ra e sebedisang ga ona tsele re ka e etsang go maatlafatsa melao ya rona bomme le bontate kapa ebe ba badišebe ntho tse ai kona banna ai ntho tse dingwe o ipotsa fela gore mamedi ko re nako ngwe o na le e ka re ka re tshwana le Donald Trump nenneng re ke re fumane bo batho ba jwalo ba nkang diqeto hang-hang ba fetola melao hang-hang ntho tse ding di tlhoka ntho e jwalo mamedi ka tsela eo dintho di tsamayang ka teng naheng ya rona ya Afrika Borwa re na le motho go ka kadima semelo sa Donald Trump wa se kenya go moporesidente wa rona le ba mosebetsang le ena palamente mane gore go na le dintho tse tlhokang hang-hang banna re fetoleng mona bona re etseng tjena bana re etseng jale ka re na le batho ba tshabang ba letswalo jale ba tla nne bana ba betwe ba bolawe re nne re bue fela go bue go bue go bue ga e no fela beke ena go na le mo re tlabe re bala ka ena a e ntse ntho e tswanang le yona ena fela go botlhoko go lelapa lena la ngwana eno wa ngwanana mono phaameng Bellefontaine provenceng ya Freistata re re fetisa matshediso a rona re re ntate modimo a letlatse ka maatla ka ketsalo ene botlhoko e le tlhagetseng mme le ngwana eno wa ngwanana e leng ausi wa mofu a skis mme se ka ka fumantshwa thuso yotlhe ya e tlhokang gore a be gantle maikutlong ka morago ra bone ketsalo ena e botlhoko ga kana go ngwanabo mamedi tebelelo ke ya gore Bafana Bafana Mvololo Banyana Banyana ba tswileng mane go papadi tsa AFCON tsa basadi mme ba re ba ntse ba na le tshepo ya gore ba tla phunyeletsa go le ba jwalo dipapading tse e tlang tsa mogope wa lefatshe mme ba tla kopana jwalo gore di-playoffs kgatlhano le Nigeria mme jwang kapa jwang gore ba phunyeletse dipapading tse e tlang tsa mogope wa lefatshe ba tlameya gore ba gape papadi ena mme ba tshepisitse gore ae re tlatlhe re sebetse ka maatla gore re gape papadi mme re ntse re na le monyetla wa go phunyeletsa ke bona ga ba bua ge momamedi Banyana Banyana mamedi re le ra bua ka monnenwa ya jaifang Limpopo
boy maobane ka marare le yena be ditabeng mafelong a malele la be ke rile ra bona video ha imatha o marangranga di khoka hanyo mona ka ka moreng le emong wa basadi ba utlwala gore ke mosadi wa motho miliona ontsale ditabeng ho bona itsore di company tsenga tatsena ngi sebetsa le yena di khautse tumelano wa bona le yena kontraka ba e bana re ke gebe ra sebetsa le monna ya jina mo mamedi me boholo ba tsona ba hlalosa hore batho ba sebetse le bona a ba ruta o jai fighter inga etsang ke batho ba banana ke basadi sena se etsa hetseng ho hang ha se sitle haholo hore di brand tsa bona di ka ikamahanya le motho ya jwalo bare manka video maitlotsa ka di eng le eng le mosadi wa batho re remele thoko re hule cheleta rona neng re na le tumelano le yena ho yena mme re bone le mekiti mengata mo maneng a tlameha ho ya teng naheng tse ka ntle Afrika Borwa mona ka nnete ba ikhula mo mamedi jwale e otla ho yena e otla pokothong ke dintho tse re di bue mo mamedi hore hlokomela so se etsang haholo o tloa social media tloela ho nka video ya kamoreng o etsa taba tsa kamoreng o tla kena tsietsing a ke be thuto nthwena ya Limpopo boy ho batho ba bangata ba tloetseng ho nka di video shoota di video ba tsotse ba le mapole a ke le tloeleng bana beso jwale o tla pokothong ha jwale mamedi e otla career ya hae ene seng e tsebala lefatshe lena ka bophara mme o tsebe tabe ena e entseng dinaheng tse di mo mamedi ke tlolo ya molao MPBBBB mo ka bang hwa etswa diphuputso ho bana ba banana ba se ile ba ruta rona ha ga ba le tshwara tshwara ha ga ba etsa eng company tsenga tete ha re sa tswela pele o sebetsa le wena ka nnete ka botswa ka boitshwaro bona ba ha bo tsina mme ke a tshepa le ena e tla ba thuto nakong e tlang o tletsa dintho ka tsela e nepahetseng mme a e seka ba thuto yena fela le gore rona kaofela re ela social media e tla o lematsa video ka moreng nakong ya thobalano o tla lemala banna ba nyetseng basadi ba nyetsweng hlomphang banna ba lona o dumellang o nyala o tseba o soqedi o nyalla eng o tseba o soqedi hai nna ne ke re ha ke ne ke le abuti ka pantate wa ausi ka nnete ne re tla sheba kgomo tsa batho dikae a ke ne ke tswa ke di khutlisa ne ke apara baki ya ka jasi ya ka ke nka batho ba neng ri le bona ha ebe ne ke le malome hore bana be se re tshwarileng go mutsa lona ke tsena re kopa tshwarelo ne re sa tsebe hore re hodisa ngwana ya jwang fela re batlo kena nthontsena go bana a e hlalose e ntwe ina e jena mo mamedi le melao nge le shume iteng ha se tlhapa o sike wa feba bibiling iteng melao nge o sike wa feba melao nge le shume ke nthwembe mahlongwa modimo bufebe le shume le metse supile mamedi metsotso pele o tla hora ya bone ha re phethele setho sa parlamente e bile le moetapele wa National Colored Congress Fidel Adams o tla teka bopaki ba hae mo mamedi ka jeno ka pele ho komishini ya dipatlisiso ya Madlanga tla botswa dipotso tse thata ka o seno la tokomane tsa mmuso tseneng di lokela ho ba le kunutu le ena o qositswe ka bobodu
bo tibilentsa maitsong ya toka toka ya botlokotsebe Africa Borahem mamedi jale ba mo bitsitse ho madlang ga mane o tla hle tobane le putso tse matla re mo na re bona ntse o bua mona ho marangrang bua sena o bua sano bua sena o bua sane o bane le bitso la ile la qhoma ho lona kong ewo ho bitsuwe ba etapele ba IDEC tla bua hore tokomane ena ya e tibileng e hakana eneng e sa tlameha hore o tsejwe ke mang kapa mang yena o inka kae fumwa o tlo fumana jwale monyetla hore a bue teke bopaki ba hae ka jeno ka pela komishini ena ya madlanga ntse ke ra ke tswa mona ke ilo phomola hore nya borobong ke tlabe ke dutse ke shebeletse SABC News ena ke batla ho bona hantle ke batla mo shebella hantle monne no bana isa la bua bua bua di social media mona i recorder jalo lo fuwa platform ya hantle ya ho bua ditaba shebile mani commissioner Baloyi commissioner Madlanga le commissioner Khumalo bile kutlile hore advocate Sello ke ena ya tlabeng a hlila mo botsa dipotso Mamedi ke a leboha ke ditaba tse itlhommeng pele go tloa maobane mane he dingata ka nnete re ra bua ka tsona re ka bua tsheare lena ka ofela re ferela mona ka jeno mona go dikalaneng ga re tlo jale ko mo nna le wena e le la bobedi re ke ena dikamano mane ke o botsa potso e bonolo mo mamedi ka jeno setlhogong sa rona ga re bua nna le wena re shebile hore king se tisang le rato mo mabedi king sena se tlamang hore se etsuwe hore dikamano di tiki buisana le rona mo mabedi ka le rato tsepo le tswarelo king se tisang le rato se etsang hore motho a tsepa hale le rato le be matla pakeng tsa batho ba babedi re se ke ra iphumana hona le nthwena ya opotela ka mona ya opotela ka mana king seti se etsang hore dikamano di tiye mo mamedi di matlafale ho be le botshepei le lerato pakeng tsa batho ba babedi ba ileng ba re ba ratana nthumele voice note ho 0 7 9 5 7 8 5 0 6 o tantitse its mana ho 0 8 6 0 0 3 0 8 4 mana ho le CDFM ho bane ka nnete ke la bobedi na le wena remone

0: Mamedi mona ba metse jwalo o Donald Tsama le Mlindo ba re ngiyazifela ile shume metsotso pele ho tla hora ya bone re kena ditabeng tsa rona ka jeno mamedi ya kena melaetsa ke tlonka le mahala ha wa re qale ka di voice note
1: hola mfololo a ke mametse sihlosa ha wena mfowethu ntshone ibonolo ha hulu yeo bikokobetso le hlompho ke yona ntho e tla etsa gore lerato le be maatla ga o hlompha motho wa gago o ikokobetsa for motho wa gago ke la ba senyalo ka matlakeng sa strong tango
2: tate wele ntho ya pele ke hlompho boikokobetso lerato mamelano puisano tshebedisano mmogo lerato lena le tlo dula le le teng le tlo dula le le teng ga ona ntho e ka letlosa ke lebone ntate go tswapa
3: hola maveli hola mavelisto o tshwere doctor mona tseleng a 59 a naveli ke bona ntho e tsang gore lerato le be teng ke tšhelete tšhelete e le siko velisto a lerato le fela ka pelenyana nka motho le go a sebetsa o etsa le go nka motho wa sebetsa o monate ang fela ga mosebetsi o keta go fela fela wa bona motho a tlaisa mmala wa gae gore gantlentle motho o ne a sa tla go wena gantlentle na a tlile o tla kotula tšhelete ena o e sebetsang enana lerato le lela le onang a le bontsha go wena le a fela ngololo nna ke bona tšhelete e bapala ka go lengwe kgolo gampe maratong mona thank you volisto
4: hela volulu hela mavolovolo ngwana mme ga ona ntho e tiisa lerato pake tsa batho ba babedibela ka botshepegi le nnete ga o tshepagala ngwana mme o na le nnete ka go lerato ngwana mme ntho e ne etsa lerato le tlhabosege le be monate mme le tsa o qetele o le tlhokometse o le baballa ngwana mme botshepegi le nnete fela ngwana mme ga o tshepagala mfolisto ka gare lerato o tshepagala ka gare lenyalo ga ona ntho e monate e natifisa lenyalo le lerato ela ka botshepegi le nnete mfolisto tanke ngwana mme ke more narante ba ka mona ka kim
5: mololo o bua le majodina ka mona ka vision-ing ntho ya pele ko go fela e be tlhompho ngwaneso tlhompho ka lapeng ngwaneso ga tlhompho e le teng ke ache ke a bolelela lerato le tate
6: dumela botibele dumela mvololo le kae ngwaneso
0: ya pela mme
6: re teng tle se tlisang kamano bathong ba babedi ko tshepana ngwaneso le lerato le tiileng le o sa bena le diphiri e mong le e mong ga founu ya ka ke e beile mo o le molekane wa ka kana e araba le nna ya gae a kana ka e araba ke lerato ke o hloka kore ko sabena le sephiri pakeng tsa lona le le babedi ke tsona tse tlisang dikamano tse ntle bathong ba babedi ke a leboa ke nya matlameme ka Sebokeng
7: vele o antle ngwana mme mosong wa kajeko vele
0: ke a phela ngwaneso
7: ke a tshapa o antle ngwana ntate wena botivele wa tseba ntho e ke naganang gore e batla e napaetse bakeng sa lerato ga mongaka ke nagana ke tshabo ya modimo pele tshaba modimo tlhompho le boikokobetso ka ga lerato vele tshabo ya modimo le boikokobetso le hlompho ke ntho ya pele ke tsona tse etsang gore lerato la lona le dule e futhumetse ka dinako tsohle pele la gatola lona le dilo futhumetse ka dinako tsohle pele ke maola ka mona ka tlhalo ya le bua ngwana tati ya le bua ma vele vele vele vele are gore nya go hlano ngwana tati
8: go tsona de mloi go tso motswadi o ntse phela ya motswadi ga ga metse batantse
0: ke a phela ndate
8: ke bona so so ke no thoetse ndate ei na de mloi taba ena e bi mo motswadi e bi ma o lo ho bane tsohle ha soga motho o etsa tsene tsohle hobane tsa o potela le bana ga gona le ntho tse sa etsaleng ka tlong tsohle di a etsala ka tlong empa bolo ka le mona ke le naheng ke le naheng ke le mosebetsing bamba le dilori bamba le kae ka mosebetsi wa bona o tlo fumana gore bele se bile ka tella ge ge gafa mona tsa mong ntse go tsamaya go tlo gatela sa go gahla go tsamaya ntse tse di monate mo lone ga ke bone ka ona ntho e ka e tsuwang tse e ka tšhentšhang gore motho a se ka tswa pela ga ke e bone ke le ntate nkosi e bale tsatsi ke monate ate mo lone
9: mone mzwake ke kopa o tsosa bana ba latelang ke kopa o tsosa ngwana o siwa ka
10: ntate mbololo kgotso ke o sia ka mmozolo a ntho ka etsang gore lerato le tiele gore batho ba tshepane ke ha batho bana ba ka ba ithuta gore motho yo a go tsenga ratana le ena pele a nyalwa a etse gore a gaoane le motho eno ga a sa a nyetswe a na le motho yo mong legato le tla tshepala a se ka nna a gwaela motho yo ka laafing a pata difounu tsa motho yo gore monna a se ka di bona kapo monna gore mosadi a se ka di bona
11: kgotso kgotso vele omametswe ke tete maphutse ka mokolole frede foto vele he vele nna ke nagana ngwana mme wa tseba bo abuti le bo ausi a re kry-a lelatong ka nnete vele ga se ke ra ela gore mang o na le eng ko utlwile gantle o e tlhalosa ntle vele gore se ka sheba go na le tšhelete se ka sheba dikoloi se ka sheba maruo vedi wa bona re ka ga se ke ra sheba tseo bo abuti ga se ke ra ela ratong ka gore re shebile tse itseng go bo ausi ga ke nana vele ntho ngwe le ngwe tloloka vele ke na ntho ngwe le ngwe tloloka thank you vele mametse ke etse maphutse mokolole frede fort vele 88.9 thank you vele
12: kgotso ntate vele moloi ee ke lebo from thabanso ratlong ntate vele ga o kopile modimo ore o batla eng mo leratong a ke kgolo gore o tlabo o ya ka mo le ka mo because lerato leo ke ka mo wena o kopile modimo gore o batla eng modimo o tla o fa se e leng gore o se kopile and-e se o se kopile mo modimong a ke dumele gore o tlabo o ya ka mo le ka mo le ka mo le ka mo because o mo kopile ke lerato leo le tlabe le tile ga o ne o ya ka mo lekamo ntate vele ke a o tlhapanyetsa o ka seke wa ya ka mo lekamo ke a leboga ntate vele
13: ere motshe motsho moratiwe kgotso kgotso ngwana mme kgotso bua re tshepo ka sporeiti ka katlong ka monate bantho etisang la kato ngwana mme ke tlhompho le boitshwaro ba motho ga rato le kwallana mono o tlo tsebe o tshaba mokana modimo o situla go se ka etsa dintho tse mpe
14: dumela uthe strata mvololo ntse ke mametse sesosa gao ke dia o morebane mone fixpert mvololo ke nana o tlhokala go tshepagale fela le tshepane le motho wa gago le jarelana mefokolo mvololo ke yona ntho e tla tisa dikamano tsa lona sa marato ga ke go renya botlhano mavolovolo tanko
15: le bonetabo dumela bagaetso pitsa wena pitsa e mvololo dumela gaetso ga ke dira gore lerato le tlhomame mvololo ke botshepegi o tshepagale motho wa gore a tshepagale le tshepagale bobeding ba lona le be le tshepane lona ka bo lona le tlotlo a le tlotlana mvololo pusano ya lona e nne pusano e namatshang ga o mongwe a bua mongwe a retse le reetsane ga ja dira go lerato le nne monate sebato se lalee mo thabaa dira
0: mamedi ke tseo ditaba ke maikutlo a gao a ntseng a kena ka di-voice note mona go le sedi fm se tisang lerato se tisang dikamano ba mamedi ba seng ba kene bogolo ba bona e ke utlwile mo mamedi a reng tlhompho vele batho ba babedi ba tlhomphanang lerato le a tia boikokobetso batho ba babedi e reng e mong a ikokobetsa ka pela e mong e sabe ya le mong fela bobedi ba ona ba ikokobetsa lerato le a tia mamedi e mong o buile ka mamelelano o ba re a tseba mo mamedi motho e mong le mong o na le bofokodi bo itseng mme ga o se o tseba motho wa gago o mo utlwisisa gantle o tseba maatla le bofokodi ba gae go ba le mamelelano o tla le ena gantle o ba le mamelelo gore motho wa ka o jena mme o mamelela bofokodi bona ba gae ga ntse o leka o buisana le ena gore dintho di loke mamedi e mongwe tsebele re ka ya kwana le kwana tšhelete a re a ga tšhelete e le siko kare go dikamano legatong ka nnete go ba thata ke mo mamedi o tsholo jwala re a bile tšhelete a re tlolengwe ya kwana le kwana tšhelete e tisa lerato botshepei le nnete ga o itse o ya moleng kae kae o ile etsa eng motho o tswa lapeng o tho jalo o a o tshepa gore o ya moleng o ile o patala di-accounte o reke eng o gotlhe mme go o tshepeng o gae o dumela gore o bua nnete mme o tlameya o tshepagale o kekebe wa re o ya moleng o lo etsang a motho a o a tswa a re motlhomo o ile o pheta mabaka a itseng le ena a o jwetsitse o sa kopana le wena mo itseng ga wa ya teng ga o sa tshepagetse ebile a o na nnete e jalo momamedi go na le momamedi a itseng fele go bua le moratiwa wa wa metlheng x ya gago le go boloka dinomoro tsa gae ke e nngwe ya dintho e bang le bothata ka gara dikamano tsa lerato leratong mona a raso o fumane motho yo motšwa tlhakola dinomoro tsa motho o neng o ratana le ena ga se o fumane motho yo motšwa o buang le x ya gago ke maikutlo a momamedi ke ne ke le ka o etsa fela samari momamedi dumela
16: kololo
0: dumela
16: Ah, I'm going to go to the house.
0: Ka ba ke nna mona ga ke utlwe gantle tanke ngwana mme a re itlwele re nke mmamedi e mong dumela dumela ntate le kae
16: ntate le kae
0: ke na ditabe ntate nako e fedile o reng wena
16: ntate legoloko nna ke re ga di baje di ba fie monwana o motho o nang ntate rona re sebedisa dintho ka tsela e e sa nepagalang ntate re a fetisa ga re etsa dintho re a fetisa bona di-social media mona go na go etsalang ntate nna ke re di baje
0: a re a di baje ntate re a feta lesedi dumela fa o qetela dumela ntate ke petse gantle ngwane eso petse gantle
17: amnadisabatatsena eipatla fela botshepeng baka le bofadi kapa le motho o kalelela na re qetile ka ntle na ga re tsena le kamanong ya lerato lejaanong la rona ba re tseba gore a o ne a shea a hitlhile morago
0: Ntate ke lebuile ono re kwalla yona mo mamedi re fella mona ka puisano ya rona sehlong sa rona mehlano metsotso ka mora hore na ya bone re wetse jalo mogatlheleng wa go qetela bona na o la dikalaneng ke la bobedi ka jene tlhola matsatsi a le shumele motsolo mongwe maikutlo a o re a utlwile mme ke a tshepa ebile dikeletso go mo mamedi e mong o utlwile ka jeno ntho di tsamaya jang wena a ketekang tsatsi la o la tswalo ngwana mmero la ka letsa katlhelo matlhonolo happy birthday ka jeno mona holesedi FM.

0: mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le Mpololo.
1: Kgotso, kgotso Mpolisto. Peetso ngwana mme, ke kopatso sa bana ba latelang. Ke re mamoruti wa letabene la mawesele ka botlhokong ba Eflam. Ke re mami mokwakwe ka Tlokolan. Ke qetelle ka Teboho Jean Fike. Tamberia ka zone 14 Tlokolane le ba bohle ba Tlokolane ba tsosowa ke sekolanyane Tlokolane known as London Tamko.
2: Hello Veli, ke mamtse ke mona DJing. Ke kopela mokgotsi wa ka Nozamile mane di eseng me wa babes. Ke kopele le mamorake mokgotsi wa ka DJ mona. Ke kopele mora wa ka Thabo Motseki.
3: Veli mvololo
4: ke siyabonga boela ntsana ka mona ka botshabelo if to go ka 806 DSTV ari veli mvololo
5: hela hela mvolisto mnate mkhaya ke tsona ithela kore ke re ntate skeme ke matswe ka mo ka mafahlane ntwele.

0: Rapidly, man. Itse go ya mosebetsing ga dirame tsena tse kana kana.
1: Hey, Vili, dumela Vili. Kapa kopela abuti wa ka ke tumelo molemi o mane dipolaseng tsa Lady Brandt. Ke re a tsohe. Ke kopele mokgotsi wa ka ke mane Mami. O mane ne Alexander o kopela ke molele ke molemi mona Lady Brandt. Ke a leboha.
2: A be le stomene a gore ke re pontsho molapo e thwathwa ke re ramohomane ka mane ka kopisi ke qetelle ka aleta fusi msolo di Peter Maritzburg machiro al kosi le ratswa
3: allo mbolisto ke kopa tso sabana ba latela kopa tso sabana ba latela ke kena le lapala ka kamana ka kopisi kokwatsi ke kene le mogatsaka ka mono ke mmapitso sedina mokabane ke kene le mokgosi setlhare le ena ka moka kopisi ka kokwatsi ke tetelele ka Andrew Legila ka mona ka Tumahole Paris ba kopela ke Gabriel Batistuta ka mona ka Mogale City ke re hololo mbololo
4: kgotso dilo lekalekata a re sabeletsa mobua belinkile rata tso sa moraka la la fasta desgrese ke ka tlo ra motheba ke tso sa rangwana di ndo go ndo mana da tutore ke seta go se pepane ke katela ka moratwa wa ka ele mpale sa ra motheba ka fela bona ba go tlo ke ditaba de go ya ra motheba hola kana le go tsena tango
5: hata ke kopa go kopela bana ba latelang ke mmapela mona DJ ke kopela mmamotseki DJ o re rekisetsa ntho tse hlatswang pelo ka mo beseng ke kopela go kopela meipone ka mo Fixback ke petele ka go kopela mme e ke palama le ena wa di effing ma mamotseki ke lebo
6: velo iketso sa ba bararo ka mono ka kutlwanong ke bo bogwabane mane block 4 ke tsose tshidiso kgaiane K80 le ntate super nteo ka mono ka K5 ba tsosa ke nna papis betwane K5 kutlwanong a re lebo
7: Mbolisto, ha batsuwe batho Mbolisto, ke ke tsosa mme wa ka mole ka Tsiane motseng wa Khalanyoni ke re malehlonono tsowa emsebetsing auwa tsowa mo motseng wa Khalanyoni number 24 ke lehlonono ka moka Rand Fantine ka mohlhakeng extension 5 tsowa auwa tsowa emsebetsing mme wa ka rata ke a rata mme wa ka
8: Hebeleng, bolona ntando ka mona ka lantle, ke tsosa bana ba latelang. Sendeza mastermani nothinijela ke nonceba mhlafu badula ka mona ka language bona ke le bowe
9: ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebidi sa bona ke molelwa Kanyane ho phela le diretsana Tsohandi hwai
10: Wake up everybody no more sleeping in bed
9: Lenaneng la dikalaneng le mvololo
11: Mamedi metsotso e mashuma mabedi a metsorobedi pele wo tla hora ya bahlano re ya leboa re furalla jwalo dikopo ka jeno e le la bobedi re kena ka wotlo wa hotswang dihwai me ka jeno ke dikeletso mo mamedi ho sireletsa dipofolo serameng sena mmoho le dijalo jwalo ka re bona mamedi ke maemo a batang a le hodimo pula diana medibakeng tse ding ebile ho wele lehlwa mme ke a tshepa le hona o dumela gore dihwai ho tloha maobane dibakeng tsena ka nnete le entse bonnete ba hore le sireletsa diphoofolo le dijalo jwalo jwalo hobane ntho ya bohlokwa mo mamedi bodulo ke bona ba botlhokwa bakeng sa o sireletsa diphoofolo kenya diphoofolo tsa o ka lesakeng mo mamedi ka ba mo nang le marulelo a matla hobane mo mamedi moyo o batang ke ona o bolayang haholo diphoofolo sebedisa mekotla le ditente kapa tsona diplastiki ho thibela moya mme fatshe mona mo mamedi ala dikobo tsa kgale furu gore ka nnete phoofolo tsa o di seke tsa dula mo o batang kapa mong go le metsi teng ke ntho ya bohlokwa eno mme etsa bonnete ba gore o di fa metsi le dijo nakong ena ya maemo a batang a legodimo mme tlhatlhobo gore metsi ano ga a bate haholo mo mamedi mme eketsa furu le dijo tse ngata nakong ena hem mme o etse bonnete ba gore diphoofolo tsao di bolokeile mme bakeng sa dikgomo tse anyisang le tse emereng le tsona mo mamedi di fe dijo tse maatlafatsang go feta ka nako ena mme bakeng sa manamane a manyane jwalo ke ona a kotsing haholo dinku le dipudi mo mamedi le manamane a santse le manyane a kotsing haholo mme etsa bonnete ba gore ona a sireletsegile go feta mme ba go kgonagala a kenye ka tlong motlhomo mo o sa sebetseng teng ka bokeratšheng jwalo-jwalo dibakeng tse e le gore di angwe gagolo mamedi ke leqhobulena la mohatsela mo teng re bonang letlhwa le dipula tsena tse ntseng di na mo mamedi go botlhokwa gagolo gore re etse jwalo athikeletsong tsa dijalo kwaela dijalo tsa gago he mo mamedi bakeng sa serame sena bosibu etsa bonnete ba gore o tshelela ka bona o nosetsa motshe a re pele letsatsi le dikela gobane mobu o mongobo o sireletsa metso go feta mobu o omileng jwale ga re tlhokomeleng he dihwai tsa rona gore dintho di tsamaye ga monate 25 metsotso pele o otla gora ya bahlano mona go le CD FM metsotsong e metlhano pele gore eno ya bahlano moruti kalake o teng bakeng sa gore fa mafube ra re tswa nna le ena e be re fetela jwalo go moifo wa lenanao la ditaba o seng ka matšheke mona go le sedi FM re bua jalo ka moifo wa makumane a mona le mane
9: ditoga dikalaneng go le sedi FM.

0: bakganni ba makoloi marihen ana maemo mo bibileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana motsotsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mohudi o teteaneng wa FIFA sa pono ya hao o seke wa ganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao ganna fela haeba pono ya hao e hlakile haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 15 emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa ditraka dula o fadimehile dula o phela lekola sebaka seo o leng ho sona o hlabe ba bang malotsana bona mme o bona hale ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
1: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchels of Vodacom if fihlile ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app ifumane a lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
2: Mamadi Metsotso, etsura mahwe robongwa pele wa tla hora ya botlhano. Na tefela ke manane botle a tla latela tsebeletso ya lesedi ke sebeditse. Mme ke le boela bo mamadi ba hao mesong ena ya la bobedi. Na nong lena la dikala neng. Ke mmona muruti kala ke o sale teng hore fa mafube. Ko ba paletse pina tse tharo a thriller Michael Jackson. Nomfundo Mos Java le Shakaina oba utlile le bona bare Sundays are for lovers silk bare girl you are for me mamedikile
3: dikalaneng ho le sedi FM.

0: mamedi wa mafube ke father mohlomola wa hakala ke ya reng morena abele wena ka sheko thapelo ya rona etso ho matheu kgolo ke ya borobong temana ke ya mashume a mabedi a metso isupile ha jeso atloha moo banna ba babedi ba difofu ba molatela ba hueletsa ba re morada fita re utlwele bohloko thapelo ya re utlwele bohloko temaneng ena re bontshwa ka banna ba babedi ba difofu ba neng ba le mahlomoleng a maholo ba ne ba sa bone ba ne ba phela lefifing la letsatsi le letsatsi le hoja ba ne ba sena mahlo a bonang ba ne ba na le mahlo a tumelo ba ne ba sa ile ba utlwela ka Jesu ba dumela gore ke ena fela ya ka ba thusang ha ba utlwela ka ena lentswe la Modimo le re ba hueletsa ba re morata fita re utlwele bohloko le rona ka jeno re tobana le maemo a mefuta e bohloko le ya mahloko ba ba le utlwisitswe bohloko ke malwetse ho kula le ho kulelwa ba banke bofuma le tshotlego ba banke mathata a malapa le dikamano ba banke maswabi le matshwenyeo hangata re ikutlwe re sena tharollo empa ntumelle ho seng gona ke re Jesu e sale karabo o eletsa jwalo ka banna bana o re morara fita re utlwele bohloko sa pele seo re ithutang sona paleng ena ke ore Modimo o utlwa sello sa batho ba hueletsang ka tumelo banna bana ba se dumelle mathata ho ba kgutsisa ba tswela pele hueletsa morana fita re utlwele bohloko sa bobedi mona mo re badileng re na le Modimo ka morena Jesu ya re utlwelang bohloko ha re tla ho yena ka thapelo e tletseng boikokobetso banna bana ba se ke ba blame condition ya o sa bone ha e bona empa banna bana ba tla ba lebeletse thuso ho Jesu ba kopa thuso ba fumana mohau le rona ha re reteleleng ho yena ka thapelo morana fita re hauhele re thuse re utlwele bohloko sa boraro Jesu ke mong a kutlwele bohloko bakeng sa batho ba sethabetsweng tsena le tse ding re dikopa lebitsong la Kreste amen.
1: Re a leboa morutikala ke mafube re kopana gape le ena gosane mona go lesedi FM mamedi gantle o dimatlhogo ra ke ya botlhano ke fetela go moifo wa lenanao la ditaba la makumane a mona le mane kgaitsedi ya ka poka mantshe wa Mofokeng le moifo ke tseo.

ho fela ho le jalo kgaitsedi ya ka Auchestrata ere ke di nanabele ke lebuile haholo mamedi haratse ka sehlong o makhumane ho seng hona mekgatlho e tshietsang basadi ba ntseng ba sokola ho fumana tšhelete ya kgodiso ya bana e re basadi bao ba ya tlhekefetswa ka o se fumane tšhelete eo mme seo ke karolo ya tlhekefetso ya bong gender based violence. Go na le basebeletsi ba ka malapeng ba hanang gore bahiri ba bona ba bangodise letloleng la basebetsi UIF. Re tlo lekola taba ena ka botebo ho makhumane ka jeno le setsibi. Aforika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng makhumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le be le phele. Nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng, ha re teane ka mora ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di ballwang ke Kenny Modupi.

0: Ha ke o lebohe mantsheuwa mo mamedi ke a o dumedisa. Mokgatlo wa sefapano se sefubedu porofenseng ya Free State o re o ntse o lekola tshenyo e bakilweng ke meya e maatla Kopisa. Sena se tla ka mora a mang a matlo a senyehe moo marulelo a ileng a fefelwa ke meya e fokang ka maatla e tsamayang le maemo a mabe a lehodimo. Motsamaisi wa Red Cross porofenseng a Claudia Mine o re ba ile o fana ka dithuso tsa botho malapeng a ameileng. O phaelletse ka hore tekolo ya bona e tlo phethela nakong eo maemo a lehodimo a ntlafalang, hobane ha jwale ho boima bakeng sa ditlhopha tsa tekolo ho fihlella dibaka tsohle tse ameileng ka lebaka la pula e ntseng e tsholowa sebakeng seo.
1: Di area tse loreng di ile da ba affected ke Fezile Dabi, ka hara Fezile Dabi ke Kopisi mo loreng matlo a ile a fefowa, and then ka hara Garib district ke mane mo loreng Forest Smith le Edinburgh le tsona di bile affected, ka hara Thabo Mofutsanyane ke mane mo loreng Slabek Farm le yone e bile affected, matlo a teng a ile a fefowa, mekhukhu ile ya tsamaya. Jwale baithaopi ba rona ba mokgapolo wa papansa go be di bantsa ba le ka hara dipleke tse di leng goreng di bile affected haholo.
0: Tebello ke hore monna ya dilemo di mashome a mabedi le metso e robong a hlahelle ka pele o lekgotla la dinyewe la magistrata wa Bellefontaine Free State kajeno ka qoso ya polao le peto. Mmueli wa sepolesa sa profense Lorraine Elle o re dikoso tsena di tla ka morao fumanwa ha setopo sa ngwananyana ya dilemo di supileng ka mokhukhung lekeišene la phahameng ka Sontaha. Ho tlale wa setopo sa ngwanana eo se fumanwe ka tlasa bethe se hlobodisitswe borikgwe mme se na le maqeba a ho kgangwa molaleng. Elle o re setopo seo se fumanwe ke ngwanabo ya dilemo di leshome le metso e mene ya ileng a bona letsoho le hlahile tlasa bethe ya ba o tsebisa ntata bona. Mmuelwa kapa mmelelwa o ile a batlelwa polasing e haufi mme a tshwarwa. Ho tsa matjhaba baahi ba Zambia ba ne ba dikgethong ka Labone moo moporesidente Hakainde Hichilema a batlang ho dula setulo sa boporesidente lekgetlo la bobedi kgatlhano le moetapele wa mokga wa bohanyetsi Brian Mundubile. Dikgetho tsena di tla nakong ena eo mmuso wa Zambia o batlang ho tsosolosa moruo, nakong ena eo bakgethi ba bangata ba tswelang pele ho angwa ke ditjeho tse hodimo tsa ho iphedisa e ka sana le kgaello ya motlakase eo e sale e hlahella dingangisanong tsa setjhaba dilemong tsa moraong tjena. Brian Mundimule ke moetapele wa mokga wa bohanyetsi wa National Reconciliation for Unity and Prosperity e leng NRPUP ka bokgutshwane.
2: So the country has been run down, the agriculture sector has been run down, the mining sector has been run down, the energy sector has been run down, all because President Hakainde Hichilema did not pay attention to the critical voices.

0: Ditaba tsena tsa hora ya botlano re di feletsa ka ole kwa bolipi bakeng sa kajeno go dikala ka province ya Gauteng. Lodimo le tla kwela go bate o fitlhela go bata bona ba e sale ka mafafatsane a pula mo na le mane. Mpumalanga o tla thiba ka modi o seng gona ntle le mo le tla kwela go bate go fitlhela go bata golo ka mafafatsane a mo na le mane. North West le tla kwela ka go kgetha dibaka go bate ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Free State lodimo le tla kwela go foke moya mme go bate go fitlhela go bata bona ba e sale ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Northern Cape le tla kwela ka go kgetha dibaka go bate empa le hlake ka lebo ya bophirima. Western Cape le tla kwela go futhumale empa go bate ka lebo ya botšhabela ka pula ya e sesane le bopole ka borwa e ka sana le go kgetha ha letlhwa Beaufort West. Kagolong ye ka botšhabela ya Eastern Cape leodimo le tla kwela go bate bona ba e sale ka mafafatsane mo na le mane le pula mme go kgethe ye letlhwa. KwaZulu-Natal le tla kwela go bate haholo ka mafafatsane mo na le mane le pula mme o ka lebelelwa go kgethea ga letlhwa ka bophirima. Ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi tsa ora ya botlhano e ka setana le bolipi di felela gona mona ke gutla gape ka gaswa ditaba o renyane ya botshelela le kenang ga jolekela ditaba Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng harabeke ka ora ya botlhano go fitlha ka ora ya botshelela go seng go le sedi FM fela.

0: jalo
1: o no le jwalo jwalo botshata phapang go ba tate yo go Bruce le motho mo swiwe a tswang ka ntle jwalo tlame a fumane tshelete engata feta mo Afrika borwa ya tswaletsweng na nyina borona ka pa e sebetsa jwalo na me o sebetsa le bala ka bo sebetsang ka bo tswa yena ntate Bruce na le experience fitang tate Pitso Msimane o ba fela e le ntate ya tswang na nya ka ntle ho Afrika borwa ka pantwana hantle ntle e kgetha go ka pere ha re tshepo e rona re le batho ba tswa Afrika borwa ka kwetlisa sehlopha sa nao si sa mo re se kayang mopeng wa lefatshe kapa gohle mo se kayang kapa re tshepo e marona tšhelete kang a ya lekane e ba nnyane o feta ya mokwetlise mo kapa o etsela marona
0: ai a re tsebe ntate madoda ke bankileng qeto ba ka yara bampotsi hore le buile haholo ka maikutlo a hao ha re lebe mathebeleng qoqo ho ntate letshela go tsontate
2: o simantse wa ga khaitse diaka
0: re tele ka ntate
2: simantse wa ai ke utlisa bohloko taba ya ntate Pitso Msimane mara he nna ke re hi a mohela khaitse diaka go ba o thola o sheba ke coacha re batlang ena le tsebo entle a prove point ho ma Afrika borwa le bana ba tsamaiseng ba safa hore a nga khona ho yetsa ntwana ho bona ala hore e kgetha ka lebala khaitse diaka ha ke ha nego Bruce ke mo kotlisi wa pele wa re a re fihlise last the two khaitse diaka ene ho bona e tsore ha o le mo kotlisi o tsamaya re o bue Pitso Msimane ke mo fa tip e simple a bua ha ona le thate ba o tsena di strike ara gala ka yena Hugo Bruce a bua re tsebo bona hore yena e be ba tla metsa jwa ba Hugo Bruce na bua khaitse diaka na sna hore a ka thola gala ke nana hore a inke khaitse ya kae amohele khaitse ba bona ga ya motshepa rona a khaitse di player ra ka mogwata gona ka teng ya le bua khaitse ya kana se le helmet pele
0: re le buile ho longwana sa leng sho la tharing bua ha o sa khotsofala re ya western area ho ntate letsie dumela ntate
3: khotso a o simantse wa
0: ntate
3: wa phela wena khaitse ya ka
0: ka mo ha ntate ke ya le bo
3: le nna ke ithilela e re le nna ke tshwara haneng ya wena ngwane so hena ntate Pitso Msimane ha holo holo ke se ke kene ho tsafa hantle hantle nthena e tsalang ntate Msimane ha re qale ho e bona safa ha re tla ba kwetlisheng ba hae mona e le qeme ho ntsha tjhelete e le ntho ke sa ikwetlisheng ha e ba o hopola le ntate Clive Barker a ileng a re fihlisa a re winisa AFCON o qeteletse a rwane le safa ka lebaka la hobane jwale safa e se sa batle ho mo fa tjhelete eo a neng a e kopa ha ke sa ikwetlise le nna ntlha ena ya rona hobane safa ha e tla ba kwetlisheng be e leng ba rona e sa batle ho ntsha tjhelete kampo ha e ba tshepe kampo ho etsala jwang ha ke tsebe kgaitsedi ya ka go feta moo wena kgaitsedi ya ka ke kopa fela gompe ke bue le bakganni ditsileng mona le meya e mengata dikoloi di ka kgona le o sefoa di fetana le bo diteraka bokoloi tsengenyane tsena a re mpe re kganneng ka boitlhokomelo se bana beso gobe ke a leboa wena o simantsheua tsatsi le monate kgaitsedi ya ka
0: ha re lebohe ntate letsie a re safa e hana ka senokonoko ha re ye Porsche ho ntate Stone dumela ntate ntate
4: le ke batla tshwaela mo go ina ya maponisa le batho ba bang ba ba di bana ba bula gore ba fo gore ya kana ba bula ba le fo ba ke batla tshwaela mo go yone le gore motho ona a se ka go tsiwa gore ke ene a ba bula ile go tsa yang mo ba itse mantsi wa ha rena e se di yona sentse tsonde re ba ke ne ga ya rona gore wa ba ibida e le naga entle ga ke ba tsoga le shame ba fela ka mokgwa o se go le gore ha o sa le safe go tswa mo tlhofela o ya next door ha o re wa tswela ka mo next door ka me ipitela o ka khutla ha tsoka segopi so ntho tse ka ntse yana di diga tshaba moya and then ke yone ntho e etsa gore le gore batho ka nako ba se ipitela ba sa itse gore a ke ka gore ba ya pele kgotsa ba ya morago nagana le go bewa mapolisa fela yana le bone bomme ba ba bolailweng bao ke bomme ba malapa ntho e botlhoko ko gore dilo tsotlhe tse di diragale gantsena nako ngwe ko godimo kwana di fedisa ene ha ngata mo go South Africa nna ntse ke tlokometse go rata go etiwa thata ga setse ke ntho di diragetse mara ga ntse ke tso diragale ga gona di plan tse batlang ka tsone gore e tsang jana a le tsang jana skrat ka gore la bona gore go tlile go etsagala ba go atlo gore le tsana ntse e tsagalega ke go notsa bo bona ba actor mo South Africa thank you khedi ya
0: sho that is to are Africa borwa e reactive high proactive ha renke maikutlo a re metseng ka di voice note
5: go tso moifo ke pholo ka mona ka talently moifo na ke dumelana le batho ba keng se tshaba tlamela seng ke buikakabello metseng le metsaneng ya kuna o maqulana na a ditlo tsa molang o ba ne jwale

0: ntho e ba e etsang eo ya hore ba bolaye batho ha e hantle hohang, ke ntho e bohloko haholo eo. And-e setjhaba re bangata ho feta maqulwana ao, re ka hlola maqulwana ano ha re ka ema ka maoto. Ke dumellana le taba eo haholo, ke tjhaela monwana. Okay, ke a leboha Moifo, ke phologomana ka talent le.
1: Mantsi wa ke o dumedise ke ntate Tshabalala ka re feng kgotso o a ipotsa gore na ha ntate Pitso yena ne ba batla mo fa tšhelete e nyane ha kana empa ntate o na a Bruce ba mo fa tšhelete ngata phapang ke eng wa tswa mokgatlo wa rona wa bolo ha o na nnete atšhe
2: Last month se wa leba mere ba hao ha ba mo fe pitso tšhelete bothata ba rona re hlokomela di-coach tsa ka ntle ho feta di-coach tsa ka lapeng ha re qeta re lebeletse hore ba etse mosebetsi o motle ba tla sebetsa jwang ke sa ba hlokomele difference ya tšhelete ene fuwa bros le ene ba e fa pitso is too much jwale ha ba mo neye pitso a kgone ho sebetsa tanjas mansewa framaken kwa mangke lebitso laka
3: kgotsong Ausmantshiwa kore ke bue ka taba ena maponsa a mabedi a bolauwe mane Gauteng mane. Jwale ke mathata Ausmantshiwa ka gore maponsa a rona a ya bolauwe. Jwale nna mme Mantshiwa taba ka ke bana ba IPT a kere ba tlhola ba lla ga maponsa a thunyana le ditlokotsebe o thola gore qetellong ya qetello ditlokotsebe di a tlhokagala ga ne ba thunyana le maponsa. Jwale bona e le IPT seka ba tlhola ba buelela ditlokotsebe ga maponsa a dithuntse a di bolaile ba reng he ga so go etsagala tjena bona e le IPD ke Tshepiso Mofokeng ka Bethlehem e Botlhokong.
4: Ga ke na bonnete ba gore o inkile ka ya gore mamedi nkine le matsometsi ne ke re ga ke na bonnete ba gore o inkile ka ya gore IPD e buelela ditlolo tsa molao gopola gore IPD ke yone e fuputsang maponesa a etsang ditlolo tsa molao. E bang o sa kgotsofatswa ke maponesa o ya lekaleng leo ke IPT ke yone e fuputsang gore ke nnete leponesa le na le ntse tlolwa molao ke nnete leponesa le gala ya tshwara moai gantle jalo jalo jalo ga ke no araba potso ya gago ya gore kapa maikutlong a gago a gore IPT tlile e buelela batlhodi ba molao mamedige le boetse maikutlo a gago go tsena tse melemong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re re dikwale jena
5: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme Lesedi FM kapa SABC News gena kabelo
4: rapo yo Mokoena o malala a laotswe gore fa ditaba tsa kgwebo le moruo.

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, ho anelwa.

0: tsholela moya, tsholela moya. Tumela, tumela, tumela, tumela, tumela, mamela, tumela, tso, yale sedi FM, metutungi na le shumela, metu mitlano, kamra horra, yabu tsholela. Leke nan le naneo kitahua breakfast show, le naneo leo le ratan, the biggest breakfast show. Au banna khwedi ya udimo khwedi ya tsijwang ka maruile fela ka jeno lena e kokota ka serame khwedi ya patom e tlo matsatsi a le shume le motso le monga aselama ke 2026 mamiri wa tsamela tsala sele family bitso la ka kimunono na kimunono ke motaunge motsiadi ke twasa ya usiana khazang sentse ke huama dumehle ka jeno ke re ha reng ke ho reng ena botshelela a gelo e hloma hantle ho reng ya borobong ra tsena tse tharo re etse bo net ba go di tsama hantle ho pata ka nete ka ntle ka mona fela house ka batshunya mo ifo feletse nne mosebetsi wa rona go etsa bonete ba hore re o futhumatsa ga ditaba tsentseng di ipetsa pele re etse bonete ba hore letsatsi lena o sa kgathale hore na a le eme ka tsela efe o dula o le mafolofolo o itukiseditse lona ebile o matlafetse mamela tsebeletso ya lesedi FM ke hoa madumetle ke ra re otle mo ifo makumane re a leboa tle bana beso le gakgatile le otlile le beile kwana horeng ena ya botshelela mamedi mo ifo na o tla boela go gutla hape go sane ona horeng eno ya bohlano o fitlhela horeng ya botshelela ka leno ke ho madumetle ke monono sentse ke tshokere hello
1: le shebala ba tsetsa le tsefela ba tsotso re fa le tsora ya botshelela the biggest one to drive at a quad break for show so je se khaitsela ka ke teng e fitlhela horeng ya bo robo go tla ba bona thika nnete re felletse ke bane o tenche pate jonito mgaka lena twa sa re bane o fitlhela horeng ya bo robo go tla ba bona thika dingata thotsa go tshoga tsentsona ba banghe ho tswala e ka re ke manta ha o bona ha o lo jwalang re tswa jolo mafelong a malelele a beke motho ke ona go tlela mosebetsing ka jeno a rona re kadile maobane wa utlwagala gore ke la bobedi ubane maobane re legele teng fela he etsa jwalo so itukise foka foka foka tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa ntotsa hao adibe hantle mogotsi wa ka re ya mosebetsing re ya dikolong re lo phetha mabaka a letsatsi la ka jeno a lona ke la mosebetsi ha re tseng fela jwalo ntotsa gona ditsamaya hantle nna ka tsoko tsoka tsentsola dipapadi diteng re tla tla go tlo utlwa gore tsa bolipi di jwang tshwanetse ke di utlwa tsa bolipi dibaka tsengata ke mathata ba ile hla ba bua ba dilepa nete bana ba bulipo re ei ho tla ba le mathata ngala di bakeng tsa Africa borwa re shebile jwalo maemo a lodimo a sa jise ni theolang be re utlwile ditsela tseding kae kae di ameile di bakatseding kae kae ke bo mahlo jwalo jwalo fela motho a tsiba ntaba tseno kha itsela ka exine o tla tla metso tsenya mashoma mabedi pele ho ra ya bo ya bo supa a re fetsona ya ka ofela di felletse le chapato teng wa o tlo re fa hore di papadi yena di eme jwang ka jelo chapat e go dumela disebosa ka ka jelo le kae
2: moro moro moro ka mo ne disco dancer moro DJ lwana comrade Jonito ka mahauli ka ka je
0: allo chepat to tell you ke lwana mwanese
1: ba buile ba hey re apere chepat re apere
0: nko di ke buluile chepat re han
1: ya no wa ba tawo le chepat
2: o tawo le khokha ka jeno ka mo ne ha be mo ba le ka hono team mini maximum ke 4
1: e fela maobane ho lo utlwala e hlile ho tla ba hobe empa ka jeno ke bona e ka re ho tla ba hobe o feta maobane
0: yeah
1: ka jeno o tla ka ro tla ba hobe
2: ya ka mona ka thata gona bonyane ka mona ke tsaga gena le bana ke buka e bana ke 12
1: e
2: ke 2 senje
1: kele
0: ke 2
2: e o senje
1: o ne o le jwa maobane bo motsiare jwa lo letsatsi ya tsene ya
2: ka ba batla go putsa ntwa maobane
0: ho na le motho ona sa dula hantle maobane
2: a khona motho ene ke a mmona e maobane o ne le hobe
1: e banna
2: hobe
1: ya o tsebe tsebe ha e mono ke a tseba wena chepati ha o bua tsena ku utlwa hantle
2: ke tsena o ba leile
1: ya no ha e mono ke a tseba ke hola ka yona nthweno
2: jwalo tsebe le tshabeng kwana ntate kwa kwana ho tsuma bana ha o no tsile o le hobe nya
0: e ha iso ka mogono ba tama ba ne le batho ne ba sa ga bi di phone
1: hey
0: go re ke ipotsa ke re king ho ICT le network
1: ba ba
0: go tsala ho tutswa fa fela o pinya ho amohela mohala
2: o bone ka go tswa ga tswe ka dikobong ka patlwe pela mollo
0: ngwaneso
1: so bua ka yona qwaqwa re tlo fetela ona ka mono hona le MC re tlo buisana le yena o tswa ka bono ka qwa qwa le taba tsa ditshwereng tse bohlokwa go lotso ke batla bo ba medi diskebetsa mo feta ona chepat
0: ka
1: MMC hantlentle MMC le be sa ka mono ka ka qwa qwa ka mono
2: le nna tle le tle ha ke re lutlwe ke nna MC a motjha
1: eh
0: wa
1: Hey watches.
2: Nna ke ya tshwerile jwa fela ke di bua le.
1: Ah watches.
0: Ke lebola go tse ba chepati ke ya lebola. Ha o le ba le batho ba o tsebang. Ke tle chepati.
3: Na kontsa tahlelo bophelong. mohau e ka pa matsidiso a maholo wena ha o lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespresso e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale nna ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespresso always giving more
0: Amene metsotsi lantle mashuma mabeda nalo motsolo monka mora hora ya botshelela o se ka ba fetwa re tlo bua ka tabe bo hlokwa haholo e amang taba ya mabitla emna jolo ka hakada sasa o jetse tsore tlo bua le MMC ari kana ro bapaletse o gotsofatswa ke e e motho tshwantse o tsebe o gotsofatswa ke e o ka iphumana o lelekisa fela le ntho tse o no di batla sedi le teng ntso matha ke juvi a tsama le malume vector le le kauta e tsulela moya a tsepiso tsebeletso ya le CDFM ena yona ke a ntse go tsepo yaka
5: Daule morene ka regela tile tsepo

0: Kenja Holo, a Tapoya, Kakilvitola Pina, Mitsuing and Mashuma Beda, and Mitsumisano, Camara Rabotella. Hi, by Tentos, at Sonala, we laugh about pillow. Gets hair. Abana Tepo, keep to Meloya Hore. Horae Tang. Interfita, and I kill him Hoyo. Satile Tang. Lilita of Fita, Lena Lakilim Holo. Gets hair on trail. What's about last at seven? I told Sakai. Ntoditloloka ba mara tsela so ya le sedi mme tsutsinga na mashuma mabeda na mme tsiletseng ka morora ya botshelela tlokomela hle hore re na le moedi mme re tlo shebana jwalo le taba ya mabitla a ka mona kana ledi ka kwa moeleng hore hona le bothata ba hohulwa ha mobu ka mo o bona la e ka e ka re ka nnete ha pula dina ha ho pula tsena tse matla di batla di baka ho hohulwa ha mobu mme hona le bothata ba hore jwale mabitla anwa ka mono a ameha e leng ntho e leng gore e ka baka bothata gobane jwale batho ba beile baratuwa ba bona ka mono ba patile baratuwa ba bona ka mono mme e bang mobu o sutha tabena ehle e ka baka bothata fela he mme Bridget Lebesa o santse a le teng yena ke MMC for community safety ka mona ka maluti a Phofung local municipality
1: tla tla ka fa ditaba ga itse ka tse feleletseng rutlwe hantle gore o etsalang ka mono ka mabitleng a Naledi ka mono ka Qwaqwa mme o sa hlalositse thwasa gore ke MMC Lebesa MMC e re rutlwe se bile roa mo lehle o le seri FM ka jeno
2: ke le bua ba tsokana le netwasa ke le bua ka nnete ke dumedise ba mamedi ba le sedi FM ho se mo ba mametseng ba le gona teng
1: re le bua ka nnete mohlomo motho a satsebeng MMC di bakatseng o fumana hona le mabitla mohlomo se ba di bakatse pedi ba section tse itseng ka pa ba hlang kae kae se bakeng sena ke bona ba sebedisang mabitlano a na le di qwaqwa ke yona fela sebediswang ka pa hona le mang
2: ka o kule ha mo hlomphei maikutlo a gone re tla se pamisa go ana a na le di bane ke ona a ameileng haholo
1: mm ke ona a sebediswang haholo ka mo ka qwaqwa ka pa ke amang a mabitla ka mo ka qwaqwa
2: ke amang a mabitla ka mo ka qwaqwa a ameileng haholo mme a sebakeng ka nnete se ameileng sebakeng se seng se le hantle haholo se mabika ao auduma an edge of riverbank o ka utlwa sister ka lebaka la kuhuleho ya mobu mobu ona ka udimo ka mona na house le hantle o a reketla le wena ha o le motho o le sebakeng seo ha o wa bolukeha ke ka hona re tsang kgoletso ho ba a hiba na ladies sebakeng sa ward 12 bulata ba se ba ha o thusetsa mo o tshela bogogo ka letho le le se ya di wena huduma dipopuleng mo kudimano ka getsa kgoletso se ri ile ga bua le marena le setšhaba sa mono ka kakaretso gore ka nnete ha ba itlaitse motseng ono wa Masieng re le legotla la maluti a Phofung re bone gore na re ke se epolle bafu ba go bane le morena o se a hlwaile sebaka se setšha for bafu bano ba mono no mohlomphei wa ka
0: ke taba e bohlokwa haholo ha le bona taba ena ya ho hoholwa na ho nona le batho bohlomo ba seng ba beile majwe ke kelelle hore kana ko metsi a ba mmatla haholo kana ko ngwe mobu o ka tlasa majwe mona

0: Tsama la tsokile seli FM unthatile ke lebitso la pinaina monate ya puleng phofolo a tsama le semito. Metso tsungena le shumela metso miraro kamera hora ya busupa tsentle ha bilo dula o ye le shume le metso emene. Kamera hora ena busupa ntso re tsile monono. Le kada se tsabela tsungena le seli FM ta kwa breakfast show. Ya no pato e tsala matsatsi a le shumela motso le monke 2026. Amela tsabela tsola seli FM re satso ba palla le Linda. Atsamali TK ela mandla ke lebitso la pina re satswa ba palla yona magatlhelo kwa bobedi wa thagwa breakfast show ba satswa ke na rao a moela hle re di tshwere le horeng ena mamedi ha re tsamae moho re di be mane horeng ya borobong
1: ba magatlhelo kwa bobedi wa the biggest party drive jalo ka khaitsela ka hlalo sa thagwa breakfast show ka la bobedi tswa e monga ge wa ba tatata a ha ile hore o ye tate ba tla o jwetsa ba rodula o robetse ha ina o thusa ka letho le ha o ba tatjena re ntse re ba kena motho hlo o shebila o tla mo tsi mona ke a tshogira yona le batho ba sebetsang ka thata ntate motho santsa pusha kiriba ya hai a pusha ntongana tsa hai troli ya hai alo be ata fule mano ra kholo rikisetsa wena a kholo wetsetsa bana di sente kana ho be le ntwe ba jang ke ka o ke ba tshomba so to ba ra a iyo khomo ya buroko ntate o tswantse o tswe wiketsetse o bane jwale ha hona motho a tla tlo pandela ntate ha hona motho a tlo tla next batho ba rata ho ntso praisa bona fela ho ntso tshoga ya o thiaka hai ma go monate ba rata jwalo wena wiketsetse go lwana batho ba go monate never ha hona motho a tla tlo a hole kwana a tlo yetsetsa dintho boss jwale le ha o bata tjena re a diraya bokgotsi wa ka ebile ke yona ntho tshwantse ke kgothatse motho yona ena ebe yone o kenyang moya ono wa gore ke a tswa ke lo sebetsa jwalo metsotse kana mashomo a mabedi pele gora ya borobedi re tlo leka o buisana jwalo le velile nyandu wa hopola ke senior reporter SABC ne re sebedisana le ena haholo ka Mexico ka mane ke yena motho a tsebang ditaba tsena tsa gore ke nnete taba ya gore monga dipitso mosimane o ne a fua tšhelete e a tse ka go fetisisa papisong le e ntate Hugo Brosana e fumana setlhopemane a ke tsebe ka nnete o tlatla tlo hlalosa yena wa ditseba taba tsena le gore na ke nnete taba eno o tla e hlalosa gore jwale go etsala jwang go ya pele monga dipitso mosimane ga ba sa dumelane tjena go bolela gore wa o tlogela mosebetsi ona jalo ka re tseba gore o kue kapa o kgethwe jalo ka mokotlisi a tlanka jalo ka mora mongadi Hugo Bros ga re tsebe ka nnete fela velile ke ena motho a di tsebang a yena o ditla o tla ka tsona di le jalo se ka ba fetwa mo mamedi se ka nna utlwa ka bo he mongadi pitso mosimane o fuwa bokana tjena aa velile tsa buang ka tsona o tsebe ke tsona tla tlametsetse kana mashomo a mabedi pele gora ya borobedi re utlwe re sepedipete seme jwang pele re tlo kena o tsela tsa di-stock fele tšhelete matsebetsebe re tlo shebana le wena be re ofe monyetla kana le moete re tlo buisana le ena re be re ofe monyetla mohlomong o na le dipotso tse o batlang go mmotsa tsona ka taba tsena tsa go boloka tšhelete o tlaetsa jalo go ofe monyetla o re letsetse ka kwalo 086 000 3084 086 000 3084 hey santsane ke lela ka ditsela ka sebokeng ka moo wa bona dimamasepala ka moo banna ai khona bo sedi be mono banna ha re sebetseng ka thata mane yeye ditsela tsa sebokeng ga di kgotsofatse mme sebokeng ka nnete seng sebokeng fela vale historing ya Afrika Borwa mo ke ka o Afrika Borwa tjena motho o tseba vale a le Cape Town ke a tsebagala vale motho o tseba le Kapa ntate ka ditho tse ngata tse tsaetseng ka dikakapa tse ngata tse tswang ka moo ka vale le World Cup ngana jwale fela ne re jaaka vale boss ai fela man ai khona ditsela ka moo ga di kgotsofatse mme setšhaba se llile se ntse se lla le gana jwale re alla vale mo ditsela re alla ke bua ka ntho ke tsebang ga ke bue ka ntho ke jwetswa gotho a ke le lokiseng ka moo ka vale a ke le lokiseng ditsela gadi kgotsofatse a holomakeišeneng mona ditsela di kgotsofatse go gang e re utlwe o ka sepedipete sebe jwa madikgang seo ka mangau metro a re fetsa ona goreng ena o sepadikgang o reke mangau metro di tsamaya jwang kgaitsedi ya ka
2: ke le dingwe di tsagape le bamamedi ba tsakwa breakfast show tsa sepetepete mangaumfa sudden veterinary development of solfanita bantsho botshabelo sepala gantle ga o tsitsiso ya leto ga re kena perenyetsho o sengangatha corna park road and president doshop west becker and nelson mandela second avenue and that's one or tambo and fenegan railas diroboto ga di sebetse mo re kopa baganni ba rona go di sebedisa jalo ka four way stop le go fa ditaso tsa rona sebaka sa o tshela re ikopela go bagani ba rona go gantsa mabone a bona go bane maru a tshibile ka mona lo ela hloko lo fokotsa lebelo la bona le mo ditaso ditshilantse go tswa mo se palla hantle ngwane so ha o tshutiso ya letho o tlala re kopana go sala
1: ga itse re ka are lebo ya holo e lukisang ka vale ka bo batho ba vale ke batho ba ithatang a holo man fela tsela tsa ka mo a man hai Go neng ba tuballa ka vale ka mo letsa eng lona ba tshwantse ba
0: lokile. Ke tshwere ke stress ona no go yena.
1: A o se mali ka se mo. Sengwele se mo se mo ka. Ke vale ma. Ke
0: lokisa nitse la mari ga.
1: A sengwele o se mo ka. Ese ngwele o se mo ka. Ke la ka mo la ka va. Fa so tsi ba khale kwa ke le ga ba le ntate ya na re fa tsona tse tsa sepetipeti tswa ka vale ka mane. A ke sa opola ne ntate.
0: Donit.
1: Kana ke ntate ma.
0: Ntate banda.
1: Ntate banda.
0: Eh.
1: Ai ntate banda. Ine ka o ka ntate banda.
0: O tla muka.
1: Ha ke a re fumanele batho ba.
0: Ha la o tla tsaba o bua ka di.
1: Eh ha re fumanele batho nke re bone re ka bua le bomang ka dithotsena. Ka mitsa ka le ditso ba tlolla ka.
0: Ntate August banda.
1: Ai ai ntate banda o go re fumanele mo rutlo re ka bua ka mang a itsela tsa ka mo. Wa tsiba ka ba ka opolana go tsa. Ha na le teke ka ba re botsa yena. Re ntate banda.
0: Ai ntate banda o na tlolla.
1: Ha na tlolla.
0: Ha na tlolla ante. Le mo botsa.
1: Hai.
0: Ba nilo lena ofana ka diketi. Ha tsebe le tloka skontiri.
1: Ah, ga mo kigelle.
0: Tate banda. Ya o hola la.
1: Ai, jolo tsantsi ke re fubane batho ka mona ka vale. Ai khona banna. Mamedi a re khutla ke tla ka hokele bukhile mafasi City of Joburg.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. Ke ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: City of Joburg ke lebogile mafa. O se ke lebogile o renya ditsama jwang ga tsiri ya ka?
4: A ke lebohe hape ho lona ba tsukala le tshwasa mmoho le ba mamedi ba lesedi FM. Mohudi hara Johannesburg ha holo hara di highway tsa rona bo N1 N12 N17 M1 le M2 motorways re kopa ba khane ba hlokomele hle ba tse bonnete ba hore ba khantsa mabone a dikoloi ba fokotsele lebelo bane M2 westbound re na le koloi ro behileng etibileng tsela ho Heidelberg Road ka City Deep re kopa ba khane ba hlokomele mono a tseka Rand Park Ridge re sa shebane le kotse dikoloi ho N1 North le 14th Avenue exit ka sebetsa se pedi pedi ka nase matla ho Chris Hani Road eastbound hara Dynamo le Nicholas Street ka Power Park to N12 east le le Cliff Interchange. Randburg se pedi pedi se matla ho N1 northbound mahareng a Beaufort Road le Malebonga Drive. Re na le kolero ho hile mono re kopa bagani ba hlokomelo hle. Ho tsala le Mane 4 ways ho N1 north hara Winnie ha Winnie Mandela Drive. Ati ho M1 north se pedi pedi se matla ho tloha ho Poisons Road ho ya ho Crown Interchange le ho Double Decker Bridge ho ya ho Car Street of Lanka Newtown. Ati ma bona ala lang se pedi pedi tsile taolong mane Main Road le Mary Avenue ka Meadow. A robe hile le ho Roodepoort Matianong a Albertina Sisulu Road le Station Street. Ke jo bik CBD ma bona tsile taolong hara Preacher Street le Grace Street. Re kopa bagani ba se pedi se tsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema ka tabang ke molao wa di points men. Ke ka le tsotse ke tiring ena ba tsara le tswasa re le bhetse re ka tlhola.
0: Khala bula bona ngwane so mmamiri butlao le tsena re kopane le kobere mogeseng e ke hlokometse ka nnete gore di roboto tsengata jwalo ka ha o qeta ho hlalosa wena ngwane so ke lebogile gore ha di sebetse ka nnete ha ke thewa jwalo ka bears no dear di roboto tsengata ne di e bile hantle ntle ka ofela ha ke ya bona le ha ile le nngwe eneng e sebetsa. Kele o dimo kwana ke a gola bo yeaster hot ke a gola ke yona fela ke e bone o tlwa mothe wa le tsena ha e khona kele le fifi fela jwale mmamedi temoso tsena tse leng hore ka nete wa difua o diele hloko botla o le tsena re fetela ka bona ka ikurulene re kopane le kobene mogeseng re utlwa hore teng se phala jwang kobedi gaitsedi ka re boela re wa mela hore nyena ho etsa lang ka mo ka ikurulene
5: ke a le bua gaitsedi yaka mothati mo ba le dikoloi di thulane mane se bakeng sa Elsberg mona ke matiano nga Elsberg le sekele ka mane ka dinwidi di thulane tselenya le bilo le phaming and trim o di bile bo rwa mmileng o gelwelang grey e ding voice le tika ka mane ka Boxberg di thulane tselenya fantake mona ke pela TikTok ka mane malenze ding di thulane tselenya golo and 12 le bile bo phirima ke mmileng o gelwelang craft e leng temi ncwane tamana nika bani pela Jameson di tshulana matiano a Smith le Sigma athi lori a mehile kotsi mane sebakeng sa Springs mona ke tshilisa pelo le phaming N17 o di le bophirima ke mabapi le sitse sa mabenkele e leng Springs a tlokomela moganneng mo mabone a laolang sebedi pedi sa dintaolong

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Heidelberg, toropo e ka borobotlhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7. Kapakena ho SABC Plus app. Ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi leo kgantshetsang tsela. Ka sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng.
1: Le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: motho a tla mosebetsing le yena a ka tla a thabi le ha o sena metsi
1: ka ha o sena metsi itshware
0: ha itshware
1: itshware jwa
0: ha e batuka no ti sama
1: le wena ka ntwana fela ha o sena metsi
0: metsi ha le siyo
1: le ne re la lo kena ka mo kha itse ka re dule fatshe ha o tswa o re
0: le tsana
1: ba tswa le manyana
0: no no no no
1: re tsama le na ne o le ya
0: tsama kopa eme
1: le na ne o le ya tsama
0: kopa eme ha ma me die no na ka nnete ke kopa o ba buella bana bana ba bo gona le taba hore motho a fosa o kogola
1: ya no ha ka
0: ntse se be wele boteng
1: ya no
0: pitsa na se be wele boteng go motho ko go lefela
1: hantle
0: motho a ba be ka thuko fela mona o ipotsa kapa motho no thekesela kapa ho no hoetsala
1: a che monatengela lukisisa
0: motho o no thekesela
1: mo sebetsintse
0: no no no
1: so tlile le boteng kwa re fitla ba
0: mo batukada
1: hey
0: ko pa re flashing ke kopa motho le motho ha
1: yema fela ina na lo etsa ha ga o qeta o dula ha o rola a ba re tshanya le fela ba le ba fela
0: kada rena ha e na le bothata ba metsi
1: le nna o le ya
0: gana le bothata ba metsi
1: ke qeta o tswa le nna le bolela tsasa
0: ke lo mo tsoa qetile ha e kwa na he
1: ka ba tswa ka tswa ke le ka mo ke mathele ka manwa a tsiba ke le ke ya
0: da nya nya nya nya
1: jole metsi a le se o ka ketse
0: sheba pele metsi a teng
1: le ile ile le
0: se le be
1: le ile le ile jo 0 0797585 0 6 get a voice note 0 7 9 7 5 8 5 0 6
0: in henera jalo ka diphotho
1: bua nnete ba no bona le batho be le ba sebetsa ka mono jalo o tshwantsa lo kena o dumelang
2: ba konta tete
1: le ka
0: ba tswa pa mme
2: nna ke le mme le ntate e tla e di tsate ba tsoga da le mme tsoga jo go fa thuso tle nna ba ga se di fitla go le
0: tsoga ba lo mme mme le mo yendu me
1: a re utle mona
3: hello tsoga
0: re tele ga
3: o sa
0: hey
3: tsasa le tlo tsa ntlo skolo mona ba nna me tshega na ba tlo a se tla ma ka mo di botho
1: ba etsa ma teacher
3: eh
1: go ba teacher a etsang
3: ba sa di botho ka ntlo
0: Aw ma teacher. A jale na yan swabisa. Ma teacher. Mem, menier. Ha o sa hopola o hetla fela. O hetle fela. Motho re phuthe bohlasa.
1: Na na motho ona ha fitla lo qotla le bagotsi ba ha o re bua.
0: Ah, wa
1: ma teacher. Eh, di bile phoso mmemetsi ana le siko, e bile phoso. Ha e bile phoso. Le se ditwela?
4: Eh Kadas.
1: Yes sir.
4: O sha puzwa ngapa.
1: Monati.
4: Eh Kadas mona re ri nyi ukisa bukoko mona. Wa tla le spani nda mo ke spana nte. Ah mona bo ntate bana mona ka ga ri tshompe ntate mona. O sia ntho fela la mona.
1: Ha re ske ga ya flash ka o fela, ha re bui ka toilet fela. Dingata ntho tse re di etsa re sia di ntho re sia bohlaswa re etsa eng di phepetso se batho ba kopana le tsona. Re se re etsa mohlala fela ka yana ya toilet.
0: Wena manga mathata ke.
4: Ba hana le ka kantini mo jelwa
0: ba etsa ka kantini
4: ba sia fela bo go sia fela di ntomono bo masapo bo e o jetsa fela hona le motho a tlanga tlo tswana la
1: fela motho a tshonjwalo a hona le batho ngwana ka bala re seretsa mosebetsi wa bona
4: ha mara kada se mona ga nahaneng ha o tloa o etshane re he ke nna ke nna tlamang o putha mo mara o nkukisa mhloko bozwa ha re dikeng tsho la o putha he ke fitse ke sebetse mo loreng o so le hantle
0: ga itse ya ka ha re bua tjena kantini mo na hona le letshwao le jwetsa mbatho re ha o qeta o ja das biniki yane letsong la o le letona a ko lahlele masapo mo ka pa jwale le wena o nahana go batho tshwantse ba inahanele mpa basatse
4: matswa ke ntwasa di just be ni di teng di plastic tsena teng tso tere di sebedisa mm ma motho aba sia fela mona gawana itla a gawana fela ha go tlwa le matswa ba
0: o tlakile wana ngwaneso
1: o le ga utlwa
4: thank you bana beso
0: fela go e bone ntaba ya matswa a teng ho itswe ha o qeta o dula fatshe o je
1: mm
0: se o qeta ngo je ka sona selahlele ka mana ke nne tona le batho ba hlokisang fela hona le ditaelo tse bontshang hore tshebetso ya mona etsa majwang ha ile di jana tse hlatsuang hona le motho a tla dilata tafule mo
1: mo mo ke jana le tlo etsa ngo di sia hona mo
0: go tswa ka hore na matshwa wa reng ha re re hona le waiter hangata ba batla go batlo itatela ma empa mo ile ngore ke motho a le mong a hlokisang sebaka se seholo hangata hona le melao hona le ditaelo tse bontshang gore ha o qeta o ja se itseng a konke tsena se setseng o lo lahlela ka mane ka dustbin
1: ha re shebeng he le sedi dubela
5: dotugo
1: boss
5: le ga pa
1: monate
5: ndo

0: I don't know if you have a lot of people who are not going to be able to do it.
1: No,
2: that takes it.
1: Johnny Toyko Lefas,
2: the house of only
1: the transport. That the wall. Listen, you better? Arlie came on. Listen, you're from Tubella?
3: Eh, Kara, social for
1: Monati, Monati Bosso.
3: Eh, Monati Karasaman, eh, Karas, and that two are Langa taking Icona.
4: Rwale ka thoko ka mane ho mo a ho ne tsebetsa ho hore. Ho nona le khona nyana e patileng tshe. Mme ho seng ha o fitla mo le hlabula ne ke sa batle lipo. Ho si wa di khutsana mo di voroso ga di size limitata. E bile le number 1 ba yese sa hona mo. Gore sheba o fumane motho o nyontse. Ha e batho ba bana botho tla ba hlompi ba dumiseletsing ya bona. Thank you.
5: Melanka ga sle twasa. Motho ba lahlela phela pampiri ka thoko ho tonka tonka ya hai does been into fela pele hai mo maotong a hai mo o thudi pampiri tsena tsa di fire fela mo bela tshwantse go khoma ka mangwele o dintse ka tsa yes ke hai does been ile mo maotong a hai
6: so le ba tshata ke sene tsa feme manta de la bonne yo na jole ke ba tshwara ka ba ke na fela ka diretse o ntse le metsi motho hata fela ko hata fela o ntse o koropa nna ke itsholele e re nako la thita na e fitlha ga tla nna re dimamiso tshukirenyana ke ra a ke sa lotlhakola diretse sa ntse di entseng ke tla letshelela after tlabe chai 15 minutes fela ona la iwane ngwa tlapile wena shen ga ke toetsa diretse tse o ka mapaa tlhakola ke bese ka koropa ke itsebile.
1: Hey, totsena dinga chepa twa utla batho ba tswere mathata jwa.
7: Hey, o buima.
1: O utla batho ba tswere mathata tse ba kena montse ba hlokihlokisa chepa te ka pelong ka mola ba imetse. Le puthe puthe chepa te mo. Fela ke a o tshepa wena wa puta.
7: Thank you ngwane so tholana le ai wa re ba tshirime.
1: Ka ba tshirime.
2: O bona makala o le ngwana mme ha e kwa nana ha go o diile slice sa bogotha go futhu ka mpama ka nthi. O tshwere ke bogo so ya ne passage.
1: Yes.
2: Yes! o re seng ka thola mpame ka ka nnete ka sela e sa bo
1: ola le mme a le mona re o ba fa di mantare hey mantai bile wa le tla ka re sebedisitse mala ka ja re ha re go ha re manta
7: ke ntse ka ntse
2: a re khutsane a re ba se a di khutsane ho holo le ho nya
7: hey bo ba buile mo
2: ya e pe ke che pa to ska ba tshinya ga itse ra ka ona nthwetla o thiba
7: ke o da
0: Papa,
7: Lisa DFA, Lagicia Patricia. Mommy, what's a bit of a Lisa DFA? Maki Belkro and Amoro, Hakolebo, DJ Twas, Hakolebo, Comrade Johnny Dolly, the disco dancer. Mommy Kilako, Zagare, Diataho, Hetana Tabetwe, Premiership, Gajeno, Kimo Polokan City, Yamel Angelo, Yo Legading Stellenbosch. Hi, TS Galaxy, Yamel Jolo, Mamelody Sundowns. Marumo Galan si amela Kruger United ke papa ditse qalang jalo misotsungi mashoma raro ka morao ra ya bosupa mantsibua ha ise le ka shwalane mane he ditlabele ha dithagoa ge tla bona hore na e be banna ditla o tla ka tsela efe ke batla ha ke tsama mona mamedike ke khotlela papa dingena ya rugby ya modi papa ditse qalang ho bona lang di khothaletsa papadi ena ya rugby haololo ho bana ba banyane mme bana ba banyane ba bona la ba hola ha holo ka mane ka Motherwell Eastern Cape ho bana bana Kuma Isaac eo ke seng o le motse mashume a ma o papa la hlopa tsana sa tse mashume ba ka tla sa le motse mashume a mabedi ke se bile le mo captain ka nnete o itshupile ha holo mme ke batla ke re utlwa o tswa ho yena gore ibe o reng ka papadi ena ha ile mona le mo captain a le monyane di lemong ibile le mme hai a sebetsa kitchen ya school.
8: So proud, and she's the only person that encouraged me to do more. Yeah, and she's very supportive. I'm very excited and shocked because it's a big step for me. Obviously, my dream is to play women's Springboks, which is the senior team. Being a captain and being on under 20 is a first step to be there.
7: Ke tsona tseno he mamedi wa ka o re ile yena o labalabela gore a iphumane a bapala ho bane ba baholo ba di Springbok mme e le ntse a tswela pele ka papadi ya hae e matla ha shebe he re ntse re le papading yena ya basadi ya rugby Motei wa Love Sport Africa ke a Thinkosi Mayinje mme yena o hlalosa tjena ka tsa papadi yena ya basadi ya rugby.
9: Important thing for us as a program is that these girls are self-sustaining, which will make them less susceptible to social ills because they will be independent women that can conquer everything and anything that they set their minds to. And to see them draped in green and gold is obviously something that brings a lot of pride, but they know that the end goal is seeing them at a self-sustaining level.
7: Ke ka mogodi bang ka teng re ho ham fela le yena ke tabatabello ya hae ya hore a bone ka nnete banana bana ba kena ba tshwara ka thata re le kole ka mona ka o FIFA ho bona la megatlo e meng ya bolo le fatseng e fitness le dumamedi e lo mmebebebe ka gato e leng yang kwa jwa ke president ya FIFA Gianni Infantino ya o batla ho rekisa jwa le di percent tse mashumi a mabedi tsa FIFA World Cup mogatlo o kang wa UEFA Asian Football Confederation AFC le CONCACAF imotse lengolo mona mo hlatselang jwa Infantino phatlalatsa ka boitshwaro ba haena go nya tshisinyo eo mme ga tlwana e batla e ka e sekamele hore e ka o ka ba le boetapele bo botsa ba FIFA ha itshujwa le mpa ha o bala lengolo leno wa utlwa go hlile ba ya mona ere Infantino o thuntheditse tshepo ya hae e o bane bana le yona ho bona mme ka ho bane ho bane ba tshwarisa hlolo ka boya ke tsona tseno he mameditsene go jagetse tsona mere di ramintsena o beletsa tsile monate le hloka tsiti so go tshepela ona o dumela gore mo ha utla ga jaga ga hlantse re felletse o sane ka ho tshwela ntumela ke gotelwa nte teng di pops ntsa gatso tse dutseng tla salagalla Auckland Park
2: ba ka ta ho etsa lotho mona ka mona ba re finale etlaba ya MTN etlaba pakeng tsa mamelo di Sundowns le ola
1: ha ha so ba pa le final ha di semi final ha di so ba pa
2: jalo
1: ha ona
7: mara he ha ibe re ya
2: butle wena ngwana audio
1: a di so bapa
2: mamela batho ba baholo ha ba ujetse
1: eh
2: ba finally
1: eh
2: ho ya Mamelodi Sundowns le Orlando Pirates ibile ibile Infantino o tlatla o tla mengwa ke
1: ntate motse
2: ntate motse
1: eh a ka mo mema ha o ka tse o tse pedi
2: o re engwe na tshepa
1: bela ha da swetsa
7: ke bona ho tla ya Sikukuni United o tla ya Orlando Pirates le hana Sundowns ba pala le njwa le banna
1: eh ha ba pala le ona Sikukuni Sundowns ba pala le Sikukuni ka pala Arrows
7: e ba pala le Golden Arrows
1: ho ba pala le Arrows
7: e ba pala le Golden Arrows me he ha le se le tshojola ha ebe ke di popola
1: eh
7: ke fumana hore Orlando Pirates tla ya finally
1: le Sundowns
7: ah I know ya le Sundowns ha ke bone tafe
2: hey ene mo o fela mo hope o suku di Sundowns he hona
7: e ya ha ke bone o tla feta hobane le ha uno shebile ha bana ba bapala mao ba mona o no sontso bona re mathata yona a dutse o kae Mamelodi Sundowns
1: o ne hana ke khaloso
7: wana me papa di diteng ho hana fela mokwetlisi
1: o kae tuli
7: my friend
2: ya tla ba buima tabena ya my friend
7: hey my friend ke le buetse bana be sopile a qala go go tlamele mogolele hutse
1: eh ba ba ri ya lo kwa go bokone bophirima
7: ai tholana tholana o motle ka jeno o tle tse tshwebu gore o nhlomola pele
2: mari yang amakana kana tse
1: ena ha ka gola fela re bona ka diphatlo ga tshelete ke
7: a mari yana ke motho
1: a gola fela
7: ke motho a tsona mehlae
1: ha ka gola fela o a
2: ke kwena fela mpanga sa tloela
7: e ha ke nna fela ke sa motloela
1: ha nna se ke tseba tse enchantate ke se ke di tseba phatlo tsa ha ke se ke di bala
7: ha ke go tsebe nna ke tsa maele yena ga mpa mphe seriti
1: le le mafelo a malele le a beke di buhudi ne di tletsetletse le naha di gotse a
7: ikarabella ma bo a ikarabella
10: yo bana ba sipile hantle
2: ha la o tsule ho shapo ho jwa
10: a ho shapo ho shapo
2: hey ka ske ka go bala ha mona na tema o bane bile ho batla
1: ka le shopping
10: hey ho batla ntate
2: ye di kuba tsa ma ba ne di tsama hantle
10: ba ba ne no ba ta bana be se ba ne ba sina khasi ne le sono fefe
1: eh
10: le metlakase
1: o di rekile ne
10: se bo hloko dimelwa metlakase
1: o di rekile ne ntse so di apereng
10: ke dula ke rekile ba
1: ga ke a tse bona ho ka khola fela ke a tse
10: eh ke sebele tsang ka ntse
1: ai wena ke a tshepa ne wa wa reka khore ha o khola fela o sontso o kena teng
10: ke tlameile wena batho
2: taba taba ke ho ikapesa ngwaneso ha mme a sebetsa go bona hale ka dikatana
1: ho le mo
2: di tsamaya hanne
10: le motla o so ile mona batho ba fitla o seng ka botho
2: ba
10: tlogetse
2: ba be le lebaka la ho
10: isa pesi le ka 12 go ka fitla ra lo kgetha mbo go tsona sna dia
1: hey, etsa mai ba na le sebeditse hantle maobane man. E ba sebeditse ne le
10: ntse. Etsa mai le hantle man. Ba etsa mai le hantle ka nnete wena thosa. A etsa mai le hantle ka nnete. Bo mme ba dile le baradi ba bona, ho le monate ka nnete man.
2: Eh, ho le tsana di nnete.
10: Eh, ona le o sia ileng a bua pa le man. Ya ba ka nnete ha o sheba marandra mona. E a mme batho ba bangata pa le ena haima. Ah, empa he di tsamaile
1: ha. Jwale ne le na le ba dele ne le mme le ba mamedi e ne se be ne tsa mayong.
10: Eh ne ri be mme bona bana ba tlang le mme le moradi wa hae.
1: Oh.
10: E le ka in the pay invitation.
1: Ai.
10: Sa ke ne fe.
2: Hausa.
1: Sa ile a tshisa. O ke fela.
10: A o tshela o se me gate mo ma security ya South.
2: So re ne ke fe.
1: E ne ga ne ke fe go tla o tunya ka lo sebetsa mo. Ah, mo phone. Eh, mo phone. Se re bua ka nthotholwana manrere. Na le mme a lla mona re. Ei wa bona o sebetsa bo me a ho nyena na e di le mafapheng a fapane mona re ei a hona letsatsi la sale ke mme a hlokisanga ga hona letsatsi la sale batleng jwa lo ka manta ke re ke eng a re bohlaso e mongolla ka a re bona le mme ona joni twantsa buana jwa le ke batla go tloe ba pala yena o lla ka dijana ke a bona mo ba seletsa teng jwa lo ho a hlatswa re jo a ka re manta yo
10: ba tsama ba sa lula le dibethe
1: Hey!
10: Watsiba nake ke bone ka nnete watsiba la hona le motho a o thusa lapeng skabe se jwale o khanula holo mo morra ka ntweng le ngwe ai khona
1: mari mesebetsi mo body office body SABC ma mafapenga na fapaning a irena lona di company
10: ba tlhaso ba tlhaso
1: he
10: ba teng kure emu bohlaso ba hai ke bo bona gore a ke uetsa ka bomo ke na le motho a tla tla a hlokisa mo empa ke re bo ke tla re bo hlweki mo qala ho wena ha se hantle ka nnete fumane ba tshwabang mesebetsi ya bona re ba re ba sebedisa bohlokwa
2: ona la ba ho ke khotse
1: ona
2: tsa fe o tsoa o se ha na na ba ya
1: ba sebetsa le go nana na ba re bona jwa
10: ke ka lo ba chika in tena ka ke ne ke be ile mona ra le ho tsitse wena o ibe ile kore ha ha mona ati man
1: ba sebetsa le go nana o nana ba re bona jwa
10: ba sebetsa le lo ah wena ke se bona etsa bohlaso tse sa lokotse
1: e tshotulwana bua
10: ka mona ha o yetse bohlaswa
1: hey mo ba be lutla tsholwana hle ba tlhologe e be tsholsena go kutlwa hantle o re wetsa lang
2: kana go ke mo reketse tseng
10: ha ke se mona ntse bohlaswa
1: ah o tlhulwana ke a le bo mamedi
10: le ya ka ba ka ba bona batho
1: he
10: tshele twasa cha ke le ka mona ke se bona ntse etsa mthotse makatsang a
2: ke mo khwaka ya tsebe le nyaka long go kile le motse sho me mo ruta ntse
1: ba ya beso ke a le bua
2: tena ya dilemo ke sebetsana le ngwane enwa wa
1: audi mo mamedi le a utlo gore nna le twasa le bua ba sa bu ka bona le tla ikela tseto ba mamme
10: ya eta ka kalite
1: tla ona ba tswa fakisang la pemolo ha ba le ha holoka ka nna o so ntshitse le thwasa ba le ha holoka lona
10: ka bona na but how ke da ba di o tla nana go ke hlokisitse ke se o ka ke qala lo qala ho
1: ba di dula ba tla jwa lo thola o ba le jwale
10: ke mo sebetsi ntjena ke a lutsi di bethe ka ofela
1: a ke se ke tshoki ba sebetsa mmona mo lo gaso mono ba re thusang ba hlokisang ha ba le ka lona
10: ha be ba lela ka pelu ha ba se o le jena
1: lo wena ka nnete wa bona nthotsa mahantle la pemmo
10: a tsa mahantle ka nnete ga utlwana le batho bana wa ba ho banka jwalo ka bana beno o banka jwalo ka basebetsi mo e se o banka jwalo ka hore a luna letsa jena
1: aba tsiba ntaba ba kena siabe
10: ke re iphela la monate le bana bana ba bo rona bana le ha ba le birthday ba tsisa ka mona o stuli una na bana ba tlatisa ne ke le
2: ha ke ke ba hopola ka selai o le snacks
10: wa ke le snacks
2: o le snacks
10: ba ba tsaba no tsisa di pepeshana ka mona nna ke
1: so ba tla re bua hampe ba re budi tse bohlaswa tsena ba nna ye ba re tse bohlaswa le skela ba bona ba le tjeng
10: a ka nne
1: a o bua nete khaitsedi ya ka di me jwa ka tshe thuri
10: re ke le bua bana ba so ka no ho itlhabolle mabane ha re ya ka ra ama ditaba tsa batho ba khwadileng ka lebaka la gaso eneng e getha me ka jeno he re tla bua le motho ya khwadileng eo e leng hore ke motho ya sebetsang ka tsena tsa temo tla le bona he re tla matlafatsa basadi hona le mosadi eo re tlang ho bua le yena ke basadi bana ba sebetsang ka thata ho aha setjhaba ho ditaba tsa rona tsa kgwebo le moruo ka jeno re tla be re shebile taba ya bohlokwa re sheba bohlokwa ba kantoro ena ya auditor general ya Afrika Borwa re tla ke re tlo bua ka yona ka jeno re qhakholle ibile ba letsholong re tla utlwa haholonyane ka lona re ya leboha bana beso
1: are le boe tule are le boe le shoma le botsa mfela betsotso ka le bile tsholo rengane ya bo robong
11: e dumela batho ka le thwas ye ya di toilet le ka Welcome da Welcome Mall hona le toilet nyana tse dinya tse le ntate ya dina stress tse and then e ngwenti nan le ka ofita ke ya motho a lahlelang cigarette ntho mo rentsetsa metsi teng le mo hlapelwa matso teng o tla fumana motho a getse chepisi ka da ke tsona ntho tse ntenang ka ofita tse nna ke tse bo rena motho a ba re nyentle mela
12: ba
11: tikara
12: le
11: tsasa
12: e ka rentse le mpone le ka ga lene le bona gore na ke na le bothata bo bojwang batho bana ba thoetse satreta nna ne ke sa thokola ke ga ke sebetse satreta ma bana bana ba ikene satreta di kopi di toilette di pampiri mo fatshe sho
13: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tswa roka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ho fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
14: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi leo kgantshetsang tsela ka Sesotho se monate.
15: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng kgodisitseng.
14: Le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.

ke le teng nna ngwana ne motswana sebeletso ke hao ya lesedi re kena le nane o le khetsang la itlabolle bo mamedi dimela hle kae ka pakae mo mametseng le hona teng sebeletso na ya lesedi e o amohetse me maemo ke abatang a le hodimo me re sentse re tlotlo iphuthumatsa ka o mamela lesedi FM o tlo fumana lesedi o tlo ithuta ebile o tlo ithabisa ke kere le ka mehla o seke wa lekanya bophelo ba hao ka dintho tseo o nang le tsona empa lekanya bophelo ba hao ka dipelo tseo o di ameng pososelo e o e tlisitseng le lerato leo o le arolelaneng le ba bang le bitso la ka ke tholwana molesane ke tholi baby ka sebele ga ke tsamaye ke le mong maletsatsi sejake ke motlhophisi wa lona ga DJ Lovers Eliana ya tlhophisitseng mino re tlo tsamayang mo o fitlhela mane goreng ya lesome le metso e medi mo mamedi re a leboga ga o ntse wena le rona re ne re ka ba bomang ntle le wena dumela re ke tla ko amohele ka pina ya mpho sebina dikeledi

0: Ke le ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

0: Birthday ya Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tastic Rice le 10 kg ya Snowflake Cake with Flour ka 299 ranta boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mohwanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. Ebile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM Liri, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.
3: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le motso le bong ka mora hora ena ya borobong. Ke labobedi kajeno, o ikutlwa jwang mo mamedi motle o tswile mokgathala? Ai, kgale o phomotse hle, o tswile mokgathala. Ke labobedi kajeno, mme re sentse re matha le wena ka hara lenaneo lena la Itlhabolle. Mme wena mo mamedi motle re ketle ke re ho wena o kene mono marangrang a Lesedi FM Facebook. Kajeno o tla mpona, o tla mmamela o bo mpone. Kajeno wa mmamela o bo ntshebelle. Ho marangrang a rona a Lesedi FM Facebook, ke Lesedi FM. Ke na mono he mo mamedi motle o tlo mpone hore na re sebetsa jwang ka bana ka phaposing ya kgaso. Mme mo mamedi motle ke le ka bapalla pina ene tla jwalo ka Regina Bell, Dream in Color. Ka bapalla pina ya Marvin Gaye, Let's Get It On. Metsotso e mashome a mabedi le metsomedi ka mora hora ena ya borobong. Mme hopola hle wena mo mamedi motle, tlhokomediso e se e entswe ke bana ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ka lebaka la maemo a lehodimo a renang. Mme dibaka tse ngata pula diana, lehlwa le a kgetheha, mme ditsela e ba bothata bo boholo haholo lona bakganni elang hlokohle hore dipula ha di na leqobe ho tsamaya dibakeng tse nang le metsi, ho tshela marokgo o ntse o bona hore metsi a ka nna a o etsetsa bothata. Le lona ba tsamayang ka maoto hle le feta borokgong, etsa bonnete ba hore ha o bona hore ehlile metsi a phapaletse ka hodima borokgo, o sekebe wa leka wa kena kotsing, wane sokoba dibaka tsa mofuta ono. Le lona ba dulang dibakeng tseo metsi a phallang ka matla nakong ena eo dipula di nang haholo, etsa bonnete ba hore leqoba dibaka tse jwalo. Ha o bona ehlile metsi a sa phalla haholo, etsa bonnete ba hore o tswe mono moo leng teng, o mpoye sebakeng se bolokehileng. Le dinomoro di teng tseo bana ba lefapha la ditshebeletso tsa tshohanyetso ba faneng ka tsona tseo le ka di letsetsang ho fumantshwa thuso. E ka ba mane di-police stationing, e ka ba dinomoro tsena tsa tshohanyetso tseo batho ba ka di letsetsang ebe ba fumana thuso. Dinomoro tse tshwanang le bo 112 ha o bona e ka re o kotsing mme o hloka thuso. Dinomoro tse ka reng 10177 ke nomoro o ka e sebedisang haeba mohlomong o iphumana o le kotsing o hloka thuso. Mme le nomoro ya 107 ke dinomoro tseo bana ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ba faneng ka tsona hore batho ba tle ba hlokomele maemo a lehodimo. Ehlile ho hobe ho a bata mo mamedi motle, itlhokomeleng hle, itlhokomeleng. Ka boholo ba batho re ne re se re nahana hore ho sotlo tshisa, ho so tshisa hlabula le ya kena kae. Re latile dijase hape, re latile dijase, batho ba latile dibutsi, ba ntshitse dibutsi hape. Ke a bona o no so chechisitse o tropo so ga di jeresi ha di ya ka mora o di jasitse na di ya ho futhumala ra skela ya le gongwana o dimo maema le ho dimo matsatsinga na ha tshepa hale ho hang re tlokena senolong sa tumelo me ke la bobedi ka jeno re setlisetswa ke ntate moruti thabiso ntlatseng me yena o ntse a bua molaetsa o reng mosadi o seke wa thetswa ka jeno he o bala lebuka o bala lengolo la hae bukeng ya Esther

0: ke ya o dumedisa ka lebitso le maatla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona la kgwedi ena le tswelela pele le reng mosadi o seke wa thetswa. Re fumana lentswe la Modimo le sa foseng jalo ka lengodilwe bukeng ya Estere kgaolo ya bone temana ya leshome le metso e mene. Ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela ena. Hobane le ha o ka ikgutsetsa nakong ena, thuso le ho namolelwa di tla hlahela Bajuda di tswa o sele. Ha e le wena le ntlo ya ntatao le tla timela. Ho tseba mang ha e kaba ha se ka baka la nako e kang ena o fihlileng bofumahading. Leo ke lentswe la Modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona le se ke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Mosadi o se ke wa thetswa hobane o bitseditswe nako e jwalo. Mo re badileng teng momamedi, bukeng ya Estere, buka ya Estere bontsha ka moo Modimo o sebetsang ka teng. Le hoja lebitso la batho ba bang e ka le a nyatseha, e ka boemo ba bona ha bo bonahale. Modimo o nka tse nyatsehang, Modimo a nke tse sa bonahaleng, Modimo a nke tse shejelwang fatshe, a di phahamise molemong wa tlotliso ya lebitso la hae. Mosadi o se ke wa thetswa, o bitseditswe nako e jalo. Estere o ile a bewa boreneng ka nako eo setšhaba sa Modimo se neng se le kotsing. Mordekai o ile a mo gopotsa gore boemo ba gae e ne e se kotsi empa e ne e le morero wa Modimo. Mono mo re badileng teng temana e re mosadi le ga o ka gutsa, mosadi le ga o ka tlwella go bua, tharollo ya ntlo ya Juda e tlatla e tswa o sele. Tshebeletso ya senwelo e re mosadi ga o ka tlwella go kgalemela bana bao, mosadi ga o ka tlwella go ba eletsa, mosadi ga o ka tlwella go ba rapella, ba tla fumana thuso e tswang o sele. Mme thuso e tswang o sele e ka ba beya kotsing, e ka nka maphelo a bona. Ka mantswe a mang ke re wena mosadi, kgatello e sekebe ya o lebatsa gore o bitseditswe nako ya jwale. Kgatello le maemo a bophelo di sekebe tsa o thetsa ka gore o ikgutsetse. O bitsitswe ke Modimo ya tsebileng gore go tlabe go le tjena kajeno, mme tharollo ya dintho tseo e go wena. Botsa Modimo gore na o batla o sebedise jwang. E ba sebete go emela nnete jalo ka mosadi Estere. Tshepa gore Modimo o tla o matlafatsa. Tshebeletso ya senwelo o senyege Jesu o ya o bitsa jalo ka mosadi gore o eme sekgeong. Jesu o ya o bitsa gore o phethe mosebetsi. Jesu o ya o bitsa gore o seke wa gutsa pele go loka. Ka Jesu Kreste morena wa rona kutlo ha e beketso. Amen.
1: Re a leboga hle ntate Moruti ka taba tsena tsa bohlokwa. Ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng o theoha ka mona ka Sasolburg phamisa matsohle. O pandi a tlaletsa melodi le letsetse ntate Moruti Thabiso Ntlatseng. Me o ne a bala he mo mamete motle ka jeno lengolo la Estere kgaolo ya bone temana ya leshome le metsemene. Ka jeno ke tshwere dilotho, me selotho sa pele ke eng e tsamayang empa e sena maoto. ke eng e tsamayang empa e sena maudu selotho sa bobedi banna ba sabeng melamu fatshe banna ba sabeng melamu fatshe 086 000 3084 086 000 3084 mo mamete mohle ke sense ke le teng ke na le wena re ke o amohele dumela le sedi dumela
2: hi tuks
1: hello me re tlile kae
2: ebe ke khono ska utu
1: e ya me
2: ba ya pele ke noha
1: ke
2: noha
1: noha aha
2: ya bobedi ya go ithetela ga tsena go nne
1: ya bobedi ke banna ba sa behemela mufatsi
2: a in khutse ha ke dilele
1: a ke yone e bonole o le ke le bogatsi ba bye
2: thank you
1: bye bye le sedi FM dimela
3: Hello, Tuli.
1: Hello, me.
3: Sapile, ntare kile mati.
1: Mm-hmm. Sabubedi?
3: Sabubedi, stivity. Matibolo lanya jiprisi.
1: Okay, okay. Kile wile mwati ota mamela hurna unepile kapachegere. Lisa DFM, hello.
4: Hello, Tuli, lukai.
1: Kito mwaka ndadi?
4: Kito mwaka ndadi.
1: Ndadi.
4: Banna wa sabe mla mufasi e kirincha
1: mhm
4: abo le di hana tshudwitse
1: ke eng e tsamayang empa e sna mautu
4: e ke le ka fela ke ya ke sho ke noa
1: ke noha
4: e ya tshudwi ka mla ga di
1: ho okay ntate ke le buila ho le ke thabetse bua le wena ntate wa ka bye bye
4: thank you ke mabi ga makwati
1: thank you ntate mo happy le sadi fm hello
5: Hello, Naturi.
1: Hello, Ntate. O phela jang?
5: Ke phela ga Naturi.
1: Ke teng.
5: Ya pele ke noa ya go be ke nta, o ga be ke tswale ke mmamo.
1: Mo ke tsi ko le ipe ke le bile gaitse ya motho.
5: Thank you, ma.
1: Ha se mo he. Mo me se le seri FM, dimela.
5: A ntle ga Naturi.
1: Ha mo nati.
5: Ke re go ya le ka ya ga batho ba le ka tsena ga ke re ke tsa mang e sna baotu ke na khona go ya tsa mama ga maotu yona a ke bo ya bo be di le teng le nang ka ke di ntse ya e ya mantshu
1: ho le ke le mogatsi wa ke le buile
5: thank you
1: hello hello dimel
6: le tane
1: ke teng ka ntate
6: se te ke ntate mkwena bua
1: ntate mkwena
6: e wa wa zone 6
1: e ntate
6: ke re ya pele ke no wa ya bobedi ke ditsebe
1: ya bobedi ke ditsebe
6: e
1: okay ntate mkwena ke le bua re keng ke mong hape ke o qetela ka gona hello mamedi dumele
7: o ya sona kai
1: ke teng ka ntate
7: mmadi ke tsana ya pele ke noa
1: mhm
7: ya le di ai ya ke tsena ka nne ke tsoka ka tlhomo kwa ke
1: ga tsela ka ke le buile o tla
7: go go tsa tswa
1: a se mo he hey mo ba di o lekile nna ke tla tla ka dikarabo jo ha ka jeno la mphel phanyetsa ma mhm e re ketse tsena ke ina hane hantle
8: ke le ya pele basadi
9: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Hey, hey, hey, hey, kaja nule da hai, lampile pa yesa, but... kiri loto. Se loto sa pili. Ki ing e zamayang, impa isina mautu. Kaluso ya rona kwano, ki nuka. Le ha kutile babambare, ki na hako. Jwa le hao so udula udisheba hantle. Udishebi sisa. Ke nnete di a tsamama ga di na maoto ba di na maoto ba re ke noka rona re re ke noka go na le ba reng ke nako go na le ba reng ke noga bogolole re ke noga sa bobedi selotho banna ba sa beemela mofatshe tlhaloso ya rona ke dintšha ka megatla ya tsona ke utlwile go na le ya reng ke ditsebe jale ke ntse ke naana tsebe tsena gantlore empa go ya ka moo ka nnete Sesotho se di buang ka teng tlhaloso e nepagetseng ke dintšha ka megatla ya tsona ya ditsebetla ke re e bone tsatsi le leng bafete botlhe e lesome le metso e supile ngabetso sepele gora ena ya lesome jalo ka kile ka tlhalosa metswalle ya rona ya tsogang ba teng ebile taba tsa bona dingata ka tsela e makatsang ka jeno gopolatlhe ke buile ka re ka jeno taba eo ba buang ka yona ke le atile re ke ba Facebook ho pula hle ditaba tsena di hlophisitswe ke Ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no hone SADI FM Enriching Minds Enriching Lives ho pula hle ke itse ka jeno wa mamela ibile wa shebella lenane o lena la itlhabolle e ka sitana le la jwale ke nako o tlo le mamela o tlo le shebella re teng marandrang ho Facebook le SADI FM.

0: Ena ne dipina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Matshepi.
0: Le phetse jwang he ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebuwe na mmago.
0: Le nna ke phetse hantle bana ba ka. Le ka jeno he ho sana le pali e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Ke a gola hore pali ya ka jeno e ntse e tla ba monate jalo ka tse dintse ngata tse fitileng mme Matshepi.
1: Nna ke tatetse mohlolo wa ka jeno mme Matshepi.
0: O lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka le ya tile. Dulang fatshe jalo ka bana ba ka ba batle mme le mamele ka hloko ba pali ya rona e ya qala. Le ya tile e ne e le ngwananyana ya neng a kgona ho aha dintho tse ntle haholo. O ne a rata ho lokisa di-gadget le ho fumana mekgwa e metjha ya ho sebedisa metjhini ya kgale. O ne a e qhaqholla, a boele a e kopanya hape ka tsela e nngwe e kgahlisang. Empa bophelo ba lelapa labo bo ne bo se monate. Ka mora hore mme wa hae a hlokahale, ntate wa hae o ile a nyala mme Maselepe. Eo yena a neng a ena le bana ba babedi ba bashanyana, e leng Matla le Tshepo. Mme Maselepe o ne a rata bana bana ba hae haholo, empa o ne a sa rate le ya Tile. Tsatsi le leng ka mora sekolo, le ya Tile o ne a lokela ho hlwekisa, a phehe, le hona ho hlokomela baholwane bana babo ba babedi bao e seng ba madi. Mantsibuyeng a mang, ke ha mme Maselepe a bua le ya Tile a omana a re.
3: Hela le ya Tile.
2: Mme,
3: ha o so qete ho tiri ka le hona jwale mang eo? Bashanyana ba ka ba batla dihempe tsa bona le marukgo a bona di be di tirikilwe bakeng sa hosane. Potlaka, potlaka ngwananyana.
1: Ah, mme Matshepi, mona ke bona tlhekefetso.
2: Ke hobaneng ha ba sa iketsetse dintho hobane ba baholo le ho feta le ya Tile?
0: Ana he bana ba ka ke maemo ao bana ba bangata ba fetang ho ona ha motswadi e mong a hlokahala. Seo nna ke se kgothalletsang ngwana ya iphumanang a le maemong a tshwanang le yana a le ya Tile. A tlalehe boemo bo sepoleseng mme sona he se tla bona hore na se kena dipakeng jwang. Bana ba ka.
1: Mme Matshepi.
0: Ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
4: Le ya Tile, nketsetse tiye le borotho mong. Nna ke etsa mosebetsi wa kwa sekolo wa hae.
1: Le ya Tile, ke tekisa ka dikae?
2: Mme Matshepi.
0: Ee kane.
2: Ba etsalang ka Tshepo le Matla? Bona mosebetsi bona ke ofe?
0: Kananelo ngwanaka, sena se etswang ke Tshepo le Matla ke dikgothaletso tsa mme wa bona. Bana ba ka.
2: Mme Matshepi.
0: Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha e le ntate wa le ya Tile yena, mahlo a hae a shebile mosadi eno wa hae e mong. Bosiu ka morao ja dijo tsa mantsibuya ha dijana tsohle di se di hlwekisitswe le hona ho bewa madulong a tsona. Le ya Tile o ne a ikela phaposing ya hae ya ho robala ho itshebeletsa ka dintho tsa hae tseo a iketsetsang tsona. Jwale ke ha le ya Tile a qala ho bua a le mong.
2: Tsatsi le leng ke tla etsa ntho e nngwe e tla bebofatsa bophelo ba ka le ba batho ba bang.
1: Le ya Tile, se ke ba tibisa maikutlo haholo. Tsatsi le dintho di tla etsela ka moo wena o lakatsang ka teng.
0: Tlhoni ngwanaka, ha re tshepeng hore dintho di tla loka bakeng sa le ya Tile. Rona ha re tsweleng pele he ka pale ya rona. Bakeng sa projeke ya hae ya moraorao, le ya Tile o ne a sebedisa vacuum cleaner motho ya kgale. Ke tlele le DSTV satellite dish eo a e fumaneng ka thoko ho mmila. O ne a batla ho sebedisa matla a letsatsi, motor vacuum cleaner, mmoho le heating power ya ketlele bakeng sa ntho ena e ntjha eo a batlang ho etsa. Tsatsi le leng ditaba tsa le ya Tile tsa sekolo di ile tsa hlaha tsa phatlalla hohle. Mane sebakeng sa kopano ya ho rapela sekolong, mosuwehlooho o ile a re.
4: Monghadi Moyo, yena yane yo e leng yena motsamaisi wa Moyo Innovations. Ho tla ba tshwere technology fair sitsing sa boithapollo mafelong a kgwedi. Ho tla ba ho ena le tlhodisano ya ho fumana motho ya motjha e iketseditseng ntho e ntjha e ka thusang setjhaba. Tlhodisano ena e buletswe batjha bohle ba kgonang ho etsa ntho e ntjha, mme mohlodi o tla iphumanela university scholarship mmoho le internship hona moo Moyo Innovations. Ho tla ba le poster e nang le lesedi lohle mona leboteng la ditsebiso.
2: Le ya Tile, dithapelo tsa hao di arabile. monyetla ke bona mo teng o ka bontshang bogoni ba gago.
1: E ka re nka fitlha sekolong seo le latile a kenang o sone, ke bona gore na a latile o tloetsang. Ke lakatsa e ka a ka tlhola tlhodisano e nang.
0: Bana baka, le atile ke ngwana ya sebetsang ka thata. Le nna ke a kgola gore o tla tlhola tlhodisano ena ga bonolo fela, le ao le jalo ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Jalo le atile o ne a nagana ka thata ka tlhodisano ena.
2: Ke lokela go kenela tlhodisano ena. O nakwana monyetla o motle bakeng sa gore ke bontshe gadget oo ke neng ke ntse ke etsa ka vacuum cleaner motho ke tlele le satellite dish.
0: Mantsibueng a mang le a mang le atile o ne a sebetsa a sa phomole go netefatsa gore tshibollo ena ya hae e tsamaya hantle. Ya moqebelo le ka sonta motsheare wa mantsibuya o ne a sebeletsa letsatsing go fumana tsela ya go fumana maatla a letsatsi ka satellite dish ena e kgolo. Qetellong letsatsi lena la motlholo le ile la fitlha le sagane. Le atile o ne a ferekane empa a thabile haholo. Go ne o se motho le ya mong mane lapeng labo ya neng a tseba gore o kenetse tlhodisano ena. Jwale o ne a lokela go tswa mona lapeng a nyonyoba ka motšhini ona wa gae o motšha. Ga le atile a se a eme tafoleng ya gae mane technology fair, o ne a tlile a ferekane ka gobane baeti ba ne ba tsamaya go tloga go motlhaisi e mong go ya go e mong. Go ne o ena le diroboto, diaparo tse entsweng ka dintho tse neng di se di latlhuwe, le yona gadgete e neng e thusa go tlhatswa difenstere ka bo yona. Empa mosebetsi wa leatile o ne o ikgetha. Tafole ya gae e ne e le ka ntle pela monyako o kenang ka golong, mo e neng e fumana mahlasedi a letsatsi. Letshwele le ile la kgobokana ga motšhini ona wa gae o qala go hula metsi a ditshila ka gara nkgo, o a etsa dibudulwana mme a boela a tshela metsi a mang a tlhokileng ka gara flask. Ke ga le atile a tlhalosetsa letshwele.
2: Setlhagiswa sena sa ka se kgona go fetola metsi a noka a ditshila go metsi a tlhokileng a ka kgonang go nowa ka o sebedisa mahlasedi a letsatsi.
0: Botlhe ba ne ba kgatlhiwe haholo ke sena seo ba se boneng. Letshwele le lona le ne le bua le sa qete ka mosebetsi ona o motle wa
1: leadi.
0: Ka nako eo monghadi moyo le baatlhodi ba bang ba ne ntse ba ema tafoleng e nngwe le e nngwe go botsa dipotso le gona go tlhatlhoba mosebetsi ona wa baithuti. Empa hang a ba fitlha tafoleng ya leatile, go ne o se motho ya tlhalosang gore na motšhini ona o sebetsa jwang. Seo baatlhodi ba neng ba se bona fela ke motšhini o neng o ntse o hula metsi a ditshila ka emereng le gona go tshela a tlhokileng ka gara flask.
1: Gona ke motlholo wa nnete, ke mang ya entseng se? Ke mang ya entseng se?
0: Baatlhodi ba ile ba botsa dipotso ba sa qete gore na mosebetsi ona o entswe ke mang, empa ba tlhoka karabo. Qetellong ke ga mosadi e mong a ba tlhalosetsa gore monga projeke eo ke ngwananyana e mong tjena, mme o ile lapeng go ya qetella mosebetsi oo a o siileng. Baatlhodi ba ile ba kopa go fuwa aterese ya mo le atile a dulang teng, mme ba e fumana.
2: Latile itukise. Lehlohonolo la gago le fihlile, mme tshotlego le matshwenyego a gago a fihlile pheletsong.
0: Ke nnete ka nanelo, le gao le jalo bana ba ka ga re qetelleng pale ena ya rona. Ya ba monghadi moyo mo le baatlhodi ba etela malapa ohle a pela sebaka sa go phomola. Ga ba ntse ba kena ntlo le ntlo jalo, batho ba bangata ke ga ba qala go tsamaya mo le sehlopha sena sa monghadi moyo. Qetellong ba fihla ga bo leatile. Ga maatla le tshepo ba bona monghadi moyo monyako, ba ile ba leka go iketsa di-inventor.
4: Ke rona re ntseng tshwene.
1: E ne le lano laka. E ne le lano laka monghadi.
4: Na go na le ngwananyana ya dulang mo?
0: Monghadi moyo o ne a botsa tjena a ntse a sheba-sheba ka mona ka tlong. mane hukung ya phaposi ya o phomola o ile a bona ngwananyana ya ntseng a tereka kubuhadi ya diapara.
4: Ngwananyana
2: ntate
4: na gadget yane e nang le satellite dish e kgolo e hlokisang metsi e ntswe ko wena.
2: Monghadi nna ke le atile mme tshibolo eo yaka ke sehlokisa metsi se sebedisang maatla a letsatsi.
0: Leatile o ile a hlalosa ka moo motšhini ona o sebetsang ka teng. Jwale baahlodi ba ne ba hlolletswe. Monghadi moyo o ile a bososela ka motlotlo ha a sheba Leatile mme a re
4: gele hati ka se ka thaba banna tloo Leatile jwale ke nako ya gore o nke sebaka sa gago se nepagetseng lefatsheng. O bohlale le ka nnete e re ko o thuse go ba motlhaisi e
5: mogolo.
0: Letshwele le ne le latetse monghadimoyo le ne le hweleditse mme le opa diatla ka thabo. Ke ntho e ntle go bona toro ya motšha e netefala. Go jwalo Leatile ile ya e ba e mongwe wa bahlaisi ba hlwahlwa ba dintho tse ntšha ka gara naga. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhoni. Lebitso la ngwananyana e o buang ka ena mo paleng ke mang?
2: Ke Leatile mme Matshepi.
0: Leatile o ne a ena Lenao. E ne e le Neo ya mofuta ofe?
1: E ne e le Neo ya o sibolola dintho tse ntšha mme Matshepi.
0: Go ne o etsaetseng ka mme wa Leatile?
2: O ne a tlhokaetse mme Matshepi.
0: Ka mora go tlhokagala ga mme wa Leatile na Leatile o ne a phela ga monate le mme e motšha?
1: Tšhe mme Matshepi o ne a sotlele.
0: Ke a leboa metswalle.
3: Go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona. Metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang. Salang gantle metswalle.
2: Tsamaya gantle mme Matshepi.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona go lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: tsena tsa ho ra ya le shumeli fella mona tsela tlalang tsena e tla batsa ho ra ya le shumeli motso mong metsona ga tla di ballwa ke mosiu wa tshweu
1: tsebeletso ha ra di tsebeletso lesedi fm

0: Amiti ke mesoso e robong a kamora hora ena ya leshume noma kanjani tsebeleso ke hao ya lesedi re ntse re le moho lenana o kila itlabolle ke nati atamale voce nova iri re fete mabenkeleng re a gutla mo mabedi motle re tla fa rona mesoso nyana e leshume le metse mehlano kamora hora ena ya leshume jola ka otseba ka mehla re bua ka ditabatsa batho ba qodileng jola ka otseba ene re loketse bua ka tsona maobane empa kile ka hlalosa ka re buile le lenaneo le ikgetha maobane mme re be re se re nka qeto ya gore re keke ra di feta fela re tla bua ka tsona ka jeno seke wa feto ha re fete mona re a gutla
1: nakong tsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Hasimohe mabidi motle ke bone ka manaka profensing ya Gauteng a buingwedi so mona ho marandrang online bakeng sa bana ba lwetsa grade 1 le ba lwetsa grade 8 selemong setlang. Base ba ingodisitse ka nnete batswadi ba ile ba kena online ba etsa dikopo tsa bona me ho tlalewa ha e ka ba bana ba halofo ya milioni bao e leng hore batswadi ba bona base ba entse dikopo online ka mana ka profensing ya Gauteng. Le ha o bona ka reng ha dikolo di bula o fumane hore batswadi ba bangata ba ntse ba sukusukula hore bana ba bona ba fumane dibaka dikolong ka mana ka Gauteng. Empa letona Lebogang Maile o la hla a hlalosa hore ha batswadi ba iketsetse molemo wa hore ba kenye dikopo tsa bona nako e sa le teng e seng o fumane ba emela motsotso wa ho qetela ebe ba tlalla ka sena le sane ha holo holo yona taba ena ya hore qetellong ba qetella bana ba sokola sebaka dikolong tsa Gauteng jwale ho bonala ka nnete ba ile ba hla ba potlaka re leboha ka nnete ha ile mona mogwa ona wa ngodiso o sebeletsa profensi ena ya Gauteng le ha ho ntse ho na le dipepetso mona le mane jwale o sa hlalositse re dipepetso tsena di bakwa ke taba ya hore batho ba tla ka motsotso wa ho qetela e leng yona ntho e bakang tshitiso e kgolo ka nnete ya kamohelo ya barutwana dikolong. E leshome le metso e meraro metsotso ka mora hora ya leshome ho na le moeti eo re tlang ho bua le yena ditabeng tsena tsa batho ba qhwadileng mo mamedeng motle. Re tlo bua le motho ya qhwadileng abuti enwa ebile ke motho ya ratang temo haholo. Me ha o ka sheba hei o na le di-video tseo a romeletseng tsona mona bo mamete motle wa tseba ntate Modimo o etsa dimakatso hei ntate Modimo o etsa dimakatso abuti enwa o jala matso wa hae ha sebetse o ke ausi tshwarelo ke ausi matso wa hae ha sebetse a le mabedi o sebedisa gaba a e kenye molomo mona a gepeo ai be ai kenye mo buma tshwantseng ai kenye teng kore ke ka hona ke reng ntate Modimo o etsa dinthotsa ha e ka tsela ya hae o tla utima ho hong empa o tla ofa bo hlale ba ho hong ke tsela eo a iphidisang ka yona re fela re fete mona he re tlo kopana le yena re ke rutlwe ditaba tsa hae
2: pele ya pele basadi
3: Kato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa le ho matlafatswa

0: Sadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamedi Amanda o santsa le teng mo haleng kwano me riamo amohela me hopola hle ke hlalositse ditaba tsa hai ke motho a sebetsang ka thata ditabentsena tsa temo ke sehwai Amanda Mlangeni. Amanda dumela hle re o amohela kwano ho Lesedi FM.
2: Ka le bua ba dane ka
1: ke pele pele hantle
2: ke tema ya tse
1: ewe na hle se ga misiri mo ngwaneng ho joan se ga misi joan ka ho wena ka mo
2: o wa da hawa ta
1: je wa ta hle ke le bohle wena Amanda re thabetse ho bua lwana a ko jetse mo mamedi fela hanyane ka wena hore Amanda ke mang o dula kae mohlomong o etsang bophelong.
2: Ke ka rata le bontate teng dimo haholo ka tsela a ntseng a teng ke bone le fatshe ka tsela e ngwe ke ithutile. Amanda ke ngwanana, I'm only 19 years old. I love me ke ngwana mkhulu wa thato so le sa tsene sa mkhulu wa thato le ngwana a o tsintseng le a o tsi wa bokana. Amanda ke ngwana a nang le serebropho mme ha a kgone go sebedisa matsoho a hae, o ngwala ka molomo ntho e nngwe le e nngwe a e etsang o sebedisa molomo wa hae kapo maoto wa hae. Amanda o kena sekolo sea ka ngwedi ha mamsiwa le ntate msiwa khutho ditšhaba ka tlasa vetosuko. Ke sebeditse le agriculture, ke kadile ho sebetsa le agriculture selemong senanang. Mme ke ithutile ntho tse ngata haholo, ke bile ke tseba le ho jala, ke sebedisa kgaba for ho jala. Mme ke tshwana le bana ba bang, ha ke ikutlwe hore ke fapane ho bana ba bang. Mme ke leboha mme ma Matiya e leng CV for ho ntsenya ka ga batho, ke kgone ho bona batho, ke tsebe le hore ke mang, ke bone lefatshe.
1: Jo Amanda e ka go ka bo dutse le nna ka mona man wa tsebe ka re nkebe ko shebile mahlong ka mokgwa o buang ditaba tsa gago hantle ka teng ka nnete wa tseba ke rata ga o ananela le batho ba ileng o bua ntlha bohlokwa a re a nkenya ka gara batho gore le nna ke kopane le batho a re a leboga re a leboga wena Amanda le rato le na la temo le tswa kae Amanda o ratisitswe temo keng
2: Amanda ke e nang ke tsa hore ke rata temo ke ka baka lore Jesu o kgola ka o na dula a jala so ke kadile mono.
1: Jwale ke utlwa ga o ntse o itlhalosa mona gore na o mang ebile o tlhalosa gore temong ena e o keneng go yona ga o jala gobane matso wa gago le maoto matso wa gago ga a sebetse o sebedisa molomo wa gago o kenya gaba molomong mona e be o sebetsa mosebetsi ona wa gago kapa o sebedisa maoto wa gago e be motlhomong keng se ileng sa o tlela gore ke nnete ga matso wa ka ga a sebetse empa ntho ena ke a e rata ebile go na le mokgwa motlhomong o nka o fumanang wa gore ke o sebedise o ntshetse lerato le na la temo ya ka pele o tlile jwang o nagane gore nka sebedisa gaba maoto a ka nka sebedisa a ka ntshebeletsa mosebetsi wa ka wa tswela pele go tlile jwang
2: gobannete mada ke nka teng dinotshela goja e ne se ka ena nka be kese mona nang
1: Jwale jala ena eo e etsang ke jareteng mo o dulang teng kapa o jala kae
2: ke sebakeng sa gola thuto Ka ga kgola thuto.
1: Le jala le le bangata kapa e santsa ne le project ya hao o le mong le ba o sebetsang le bona.
2: Dijala le ba e ke sebetsang le bona.
1: Jale, ke dijalo tsa mofuta ofeng tseo e hlileng le tsepamisitse maikutlo a lona go tsona?
2: Dijala spinachi, ditapole, le lethuo la go.
1: Le eng la go?
2: Lethuo la go.
1: Le pheo?
2: Ee.
1: Le pheo la go jwa mogotsi, Amanda, jwang?
2: O ke mogo o bitsa lephela go mada.
1: O ke mogo o bitsa lephela go. O tsime nna o lephela go ke na nne nama mogosi.
2: A di ruthani le bitruti.
1: A ke utla jale he o le bitruti. Jale, hona le batho ba o sebetsang le bona wena Amanda me ha le kopane mo mosebetsing wa lona le sebetsa jwang ka mora hore le jale le kotule le etsang ka tsona dijalo tseo le a rekisa ho etsalang le a dimarakeng ho etsalang
2: mada re ya ha di tseta o hola re di rekisetsa batho re a tsamaya re lo di rekisa
1: o ke tsela eo le iphedisang ka yona ka mantswe a mang. Jale, ha e le mona o le motho ya kgwadileng wena Amanda empa o sa ka wa behella boqhwala ba hao ka pele ba o sitisa ditorong tsa hao o kgonne jwang gobane ka nako e nngwe re fumana batho ba phetseng hantle motho a na le kelello e felletseng mmele wa gae o felletse go sena mo o shotang teng o fumana gore motho ena o dutse o phuthile matsogo o emetse gore mosebetsi o tle go yena empa wena ke mona motho a kgwadileng ga wa ka wa emela gore mosebetsi o tle go wena o ile wa ba le toro mme wa etsa bonnete ba gore o sebetsa ka thata gore toro e na ya gago e phethagale o ka re lekonutu la gago ebile le feng
2: mada oreleng wa ka ke gotse ka baka la go ke kgwadile ga o na ntho nka e etsang jale ke le ka iketsa ka re nna ga o na ntho e ka stopang ntateng dimo o na le lebako gobaneng a nkentse tsena and-e go na le batho ba reng ga ba bona batho ba kgwadileng ba re a kekebe a e kgona ga ke emele nna fela ke emela le ba bangwe ba sa kgoneng ke yona ntho eileng ke etsa ore ke eme
1: wa tsebe ka re
2: reka
1: tsatsi video ena abuti he re o e latlhele ka mono bamamedi ba bone gore na gantlentle re bua ka motho ya jwang gobane o re romeleletse di-video tsa e ka nnete ga o ka latlhela fela ka mono ka Facebook ya rona ga mmamorago le ga e ka ba ga mmamorago ka jeno ba bone fela na re ne re bua le motho ya jwang ya etsang dintho tsa gae ka tsela efeng o sebetsa ka tsela e ikgethileng gagolo mo mamedi motle e se e le teng e sebile e le teng ka ke nang bona ga o ntse o shebile marangrang a rona mono Facebook e se e le teng video ya gae o moshebe gorena o sebetsa ka tsela efeng motho enwa e o re ntseng re bua le ena e leng Amanda. Amanda go na le dithuso tseo le di fumanang motlhomong tsa dipeo gobane mosebetsi ona o tlhoka le dithuso tsa bo dipeo jalo jalo go na le mo le fumanang thuso teng temong e ya lona.
2: Amanda go na le batho ba tlang ba tlo re tšhakela last year le ga tšhakwa re ne ra tšhakela ke FDC mme e la re fa dithuso. Ntho e re sokolang gagolo ka yona ke metsi.
1: O metsi ke yone bothata.
2: Ee, mme dithusi tsa ka seka ga ke le motho a sebetsang ka molomo ga di se fitlhe gore nka ba rata go di fitlhe mata.
1: Jale, mohlomong ga o dutse o le mong o lakatsa go fihlelelang bophelong mohlomong ha re bua ka dilemo tse tharo tse tlang o batla o ipona o le kae
2: mata ke batla o ipona kuta bana ba bang ke ba jetse le gore nna ke tswa kae Yes, ma'am.
1: Yo, ai hle Amanda hle ke thabetse ho bua le wena joang fela. Jwale ha re ke re shebe wena Amanda, keletso e o ka fanang ka yona ho ba bang ba khodileng motho a sa tsebe hore na o qala kae hobane ba thuke ke bone boholo ba sa qale. Wa tseba ntho o e qale le ha e ka ba ya ske ya tsamaya hantle, empa bohlokwa ke hore o e qadile. O ka lakatsa ho bona ke keletso e feng e ka fanang ka yona?
2: Kele tso ya ka ho batho bao ba sa tsebeng hore ba qale ka ke hore if hona le ntho ena nengo nka etsa ntho tjena e etsa hana jwale ha ona motho a tsebang hore ho sale ho tlo etsahala ha ona motho a tlo o emela batswadi ba hao ba tlo siya ke lefatsheng monana ikemele ke yona ona tlo nka fanela.

0: Nako ntsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ntiabu, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. Ebe lekunutula ao ke lefe? Lekunutula ka ke Prosiding, sehlahiswa se matla, se etsang ke ikutlwa ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla.
2: Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding, o tla utlwa phapang.
1: Ke nnete, Prosiding e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara.
2: Prosiding, molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle.
1: Ha e sa re Prosiding. Hase Prosiden.
3: Lesedi FM. Ke mo le. Hey. Mo kwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: se amanang le boemo ba moraorao ga jwale ka rona ya Afrika Borwa ba maemo a le godimo mo re tla sheba mebileng ka rona ya Afrika Borwa re dikotsi ke tse kae maemo mebileng ke a jwang boitshwaro ba baganni mo go dintlatse amanang le hore ke mebile e feng e o baganni ba ka ikobang Harle ba ka Northwest se polisa se re batho ba le shumele metso mine ba bile lwang ka hore ke ba rafi ba se molawong ba bolailwe nkaneng ha ofile Rustenburg ba swadi ba barutwana sekolong se phameng sa Welkom le sa Welkom Technical ba hwantela dikantorong tsa setriki sa lefapha la thuto tsena le tseding ho imatlafatse hang ka morao ho ditabatsa hora ya le shumele metso emedi ke le buile ho lotlile
1: ke le bahle di makatso follow tsi mo mamete mo tlotlo ske wa fetho a ke le nanao la rona la e matlafatse ho reng ya le shume le metso e medi re fela ke fete mona ke a khutla re tlokena ditabeng tsa kgwebo le moruo me hopola hore ka jeno re le rare re tlo buisana le moeti ya tlatla hlalosa hore hantlentle kantoro ena ya auditor general south africa e sebetsa eng ke kantoro ya eng hore sechaba se utlwisise ke a tseba boholo ba rona re a tseba ha o bua ka kantoro ya mohlahlobi wa dibuka empa ha re utlwisise hore na hantlentle mosebetsi wa kantoro ena ke ofeng ebile hona le letsholo leo ba keneng ho lona re tlatla re utlwa haholonyane ka lona e re fela ke fete mona ke a kgutla
2: pele ya pele basadi
3: Ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa

0: South Africa ka tshebedisano mmoho le SABC e thabetse ho thakgola letsholo lena la dibeke tse leshome le metso e meraro la ho ruta le ho hlokomedisa setjhaba diteisheneng tse leshome le metso e meraro tsa radio ya SABC. Letsholo lena le tla thakgolwa bekeng e tlang ha kgwedi ya Phato e tlabe e hlola matsatsi a leshome le metso e supileng. Sepheo sa letsholo lena ke ho ruta baahi ka boikarabelo ba AGSA mefuta e fapaneng ya tlhatlhobo ya ditjhelete eo e etsang karolo eo e bapalang ho kgothaletseng boikarabelo, hammoho le hore maAfrika Borwa a ka sebedisa jwang tlhahiso leseding e fanwang ke AGSA ho etsa hore mmuso o be le boikarabelo. Ntate Kgeledi, jwalo ka ha re se re amohetse ntate, a ko re hlalosetse haholonyane ka letsholo la lona le hore le mabapi le eng.
1: Ke a leboha ausi Tholwana. Re le AGSA re na le maikemisetso a ho netefatsa hore mosebetsi wa rona wa utlwisiseha ebile o amana le baahi dinthong tse bohlokwa ho bona, le hore ba kgona ho nka mosebetsi oo ba o sebedisetse ho ntlafatsa maphelo a bona. Ka hona letsholo lena le reretswe ho atametsa mosebetsi o re o etsang ho baahi ba Afrika Borwa. Re a hlokomela hore le ha baahi ba bangata ba kile ba utlwa ka AGSA, ha se bohle ba utlwisisang hore na re etsa eng, hobaneng re etsa seo re se etsang, le hore na mosebetsi ona o re o etsang o ama maphelo a bona jwang letsatsi ka letsatsi. Jwale lenaneo lena le song o le hlalositse ka batsi, re batla hore mosebetsi oo wa rona o be bonolo ho utlwisiseha, mme o tla sheba hore re tla bua ka dithopiki tseo song o di hlalositse haholo, jwale ka tlhahlobo ya ditjhelete tsa setjhaba e leng public auditing, boikarabello e leng accountability, le puso e ntle e leng governance, le tlhokomelo ya tsamaiso e leng oversight. O tla hlokomela hore ausi Tholwana, sepoto tsa rona tse ngata di tsepama hona ditopiking tsena. Jwale re batla hore ha diripoto tsena di tswa re di beha moo, bamamedi le baahi ba Afrika Borwa ba kgone hore ba di sebedise hore di tle di ntlafatse maphelo a bona. So sa bohlokwahlokwa haholo ausi Tholwana ke hore maAfrika Borwa a bone hore boikarabello ba setjhaba bo kenya jwang letsoho ho ntlafatsa kabo ya ditshebeletso le ho matlafatsa demokrasi ya naha ena ya rona ya Afrika Borwa.
0: E hlakile ntate, hobane ka nnete boholo ba batho re a tseba ho tla bua ka Auditor General South Africa. Ha o tsebe hore na hantlentle kantoro ena mosebetsi wa yona ke eng, re tla utlwa fela mohlahlobi wa dibuka o itse ho na le tshebediso ya bohlaswa ya ditjhelete ntho tseo kaofela. Empa ke nahana hore le tlile ka mohopolo o motle wa hore le tlo hlalosetsa setjhaba hore na hantlentle kantoro ena e sebetsa eng. Mohlomong ka hlatoboketsa yona ntlha eno ya hore e sebetsa haholoholo le shebana le eng, bohlokwa ba hore baahi ba Afrika Borwa ba tsebe ka mosebetsi wa lona. O se o bo hlalositse, empa e bang ho na le dintlha tse ding tsa bohlokwa o ka hla wa di ama mona potsong ena ntate.
1: Ke a leboha ausi Tholwana. E re ke hlakise ha batsi hore ofisi ena ya AGSA o se o hlalositse hantle hore ke mohlahlobi kakaretso, mme ke ofisi e phahameng haholo e hlahlobang dibuka tsa tshebediso ya ditjhelete tsa mmuso wa Afrika Borwa. Mme ofisi ena e filwe boteng ba yona ke kgaolo e le ya borobong ya molaotheo e leng chapter 9 institution, e le sepheo sa teng e le ho matlafatsa demokrasi ya rona ya setjhaba mona. So karolo ya rona ke ho etsa ditlhahlobo tsa dibuka le ditjhelete ka boikemelo, le ho fana ka ditlaleho mabapi le ka moo mafapha a mmuso a sebedisitseng matlole a setjhaba ka teng. Mme mafapha ana a mmuso a kere a fapana jwalo ausi Tholwana, ho na le mmuso wa naha le wa diprovense le wa lehae, mme re hlahloba dibuka tsena tsa bona kaofela. Mme dihlahlobo tsa rona di fana ka tiisetso e ikemetseng, hobane that independence e bohlokwa haholo ausi Tholwana, mme re tla le ka tlhahiso leseding e tshepehang le dintlha tsa bohlokwa tse thusang mekgatlo ya tlhokomelo le boikarabelo, baemedi ba setjhaba, banka karolo bohle le baahi ho utlwisisa ka moo mafapha a setjhaba a sebetsang ka teng le ka moo tšhelete ya setšhaba e laolwang ka teng. Jwale motheo wa mosebetsi wa rona ke go kgothaletsa boikarabelelo e leng yona accountability ya setholwana le ponaletso e leng transparency le puso e ntle e leng yona governance ya setholwana.
0: Ha ke sheba selemong sena AGSA le qeta dilemo tse legolo leshome le metso e mehlano e theuwe, ebe hobaneng mohlomong mohato ona o le bohlokwa haholo nakong ena eo le qetang dilemo tsena tse fetang legolo kantoro ena e theuwe?
1: Ke a leboha setholwana. Ena ke kgato ya bohlokwa haholo ho rona re le ofisi ya AGSA. Ke dumela le ho maAfrika Borwa ka bophara, hobane ka dilemo tsena tse legolo le leshome le metso e mehlano AGSA e sale ntse e fana ka ditshebeletso tsa ho tlhahloba dibuka le ditšhelete tsa setšhaba le hore na boikarabelelo bo kena jwang le yona ponaletso pusong. So nakong ena yohle boitlamo ba rona ha e sale bo ntse bo tshwana, bo ntse bo le consistent, right, e leng ho fana ka dintlha le kutlwisiso e ikemetseng tabeng tsena tsa puso, e le hona hore re tshetse puso e betere le taolo e nepahetseng ya matlotlo a setšhaba. Jwale he, letsholo lena le re fa monyetla wa hore re keteke lefa lena la bohlokwa, ebile le ntse le re fa le monyetla wa hore re kgone ho buisana ka kotloloho le maAfrika Borwa mabapi le boleng ba letshusumetso ya mosebetsi ona o re o etsang wa letsatsi le letsatsi a setholwana.
0: Ha re ka re fete fela ka mona ka mabenkeleng ntate, nna le wena re tlo tswela pele ka puisano ena hang fela ka mora mona.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le makheniki ho blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Bakganni ba makoloi, mokgathala wa mariha ho kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng. Hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa, empa e ka boela etsa hore o otsele. Bula fenstere hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao. Dula o hlaphohetswe, dula o tsepamise maikutlo tseleng. Hobane ha o kganna koloi e boima, mokgathala ha o behe fela bophelo ba hao kotsing, o beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile, dula o bonahala, dula o bolokehile. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
4: Huawei Pura 90S Pro 5G enchantjao tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Lesedi FM, a ke mole.
0: Kamedi e leshome le metso robedi, metso sopile hora ya leshome le metso e medi, re renke pina ya Randy Crawford White.

Thank you.

0: kwetswe dibakeng tse dintse itseng a province ya Freistadt mebila e kwetswe le kgithile ke khola wa opola le kamane ka bo outswe rena le kgithile ke khola wa opola la magalong amang a itseng le kgithile ka tsela jalo he kolo ya high chart ngwana mme high chart se ke o kopa
1: Atsiba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
2: Eh, o tsamaya ka ska ntshusa.
1: Ska tsiba mogotsi a sentle e tshusang, o so tla bona bekeng e tlang. Ha ba pele diketwane tsa go.
0: Ke mo re tlo go tshwaretseng yona ke mpa ku utlisa fela hore na ka jone ke tlo tsa makai o mutlile mogotsi ha bua o se ke wa fetwa he mo mamedi mo tawale se die FM ke tshwere pine mo nna tya holo pine na yotlwa ke sanere e mong ke bona ke phoka ya borwa ore moko ba tse hape ke na le pine mo nate nate e bino nke foreigner I want to know what love is ka tsore pine no rata ka fumana ditaba ke fihla mona publishing tsa gaso ha ke kena fela mo mamedi ha ke kena fela ke kopa o mamele ntate o tlile me botata ba hae mo sebetseng itsa ha fihla a tlo tshentsha koloi ya baba se ba re ho yena ho lokile ntate ho ka ba jwang ha o ka itulela hae lapeng koloi yena re tla ifa ena engwe re tla ifa mothemong a tsamae ka yona lebaka baka ke inna ntate hore bona tsama ka kulu ya mosebetsi bona tsama ka kulu ya mosebetsi ha tsama ka kulu yena ya mosebetsi a kena mane mo rekiswang dijo ha le ka hare antsa le ka ufumana dijo ya ba ho ba teng motho a ya mfestering ya kulu imona ka nthotsena tsa bona Kwe bale nthotse pedi tse tharo tse wa dingkang ka kolo inkolo ika msebetsi ntate o fihlile a yema kae a kena mono tup bashimane ba fihla a thuwa festerena ba phlatwa festerena ba utswa jwale ntate o ya msebetsing o ile o tshintsha koloi uri a fumane nngwe a ske a tsamaya ka koloi ya festere e phlatlaile ha a fihla msebetsi marulukile ntate kwana re tlanka mothemong a tsamaye tate o halefile ntate motaung jwale nna ka nnete pelaelo ya ka go ka etsala gore mohlomong ebe nne ke setswe ke motho yo ke sebetsang le ena morago ya e ba ena a fitlhang a thuba fesere ke re utlwa ntho tsengwe e bua go nna ke re utlwa ntho tsengwe e bua o kile koloi ya mosebetsi wa ema ka yona mono o sa tlameya o ema teng ba thuba feserena jwale ke mona o solla ka mothemong gore ke ya lla mohlomo motho o ke sebetsang le ena mo mamedi ya ketsebekitsa o ntatewe a koloi phumana gantle a ko tsamaye o koloi nagana o iphumane ke tsholo jwalo go ntate

0: ke nnete lesedi FM ke mollelwa lesedi FM ke mollelwa ona tsebeletsong e tshwanang le lesedi FM metsotso ka mashoma mabedi pele ho hora ya pele re tla mabenkeleng me ka maramono ke tla ufa pina mokhuba ke a sanere hape pinongo ko tshwaretseng yona ke a foreigner. I want to know what love is. Ye nngwe ya dipina tseo ke bonang gore ka jone ke tlo o bapalela yona ke pina ya enko e bitswang Mavoso. O seke wa fetwa he ke tshwere mmino monate. Mo mamedi ke kopa o ntetsetse gona jwale. Nomoro eo ke kopang o ntetsetse go yona ke nomoro ena 086-000-3084. Ke a ipheta 086-000-3084. Ke ne ke tla reng ho ntate gore ke kopa mo mamedi o ko nthuse mona. Ke kopa o nthuse mona. O nkile koloi e wa sebetsang ka yona a dijong ba fitla ba e phatla fenstere ena. Ha ya mosebetsing ba re ae a ko hanyane fela a ko dule ka thoko ka mona re nke motho mong a nke koloi a lo etsa mosebetsi wena e tswaletsetswa. Jwale ntho a e buang. O sa bile a nahana a ena le kelelo gore go ka etsa la be koloi ena e thujwe ke motho ya ntsebang ke motho ya tsebang gore na mosebetsing go jwang. Ga o banna ka re go ntate ke kopa a tsoga o qala o tshojalo ke ya o kopa ka boikokobetso bo bogolo a ko e lapeng o lo iphumana. A ko e lapeng o tsamaye o lo iphumana e re ke nke mo mamedi a le monke botshe gore na e be banna ka tsela e o kileng ka bua le ntate ka yona nna ke mo arabile a ntle gore a ka lo iphumana gae o baneng a nanka kolo ya mosebetsi a ya mabenkele mo a tsebang gore go jwa go ka nna ga e tsalaeng mo mamedi dumela kgotso ke a leboa ntate o utlwile taba yaka a ka lo iphumana
1: anga lo iphumana ngato aka ka modimo ba ne ke mo ofekile koloi mo a tsamaya ho pheka teng ka yo
0: o ile ka koloi mo ona sa tlameha ho ya teng ka yo ntate ke a leboa ere ke fete
1: ere ke fete ka mona ka Freedom Square
0: ke a leboa ngwane so ere ke nke mo mamedi wa bobedi mo mamedi dume khots hello
2: hello le tsho
0: me waka re tloya mabenkeleng ke kopa tshwarelo haholo nda kwa mabenkele se ifitile rana ko yemetsena he renke mabenkele
3: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Dumelang!

0: WhatsApp a hashtag doing too much with 087-240-5777. Mme o re bolelle gore o etsa go le go ngata jwang gore o be le monyetla wa gapa 4,000 rand. Go na le melawana. Debonairs Pizza, try something amazing.
1: Metsotsong e leshome le metso e mehlano re tlabe re hlaka kgutlo tharo ya Lekwa. Thabang Morobane o tla tlhophisa kwano, go na le monna eo re lokelang go bua le ena ka mona ka kgutlo tharo ya Lekwa. Empa e mo mamedi, ke santsane ke nka melaetsa ya gago e mmedi e meraro. Ke itse go ntate a ye lapeng a ile go iphumana, a ile go iphumana. E re kutlwe mo mamedi mong. Mo mamedi o moyeng kgotso?
2: Ee, botate thuso.
1: Ee, mme. E re kutlwe mo mamedi o moyeng kgotso, hai? Hello. Ke khona mamedi. Mo mamedi o nkutlwa na? Hi.
2: Khotsa le kae ntate?
1: Ke tenda twaka. Ke khona wa nkutlwa hantle. Mo mamedi dumela ke na le wena. Ho le Sedi FM, hi. Ah. Ba mamedi ba ka batsama ba ntse ba kgaoga ke tsebe re na go etsala jwa. Jwale potso ya ka kena ke mo arabile ka re tsama o ile o phumola. Ke sheba WhatsApp-ong ya Lesedi ntate thuso o mo arabile hantle jwang. A ye lapeng a ile o iphumana. Jwale ntho e bohloko ntate ka sa bile a tseba gore mang o e ka nna ba ke ena ntse o batla eng ka koloi ya mosebetsi mo a sa tlameyang gore a be teng. Ntate thuso. Mamedi ngoletse kwano re sebetsa ka koloi tsa magoa. Koloi ya magoa ha e batle gore o tsamaye ntse o kena mabenkeleng a dijo o tseba gore o tseba hantle le wena o tseba hantle le wena gore mono o ka nna wa ba le bothata. Ha holo jwang ha o ya dibakeng tse mo tla fumana go tletse teng bonokwane bo bongata moo. Jwale ntate ha a kene mono a hlalwa ke seo se mo tlaetseng a seke a lela ka batho ba bang. Re a kopa ntate Motau motho a seke a lela ka batho ba bang. Ke a leboa ngwaneso e re kenke mo mamedi mona he gobane gona jwale re tlabe re ya go ntate ka kgutlo tharo ya Lekwa ka bothata bane ba bonkgono ga bane ba tletse mane mmolong ba lela ba re ga ba fumane ditšhelete tsa bona. Mo mamedi dumela. Hi. Mo mamedi dumela kgotso. Hello. Lesedi FM, hi.
2: Ntate Motau.
1: Ntate o tlile taba ya ntate Motau.
2: Ke tlile hantle ntate Motau.
1: E kwale wa o qetela.
2: Ntate o ipolele ka wena ana a qeta no ho lla ka motho.
1: Ha monna.
2: A qeta ho lla ka motho ke motho o jwalo. Motho ba mogale maemo ska no mosebetsi. A go biwa. A re ke ene o ntatao o lla ka motho.
1: Ha ebo.
2: Ka ba le ke motho o nna mme ka kha no ntso tawa. O tla go tsalusa mosebetsi. Kai. A ka ta wa ta ha ka go tsalusa mosebetsi. Mang a mmatle mang in mang in. Ke motho. Ba te ke re play le go leta mosebetsi. O ya go re mile nteng ka tsone ke pheto. Ifo a kena kena wa riska, o riskile. Ke ka mora go ke tsewa di monate.
1: O riskile.
2: O riskile bona no salla ka motho.
1: Ke a leboa ntate. Ke a leboa ntate, ke leboa haholo ke o taba mo mamedi enwa ne le ntate wa o qetele ke monkang. Hona jwale hem e re ke tle ke etse dintho tsa ka ka mona ka bona WhatsApp ya ka ya dumela. Ngwane suye o moyeng ho le Sedi FM. Dumela ngwana mme. Dumela ngwane so.
3: Ke a dumela ntate Motau.
1: Ke le bona ntate. A go bitse fane sena sa o kitsebe o se nepa hantle.
3: Ntate Motau le bitso la ka ke Bongani Diako. Ke se bulelle di sa banka ya Boso e bitswa Post Bank.
1: Bongani bitsape e se fane sa
3: Diako. Diako.
1: O Diako.
3: Ntate Motau.
1: O ha re bitsa re re Diako re re Diako.
3: Ke Diako ka sothe e hlile hlaka jwalo ntate Motau.
1: Ke a leboa ngwana mme. Ke ne ke batla gore ke fefane sena sa ntate Diako tlhompho e kgolo. Ke ka o ke o kopileng gore wena ka bo wena o mphe sona. E re le nna ke se bitsa ke be ke fafane seo tlhompho. e kholo a holo ke le kwa ntate ntata ke re bue ho bile le botata go do tharo ya lekwa matsatsing a la fitileng mo bong khono le bontate mholo ba ile mbaya molo mmane ba tla ho wena mo no mo sebetsang teng ya ba ba fumana botata ho no ho etsahala eng
3: ke le bo ha monyetla o na ntate motaung ke ba tla o qala ka o dumedisa ba mamedi ba lenaneo le leholo le Seding FM. Bothata bo bileng teng ntate motaung ebile e se bothata ke hore batho ba sebedisang dikarata tsena tsa mmala wa serolwana tsa SASSA tse e leng hore di felletse ke nako ne ba leka hore ba ka hula madi ka dikarata tseo e le hore re le banka ya Post Bank ho tlohela kgweding ya April ne ntse re ntsha molaetsa ya hore re kopa ba ye mafelong a ho fetolela dikarata ba ikhumanele dikarata tse ntjha tse dintsho tsa Post Bank hore ba kgone ho fumana madi a bona a SASSA.
1: Okay.
3: So ke bothata bo so se ntho re batlang ho ifitisa ntate motaung re leboha monyetla ona ko hore mang kapa mang e leng hore o sampane a tshwere karata ena ya mmala wa serolwana ela ya SASSA ya kgale karata eo e felletse ke nako ha e sa sebetsa empa tjhelete ya gao e tla dula e le teng accounting ya gao ke ya gao a hona mo e tla yang teng seo tla hlokalang ho se etsa ke hore o ye mafelwana a o fetolela dikarata a Post Bank o iphumanele karata e ntjha e ntsho gomme ha o qeta ho fumana karata eo motsotsonyana fela o wa tseba ho fumana madi tjhelete ya gago ya SASSA.
1: Seo mpolelelang sona ntate Diako ke gore batho ba tšhentšhe karate tsena tsa bona ga ore e serolwana ke mmala o jwang ke yelo keng?
3: E serolwana ke yelo ntate motaung karata tsela re di bitsa di SASSA gold card. So serolwana ke yelo kore dikarata tsele tsa yelo tse yelo tsa SASSA di feletse ke nako and ntate motaung o letla hopola hore e tloga e le nako di feletse ke nako I think bo last year ka bo 2025 ka March ne di feletse ke nako. So Post Bank ya buisana le Reserve Bank hore re kopa ba re okeletse nako hore dikarata tsena di tswelle pele di bereka. So this year from April ne le nako ya bofelo ya extension Reserve Bank re feeling yona hore dikarata tsena di kgone ho bereka. So by the 31st of August yona kgweding ena re leng mo yona motho ya senang karata e black ha tlhaka a kgona ho fumana tšhelete ya gage ya SASSA kore they will not be able to access their money until they have a black card.
1: O e qetile ntate Diako mo mamedi ntate Diako o buella Post Bank Africa borwa ena tšekelele ke leboha ntate le ka moso ha re o hloka ka dula ntse re bua le wena
3: ra leboha ntate motaung ke kgotso.
1: Ha ile re karete ya hao ha intso o ile ntsha tšhelete mane Post Bank ha o no ifumana tšhelete le khalo ke kwa ifumana tšhelete karete ya hao tshwantse be karete e ntso ha isa le ba bua hore ba fumana tšhelete ya SASSA chinchang le be le tšhentse mabenkele.
4: Hona lento e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Now so ho hlokometse, pina e tshisang etswa ka jeno. Motho e mong le e mong o santsa etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a santsa a bina le yona. O ka mo soba mino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Ka o kitike mino wa maobane. Wa ka jeno, le wa hona jwale ho sama 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. E tikiti di rekiswa ka potlako. Reka ya hao hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. e matlafatsa setso sa mmino.
5: Swai ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Nutrific Cornflakes 1.2 kg le Whole Wheat Biscuits 900 grams. Bo bedi ka 99 randa. Geo Drop Fat Spread Brick 500 grams e taro ka 36 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala.
6: Ditaso, masasi a Maria a makhutshwanyane. Mme seo se bolela hore hangata le tsamaya lefifing. Hai baba khanni ba sa kgone ho le bona, maphelo a lona a bakotsing. Aparang diaparo tse mebala e kganyang. Kapatse bona hatsang khanya e ketsa ka methalo e bona hatsang khanya mekotleng ya lona sekolo mme le sebedise toche ha letsa maya bosiu ha o khoneha tsamayang le sehlopha ho bona hala ha segetho fela ke tshireletso ya hao bona hala mme o buluke bophelo ba hao mariheng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la nahala dipalangwang.
1: O mametse le sedi FM metsotso ke robong hantle fela pele ho hora ya pele dumela mo mamedi motle ke buisane le wena mo mamedi me ke thabile hampe haholo ke rata ho kopa ho mo mamedi motle eo ke mo ratang wa le sedi FM ha ba u file koloi ya mosebetsi ka kopo le boikokobetso bo boholo tsama o ile ho phetha mosebetsi wa hao tsama o ile ho phetha mosebetsi wa o qete hlokomela dibaka tsena tse o rereng ke dibaka tse kotse mo ka kopanang le bashimane bana ya re ha o re misa koloi ba thube koloi mo banyana mona ho no hlaile le dikorante mona gore hona le batho ba seng ba shebana le koloi tsena tse tsamaisang thepa tsena tsenyane tsena tse tsamaisang thepa tse isang thepa kwana le kwana tse e latang mona di se kwana ba se ba tshwara koloi tseo poho mme ke a o kopa kajeno ke a o kopa ka boikokobetso e ya mo o tlameleng gore o ye teng o kgutle e ya mo o tlameleng gore o ya teng o kgutle hlomphe mosebetsi wa o haholo. Hobane jwale ya bona mona koloi mona e thubea e le ka e le mane mabenkeleng mane ha itse le mor ka reng ile a otlwa ke lejwe koloi e nngwe e ne e feta a otlwa ke lejwe ena e ne e feta goba ebile go na le ntho tseo ba di utswitseng ka koloing eo go na le ntho tseo ba di utswitseng ka moo ka koloing ga o a tlameha ngwana mme ga o a tlameha ke kopa o ithute ka jeno kopa o ithute ka jeno. Koloi tsena tsa ke batho ba bangata mpe ba feleletsweng ke mosebetsi ka baka la koloi ya mosebetsing. E mongwe ya nka o lo ruta garebe o ganna. E mongwe ya nka o ile o nwa ka yona. E mongwe ya nka o a e sebedisa o utswa dintho tsa batho ka yona koloi ena. E mongwe o ya nka o utswa petrolo ya koloi ena ya mosebetsing. O na le batho ba bangata ka jeno motho dutse hae ka baka la nthonyana tseo. Ere kete kete jini.

0: Yabapina manaka na tipina na bina ke foreina. I want to know what love is. Mochemotle ke metso tse medi hona jwale pele go horra ya pele. Ha re tlo mona re a ditabeng. Ha re tlo fela mona he ngwana mme re a ditabeng. Re tabere a ditabeng tsa horra ya pele. Re ke tle ke fete he ntate motaung. Wa tsore king hona le molao o re fumana rona ba tsamang ka makolo yana di off road. Ba ibitsa off road. Nna ke nka captain sa ka ntate ke tshaba tsona tse ka rentseo. Ngwane so ke a leboha hle. Ke a leboha ngwana mme o nkarabile ke utlwile. Mme ke kgolwa gore ena ke thuto e kgolo. Ho mo mamedi wa Lesedi FM, ho mo mamedi a sebetsang ka koloi le mme lapeng o tla bolella molekane wa re. Molekane wa ka hlompha koloi ya mosebetsi. O se ka tsamaya o kena-kena gotlhe. Nako ngwe o tla kena moo ba nkang dikoloi, ba fitlhe ba utswe koloi ena. O ntse o re o kene ka mabenkeleng o ithekethekela dijo e beile koloi ya batho. Ke a leboha ngwana mme. Re tle ke shebe kwane mona go na le mo mamedi a re ngoleletseng gape mona he. Ntate motaung dumela. Ke na le bothata ka security company e ke sebetsang. Ke qetile selemo le kgwedi tse pedi ke sebetsa moo. Go lokile ngwane so tabe naga o ke tla e fetisa go na le bašwana beso bao ke sebetsang le bona ba tla o letsetsa. Bašwana beso ba teng mono bao ke sebetsang le bona ke bona ba tlang go tshwara ba tla bua le wena. Go setse fela motsotswana. Setse fela motsotswana. Ke tabe ke fitla nakong e kgolo ya ditaba. Nako ke hora ya pele. O mametse tshebeletso e kgolo le Lesedi FM go tenela kgaso la Afrika Borwa. Ena ke nako ya gore o balelwe ditaba empa pele o tla balelwa ditlhogo tsa tsona.
1: Ho phatlhalatswa dipalopalo tsa sekgatlha sa leqeme la mesebetsi. SABC hla ka pela komiti ya parlamenta a thotsa matshaba mamedi baahi ba Zambia ba tlilogetha mamedi tsena letsedingwe kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela.

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo mo thateng ona o potolo ha le na ha re qala jwa le ka province ya Gauteng mo dilo di mo le kwa etseng ho bata holo ka mafafatsane a jadileng a diadu mampumalanga le mo le kwa etse ho bata holo ka mafafatsane a jadileng a diadu ma re le be jwa le province ya North West modelo di malekwa tseng ka go kgatha dibaka go abata ka mafafatsane a itadileng a diaduma First State lo di malekwa tse foka moya go abata ka mafafatsane a itadileng a diaduma Northern Cape le Western Cape lo di malekwa tse futhumetse fela go abata ka lebe ba botshabela ka pula ha mo le mafafatsane ka borwa le botshabela ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape lo di malekwa tse go bata holo ka mafafatsane a itadileng a diaduma ka phethela jwa le ka province ya KwaZulu-Natal modelo di malekwa tseng ka go kgatha dibaka go bata holo ka mafafatsane a itadileng a diaduma Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya pele a re di anotse hlahlamanga e lenga tsa hora ya bobedi ke khotlela wena tao
1: ha kole bo efe moratswewu ngwana mme re tlabela re kopana ape o reng ya bobedi akere
0: sebaga
1: ke le bua motho motle ho setse metsotswane se mme kae fela re tlabe re ya mabenkeleng
2: wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsama o motle o ka ka le botla le moemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan e leng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fete difelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e bente felo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho ba nngwe le fa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e fete la dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
1: motaunga re metsotsong e leshome ka mora ho ram ya pele ke nna Mandla Qaba ntate motaunga lefapha la labour ha esale re isa ditletlebo tsa rona ho tloa ka 5/2/2026 rona jwale ha re so fumane thuso re tsebe rona ho etsala eng jwale monna o ngotse mona ke bona o ngotse mona empa hem jwalo ka o ngoletse jwalo a wa re fa le ID number tsa ho re shebe UIF ya hao ntwe nwe hape mona o ngotse mo rona e be lelele kwe mosebetsing ho etsala jwang e re ke fete ke kopane le mo mamedi hona jwale mo mamedi le yena o ngotse o re ke puleng wa mo fokeng dumela motaung a ke gone ho fumana 370 sim card ya ka o keneng ke e sebedisa ile ya lahleha ha ke khone jwale o tshintsha di nomoro tse ha ke tsebe rona ke tleketse jwang le hona jwale ke alla ha ke fumane la ile sente holo ke le ngwane so ke tla fitisa tabao ke fe bo ausi nke le mona ke ba kopore ba mpe ba o thuso re ha maemo a le jwalo jwale tshwantse o etse jwang re ya motsotsongona ke sehlole ke senya nako ke tlekela te mokhuba ke late sanere o lla ka mokhuba
3: mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya ee o tsamaya ka se ka ntshosa se ka tshwa mogotsi a se ntho e tshosang o so tla bona bekeng e tlang ga ba bapale diketwane tsa rona.

0: Aw la shapa la shapa bashimane la shapa bana poka e borwa lo ena sanne re pina mona tsa lo mpe metso tsinge re shimele metso e tsiletseng hantle fela ka mora go ram ya pele ho le CD FM mo shane so thabang metso tso ke o idumela ngwana mme re sa tswa fetele shimele metso e mihlano ka mora go ram ya pele me ke se ke ro metse me la tsa media me raro wena ngwana so he a u sinkele ke no 370 ya go mo shebe hlen o hlaile le monsa 1999 o na le botata ka 370 Vintia hai, ke se ke romete he, ulu kile wanaka he, ke se ke romete dabatsa hao, dabatsa wanaka kisente gidi romete mani, ukha ite diaka, au sinke ile ore, aika shebe ebo tata bono ba hao, kele bua tata, ere kete ke fete, ke bone momamidi mumbona, hole se die fema, wow, ungo tumula eto mungayo, arkisi ipati kele, eya, aruila reka se ita, huntate mung Eastern Cape, woo! A rotlampa title or title deed. A ufitlela lena. Ufitlela lena. Jwale botata bo kae? O re hona o isile di agenteng. Fela agente eno jwale e se e hlokahetse. Ha ke tse borna nka etsa jwang tata hore ke kgone ho fumana a title deed. Ke le bo mme ke go paudule o mametse kwano ke le bo ntate dula o mametse ke tla botsa he hore ha ile mona motho a se a ile a hlokaetso sa fumane title deed ya hao o tla etsa jwang mhlomo ngona le ntho engwe o ka etsang hape re o kgone ho etsetswa a title deed ka tsela jolo he ke go paudule o mametse le CD FM o se ke wa leka wa fetwa ndate motaung le ngolo ke lena ke le tshwere kwa no mona he ke nna marapelang ke nna le botata bo boholo bana ba ka bana mangolo ntate wa bona o ile a re sia jolo fela me ke ntate wa kamane ka matatiele kurki ye me hona jwale ke kopa thuso go lokile wena a u si ma ke marapelang ere ke tle ke bone metso tsheke mashoba mararo ke kopile mushane tsumona hore atle a tlole bona a buisane le lona ke mo kopile hore atle a tlole bona a buisane le lona ere ke tle ke tse nthotsa ka kwano mona he ke le bo mo mamedi ka tsona le mo mamedi a ntshebelletseng hona jwale kae kae ke bona le melaetsa e thewang ka mane ka bothobela ya FM ba re motaung jwale re batla o bona hantle o le ka pabutsing ya kgaso le mpona hantle he harabe ke tsena ke le ka pabutsing ya kgaso le tlwaetse mpona ho loka Sontaga ke bona melaetsa kwano mona e ya kena wena ngwane suka mona ka kapa botshabela dula o mametse re ke tle ke fete mona hona le mo ke neng ke tlameha gore ke fete teng gona jwale ke kao a o senkele ke se kurometse mono o tlo go shebe ntate motaunga ke nna modiei phologolo ke ka kutlwanong ordinal stress hao go na le baga phologolo ka mona ka kutlwanong ordinal stress o re ngoleletse wa ba re fa le nomoro yago ya mogala empa bothata wa re fa ID number ya gago wena puleng o ngotse kwano mona pule ngore ngoletse mpa ntho e bohlokong ke tseditseng gore ga ba mpha ID number ya gago ga ke fitisa ditaba tsena ba tlhoka ID number ya gago ke kgola o tla nthomelela ID number ke a feta e re ke nke mo mamedie mong ka pele dumela motaunga mo mamedi mona ke kopana le batho ba ba ngata gona fela ke tla bona gore na ke etsa jwang gobane tshwanetse ke qete ka lengolo lena la ngwane se bona a llelang bana ba e ba babedi ba senang di-ID ntate wa bona e sale a tsamaya a ya ka matatiele ore mothe wa neng a utlwana le yena o ile a re yena o dula matatiele ya ba o ile go fitlhela lena le odimo e sale a tatela matatiele le ka jenong o ntsa le matatiele bana ba setse ba le jwalo ga bana di-ID ba matatiele o matatiele ke a leboa mme ke tla letsetsa mošhane se kwano ntate mokete kutlwa gore na o fitlhile gore a ka tlo o bona mono a kgone go thusa ke a gola ebile ga mongwe le babedi kapa le bararo ke bona ke bela gape ke tshwara lengwalo le leng kwano mona he ke bela ke fumana lengwalo le leng ntate motaung o thewa kae o thewa meqheleng fixburg kile ka lemala ka di ka 2017 ka di 18 kgweding ya borobedi ho fitlhela jwale ntate ha o nko tswa le mina ho etsala jwang ha wa ngola na o ile wa claim ho road accident fund na o ile wa claim ho road accident fund ha ke bone o ngotse RAF kwano mona wena ndate Michael Kashe ha ke bone o ngotse road accident fund ga re ke ka o ke botsang rena o ile wa claim na ndate Michael o claimile na ha o sa claima ke botata ha o sa claima ke botata a o si nkele ka tsedi aka se bile ke rometse ere ke tle ko le tsetse ke batla utlwa rena o claimile o tlo tshware mohala he wena Michael ba nona jwale ke o letsetsa kopa o tshware mohala 08 Jo. Ke 7 no ba tlilo letsetsa motho e mong kwano ntate yena ke 7 ke 0 o 7 3 ke shebile kwano mona he ake ere ke mo letsetsa ona jwale go tlwa mono kere ake go tlwa mono ke be kere a utlwa he ke latlele supa mono ke a mo tshwara ke etsa tjene ke batla utlwa gore na o entse o ile a claima na re metsotsong a mashome a mabedi le metso mmedi ka morago ra ya pele o mametse lesedi FM ha o le tseleng gona jwale ganna gantle tlhompha melao ya tsela ke bela ke bua le wena gape ya leng kaekae ke enwa momamedi a nkaraba momamedi dumela halleo Ntate, mpolelele monna. Ke ntate Michael Kashe. Ntate Kashe, o claimile road accident fund. Ke a leboha ntate, mphe ID ya hao.
1: 76. 03.
0: Eke.
1: 03.
0: Eke.
1: 76. 5
0: Okay. 085. You reckon when letter now? 1, 2, 3, 7, 8, 10. Yeah, different letters. Get a 57 by how? Come Renak.
1: Yeah, I wanted to say you want that.
0: Hi, at the moon. Udula Kai fix back.
1: Zone 8.
0: Udula Zone 8.
1: And
0: in Elizampula moon, Elizampula.
1: I am a Zita.
0: Ke ba teng ba hlalele.
1: Nda
0: ke le bo mo taung.
1: Yena.
0: Taung mona marena a mangata o mumfela.
1: O mumfela nda.
0: Ke hlalele.
1: Ta ke nda.
0: Haya. Motho motle ke se ke qetile ka nda. Ibile ha ke etsa tjena ke a nka ke romela road accident fund ba khone go sebetsana le yona tabena ya motaung enwa. Wa ha a hlalele ntate Kashe ke le bo tle ntate Kashe ke le bo aholo ke mo letse ditse ka buisana le yena lengolo la ha ikile fela ntho a neng a itsile mona ke ID ya ha jwale ke tlameha hore ke sebetsane le ID na he taba tsa ka di se di lukile kgotsa motho motle hai ke kgwedi ya basadi ena ke kgwedi ya basadi ena ke kgwedi e kgolo na ke kgwedi ya basadi me dingata dintho tseo re buang ka tsona fela ko ntumelle hona jwale ke hate mona
2: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
0: Ao pele ya pele basadi. Pele ya pele mafumahadi. Ke ile ka bala le buka ya mme ma... makhuzwa yo bana ai ya utlwa ha qoqa pala iba sadi ba ile ba hula ka thata na konye fitileng ba ile ba hula ke ka o bane ba bile ba lwana ba lwana le bana ba ba soeukana ke no go ba ba sadi ba ne ba jara pasa tse hlano go nona le le pasa ya o tsama bosiu ba sadi ba ba botsa ba helang helang ba nna ba makgwa le re etsa jwa nna le re fa le pasa re jwa le le bosiu a go tsama bosiu tshwantse bo tswere pasa ba sadi ba ne ba jara pasa tse hlano me bo me ba ile ba lwana ntwa ena ba lwana ba lwana ba lwana ke tla o fa le mabitso a bona wena o ske ba suta a mang wa bona mogolo mane a ile nga ba Bloemfontein a kopanya ba sadi ke me Charlotte Maxeke ke ka o Bloemfontein bile hona le strata sena se bitswang Charlotte Maxeke ke mang wa bo me a ile nga lwana se dula matswapong bothata ba di ID motho ba bele ba jare pasa tse hlano laba ne ba dula mane mane ho di mumona vai huko mo temba ne masahelwa ditsa 50 by 50 bana ba sahelwa ditsa kana kweo me batho ba bangata ba ne ba etla mono ene le batho ba tlileng o tla sebetsa ralewa ke kana kweo he ho nongwe kenwa sporo se tloang Bloemfontein ho ya Gauteng ya tsa ma teacher ya ya tsa ma teacher Jwale batho ba bangata ba neng ba etla mono ba bang ba bona ba ne ba etswa ka Lesotho mme botle ba Lesotho kore batho ba neng ba tla ka mona ka Afrika Borwa e ne le batho ba badileng athe ba neng ba etswa tlase mane ka bo Eastern Cape ba neng ba tla mona ho tla sebetsa sporong sena se neng se keng wa ho tloha mona ho ya Bloemfontein bona e ne le batho ba tsebang ho etsa mosebetsi ya matsoho ba ne ba tsebang ho etsa mosebetsi ya matsoho o ka bala ka kapatse kgolo wa bana banna ba ne ba tseba ka finishera bo ntate mapikela ka bala bo ntate mapikela ba ne ba na le tsebo e tibileng ya finishera ba ne ba sebetsa ka finishera o ka bala botwai mntu o ngwe tsa lwangala e motho motle jwa le ketsa

0: mohau ke ya kwalotsa ha o so nyemetse ka ntle ho ntlwa ka tse se ka o sa ba le sa hantle ntle o jwa ke
1: hei a ko tlwele o dulela o balabala jolo ka mosadimolo wa setswatsana tjena sentle bula re kene ka tlung ka ba batla ho nkenyetsa mahlo a baisane ba hao ke na
0: ke ga hitse
1: o batla ho nketsa setsa sentle ya
0: ha o borele o tlo sa go bale e bile le betse ya batse o gamorsatse hona ho
1: sentle ha ko ke go pa di jotlhe metsi le boroko ai ke la di bona ka mogao tse
0: gamogao ga ke a pheyatlhe o tsa ke ntse ke sa goba le mo nako e kao fela
1: nka dumela ke maketsi ke eng ke sao ke o sokola kanangana jo ba
0: ebile o ntse o batlana le ne jwa ke ka re ke a o kolote a bothe ga ke a ngwadisa dimopo wena he ga ke a bolokega mone ke tla mona mosea re ke nka aparo tsa ka kekela kwa naga tsholwana ke bale ya batho ba ka mo wena tseno
1: hai lokile sentia jalo batla mpolelela go ka nnete ga o na le borotho fela ba borotho
0: mogao ga ke na dijo tse tse diledi godi ka jwa gona jwale ke ntse ke o bolelela gore ga ke dule mone
1: hai lokile he sentia a mpomphetelete ke lo ipatlela lebese le borotho ke bonana dithiba lephako la kaa
0: wena o sa le motho wa semausu le gale mogao o tshwanne o sa ja borotho ka lebese
1: sentia ga se wena ka mpotsang gore na ke tshonne na e seng ke gogotheletse tšhelete ya ka kao fela ga yona wena
0: ee a kere ke ne ke o kopile yona tšhelete ya gago o ne o kakisa bodula bote a tshe ebile wena o ne o sa re o na le di-alesonkese
1: tseo ga se tsaka ke tsa letebaleng o di nkile kao fela ge ko otsetse se di ganiwa ke batho ba bangwe be ke sa ba tsebeng ke tena
0: fela ga o sone tee jalo ka ko bona o le tee wena wa bolela gore
2: ke lone di-business te ngatampe mo ke tsang
1: wa bona economy jwa matsatsing ka wena sente business ka go fela di hula ka falese le tsaka fela jalo mme
0: kore wena ga o mpona tee o bone gantlego o buele lesea ngwana monyenyana dikgwebo tsa gao diwa fela ka nako e wena a bute o bontsha gantle gone o ntse o itshwareletse ka ntho e lengwe tlwela leshana
1: hela ga o na leshano la nex sentia kapa ga o chebile te mpona ka re ke moputswa ka nnete
0: mao a ko seka ba batla go besa le ntho tseng pe dijo tsa ke gone go e tletle o sane mo na le qose gona o ipone
1: wa tseba sentia ke ntse ke sebetsa mane ga mogale re ntse re etsa ntlo ga e ka watshe ya je
3: ke ntse ko galebela leshano
1: elama
0: wena go tlwaneng o sebetsa ka matsogo he gona kenge e o e etsang e mogale a losotlelang yone ga kakakakakaka a sa le patale
1: ke maitseng a ke patala
0: o batla ga e ne ba o ne o patala mona teng o batla o tlo nkopa tšhelete ya borotho
1: hai watsa sentia kwa se utlwisise mane go na le ntho tse ngata tseo ke ntseng ke di lokisa mane e ntse ke di bea ntle
0: mogao ga e ne ba le ya godisa o ka bo sa kope le marotho tsena o ka bo o rua fela o re thetsa right through betla ene ngwana o dula o na le something big coming
1: o ke ke ba utlwisisa sentiabasebake nna ba bona nna mogao ke nagana big and ga ke nagana out of the box a utlwa gore toro tsaka di batla serious sacrifices
0: mogao tšhaba ditelo di ata ba bote di bapoo ntse o bua leshano o ntse o goya big o ntse o leoga ka dilemo tse tsa gago ga o sa tlameya leoga tlolo se o tlameya o be le plane ya bote gona o tswa ka lefeng le sono o ntse o ya gammente ba le mane o ntse o gogone o lela go gutlela ka tlong mogao nako ya gore o amoele gore ga o nang le thomo na surprise vile e fifile a bote
1: ke batla go mmamele sentia mmamelesise gantle wa bona kao fela ga batho bana ba ntseng ba re ga ke na letho ke a o jetsa wena ba tlo ikwatlhaya motlhang dintho tsa ka dikopana mona thola go shebele le wena ke o kentsemogao
0: wa bona togo tse tse di lorane ke di lorane ke na le 19 ke santsane ke le sekolong sa moriri gore ka le le la matsatsi ke tlo fitlhelela mona mo ke leng teng tsa sene e tleng ka lemo tsena tsa gago tsa monna teduputso e wena jena o bontse o le ona o ntse o tlolo gago loga big ga dintho tsa o di popa
1: Lucky, listen to you.
0: Yeah, popela sasa.
1: Get out of one.

0: mokgotsi gobaneng o balesa sefatlho jeo sa batle o kopanya sefatlho leno modieng o ntse o lla o etsagalantle mogotsi tle
1: nto jonle a tseba ke tswa mosebetsing ne ya ba ke ya go motho ke e golong ke lo etsa di-interview le batho ba mane masepaleng
0: jale
1: mpha tseba batshetsi ba fadi ba ntho a kile jwang kore ba ntho a kile
0: bathong
1: tšhomi ba ne ba bitsa ntho e nngwe le nngwe ke nang le yona mmeleng o utlwa ke re ba kenya le batswadi baka ka nako ga ba tsebe le batswadi baka batswadi baka ga ba etsa nixi kore ke tswile mompho e kare ke tsotse ke ne ke ikutlwa e kare mang le mang o bona bofela batlhoore ba etse ba tšhomina ntho e jwang
0: mara gantlentle batho ba jwang mara
1: tšhomi batho kape o ka se ba etse letho wa bona teng ga ba tshegetsa moetapele wa bona ke o bolelela gore ga o na nix yo o ka ba jwetsang yona
0: mara mogotsi mara o a bona ntho ena e tlakile ke ntate a bofame a ntseng a tshela batho ba na moya gore ba o tlhokise phomolo
1: exactly mpho gona jale tsena ga ke kgone le o kene social media ke tswile o tsona kao fela batho ba ne ba ne ba ntho wa ka bosio le motsheare gona kore ke tshaba le go gutlela social media gona
0: jaleenaoneaskis
1: ka mona ntho entenakore mpolokeng le ena o ntutse molaleng mone o mpotsa gore na ke sebetsa jwang ke sena social media ke tlo etsa jwang mpho e ga ke gane e social media ke ntho e leng gore ke mo go fumanang ditaba teng fela mare nna ke tlo etsa jwang tšhomi
0: mara mogotsi moo ke a mo utlwisisa o bua nnete empa le ena ka nnete sa ka iphapanya o bona gore maemo ga a dumelele o be social media
1: mang a iphapanya mpolokeng jo go tlwaneng tšhomi mpolokeng a kgathalela maikutlo a batho e mosadi eo ga o na motho e leng gore wa mo kgathalela
0: hai
1: ke eng ka ba ke mang jwale
0: go na le motho o mo lebeleletse
1: go na motho ke mo lebeleletseng botlhetšhwame re ke shebe gore na ke mang
0: mogotsi a ka gotla ka envelope je
1: mpho nna ke se tlosa jwa ntlheng ke di sherife mpho
0: botle ka thothomela bone hema breathe in mogotsi theola maikutlo bula o bale modiegi butle ka o thothomela bula pele
1: ke tshogile ke tshogile e sale le nna ga ke sofumane mangwalo a tswang di-sherifeng mpho go tlhakile gore ntho ka mona e serase a tšhitleng
0: modiegi mogotsi theola maikutlo bula envelope eo o tlogelele go
1: thothomelaaaaisa se kante tisa ke batla go nka nako yaka ga ke redi go tloshabana le ntho e nale kore ntho tsena dingata mpho ka letsatsi le le leng fela be motho o tobana le ntho tse tse ae
0: ga ore ke se ka o tatisa o bolela jwa modie mmamela ga ke tla o sia mona o le mo o bula di-envelope tse re sa tsebeng taba tsona ke bokae
1: yo
0: ga o ka edibana o le mong mogotsi ga ona mo ke mona go tshetsa jalo ka motswalle wa gago
1: okay okay okay re ke dule fatshe pele ga ke kgone ga ke kgone mpho nna ke kgone re ke o thusa ntlwele mpho le wena butle keaboe mpho
0: ke o thusa fela tlhe mogotsi ya ka
1: ga bofana ranting mpho fana nketsetsa court
0: Hai, baby daddy no how was it? Nya man.
1: Bombo se.

sebetse basadi e mang ka maoto le thusane e mang ka maoto le jarane jwalo ka basadi le tshwane le basadi bana ba 1956 ba ile mba ema ba kopana ba ntho ile nngwe ba re wa thinti mfazi wa thinti mpokoto Kwana jalo tshwantse re bua ka 2026 ha re bua ka basadi ba 2026 re be re bua ka bona gore hona le ntho ba ile mba yetsa go hlola tlala go lwantsha tlala ha ke bua ka tlala banna ka ba ka opola bontate Thabo Thedingwane ei bo baba ha ba bua bo Thabo Thedingwane mane le nga umane ba re ba lwantsha bofutsana ne Thabo petsantle bontate tso ya jwa mona mra Thedingwane o thotswe tse tu matsatsiana re metso tsenge mashoma raro ka mora go ra ya bobedi batho ba sa sebetseng 13.1 million ba sebetsang hona jwale ke 16.7 million tabang watswa hona jwale ke tla o shebela dipalo-palo tsa 1994 hore ene le batho ba bakae ba sebetsang ba ne ba le ka bo khola ne le bo 4 bo mang ne ba le tlase ya holo ka 1994 empa ka mora 1994 ka mora dipeto tsena ke mona re fitlile 16.7 million ya batho ba sebetsang gore ke batla o eng ka lona mono ke tla o jwetsa gore na gana 1994 e ne le batho ba bakae ba sebetsang gona jwale re 16.7 million ya batho ba sebetsang 16.7 million bana ke ba sebetsang bana 13.1 million ha e sebetse Freestata le yona e batla le hodimo 37.3 e hodimo ha ke tsebentse ke re e batla e hodimo Northwest 38.4 mme ba re Northwest yona e tla dulang tse e phahama gobane batho ba tla Northwest ba tlo batla mosebetsi di-mining ha ba sa fumane ba sentse ba dula Northwest Eastern Cape 47.5 isn't Cape ke ne tswerembo Island ane tswerembo na bo Port Elizabeth e tswerembo matati ele ho ya kwana isn't Cape dim ke ona province ya batho ba sa sebetse ina le lwatle Eastern Cape ina le lwatle Eastern Cape ho etsa lang Eastern Cape 47 Every time you go away, take a piece of me with you.

0: a simohe motemotle metsotswe rona re a uya mashomo mabedi pele ho hora ya boraro ska le ka waitsa tsupana kwa hon mono he hona jwale fela re metsotsong e mashomo mabedi le metsome raro pele ho ra ya boraro moya wa ka o phame ya bohloko wa mpimo motemotle o phame wa tswa khutlwa moya wa ka o ya kwana wa tsukutle ha mana e kare ntotha banga go fumane ha pentate wa stetsa ka mpolela hore na ba tsha bona ke ba tsha ba bakae ba sa sebetseng ba rona ba batho ba batso a ka re bolelle nthwene ya gore be basadi ba 53% ha ba sebetse wa tlapelo yaka Freestata Cabo di Plus Freestata Cabo di Plus Limpopo Cabo di Plus ye bo Mpumalanga man bona Mpumalanga hlaka Mpumalanga le temmono Cabo di Plus mo moba bona Mpumalanga KwaZulu Natal ya lwana KwaZulu Natal yona ya lwana empali yona yudimu ka 32% akore ke mfumane ka bona so mo tshwere re ke motshware e ntate Maluleke dumela hape hle monna
1: e ntate thuso
0: ke ntse motswalle wa ka e ke moratam ntho ye mejwang ntate Maluleke youth ya rona ye mejwang ba cha ba ye mejwang ha ke ba botsa kopa tshwarelo
1: Ai o skaba wa tshwenye ga tate thuso ke mmereko wa rena youth yona unemployment ya bona ba ba leng 15 to 24 years ke 62.8%
0: ema ona timo 62%
1: ke ba ba leng 15 to 24 years
0: 15 to 24
1: Yeah, and then Baba Ling 25 to 34 years, unemployment yabona ki 41.8%. So heriba combine kamuka, unemployment yabona ki 47.4%.
0: Thank you, ntate waka uqedile.
1: Ke lebogile.
2: Lo go labo tshetse ga ba ha o jalo ka sephehi le spa fumana 80% off ho di sebediswa tsa Nutrifresh kitchen essentials ha re ka di hlahiswa tsa jalo ka Cadbury 5 star lunch bar PS Astro's kapa crunchy 40 to 48.5 gram tsa peri ka 24 randa o boloka 8 rand kapa 6 pack ya 100 gram Danone Nutri Day yogurt tsa peri ka 30 rand o boloka 10 rand di tseko tsena di thola hala o fitla ka la 23 August ha te ba isa le ding spa fela hona le di pehe
3: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS Lesedi, ho 39771. Ke Lesedi, ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Momamedi, ae. Ha ke re bue, momamedi a ke re bue le wena. Ha ke no leng kana kwetelele, ho tloha mona ke a pineng. Ha ke re bueng, momamedi a ke re bue le wena. Botata bo ba tlhokeo ya mesebetsi re ka bolwantsha jwang tshaba se setle se setso tshaba se setle sa obewa peo re ka bolwantsha jwang botata bo bona ba tshaba rona 15 to 24 years 62% 25 to 34 41% ba thum botata bo re ka bolwantsha jwang kore rona ka rona u ithela mesebetsi u iketsetsa mesebetsi re ka itsa in rona Limpopo ka bo maplus Limpopo ke ha bo merafo tjalo ka northwest merafo mengata northwest le ona le di plus di temmono watswa ha re le kerela hore ke phone le siage man ye mna siage o kae man O kae monna man ke ko founele man. Ha ne re tsama kerela mane. Re fumana hore kerela di milioni tse dula mono. Basadi ke bona ba sebetsang ka gore ba bile ba lukisa le di o di bitsang. Ba lukisa le dikuta. basadi ke bona ba theha mesebetsi ka man ka kerla mani India mantombela hana ke mang meano mo India e hore ne re tsama le yena ha re tsama ka mona ka bokerla se ya ge ke mang menu e ne re tsama le yena monna man are bontsa hore ha ba lahlile le kgapetla la panana ka kgapetla la panana hona le nthotse ba di etsang maybe le di theya mosebetsi ha ba lahlile le kgapetla lena la le hapu ba itsa jeme a xa tswa ba itsa leng hape ka le hapu Rabara Yaman mobile limba sadi ba 38,000. Mobile limba sadi ba 38,000. Ile ba sadi ba kopane mo ba kopane ba bona ka bo bona ba iketsetsa mesebetsi ba irile 38,000 ya ba sadi. Madabra dash ne ile 48,000. Harle Kerala ne ile 38. Banna ke letsetsa man. Haya kya kula ka mona ka studio kya kula bana re tsama ile lona le fatse lena 53% ya basadi ba se ba sebetsa he bana basadi ba jere malapa hona jwale basadi ba jere malapa re ka itsa eng what can we do Mama medu moye ngole sedi FM dumela.
4: Ha re ka ntse mtau.
0: Ke teme o mametse taba yaka.
4: Ke mametse ha re ntse mtau ke le ka o aga.
0: Ke a kopa ka khore ha ke tsebe ngwane so ke a tshisa.
4: Ke re ke utswa basadi pa lo bona e hudima ho re ba ba tsho sa sebetse. Wena o re ho ka etswa jwa. Ke mo fela nka etswa ntate mtau. Ke a hore re le basadi re tlo lo kgetha mosebetsi a ke re ga bona maemo ga o sa tshwana le pe mosebetsi o mongwe le o mongwe o tlhagang la o ka ba wa ba le mangolo o sebetse ya bobedi rona batho ba bomme re tshwetsaneng re seka diana re tlwele go iketsa dilero tsa lona batho ba bontate re phamisa lona re le batho ba bomme re be re sa phamisane re diana
0: o basadi ba rata o diana
4: ga diana ntate mtau ga saolana ga re supportane re kentse di lere tsa lona batho ba bontate ga phamisa lona bontate
0: basadi le kentse di lere tsa banna
4: di lere tsa bontate ntate mtau ga hona lo ga phamisa le ga kampa ga saolana yona nako eo ke re saver ga phamisana mosebetsi o gaang o molomo
0: re se re tla go tlhola o tshwa mseme. Jwale hona jwa da o kantse ke bua ka basadi ba India. Basadi ba India bona ba khone jwang hore ba khone lo thea mesebetsi etsa bo 48,000 kae kae ka man ka bo Madabra dash bo 38,000 ka mona ka bo ker. Bona ba khone jwa even thwetsa ngore ba khone hore ba thela ne mesebetsi ke eng? Ha o nahana wena. Ke a tseba o so fihle mo. Mara kelelo ya o fang.
4: Ke re lo ka empore ba bona ba khona ho bona hore bokamoso boka po ke ile se tanga bokamoso go ba nane la pele ke nka ka ibua ba khona ho nane la pele ba fa tele mogao jo lo ka rola jo lo ka dikgo tsa temtau
0: ke le bo ngwana mme are ba sadi ba tshetsane ba diana mme are ha ba sadi ba ka tshwarana ba se ke ba fetoha leri re ka bona mo riang hei a bua mantswe a bima bua mantswe a matata bangwe la ba ema ka maoto mo aemeng teng mo mamedi a ikgona ena taba re lokela go emela ka maoto 53% ya basadi e mme basadi ba tshwere malapa o mo yengwe le sedi FM dumela kgotso
5: Weten, na de tuso, o even like na hore like go never study re ka tshutana jang. Because never batla ntwetse like I really told him seriously, ha re ka ikopantsa maybe go never study re ntsa di 5 rand and then I think re ka build up ana jalo ba te tuso.
0: Go bana hali fumane mesebetsi.
5: Mesebetsi re fumane ntate tuso re tsa mari ba tlhomtsa re tsa ha yena re ka di interview. Mesebetsi ha yo mo di interview ntate tuso. kona ne kana ba tada da kai ko kansa ko fara ke jo ba ke ka fara ba ko kansa ga ba sai ran sa di 5 rand tan da tu ne ka bill ta pam sai ka di 5 rand tan don don ne ka ga ko lo a mi
0: like it's a fake 3
5: like it's a fake 3 da tu ne ka tsala ba ne di mind the special because we tsadi ko lo ba di da te tu ma sai di a iyo ru ne ba ba di le lo ga re ko pa ne ne ka ba li di nere ka bana like di bona le di PhD ba ma di ga di complete re ka pa ndo data re ka tsana mo gore at least re di ga tla something ya rona o bana ke na le bona ba tsa sekolo ndi ba ya ntseng yona ba ka tsana ka di challenge gore re bona character ka kopantsa bang because pro problem out no to the finality if re ka tlhola fear ya rona enana then re build up tela rona ra itsetsa ka di 5 rand tsa tsong ka tsetsi
0: ke le bangwana me wa bua mantsoe a matla gore e basadi le a bua man jealous down ha ne le ha o fine ke tlo le meta marame mona e re fela ke le meta marame ke le moe mona mba
5: ke ke krentsela re petsana
0: ke le bangwana ka ka mo ka petsana are na le letswalo jolo ka basadi tsho jolo ba basadi re na le letswalo ha re ne re ka ikopanya bona mushimane enwa e ri le ra motlisa mona le CD FM ya seng a gore mang mang o ya huena le makume o na ile ho yena tabang makume o na ile ho ntsele o na ile ho ntsela lo bona ntsele seng kwa tsethu mo mushimane mona ntsele man seng kwa sedu u ba kopantse bathola ha re etse ntho tsa rona borotho ke bona ha re phahaneng ke laba ka kopa ka rival ka re Everton ka rival ena ka ofela tshehetsa muthi eno leta theme sebetse makationing leta bona re makationing batho ba tla sebetsa ha re tloeleng twena o setsetsane ya hore re re ntwena e tla ka mang ke mang yo ke ma ha re tshehetsa neng batho ba batso leta bona re tla khona go theme sebetse ke a le bolella ke le bolella chaba se setso re tla lapa ho ya huile ha re sa tshetsane ba buile ba sadi bana mana ai wa tswa bana kore hey fa ka tshisa ka mona ke batla ho ya mabenkeleng hono jwale
3: o ga ba le hlasipa la bothata ba molao ho tswara ka phoso kekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona amalala la o tso hutusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng
6: Durban e malala la otswe dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe kgweding ena ya August Afrika Borwa e motlotlo ho tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya baetapele ba kopaneng ka ho bona dintho ka leihlo le leng tswelopeleng ya dinaha ntshetsopeleng ya di-industeri tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka hohle-hohle ha dinaha tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsoho kgwebo e a ntlafala matsete a hola mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang kopano ya bo 46 ya SADC setereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katleho eo re abelanang
7: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: motho motle a ke tsebe gore motho e ka re thabang re ka kopanya basadi man ke le thuso motaung le wena thaba ke re kopanye basadi re dule le bona mona man ba ke ba ikahe ba sadi ba iphamise ha hona hore ntwe tjena e ka itsahala batho ba ina le matsoa ba ina le mahlo jwale kutlo bua ka township economy ibile wena ya botsa lo ngola dintho tsa tentseno tsa economy ya makationing bona ba sadi ba magoa ke 9% ke nnete bona ba bangata jolo ka ba sadi ba batho ba batso fela magoa a gona ho ikopanya au sikena ka mona re ba ntse di 5 rand mo mamedi o moyeng le CDFM khotso dumela haleu
8: Kotolkan
0: de tsisa. Ke tenda du tlile taba ya ka kere.
8: E ke kula hande de tsisa.
0: Ke le bona tate. Ke na tabe.
8: Ndo ke tsisa mona ke bona hantle ha ne re le batho. Re ne re ka kgona go bona go tlile support go tswa ho mmuso. Ke na le na dilo ka nna ke na le pensa ke tsa sekolo. E ne ke na le tiro go la ho so ke foka ho re. Ha ne ka kua ine ka ho re. Ke tsole support ya mphumunya chele a ninga fona go ntsha la go
0: kuma metsi go kuma metsi hantle o na le tsebo ya diplase mmuso le ona re ya o kenyeletsa wena ngwana ka re o be ka thoko re mmuso o thuse batho ba tshwanang le lona jalo ka ausena buileng a qadileng o bua mona le yena ka mona ka rates gore batho ba badileng ba tshwanang le lona ba be teng mono le mmuso o kenyeletsa o thusa hore re theule palo ha di ene e kana kana ya batho ba sa sebetseng mona o hlaisitse ntho e kgolo hampe ya golo ke tlo e bua ebile nkile ka e bua gore bana ka ofela ba tswang university ba tswa ba bang ba tswa bo Russia ba ithutile diplase ba bang ba tswa bo kae kae ba tswa bo Kivi mane ba bang ba ithutile mona bo Freestata ba bang kae kae bo Northwest ye bana ba ba thutswe ka tshelete o bua nnete ngwanaka ke ema le wena utlwa boy
8: ke a leboha go le tle tshwe some town ke David ka mona ka Gauteng Sekoro
0: ke a leboha David ke ema le David ke ema le yena ngwanene ke malien re tlame ha re le ba itapile hona jwa le re tsuwe mrobane tshwantse ha ke le mo itapile hona jwa le ho ja ke ne ke le metapile ke le mmusong ke tshwere le fapaletseng ka palamise tshwantse ke a thothomela ha ke utlwa 53% ya basadi ha isebetse ha ke utlwa hore bana 13.1 million ba thwa ba sebetse ha ke utlwa hore batsha ba 15 years to mamang to 24 62% e ka nqana ho half ha isebetse ke nka mmamedi wa o qetela ke a ikwala ke a pineng ke a chasa man ya ka svaram mo mmamedi o moyeng gona jwale
9: hallo
0: mama
9: o kae ntate thuso
0: ke a phela mme
9: o bua le nthabiseng ka moriti ntate thuso batho ba bomme ga re ratane
0: a tlo wa nthabiseng a e wena man
9: ga re ratane obane motho wa mme ga tseba ntho e rekiswang o mphe sekoti ke rekise go tlo nkukela di-customer re tlo dula re tlhophile batho ba bomme bane ga re ratane
0: ga o mosadi batho ba bomme ga ba ratane
9: ga re ratane kwa rona ntate thusa ga re ratane a ke re ga o tseba sekoti o isa mosadi o mongwe a rekisang yolle
0: jwale re tla etsa jwang wena mogotsi wa ka taba gore re etse gore basadi ba ratane basadi ba tshetsano ba ke mona wa e bega ga e bewe ke ke le monna e bewa ko wena ebile o mosadi wa boraro a e buang tabena gore basadi ga ba ratane
9: ga re ka ratana ntate thuso wa utlwela mosadi e mong leqeba bothata kore ga re ratane
0: a e leng kutlwisa botlhoko jwang a ile nkutlwisa botlhoko mane ga tswa le otla pelo wa ka ga ntho e bua ke lona basadi ga e bua ke lona basadi ore basadi kore ga le utlwane ga le ratane ga le tshehetsane e mongwe o itsebe re a diana ke a tswa ka studiong ka moe kampa ka tswa ka tsamaya ka gae ka fitlha ka pheya ka re papa ka e tsa lephotho mono ka re ka lebese ka ja ka robala gae e mo mamedi o moyeng ke le sedi fm hi
8: tao
0: ntate
8: lekae tao
0: ke a phele
8: ntatethusomotaseseseseneyaka south africa batho ba modimo go na le sebeditse diplus ga tseba ka ga plus o ka mfa wankisa mo o nang le sanita tsabola kere mo o tshwanetse re plante thuso wankisa mo le tshoteng ka fa kere mo o tshwanetse re plante sana blow mo monana ntate thuso ke tsagsetse mokgwa mongatame ka se tsoka se raute bo le ha re tla ka se rega re go rutla re le teng re ntse re le ba qala re go rutla re ha na re go na re ka ba ne la teng ha ya di a fuwa ka se ba go na ba re sa fa ba ba mo shwere tsana ba tla tsela na ha re a tlo go bole la ba tla tsela ba mo nna ka ntle le tshuso ke tsong tshuso
0: a ka utlwa utlile bohloko ke a utlwa hore utlile bohloko mme ke a utlwa hantle
8: ke tsani sante nta ke tsani sante na ke mo tsitse ka plus ke a tseba ka le ka o mo ke a tseba ka go ka go mo ke a tseba ka go tsaka ka la sim ke a tseba ke ba ha re tsena pontse re tsi re ba le ka re tshusiwe
0: One is Kemi Lelona, Kelona, Kema Lelona, and that Kemi Lelona, and that or Balababa, Borbuko Baba Bakalana. Bane ba ikopantse bane ka tsebo yone bane ha ba ka ba fumana thuso e ba nna batho ba ba tsole tsweri mmuso man e ba nna tsweri mmuso man a ke le siki hleng thwengwe itse mara ke le etse ntweng man chalete e sebeletse tshaba man le ska ba le letswalo man kore ba kampa ba ruwentse tsene mpa be le ro sebeleditse tshaba batho re ba bona ke bana mona ba sebetsa tshaba style ma lo wena man Shaba slime malu ena ora high corner man mutawungla lekaru entseng ke yenwa man o entse re batho ba thole mosebetsi ke yenwa o entse tsena le tsena o tshwere budget mo o tshwere budget o kopantse bana o ba kopantse ba latile ha ile ba limpopo o mo limpopo o tshwere chalete wa ba kopana ba mpumana ha ile ba fixa twa ba kopa ha ba le mona accounting hape o nka chalete o ba kopana o ba qalla ntho itseng o bo ba fe motho ya tlang o ba thutsa ya tlang ho ba etella pele Katse bo yo bona ngore bana le yona bana bana. Ke utlwa bohloko bana utlwa batho ba bangata jwang ba bo rona ba tseba ka plus. Utlwa batho ba bangata jwang. E bile o tseba le ka santa. Ke nka mong mamidi wa ka e kwala. Ke tlotlwa ke el. E mo mamidi dumela khotso hai. Mamidi dumela ke a kwala jwale.
10: Are thuso mna telekong.
0: Ke a phela moratuo.
10: A mna ke tsere thuso Country South Africa ona tsona ba di ka se fate sa perekis se fate sa tsi u kampanya neng ka puti di perekis tseo ka di fa di fareki hona lo re teng ke di perekis tseo ke di phehe perekis e tlhweng e mona to go feta ya le re re ka ntlo pende le thuso fela ha hona motho o tla mona ntsa tsamaya a nkile di perekis ka plastic in a re ka rekis kampanya e perekis ya tsamaya le dijo tsa difariki tsa gare ga mosebetsi ga o ntate thuso ke tlala fatshe monana e mathe fatshe perekisi perekisi e monate e tswa sefateng go feta e rekisiwang toropong ma e monate e thewe ba tla tsamaya yona e tlhala perekisi ka mono tsheletso ke go phe perekisi e monate ya botlhoko ke re o ke ke ba bona motho a ntse a phutha diperekisi a diga sefateng a re ke lo rekisa
0: di a bona be di fuwe dikolobe
10: dia bola ntate o tla fumana di le tse fatshe ke go tswa ke le tsela e tere ke tsene ba
0: se ke le na kunya di taba re tla bua o sane mo mame di tla me o bua ntwe nam ska ipotsa hona jwale jwalo ka ke le sibudi ke le thuso ke hasetsa mang ke hasetsa mang ya sebetsang ya sa sebetseng ho rakya boraro ke na kwa di taba me di taba tseno tla di balwa ke mosiwa tswe

0: mamedi di fella mona di tabatsena tsa hora ya boraro a re di ano tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya bone re a thella afternoon drive
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa

0: Na le ke ga tenge trend engine and 22 go.
1: Ke ka ona re happy new year ba sotho ba batle, happy new year ba sotho ba batle selemo se se cha. Sabatsutho.
0: O jalo fela mo be di message di kitso go tshwaretseng tsona fela ha jola ga mabenkeleng ga khutla.
2: O romela molaetsa ha o fihla lapeng. Romela location ya hao. O seke wa tsamaya o le mong wa utlwa. Ana ke mantswe ao basadi ba Afrika Borwa ba utlwang ka mehla. E seng hobaneng ba sa tsotelle. Empa hobaneng tlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobella ho phela ka tsela ena. Nahana fela ha thupello ya pele eo re rutang bana ba rona ba banana. E ne ka ba boitshepo. E seng hore ba dule ba tonne mahlo. Ha re ne re ka ba ruta tshepo. E seng letswalo ba dule ba tshohile. Kgweding ena ya basadi, ha re aheng Afrika Borwa eo mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona, a sebetse hantle ka bolokolohi. Mmoho, re ka fedisa tlhekefetso. O e tlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.
1: Mamedita ba bohlokwa ke ena. Ke labobedi la jackpoto ya loto. Ka labobedi lena, o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya loto e lekanyetswang ho 82 million combined. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Eya, mohlodi e ka e ba wena. Shebella ke kajeno ka hora ya borobong wa mantsibua ho SABC. O ka e ba e mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. E ke tiile ke re wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hopola, dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa semolao ke size khaya.
3: Spring, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni, Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. You live.

0: ke metse go letseba
1: entla ho lo gaitsela motho me Mohamed Mathela marangrang le sedi hona jwa
0: no ke rata
1: o tlo tseba di bubuditsa ha o ka nepo ga hantle ntle motho ena ke mang ho etsa lang ka yena ke tsana le o tswa ga ha mantla ke ke ba lo ke ntse jwa lo fela ya hona jwa le ke ne fashion
0: ho ntho tsena tsa nyane tsegisa ditsebeng ka lona le botse re tlo ditse bangwa tse
1: wa bona ke la ka bona ke tla ke bona ke mang a hlang ha ke re ke a setsa
0: o tla ba ke le
1: ho na ta wa mogo ni o re nickname ya ke ba
0: yo wena a tsama tshwenye ka bula jang o tsa kana kana se tlhopa sa repa ke
1: a
0: ke le se go
1: ka ba jeng
0: kaoje
1: okay ke mame se mame
0: kaoje tsa kana kana le crew ya repa a qala o ibua le wena ntwe so le bitso le o ke linkile crew ya rona ya repa re tsa beatboxing ba bang ba repa nane ke le monate ka le tswa mo bitso le
1: yo ba no sa gone e tsantle no
0: setse
1: oh libitse libitse
0: din
1: oh din
0: yes din le ke tswa din
1: wa para mari khoma holo wa
0: para mari khoma holo re rola ke pistane tsa boy and girl bona tsane eh re rola di doctor ke le jetse le bitse doctor
1: doctor martin
0: yes ne gele banyane le bune gele banyane ke ntshotsa bunyane ntse
1: my favorite color is black color ha ke amanyoga jolo ska makala ha mo ra color manyoga ke ya ha ke
0: ya
1: tsiba ke ke mo mele na o tsebi nna ke ya o tsiba
0: I know bala
1: ke mo mele ya
0: lo bala
1: mo mele shaba he ya marandanga le sedi FM o tla di fumana he di buditsa ha o tlo tseba ha batsi ka tsona gore mang o ratang mang ha rateng
0: ke rata le fapala gona la marandanga ke ipotsa o tsane ke mang jolo tsebe ke batla o sheba mihlae ke bona gore ke mang ke ba le ntunya na tsenyane tsena ka lona
1: mamela share o like mono share o like dini o te motla
0: mono
1: metse ka mo rena ya boraro me ha ya mejere mo medire go fihetse leng hore di tlomme pele ka gona hena ya Africa borwa mohol le patseng ka bo bo
0: me wa tseba he mo ma medire re go potsetsa dintsa dintsho tsa bohlokwa ka jeno kgwele di mehlala matsatsi a le shomela motse le mong ke letsatsi la naha la baradi le ba
1: National Son and Daughter Day. Mme mo medi hotlo tsa dilana mohloka ka tsela makatsang ke mo leng hore o khotheletswa batswadi hore ba nke nako hore ba dule le bana ba bona ba fe bana ba bona nako ba mamele bana ba bona go ngwa mamele ngwana ha o tsebo ngwana o hlutshwa keng mme tsa tsena le o fana kwena go o motsebe hona le ntho tse leng hore o le motswadi ha o di shebe wa dikwekwetsa a tshi tshwanela go he o di shebe mme ka jo nalana kwena hore o tsebe o ratang ha rate eng
0: re go tsabetsa hore o shebe relationship ya hao le moradi ao ka pa le mora hao ka jeno hore le qota ka dintho dife o mo buletse sefuba ho lokae na o sebete sa o bua le wena dintho tse mo imelang ka pa wa o tshaba ka jeno re go tsabetsa re hopotswa hona le bontate ba thatafallwang ke hore ba re ho bara ba bona le ha le dilemo di le ka dikae o thatafallwa ke hore a re ho mora mona ke a o rata moraka ke a o rata wa thatafallwa
1: o na le dilemo tse beseng hore motho a ntate a re o rata ngwana hao
0: batho ba ntate bana le a ke tsebe hona le bothata ba ho ntsha lentswe la ke a o rata haholoholo ho motho e mong wa ntate nka ba mora kapa ka ba motswalle wa majitana le bothata ba hore a re o tshe ngwe ya hae mme ke a o rata jwale mora ebile ha sa le moholo sa le dilemo tse ka bantse mashome a mabedi ntate ho ba thata hore a jwetse mora hae o batla mo bontsha ka diketso hore wa mo rata fela lentswe ho lentsha hore mora ke a o rata ho ba thata a se mbone ntate ka ofela
1: ha nna tseba ke kgolo ka diketso
0: ha o batle ya o jwetsa
1: o ka jwetsa fela diketso ke tsona a tsena ko nka nna wa e bua gore ke a o rata fela be ke sa e bone jalo tshwanela gore le diketso tsa hao di tsamaisane di mmatahanye le seo se buang bale ke bona ka tsona pele ha o sa nthate a
0: fela bo ntate ho bontsha lerato batla o bontsha o le mora hae kapa le motswalle wa hae ho bontsha batla o bontsha hore ke a hore fela hona le nthonyane batlange ba thata ka mpana rantsa wa tsa re ka ofela ha re ka ofela ntjaka a ntwana wa tsiba thama le ya o foster wa tsiba fela o thato ga re mora ke a rata monna
1: a go mbontsha hle
0: a se nna ho
1: a wa na tsikeng a ke re ke baga le baga di le ntho

0: jo lo ka ha tibla ke tabo dabelong hore bo se batle ba tlona hona jwa. Ana re santse re referewa na ko etelele. Me mangwe le motho a buti o lelekisa motho na go kae? Ha o le motho a ausi o fa motho na go kae hore ka nnete ana dulantsa atla khutla.
1: Ukila yetsa na go kae bra yaka? Ukila wa lelekisa na go kae? Aibe ukila lelekisa na go etelele. Bunyane bile na go kae? O ikemiseditse hore haibe ka nnete o tsha o ka nka na go kae ka nnete ho ilwantsa ntwe ne we batla. Na o ka khanna di khutse tseletseng go tse pedi tse tharo selemo go tla o tseleme go tla hlona ka yana o sebetse
0: tseleme
1: o ikemise o ka bunyane ha o ka re o re a bana ke likilekile lexitse e ka bana go e kae bra yaka a o se ukilale lexwana ke kae wena hona ke eng e kana li batlang ho lukisa pele ba usi pele ka jeno motho a ka re targete wa thatata ka jeno.
0: Wa bona hona le buka ena Steve Harvey ke act like man thing act like a woman
1: think like a man yeah
0: me buka eno ke ngwa di buka tseleng ho go dilesa re kse ga tsela magatsa ho bana ke mo reneng re fuwa malebela jolo ka batho ba basadi ka bausi hore o tshwanela wetseng o ska ba too available o bapale how to get me how to get ena we bapale 90 day una ntho bitsa 90 day rule me 90 day rule ena we bapala le pelo ka fitla ka hare ho relationship me nna ke dumela ho yona hore bunyane ha o so tshe ho tshe o likile go ditse thago ka nnete o ntse o re leboke ao rata ke ntse ke re
1: boe ke bona pamisa ho
0: tsena
1: ha ha ha ha ha ha
2: I know, mna o skabali ka balona ka molamuli mongwe bana ha o gaua
1: mathata e mna e batla o feneketse e batla o feneketse
2: e ha ke re ha o sonyetse so e ha o sonyetse ke te mo ka ring ex ke thotsi e se batlang se le tsaka se le se batse ke khetsi pele o ghetha mna o no shebeshe
1: fela bonyane o ka nka na ke kae ha e le hore ka nnete bongana
2: mohlomong ha re
1: pele di ela tu
2: ha re fe ona be ke matsetsi ya sekolo ntse re isa isa mo tla se ka dipuo ntse ke ya mohlomong mo dulang e go kolo kuchana
0: jalo 7 days wa tung
2: kgwedi ha ile go ketse ba mo dulang ha ke chaisa nne ke hlae ke go bona go tlele di sweetnyana mo di chocolate ntse mo nate
1: beke
2: fe
1: ke dimela na lona
2: ha bona da
0: beke beke ngo tsanela be se ke ina ha nne go bona go o na le bokamoso na le bokamoso le pakeng tsa go
2: akere ha re a ke tsa mohlala ha re iqala ile manta mafelong a beke ke ya hunka he re a di jo ke mo khanya monna lo ke la ngaolwe teng ho bona ha le hore na e hua pele ka pao ya morao ka pano ka pa joa
0: yo ana ke go khoditse thago ke mme ke ha di sisiye
1: yo
0: wa ya go khoditse thago
1: ba tsang ka fithellela ntho tseng a tadwang ka go khoditse
2: thago
1: nka le ka fithellela bophelo ba ka bo ka fetwa ka hohle hohle
0: ene ka fumana bo fetwa ka ofitisi sa ke tao mphumana ka go khoditse thago
1: ha ke ke
2: ena hapele mena hano ka tla be se fitile ma khotse tsa mohlomong tsho ke neng ke bona ke tla utlwa 6 a yo
0: ho ferreha ho tshwana le ho batla mosebetsi ho ferreha
1: ke ka hore kenyang CV tse ngata di company tse fapaneng ba o bitse mpile
0: ho ya mme wa bona ntho ke ratang ke eo company tse di le 5 ha di tshwane ho na le lesedi FM le o le batlang ka pele ha ka ofela wa ngutlwisisa e mo ho lesedi o tla dula dilemo o ntso o ithorisa wa ngut
1: o kentse CV le lesedi FM o le batla ka pele ha ka ofela o kentse CV Marian Roberts ha o batla mosebetsi
0: Fela toko ya hao ko sebetsa ka.
1: Lesedi.
0: Ko sebetsa lesedi.
1: Marian Roberts be re tlokwane ngwana ka bophelo ba bo fetwa ka je.
0: Fela toko ya hao ke.
1: O sotla ga o sana taba e
0: mphitse. O bona ke mane mo leng go ha o lo na tifelo ke mosebetsi.
1: Ah, company ka tsikana.
0: Ha o batla o sebetsa lesedi.
1: Ka
0: tsuta
1: pele. Ka tsuta pele ke tla na tifelo ka tsana.
3: A tsa di papadi. Ho ria tella. Le bongane tshabalala.
2: Ke le bile a ole bana ba se arqa le tsena tsa dipapadi tsa pele ka tsa netball mo ka ubere e bile le khala le ya mehleng ya hlopha sa Spa Proteas ke bua ka Bongiwe Msomi we ke ritse palo ya di gautse etse o lebitso la hae ka nnete tse wa seng a di hapile jolo ka ha tataisi tsa hlopha sa Johannesburg sa ba ka tla

0: LKG Mawuze to MSA le Sammy K ho le se FM le tshwana le mme tlhala metsotso a pele re fika o reng yana ya bone ra o mema hemo wa medi ho hashtag
1: mjate.
2: Hello, hello, Thabo, le buka mo. Ai, bana bana tsena ba sana mamelo hle. Ba a ba utiwa na tsena ba sana mamelo ho hang. Ho na kana kwa gona ne re feriwa le ceremony sta yo se fela mphe. Motho a ntsa o mathela. A ba o sothele letsoho ke go nno mo hane a ntsa o sothala tso e fa ke go tla o mathela go ukwa ha go ngwa le shopong fela o sila falla. Bana ba bona ke nana ba batla dinomoro ga o gana ka dinomoro ao wa o se o di batla go e mong ao bana mamelelo go gang ke masawana plus ka mona ka peka Lesotho.
1: Viva Machita Viva!
3: A se thabolele bo go di se thabo direga ka nnete ha ebile na sa kgone go mamelela ka nnete a ka nna ya metseng e pijana a ka nna ya metseng e pijana ha ebile na sa kgone go mamelela ga kalo a ša ka nna ya metseng e pijana.
4: Thabo le lebo e reng ke le jwetse lebo wena ntho thabo ga iyo ntho go 7 days 7 days ke eng ke re nna ke nna motlhoka lebise ka mo straight. Kere 1 year motho ntse a matha even I'm sure ka mora 1 year ebe le gona ke zama a buti o napalelagka ka moshaota kere he ya ko se go nna wena nna ke busy ka ntho tse ke leng busy ka tsone ga ka give up till 1 year ntse a bala teng batho ba mamelelang go nako e telele until ke ba nna ke itukisa ke bona motho yona o sera se wantlhoka yo ke ba shapo nna le yena ge shapo no how kaise 7 days no
5: o botsega mmatla men's conference agenda re tlo kenya tabe
0: ho thuke ha matla selem le se
5: lopeta e ga mo hloka me re tlo mo gale ma ha botlok tlo mo gale ma ha botlok
6: dimela dimela skin se ke se hlompa mongzito that he was le top number 7 yeah le top number 7 ke dumela na le bongzito big ya ka net ele ka ne fela yo na ne ke se ko le 3 weeks so se kusuba ta ke be ke potse be jwale tla be ke o tla loka tshe ka nnete na ko nana ngo la hlela thaulo sense ke dietse aba di thodia lo ke mpa ke nana bongzito 7 days ke le tshomphile di buritsa kuma data mari ka tai
1: tsanya ma draja
7: ho tse tsi bo sile le go ho tse bona biso
1: ho tsonda di
7: ka bolele bo nna ke nahana ho ya ka hore o ya ka emo o ya ka le ga to tibosi ka pa o ya ka di benefits ntho tse o di bona hona ntho tse di bona tibosi wa bo so tibosi nna ke nahana e thabo ho tseba ho rata motho ha tibosi bona go sile bo nka ya tibosi nka ya a tsere ke ka le ga to tsama ga ta motho ke ga ta yena ha ka sheba ha ka sheba di benefits tibosi so ke nna ke ya se tibosi nka ya tibosi le slim ke mo rata tibosi motho thank you tibosi le lebu thank you letsa ke tse maphutsi mo kolo fela photo thank you
5: maphutsi mafelo nga go di ena re a dula as men's conference re o hloka ngwana mme re o hloka
0: a ka le slim ke
5: mo ha re tsontse re ba gale mme bo bo
8: he la toki toki e toki toki e poro potwana le mo shangu le kae ka mono bana beso phelang re phela milo maso kwa motangwe ga se machabe ne fa tsena ka fetsa ka mona ga vele ko mankile ke ntate wa maso so le moki bana beso ntho le buang ka yona yona e bile le ngukutisa bohloko a ke na hana di ntho tseno bana beso ke tswa ho ya madi yele 7 years more than 7 years e ke metse ngwana motho bana beso e la ga hala qeta o qeta sekolo mpotsa gona ne ke le sira se ka ntho eno na hana jwa la ke sa bapala di ntho tseno going once going twice going thrice ke auction into hana jwa bana beso ha o sa ya madi le molemo a ke gela nkuka ha o sa ya ma matsatsi di eng a o qeta go bua lwana a wa gana jwa le tsena ha o re ke ya nkengwe la nkuka ke re bana beso milo mo se tsena tshonjolo ka se machabela fa tsena ka free start tanko
1: milo going once going twice
0: going thrice
1: gone
9: go ba le hlasipa la bothata ba molao ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso hutusa. Horatse 24 kaletsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance eo seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online mo ho le tefelo tse tlwaelileng.
5: Utla Phoenix ya reng. Phoenix ya re thabolele bona ke notloqe ka motho mona hore ke morate. Mo freya hangwe fela hantsa khosa ke a feta ke nana go re busy hampe re batlana le chelete ha rena nako ya thu kekana le bana ba bomme ba bangwe ge ba ge gate ge batla chelete e ge patane ya bohloko ge patane le bogotswege ka mona le ka
0: ha ba ke nna atletsa o mama tse ha o bule he o jo tsaba
5: wa tsaba ntho e ke dibela ngona ha ba neng le wena e ke mofuwe a le letsatsi ya leno fela
0: wa tsaba
5: ha ba neng ko wena e
0: ntho tsa ka di ding kana go thabo hle ntho tsentle Dingana go ka fumana wa bana ntate o 7 years ngone simo o 7 o ka fumana o 7 years ntse ke fela le gahle le gahle ke go tlutlhuno ba ne mangwala fatse ka ntu ka lotu e ke ga na tla qeta gahle
5: tsene o na le nkabo beke how to
0: ba mangwala fatse ha ke tse botho e nngwe lo se ya mola o no tlula mola ntho mola ono ha o dumetse o tla kopa
5: o dumetse o tlula mola o ke na go tse thata tse o re ne re freya ka maibana ke na le bana le leng ke ha e le leng ke a mabedi ne ona le maibana a mabedi
0: so no tsa maka wena o
5: le ha o ishwa lena la he e o tsala le fe
0: ne ga le re ka bona go fela o ke stop
5: is come to ai no bua fe
0: ke o tutu wa bo matsepiso bo malagato ke gahle ahle
5: ya matsepiso a malagato
0: ke ke ka la o re
5: me va bona
0: a gala ba ni no a bo e khatsa hello
10: lebo
0: ngwanetse
10: le kae
0: re ne le kae pa
10: te
5: abdat
10: a rona me senya go ne re le di tsama boy go
5: yes
10: ane ke bua le ngwanana ona khawa mothapo a ya sala ka wa e Una san sugudi. Ba nota tu wenta te ke ka hore le ga gona o nyala ga ba le ba sa.
5: Ka nako.
10: Na na motho a tlo sugudi sa sele.
5: Jo.
10: Ai.
5: Ha ka tlo re trenchwa ka ona o dumela.
0: Jo. O mo re khosa.
10: Ke ka mo tsitsa.
0: Le ka ngwana so.
10: Re teng re teng a buti ka molo. O mnati tibo sumnati a le go ba o trailisa o bona gore mola ka re hona le mo kitlanyang ting
5: wa bona
10: ba se ba go trailisa tsela ka nna ke ba go ma ka motho ka la trailisa mara ke bona gore motho na mari ha ke re e me wa e ma ha re bua ga bua ha ke re go rekele khuku wa ithola mara ha ke re fitla tabeng ya no ga go buke pele bana jalo so tsadile o ya kwana jwana ntse ke le hantle mmulo wa bona mara mo e se motho o traditsa mo so le bona ga a thimona la ka re hai ha ona ntho ke o traika o ga ite mare motho o go ntse le sedinya nao o ka nna topa topa mari ke misetse tsabisa ka u sunta
5: bunyana o traitse na kwe kae
10: ke le ga tlhela ke khona ke 2 to 3 months
5: jo
10: le nna ke te conference
5: ha ga le hloka conference ba nna
10: ke le bua ba na di
5: ka pa muti jo
0: mo eng khatsa
10: e bole tiwo
0: dare
10: ya tira le bole tiwo
0: repeat that
10: pole le anya matati ela anna le bua tsena nako nna
0: ana nako
10: moto a le bua
0: batho o nga na go ga he bunyane
10: mota motho mo sa class di go di kgwedi a be ke be ke tse pedi di le kana a tlhoetse le nya ka ke sebe yo mo
0: a tlhoetse le
5: o sebe mo ntate
10: ke sebe mo ntibo sa serial
5: ho tatuwe man
10: ho tatuwe tibo so tatuwe hantle ga ba pala mo
0: batho ba ba
10: tsa di mo le class mo
0: ya le ga beke tse peditse o lebeletse kereng ha ke wa gaba kere ke a rata le nna gape kereng
10: wa tsela hona la buti a kata o bua go bete ga motho o bona hore se bona hona le meki yang ka teng hona le mo reng ha re wa bona bona motho ona ha hana nako o re ke tla le ke tsinetsa nako yaka so ke mo over o bona ga ile bo a le nna jwa le ke tla le ke ba pala ka maoto a ka ke ba pala lo a ke vele ke tso motho one
11: ona le mo
0: no ga le boanta totwa
11: ha o le mo ya le bo ale
0: thank you
5: jo
0: moyang khatsa
12: lebo
0: le ga ngwaeso
12: o sa bo le bo
0: rete
12: sa to timus
5: datwa ka dume
12: o sa bo ba ve
5: I'm not
12: sa bo le le kwata botla le lebo ntwe etso fetola go nwa ga after 7 days mo nga ga bana jwa le ke le tsa different o jitso wa gata ka pompa
5: thank you
0: ke sa ina hana
12: wa ina hana
0: ha
12: o ka ta ina hana ha o dumela e tsere ntse different feng o feta pila hana tselo nga ga le pele
0: ah ha ka re ha ke soka ke bo ke o mpontsa go na le ka mo sobo bo chatse bo mphambona bo ntisetsa mbona ke tlo tsovang
12: ah le bo o bata bo ka mo soka bo bata la ga
0: he landi le pedi Didn't you?
12: Enka.
5: Enka. Tatalento.
12: Mamela, how we twela? Bona ile.
0: Ai tsa maejo.
12: Ai ye mamela. Lebo, no tena na haona go tlo nka ntse tsa khale ge dietetsa haona jwa le. No tena ge khama le dinao.
0: Khama le zona, he tla ne le go ka mjolo Tuesday mo.
12: I'm not going to be able to do it.
0: Face to face Mr. Limo head lab marangang
5: na ke stretch ha ke stretch big ha ke stretch big
0: yo no matter how re fela ke re
5: ngwana se kona mona re 2 hours sharp
0: 2 hours
5: ke didi
0: until le phela ka
5: ha ke stretch big
0: ah hle
5: ene no no tsebe big ka ke ha se qala fitla bola bone mang o tsebe sentse ke qala ke
0: no ke tsela ke bona gore ha ke reng ka di matchelete o tlo khona na go ba jole ke ntho ke nka 3 months
5: tsena te ke tlo ufa tlo ka dimo ke tlo ufa o ke tla go eng
0: ah
5: so
0: ha
5: o ke tlo jwe tse ke tsela ke tlo ke tlo ufa
0: ke tsela ha ke re jo wa tsa ke la ka tsa di wings o re ke tsena mama ha ke re jo wa tsa ke tsena
5: lona mo tsa o fela ha fela hang o sola ka tsa
0: 1.5 o sola ka tsa ke ya
5: Kira sadia FM drive right till afternoon a drive show. Dumela. The present has no ribbon.

0: hosting the loss concentration, and we need to work on it. And for us to work on it, we need to go and review and show the boys the mistakes. Then we start from there.
1: Hey, we soon won a papa le Stellenbosch FC. Kamara ka sechigo metsotsonyo mashuma mararo kamara hora ya busupa ha re tsotsa tsa papadi ya bolo re ke na jwa lo ho tsa papadi ya rugby sepa sa Sharks se kubele le ho etsa dipetuo bakeng sa papadi ya Premier League na e so tlo e bapala gahlano le sa All Blacks jolo ka ha mo kotlisi JP Petersen a tobane le bothata ka nete ba di bapadi tse le metsing Emil van Heerden o tla ba le CEO mmeleteng tsa ho tlo kena Dion Slebet me a o sheba he se papadi se seng se tla ben CEO ke Vincent Chituka e leng gore bosio ba gae bo tlo o fa sebapadi Corneille Ral Monyetla wa o qala bankeng mokotlisi o beetse o netefaditse bosio ba Phathuganyane Cam Dawson Simphiwe Matanzima e ka setana le Jason Jenkins le Stefan Lewis ngongora o e beetse Take Half bakeng sa gore e be dibapadi tse bapalelang tlhopha sana ga di ka kgona na go bapala bosiung bona kapa che e leng Bongi Mbonambi Makazole Mampimpi le Baraba ha Hendricks mokotlisi Petersen he o boletse ha e hlile a nana re tlhopa sa hae ha se a fella ka moane ngala ka tsaka teng me ha sheba mohlomong ha se kala ka di presente e ka ba di presente tse mashume a supileng ho ya tse mashume a robedi fela tse wa dumelang hore se malala ala o tswe ka sona empa hore o dumela ba tla sebetsa hantle kgahlano le se tlhopa sa All Blacks papadi nye tlo bapallwa ka mona ka Kings Park Stadium Durban horeng ya busupa hari dikwala ka tsa papadi ya hockey maobane o thagule tlhusano ya 2026 under 21 interprovincial hockey ya kwano Afrika Borwa he mme yona e bapalelwa ka mona ka Qeberha hari ya lehlakoreng la mafumatsa na bona ka shebo rnabe di bapetse jwang tlhopha sa Northern Blues se hlotse sa Western Province Peninsula ka dintlha tse tharo ho noto ha sa Northwest se mamotse sa Western Province ka nka tlhakare sa Northwest le sa Western Province se ka bobe di tlhopha tseno di bapetse di tsa tsona ka dintlha tse robedi ho noto ha di ne di hlola tlhopha sa Free State le sa Eastern Province ha re sheba bana ba batlankana fumana hore tlhopha sa Western Province se hlotse sa Western Province Peninsula ka dintlha tse hlano ho ile nngwe ha sa KwaZulu-Natal Riders se hlotse sa Northern Blues ka dintlha tse pedi ho ile nngwe sa Southern Gauteng se ile sa lokela ho lwana ntwa kgumamela sa qetella se hlotse sa Free State ka dintlha tse pedi ho noto ha sa Afrika Borwa sa bakatla sudile mo tsere shomo mo tsere robedi sona se hapile papadi ya sona ga hlalo le sa so este ka dinthatse tharo ho noto tla bona rona be ke di hlopa di fintse tla hledi pa bole ka bobedi go ba hlankana le ho ba rotsana tlhudisano ya selemo sena ya 2026 South Africa under 21 interprovincial hockey e tsholotsing ka mona ka Qeberha dibile ha kalo tsa o qetela dimetsotsong ya mashoma mararo ka mara hora ya bahlano ha di sofi di bana be sikitse
2: re lebila ho le fera bonzito
1: hola
2: ui re tla ka se
3: Hagule bo he tibla moholo na bongzito mo bere gena ka America N3 northbound pulu fela jalo battle interchange bela yo hlekwetse lebella tie hiswe matla jalo ka ha hona le kotse a manjalo di lori tse pedi moho le makoloi a manyane mme ka America N1 southbound pulu fela jalo ka proof plus interchange molo bo harungwe kwetse gana ga kelo hlokole teng bo hona le koloi mme ka go mile mabedi pula ya metlekana ka mana ka Johannesburg mme ka netha ga khaneng ka kelo hloko e bile re bele mamelano bantsa mabone a hao o etse le bonnete ba go di waepa ga tsa hao di a sebetsa kana kotsotlhe ka nnete mariki lona tsona sebetse jwale ha re be pele skotlolong re fihle re phela ke ne go tswaga tsa kana hore ngena kwa no rata traffic e bona lotso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos underscore mokone @limawela1x hashtag ratella traffic
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: dumelang simisa drive a slebo a pithabo a didi bongs ke na le lona ka go depoto ke khalemolefe yo a itse go tadi taba tse di thabantsa di bua ei a di botlhoko sham na tahlelo e kalo a ha o tlokala go tswa gomu ha o tswa gomu batho ba modimo jalo batho bona jo a le batho ka re batho ba tloba bangata ba bala bang ke sa ga mesena na a wa bata wa bata yo yo tango ba fetu.

0: fela ke molelo
1: a thabo le lebo yo ntle le buileng ka yona yo e thata e thata a golo ye ya ya gore dikgomo di shwile ke mogatsela e ka ntle wa batha ne ke ile shopong ke gotlile ke sa batle next ke ba ke gotlile ke sa batle next nagana ke bona ngwana monyane gongwe ke batswadi ba ikwaletse fela ngwane o tsamaya le mongwe ya shopong a le gone batswadi a tseba gana kelelo ach ai khon ga ga nagane le bana gogana straight lebo le tisa ai khona ga ga nagane le bana thank you
2: ao skim se kopaneng ao bafethu ke na lona banna ba heso ao go tloa gore nya boraro fitlhela go ya botshela ntse ke bitse lona fela ke motho wa tekesi ao ke taxi operator ke taxi driver nna ao fitlha go ya go katela bana ba heso ke stexac.com ke tshaba zeka ke tshabe resmith tanko
3: kibla touch lelima wena ere for today fela ke skebe ka re tibla touch ke re din wa di black colors le ga e tiba fetse ndale di a tibla touch ha ba tle mo sa di lengwe ga o bua fela ba sa re e a amane motho tswantsa ka o challenge hanyane ka kelelong ka mona le wena o go mo challenge o mone man hao izi motho o tlwa fela ba sa re e ha ikona tibla e la lo ne la

0: I fa zoba fwe. Ayegege, mune non ni sasifako. Faso 98, ena bitso fela ka bad girl. Ola sedi FM drive. Di angwane rule bui le fancy face. Utile how about that? Ena le sedi FM ita dula ele mule.
1: Amona tijwa.
0: Yeah.
1: Rao futumata.
2: Futumata. Tabo lilebo.
3: Tatempembe na Bethlehem extension 4.
0: Hey,
3: bana beso, di jotlile se re o tlile tsepedi di hora ka ofela ka nete, segameng se sekana kana. Eh, hwa bata ke Bethlehem monana. Hey, bana beso. Are eng hore ya o qetela fela re a leboa. Ke Tatempembe Bethlehem Extension 4. Ke lebohile, bye bye.
0: Ntate Njabulo Mpembe, re leboha.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ho na le ntho e nkileng lefatshe ka sefefo hona jwale. Na o se o hlokometse? Pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Ka o ketike mmino wa maobane. Wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E kgutlela hae Sun City. Ka la 15 Phato ka half past 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Ditikete di rekiswa ka potlako. Reka ya hao hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikete ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
6: Soi ba fumana ho ikeditsong ho birthday ya Boxer. Reka ku baked beans 400 grams enne ka 60 randa. Best cook instant noodles multi-pack 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
0: Mashuma mabedi le motsolomong ka mora hora ya bohlano. Ka labobedi wa tseba re kena ho hashtag.
7: Hustlers Tuesday.
8: Ke labobedi la Hustlers Tuesdays.

0: Pamedi jalo fela he ke Hustlers Tuesday ka jeno. Mfela ke bakala go mabane re na le ne re patana ho lena longwana. Me emenya menyetle re go tshwaretse menyetle ka mantsoe mang hona jwale. Me re tlobisana jalo le ke media peta hatso tso ka mane ka Legal Protection Practitioners Fidelity Fund me ke Dr. Motlatsi Molefe a tlo re fatso a re tshwaretseng tsona.
1: Dr. Motlatsi Molefe ra o amohela le Sedia FM Rattle Afternoon Drive Show. Dumela doctor.
2: Madume tabo le ba mamedi ba lona hae.
0: Dr. Kanete ke tlotla re ba re buisana wena thapa mengena. A go re fa hanyane ha re bua ka Legal Practitioners Fidelity Fund re bua kang.
2: Re bua ka mokgatlo o tsheweng ka 1941. O tshela gore o kgone go thusa setšhaba e le batho ba e leng ba thola ditshebeletso tsa babuelele ya ba mmuelele o ja tšhelete ya gae wa e utswa bakeng sa gore a enege motho eno go etsa mohlala ga motho a ile a kenya tetlebo ka RAF e ba e a patala bakeng sa gore mmuelele wa gae a moneletse tšhelete eo e ba o kena poneng. Motho ya jalo ka molao o tshwanela a kenye tetlebo go rona re phenyekolle e re ga re se re ile ra thola gore go etsaetseng ka molao re tshwanela e be le gore re mo gotlisetsa tšhelete eo ya gae ya mmuelele a baleileng ka yona mme e be e le gore rona re sebeletsana le mmuelele re sebeletsa ka ena gore a ye ntlwanatshwana.
1: Ka nnete Dr. Molefe ke mosebetsi o motlo lo etsang gobane re bone go masedinyana re bone o marunrun re bone dithelebišeneng gore batho ba bangata ka nnete ba jewa tsuo ke ba buelele gale kwana dinakong tsa go feta mme le etsa mosebetsi o motle gagolo. Le na le seboka se le se bitsang ka mona ka Rocklands Bloemfontein o kore jotse ganyane ka sone.
2: Ka mokolelo wa di-15 mokopelo re yang re o lebile re tlabe re le kagisanong go le ka mono ka Rocklands mme re mema mang le mang a na leng ditletlebo tse tsamaelanang le boqhekanyetsi ba ba buelele gore ba be le rona re tlo kgona go ba bolelela ka seo re se etsang rona re le mokgatlho wa LPFF ntle le mono go tla bo na le Legal Practice Council e le mokgatlho o tshwereng ba buelele gore ba itshware hantle. So re tlo kopanyetsa seo rona re kgonang go se etsa go ba thusa go thola ditšhelete tsa bona go di kgotlhele pokotsong tsa bona ka le leng ka lentle nngwe e tlabe e le LPC e tlabe e mametse ditletlebo tsa bona gore e tlo kgona go etsa diphuputso moo go na leng tlaleo ka moemedi a itseng go etsa sure gore motho a ileng a latlhelwa kapa motho a ileng a qhekanyetswa kapa motho a sa tshwarwang gantle go hang ke moemedi e be e le gore diphuputso tseno di kgona go mo thusa gore a fumane some form of reform e tla mo thabisang.
1: Doctor, ha re ka re bue ka di-percent, ha re ka re bue di-percentage kwana e mong motho a se motho a qhekanyeditsweng ka gotlhegotlhe ke motho ya ka go tlhoka tsebo ya jeeletsweng tafleng a fuweng dipersente tse ka bang tse 20 kapa tse 30 go tswa go tse legolo a di fuwa ke tsa motlhala fela doctor sempa fela ke bapala ka dipersente motlhomong o fuwe 30% out of 100% ya ditlhapiso tsa gae ga tsebe motho eno mpa o na le pelaelo ya gore a kgona banna ke lemetse ga ka be ke fuwa tšheletenyana e ka jale bitsong la gore re tlhoka tsebo re le setšhaba re tlhoka ga re finyelele dikantorong tse itseng thabo ke yana ntseng a re mathela a fitlhelelang mo na le batho ba mofuta o jalo le ya ba thusa kapa le batla motho ya reng ke jewe ka gotlhegotlhe ke a fuwa letho.
2: Aa, mang le mang a na leng tletlebo o tshwanela a be teng gobane ka ga o se o sebedisa motlhala o entseng ya di-percente for instance ka molao ga ne re motho o ya go mmuelele gore a mo etsetse case e ba mmuelele o nka 30% ga e molaong ntho eno LPC ke yona e re tlabeng re na leng yona e tla kgonang go mo thusa e mmolelele gore o mmuelele o ne a tshwanela e be le gore o thotse bokae ga e ba o nkile 30% tla tshwanela gore LPC e be e le gore e ntsha taelo ga e se entse diphuputso go mmuelele gore mmuelele go tlisetsa a certain percentage ya tshelete e o no sa tshwanelang go enka e be le gore e nka mehato against mongwe le eno. So ga re kgetholle ga ona jale re re mang le mang a na le ntletlebo a be teng ka moqebelo re tla ba mono Rocklands go tloga ka gora ya leshome o seng go fitlhelela ka gora ya bobedi mantsiboya e re fana ka gore re kgone gore re bue le mang le mang le mang a na le ntletlebo. Ntho ya bobedi ke gore ga e ba re kgone gore ka nako eo e re e beileng re tlata sotlhe se mang le mang a na le ntletlebo ka sona re ba fa moo ba ka kgonang gore ba re thole teng gore ba tlo kgona go bua le rona e se ka ba fela go bua le Thabo kapa le Lebo.
0: Tabena e botlhokwa go holong tate leng gore le tlabe le sekaseka mane mmogo le setšhaba sa ka Rocklands. Fela moamedi ha a batla go fumana dintlha tse feleletse le gore le go kae jalo jalo o fumane gore motho ba metsa le mona Johannesburg e mo mometsa le Clocolan fela o batla thuso a ka le fumana go kae?
2: Tudo e botlhokwa ya pele ha o batla go tseba ka rona kore o ye go website ya rona www.feedfund.co.za www.feedfund.co.za inomoro tsa rona tsa mohala ke 021 424 5351 seno di ya dikantorong tsa Fidelity Fund. Empa he ha motho a le Bloemfontein kana le tletlebo a ka nna ya di-officing tsa Legal Practice Council gona mono Bloemfontein goba ba na le di-office Bloemfontein le di-province kaofela tsa naha ena ya rona ya Aforika Borwa. Mme ha e ba ke taba ya tšhelete e utswitsweng kapa tletlebo LPC ha motho eo a ile a fitlha e tla kgona go mo thusa gore a tlatse diforomo tse rongwelang go rona e ba le rona re a tseba gore go etsagalang re sebedisane go lokisa ntho eno kao fela.
1: Re a leboga golo fela Dr Molefe ebile molaetsa wa kena kwano fela ke a nana ke tse dintsa dintho tse le tla di sekaseka ka nako ya teng. Dumela dibodi tsa ka potso ya ka go ntate Molefe ke gore ke na le mathata le mmwe le o nkile nako e telele go mpatala le gana jwale ke sa eme a se mpatale jale ke tse dintsa dintho e na e tlhoka dipatlisiso motlhomong go ka e tsala ebe mmwe le o ntse a tsamaya leeto le itseng le e leng gore motlhomong ga lena bonwenwe ka gare kapa bona botsotsi ka nako nngwe o ka e tsala ebe motlhomong e se e le ngwagolakola ga o sana letho ka kgetsing jale ke tse dintsa dintho tse tshwantseng di batlisiswe ntate Molefe selelo sena sa momamedi
2: ga mmwe le a nka nako go lefa tšhelete eo a ne a tshwanela ba e fetiseditse go motho ya tshwanelang a ba e thotse ntho eno ka bo yona e tshwanela be se bontsha gore go na le ntho e itseng e nkgang lefotha tabeng eno. Molao o tlhoka gore o re ga mngwe le a ile a thola tšhelete e tswang go let's say RAF o tshwanela e lefe ka pelenyana go motho ya tshwanelang a ba e amogela. Ha ntse di le tsego tshika-tshika wena ha wa tshwanela gore o thole ntho ba tla tshwanelang ba e tsebe kore ba na le ditokelo e tokelo kgolo-kgolo go feta e nngwe kapa efeng ga o sebetsa le mmuele kore fa e le eno ga se a

0: Mwana mogolo mo president wa America Trump o thole di tsebetswe ntle le boetapele ba Infantino ha holo ka mora hore a tle a tshware ka katleho tshirisana mo pole fatse e o Trump a boletseng le kgolo ibile ya tleileng ka ofitisisa eneng le mane USA Canada le Mexico e re tsebang hore ile ha tswa ke hlopha sana ha ya Spain ha se ne se hlola sa Argentina papa dinya magaola gang Infantino he mabedi ba batla ba atamelane ya holo le mo president yo wa America jolo ka ile re selemo se fitileng ho ile ho ba le gawe e bileng e ne le ya pele re qala ho e bona ya FIFA Peace Prize e ileng ya fuwa mo president yo wa America e leng Donald Trump pele ho dipapadi tsa mohopo wa lefatshe. Bela ka bona hore na betabena e tla fella kae jolo ka ile hore dikgetho o so so kae pele ditla tsa o kgetha betapele ka hare ho mogatlo ona o moholo o laolang papadi ya bolo lefatsheng. E re di kwale ka ho hopotsana fela hore be ditlankana jwang primarieng ena ho Betway Premiership. Dipapadi tsena he di tlo bapalwa metsotsong ya 30 ka mora hora ya bosupa. Chipa United e botsana dipotso le Richards Bay ka mona ka Dobsonville Stadium. Rumo Gallants isano rumo le tlase le Kruger United ka mona ka Royal Bafokeng Stadium. Hapo Polokwane City ya moela Stellenbosch FC ka mona ka Seshego. TS Galaxy yona e botsana dipotso le Mamelodi Sundowns ka mona ka Mbombela Stadium. Dibidi akalo tseo ke neng ko tshwara se tsona tse ding hape re tla tena le tsona hosane kwano ho re athella ko utlwisetsa tsona fela ke a tseba Malakzeno o tla ba teng hoseng nano la thagoa ho fa tse ding hape tsa dipapadi. Ha re kopane nakong e tlang tlabe letsatsi la hosane la laboraro kwano ho re athella bana ba eso ketseo
1: shabalalala
0: kyota
1: lebela ho le fela mshengwe
0: hola hola
1: e mona o ipa ba le ho futhuma le ho abata.
0: Ke wa bata mwana.
1: E mona wa bata.
0: Fela ntwe maemo le hodimo a Maria tjena ha holo ha Maria ka re a sa tsamaya. E tsalanya yona e bohloko go di. A tla bata ha holo be ke tlang bo tshisa. O ba ke shebile di gerata mona be ke tlang tabe ga mathamano bo 27 tabe ka ra wa ka tlo go ba dile ka tselo ba tang ka yona.
1: A o se tlhokomela le kopi ya kofi ha o iphoka ha e se ile o fela e ba mona
0: to. E ba mona to fit.
1: Go bua le ka bophe.
0: Thank you man. Ile bile ba la bese.
2: Hagule bua holo tibla moholo na bong zito mabaji tsubuhlalana ke matla se pitipiti ka N1 southbound ka ka Rivonia Road mohojalo le Winnie Mandela Drive mela yohle kwetse lebella tie hiswe imang o sebedisa mebile wa hajwale ra fetra N12 westbound pelo vita jalo Gilolis interchange le hetla la lephelo le tona la mmila le kwetso ga nna ga kelo hloko gona le kotsi ka mo ka mane ka N3 northbound police ka jalo battery change mela yo hlentse kwetso le bela tie se matla o ha sa le kotsi ya ne mo medi e kenye le tsang jalo di logi tse pedi mo hole makoloi a manyinyane mo medi pula entse ina mebile nyo hloka kwa ka Johannesburg ka manzama mebila e athella jwale ga nna ga kelo hloko ha o sebedisa mebila me tsa bana ba go mabone ha wa sebetsa di wipe ga di a sebetsa mari kilo na tsate me o se fele pelo e ba le mamello o tsebo fitla hae o ntse o phela ke re go tswaga tsa kana ka jeno me ha re di bona ho sana metsile ma shobe le metsi mhlano pele ga fitla go nya bona ke hashtag ratela traffic
3: e ba ngona na o ruke ka wa khona o le fella le qwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tla mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Kile seedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: A se mohe mamelo lebo mme o kopa dinomoro tsa Dr. Molefe. Dr. ha se dinomoro sile email
2: www.legalpracticionersfidelityfund.co.za www.legalpracticionersfidelityfund.co.za
1: ha se ya dinomoro mme wa ka o sile email fe
4: re a tell.

0: Kepato, kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi, ba holwana ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona. Ke molelwa.
1: Another one.
2: That malefetse, ke malefane. Malefane fetsino. Ah, tate. Ah. Ha ona letho le ulentseng le phoso ho han le hanyana. Ntate malefane re fumana di voice note tse ngata. Ka letsatsi. Tse ngata. Me bongateng ba tsona re kgona fela ho fihlella palo itseng ntate wa ka. E ka fela beke ka patse pedi mohlomong re sa fihlelle voice note ya hao. Joel, o tsebe hona le batho ba seng ba ile ba re hlalefele. Ke hore ke batla ho fa spirit ntate malefane ka jeno. Hona le ba mamedi ba seng ba e hlalefetse hore ha ba bua ka ntho etse yana jwale. Re kenya voice note. Ha re sa e bapala voice note e buang ka ntho e ba buang ka nene re bua ka yona metsotsong e le shome le metse mehlano e fitileng. Metsotsong e mashome a mabedi e tlang ha re bua ka ho itse ba kenya voice note e nngwe. Jwale lenana o le phakisa jwale le tsamaya jwale. Jwale o tlo re tshwarela ntate o se ka re mohlomong re ya o kgethola ha ona le phoso le nyane o entseng. Ke o fela o sa fitlhelele ho tsona mohlomong ka nako e re se re bua ka ntho nngwe e sa le o rometse ka nakwane ka 3 ha re ne re kena. Tsane tsa he re le amohela re fitile ho tsona. O nno leke ntate malefane o se ka fela moya. O se ka ba fela moya ntate wa ka utlwa. E o nno le aa ga batho ba jwalo he ba. Oye se re tshwere segopi ya re sa o bapala ba wen. A re jwalo.
1: Mamedi mthom metsotso e robedi ya re lebile horeng ya botshelela
2: jwale re a o botsa
1: gore o
2: ithutileng ka labobedi o tsa nna ka jeno ke ithutileng go ya ka go na le ntshwane ke ne ke bua ya Tupac ore ka mora dilemo tsa mashome a mararo monenwa trial e kgona e qalang le ntho e re qetang go bua le Dr Molefe ana jwale ya ba tlo thusa batho ka ditšhelete ke ditšhelete ke dintho tse fetileng tse ntho ena ke ithutile gore ha se hangata ntho e fetileng e ileng wa etsa empe e tla felela fela tje e ka nka dilemo e sa hlaelele e sa bona fela qetelelong e tla hlaela ke ntho e ke ithutileng yona eno wa ukwa Dr Molefe batho bana ba buang ka bona maqotha boholo ba bona ba e lebetse le gore ba ne ba eje tšhelete tsa batho tsa digafo bane ke ntho ga
1: ga tsela ka ntho botlhoko ke ha hlaha so tsofetse
2: wa ukwa ke reng wena
1: wa ukwa ya re tloetsa bang
2: Yo. Ke ntho ke ithutileng yona ka jeno. Go na le motho ka jeno a tshwanetseng a ile o emela ntho ana sa e lebetse. Gola yetse. Yo. Re o mo mame.
1: Moyong khatso.
3: Ke blatash le lima wena.
1: Ntate le tsiye.
3: O ra modim. Eh, wa tsana se la se ba ithutileng ka jeno.
2: Eya dad.
3: Ntutile gona le batho ba sa fellang. Kibla kacho kwa tete lebo oreketse o file bongane tjhelete ya ho loetsa CV ha mogekela 6 ya dibiri.
2: Bona we.
3: Gona le batho ba sa fellang.
2: Jo.
3: Ho hang. Ke la lo.
2: Eh tate le tsi.
3: Ke ya baga.
2: Ga tla ke go nna ntate. Tsa ke tate le tsi.
1: Ana le tsi ye.
3: Ha ke.
1: O gong tshe wa tela o moeng khotsa
4: hello thabo le lebu
1: hey
4: ho sa bura kha di lebu ne ntse ke mo lo thabo
1: ba tong no ha ne ke ha ne
2: sa ke go sala ta
4: tsela di khata ke se seng tsi ya ke ne ntse ba ba tso mme la di yo le mo ba go tsa tsena ka ne kha go le lebu
2: eh
4: nna ke ithuti ha ha ile ga ithuti ka botshelo le ntse ba go le ithutile go botshelo
2: Thank you, Mtsidisi.
1: Moyang khatsa.
5: For Dalibza.
1: Ntate.
5: Le Kibla Touch.
1: Bawumali.
5: Amen, hallelujah. Uyazi ndizifundise into kokuba namhlanje. Ndizifundise into ba xa ungumntu sukuthi xa uva ingxolo yokuthi hey uyazi uThibosi hey andimfuni uThibosi unjena sukufaka impumulo yakho apho etshwaleni ongabazi ukuthi na bugaywe ngubani into endifundisele yona le ukuthi hayi umuntu xa engafunwa ngomnye umuntu sukufaka impumulo yakho kuyo kuba awazi lo muntu ugqibele ngamfuni njani lo muntu ngenye imini uzawungafuna umuntu oza kunceda ndiyabulela
2: relebo ndate mali
5: yeyi akubandi
2: yakubandi
5: yeyi
2: ndayikate mali
5: thina ngesasekhaya sithi yeyi ilawuli ithulile ndoda
2: ndayikhi ndate mali
5: enkosi
2: ndate mali ubuya ka hotspot hayi babangata batshwaga ndi hotspot motho ha sokopa ha sibi utlwe utho wena o etsa tjena a qoqelwa ke motho a sa o batleng ha o inkile ke ha o matha ka yona jale mohlatlo o fumana nnete e se le galo gae man ke kentsa ntho e se le ka mokotleng taba ya dije
1: o ko utlwe fela
2: hotspot
1: jale mpumolo ke nkone
2: ke nko ya
1: ska kenya nko ya hao moyeng kgotso ke shebile
6: dumela ngwana me taolile bo ke Nicolas
1: ngwanese
6: liga
2: ebra Nicolas
6: la ngwanese liga
2: amnati
6: man kwatana na njobi tuka ngwana ka tsari phase jona le batho ba bangwe ha wa le motho tshiba ke tsaka ba lugile motho a o be yena man ke ba wena o lwe o be le ndlelo ya re o you must not encourage yourself
2: come
6: on o le o pele
2: sure brani
6: batho ba bona batho ba bangwe ba itibala man aba ba tlo o be bona motho ka nna ka a bua fast iba wena o be le spirit le o tsama ka robe le nje ya mo
2: brani Nicolas
6: yela jale wa bana be khale man
1: o ka le go qetetse brani
2: o ka yo brino ka pa sotswile
6: amna
2: e brani Nicolas
6: allo
2: o bri ka pa sotswile
6: ah ke ka ani ju ke ka pa free mo
2: o
6: o lo la isi ka crest
2: o ya ka crest ano
6: eh
2: ke det ma ile no
6: eh no ya japa na pa na maga ke na motho
2: ja brani go
6: jale uwa
2: mo ba khani ba taxi Johannesburg ba ratang rethella haholo ma Brian Nicolas wa lo tshutile
1: na
2: ha isengwe
1: oh ai na itshilo re tshela ke bo phela
2: jona ke life
1: ha ke life yona me o tla tswa wena o iphila ba
2: hela ngwe
1: ke papa di ntwe ka ntshezi tse tshize bu
2: e na wa tswa kwa tisa nda
1: ama ke ba kiki kwela jonnedi
2: Marawa God is an awesome God. Eh,
1: hey, onso le jwalo le maemongana.
2: A tsama eng?
1: Ga mentsena. Bye dude.
2: A o sandra khutla ke fake fra a sandra ga ga go. A ya tata.
1: E tsene tsene.
2: Ka diskwana.
1: Nandi
2: tsa. Ka diskwana.

0: Di tabetsana tsa gora ya botshelela re diphetela ka o lekola bulipi ba ke nsa botsiu ba ka jenolo sane Gauteng le tla kwela ho bate ka mafafatsane a itjadileng le pula ka borwa. Mpumalanga le tla kwela ho bate ka mafafatsane a itjadileng le pula ka lebo ya bophirima fela ho tla bata haholo ka borwa. Provinceng ya Northwest le tla kwela ho foke moya mme ho phole ka mafafatsane a itjadileng le pula ka botshabela. Free State o tla kgetheya lehlwa le bobebe ka botshabela hoseng ntle le moo le tla kwela ho foke moya mme ho phole ka mafafatsane a itjadileng le pula ka botshabela. Northern Cape le hodimo le tla hlaka ka botshabela ho futhumale fela le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole empa ho bate ka botshabela. Western Cape le tla hlaka ka borwa le bophirima ntle le moo le kwaele ka ho kgetha dibaka ho phole empa ho futhumale ka leboya bophirima. Karolo ya ka botshabela Eastern Cape ho ka lebellwa ho kgetheya ha lehlwa le bobebe ka lebo ya botshabela ntle le moo le tla kwela ho bate haholo ka mafafatsane a itjadileng ka botshabela. Athe KwaZulu-Natal le tla kwela ho bate haholo ka mafafatsane mona le mane le pula ho ka lebellwa ho kgetheya ha lehlwa ka lebo ya bophirima hoseng. Ditabatsana tsa hora ya botshelela le bolipi di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya bosupa ke kgotlela wena ke di bone matshela le moifo wa matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho lesedi FM fela.

0: Re le kula ntlena ka obisana le setsebe ditabeng sa Afrika yena ke Dr. Victor Shale. Dr. Shale khotso haru amhele ho matshohlo tsebeletsong ya le CDI FM.
1: Hello ba me matshela go dumela mo America ka kajo.
0: Dr. Shale ha re sheba dikgetho tsa Zambia tse tlang ka labone o ka hlalosa boemo ba dipolitiki bana ha e ho na jwale hore boemo jwang.
1: Tikale ba me re ka re go na le dintlhanyana tse pedi tse tharo mohlomo ntse etsang gore dikgetho tsena re re di batla di fapana le tse ding, empa ga go se ga gona phetho e kalo tabeng ya gore megaga e bonagale e na le ditaba tse hlakileng tse o kareng e fapana gagolo ka tsona. Phapang e teng fela kgetlong le nna jalo ka ga re la nna ga supa nako e fetileng ke gore naga ena e ya dikgethong go ntse go na le taba yane re ka gareng ke lego le e aparetsweng kapa la bofifi ka ga moporesidente wa mehleng tate Edgar Lungu a ntse a soka a bolokwa nako e isang dilemong tse pedi re a tseba gore masala ga ya ntse a le Aforika Borwa mo a ntseng a tsekwa ke mmuso le ba lelapa, mme re a tseba gore he mekga e meng gagologolo wa gae wa Patriotic Front o sebedisitse taba eno e le nngwe ya dintlha tsa boiketo. Empa gape taba e nngwe ke gore lekgetlho la pele go bonagala baikete ba setulo sa boporesidente ba le bangata, le goja go hlakile gore ga e le gantlentle molamo o tla kgaoa dipakeng tsa ditlhopha tse pedi se eteletsweng pele ke mogao wa UPND, mme e tshehetswa ke diparty tse ka bang 10 go isa gore tse le ba 15. Jwale le mogao ona o neng o bua ka ona ga se moga, ke sekamoga o eteletsweng pele ke ntate Mondubile yeo a bileng a tlatswang ke e mongwe wa diagente tsa mogao wa PF ntate Zulu.
0: Monghadi Chilema o batla go gotlela pusong hape kgetlo la bobedi. Re ka re ke dintlha dife tse tla etsa qeto ya gore na batho ba mo fa monyetla o hape.
1: How sheba maikutlo a setšhaba sa Zambia a batla a wana ha go bapiswa kapa go shelwa ditaba tsa President Chilema. Go na le letlhakore la setšhaba le dumelang gore o lokelwa ke gore a fuwe monyetla wa gore a kgutlele ditulong. Mone re tla gopola gore ntate Chilema o kene pusong ya naga ya Zambia lekgetlho la pele ka 2021, mme nakong eo ke nako eo Zambia, SADC, Africa le lefatshe di neng di tobane le sewa sane sa COVID-19, e leng gore ke e nngwe ya diporesidente tse kgethuweng ka gare go nako ya COVID. Mme phephetso e kgolo e ba ileng ba tobana le yona ke gore ka nako eo mebuso e ne e batla e sebetsa ka dibudgete tse fokolang gagolo go fisa go tse seo dinageng tse kang Mozambique, ke go qadile fatshe. Mme taba eno e entse gore ga e ba o ne o ka re motho o mo buelelele re ka re entse gore motlhomong tse dingwe tsa ditshepiso tse a neng a di entse e be o setile o di fitlhela ka nako gobane le ona le ketse o qalaqalong. Empa he ba kgatlhanong le ena ba ke ba amoela taba eno ba tla dumela ga yanante o na ntse a fuwe nako ga a ipabola jalo ka etlhile ba boganyetsi ba supa gore o bonagetse a tlholeile gagolo go phethatsa ditaba tse wa neng a ile a iketa ka tsona tsa go ntlafatsa moruo wa naga go etsa gore go be le mesebetsi go ntlafatsa temo le ditaba tse dingwe gagologolo ebile e le mogwebi a tsebagalang le setsebi sa ditaba tsa mogolo.
0: Ntlha e nngwe gape ke gaelo ya motlakase e ntse batla e le bothata. Ke kamano efe pakeng tsa bothata ba motlakase, moruo le bophelo ba letsatsi le letsatsi ba batho ba Zambia?
1: Ke sesupo sa tsona ditaba tse ke di supang tsa gore mo moruo o sa tsitsang mathata a kang ano a batla a ba teng. Gobane jwale nae ka mo Zambia re a tseba gore ba fesa motlakase gara tse ding letamong la le legolo la Kariba moo ba sebetsang mmogo le naga ya Zimbabwe. Empa re a tseba hore naha eo e boetse ke naha e nang le kapa e hlileng ebileng e leng yona e ka pelepele tlhahisong ya copper dimaeneng tsa bona, ke naha e rafang dimaene koporo haholo. Bamamedi ba e bang ba tlwaetse mmila o moholo wa N3 ba tla hopola hore ba hlola ba bone ditraka tse ngata tse tsamayang tseo 20 a 30 ka nako e le nngwe di salane mogao tsa dinomoro tse tshweu tse ngotsweng ka bogobedu tsa Zambia. Thoto e di ebe di jege mono ke thoto ya copper e tswang dimaeneng tsa Zambia e iswang Durban e kenywa dikepeng ho ya rekiswa kwana China. Fela hore na jwale di mmuso tjhelete eo e fumanang mono o e tsetela jwang hona ho ntlafatsa moruo ho bona ho phehlo ya motlakase le dintlha tse ding tseo e leng tsa ditshebeletso tsa setjhaba di ba jwang. Ke tsona ditaba tseo jwale ba phephetsang monghadi ha Chilemahe ba di hlahisang hore ho bonahala ho ya ka bona a setile hore a ka sebedisa kapa go tsetela ka mokgwa o nepahetseng hore naha e tswe bofumeng.
0: Ha o bapisa monghadi Hichilema le Modumbule, ke dintlha dife tseo bakgethi ba lokelang ho di sheba ntle le ditshepiso tsa dipolotiki fela?
1: Ha ho bonolo ho bapisa batho bana ka mokgwa wa ka reng ko o hlakileng hobane Modumbule e ne e le setho sa mokga wa PF. Mokga wa PF jwalo ka re tsholo o lahlehetswe ke puso ka selemo sa 2021. Ha ntate President Mofu Edgar Lungu a ne a hlolwa ke ntate Hichilema. Jwale hona jwale o bona hore ntate Modumbule le ba bang ba tsamayang le yena ba ileng ba nna ba kgethwa mokgeng wa PF ka mabaka a fapaneng ba kgutlile ba itsheka kajana hona jwale hore ba leke hore ba bone na ba ke ba phephetsa mmuso ona e leng hore ka lehlakoreng le leng o na le nkgetheng e ya bitswang Hichilema yeo boikitong ba ha e leng hore ha nka ka fuwa monyetla ke tla tseba hore ke phethatse dintlha tseo ke neng ke di tshepisitse ho feta moo ke sebeditseng, mme o ntse a supa dintlha tseo yena a dumelang ho sebeditse. Hona jaana ha o fihla le hoja e le hore ke diprojekte tse neng di qadile nakong ya bo PF, ha o fihla bo Lusaka mane di-airport le ditshebeletso tse ding tse kgolo di a bonahala. Jwale o tla iketa a ikotla tshuba ka tsona dintlha tse kang tseno le tsona ditaba tseno tsa gore dimaele di ntse di tswela pele go hlahisa mono o itseng. Empa ba bahanyetsi ba supa gore naga e bonala e ntse e tetemela ditabeng tsa bofuma, mme ntate Modumbule le ba PF ba sebedisa taba eno ba boetse ba leka go batla mohau le go kgauhela le kutlwelo bohloko setšhaba sa Zambia ka gore ba ikete ka ditaba tsa lefu la moetapelo wa bona wa mehle eo jalo ka ke se ke boletse geyang re lebile dilemo tse pedi jwale ha e sale setopo sa ha e se le mona Aforika Borwa. Jwale mmuso o se tseye ka lelelapa gore na ya nang le tokelo ya go boloka eo moetapelo wa mehleng ke mang.
0: Go latela seo re se bonang ga jwale, na dikgetho tsena di fetogile seo re ka reng ke referendumo mabapi le tshebetso ya monghadi Hichilema dilemong tse hlano tse fetileng?
1: Ka mehla go jwalo dikgetho e ba referendumo ke potso setšhabeng mabapi le kapa kgatlhanong le ba pusong, mme ke potso setšhabeng e e tsuang haholo kapa e eteletswe pele ke ba baanyetsi. E tlile go jwalo gobane jwalo ka re ne re supa go na le dintlha tse ngata go kenyeletsa le yona eno ya gore bana ba bahanyetsi ba leka go sebedisa taba ya lefu la moetapelo wa mehleng gore ba ikete go bontsha ka moo motlhomong puso ya monghadi Hichilema e fositseng kate. Empa he o tla gopola bekeng tse pedi tse fetileng la ga boetse ra bua ka lefu le leng gape la moporesidente motlatsa moporesidente wa mehleng tate ka Escott yeo yena mmuso le lelapa ba ileng ba sebetsa gantle, mme taba eno ke belaela gore mmuso o bonagala o e sebedisa go supa ga kante ditaba tsa lehlakore lena la PF ka ditaba tsa moetapele wa bona a se nnete gobane ba ntse ba sebeditse ka mokgwa o fapaneng go moetapele e mongwe wa PF e leng tate ka Escott.
0: ke karolo efe e o batla ba Zambia ba ka e papalang re shebile sephetho sa dikgetho ha holo holo ka taba e amanang le mesebetsi e ka tsena le menyetla ya moruo
1: ba cha hose ba bona hala ka lebaka la dipetso tse ba dobileng e sile ba nka ka go le kgolo ha holo holo ditabeng tsa go susumetsa maikutlo a tshaba ke bone ha ke sheba dipalo palo tsa batjha ho latela tlaleo ya Commissioner ya dikgetho ya Zambia o tlile ho bonala gore dipalo tsa batjha di phahame dikgethong tsena e leng gore ga ba itheka morwalo ba tla fela bonagale ka labone re tshepa gore ga ba ingodisa fela ba tla fela ba kgetha mme taba eo ya voute ya batjha e ebe yone e qetelelang e supa gore na moya o fokela kae qetelelong ga go balwa di-vote.
0: Ha re tla pele na o bona monyetla wa hore ho be le phetho e kgolo dikgethong tsena ka ba monghadi Chilema o ntsana le monyetla o moholo hape wa ho raka gotlela setulong
1: ha motho o mamela hanya ba bohanyetsi o no ka nahana hore e sile o tla bona ana le phetho e matla ho itse re bone naheng ya Malawi ha moruti Lazarus Chakwera a sita ho fumana divoutu tse lekaneng hore a fumane theme ya bobedi ya e le presidente ya Malawi o bositse lemo tse hlano fela ya basetšhaba sa Malawi se ya moqhala mme o ne a kgethiwe ka nako e ntse tshwana le ya presidente ya Zambia tlasa maemo a batlang a tshwana mme setšhaba se ne se bonala se sa kgotsofala ke tsela e go bonalang a ile a sebetsa ka teng le mmuso wa naga le a utlwa dipuo tse jalo di tlaga gape Zambia gore e ka nna ya ba mmuso wa monghadi Hichilema le ona o ka ba bothateng empa jale ga o sheba lenane la bonkgetheng ba boporesidente taba eno e se o ruta go setšhaba ga se ntsweleng gobane gangata ga e ba go tla ba le phetho e kang eno go latela potso ya gago o tla tlo o bona gore di-candidate tse di banyane o tla fumela motlhomongwe ke candidate le nngwe kapa tse pedi fela tseo jale batho botlhe ba neng ba ka ba ikita le mekga ya bona ba fitlhang ba sala bano mogang empa ga o sheba ka mone ga go bonaga le boganyetsi bo le united ka tsela eno yeo ge ka gareng a tsho bonagala e ka ganye tla ba golo e leng go jalo ka ke tshulaga ke mo icala phephetso e teng e tla ba go setlhopha sena sa Muntu Bule fela jale le sona se setse morago ke mekga e menyane gagolo go bapiswa le mekga e setse morago ntate Hichilema ka mona ka pusong e leng gore he taba e mona e reng re boikana ka senyesemane re ke incumbency ka matswe a mang tshebediso ya maatla le boemo ba go o santsa le ofising o santsa na le taolo pusong mme le mafapha otlhe le makala a mmuso a ntse a le tlasa taolo yae ka nako eno e mo fa monyetla wa gore go ka nna go ba le tshosometso e tsang gore a dule a le mono gobane ka metla re re bone go sa le bonolo go tlosa motho a seng a le ditulong ga fela e ba o na le ditaolo tse phethaetseng le tshosometso go mafapha ao e leng ona a ka setlhogong tsamaisong ya naga
0: Dinaga tse dingwe tsa kontinente ya Afrika di ka ithuta eng ka boemo ba hajwale ba naga ena ya Zambia?
1: Se tla tseba gore re a gabe potso eno ka mokgwa o tshabileng ga re se re fetile dikgetho gobane go fitlhela gona jwale tjena ga gona letho ka nnete le kareng le kgethegile tabeng tsa boiketo ba Zambia ka ntle go gore nnete e salang le a ke tshwalwano kgotso e batla e le teng ga go sobe le ditlaleo tsa meferefere tseo re di boneng nageng e kang ya Tanzania ga gona go kgethwa selemo se se e leng gore mohlhomong ke bona boithuto bo nkareng a dikgetho a sentwa gore e be Zambia e setse ka letsatsi ya dikgethong fela ga gona ditlaleo tsa dipolaano ga gona ditlaleo tsa gore go na le meferefere e kagareng e baka tsitsipang ke thuto eo batho botlhe ba kenang politiking ba loketse go ithuta empa ge ke a kgola re ka kgutlela potso ke eno gape ka morago go dikgetho go ere re se re ithutile gona tsamaiso ya ditaba tseno ka go fela na ebile jwang na ba entse gantle kae ga ba etsa gantle kae jale re se re ka ga tseba gore re ka fana ka tlhaesakileng
0: ha re phethela re ka re ipona letso e ka tsena le botshepeina go nyena ya dikgetho na hinya Zambia ke bojwang re hlile re khutlela morao re lekolana lane yana ha ina kana go ya dikgetho
1: go fisela hona ga le na go ya ka ditlale o tso re bonang diphatlalatso tseo ba dikgetho ba Zambia ba dietsa go bona la ga nnete ba tisitse ha holo bana le bona letso go bane bona letso e bakwa ke hore ditaba tsohle tseo setšhaba se lokelang gore se di tsebe di be teng di bewe pepenene moo motho e mongwe le mongwe a tsebang gore a italele tsona ke bona ba fuweng boikarabelo mono ba tiisitse haholo taba ya bobedi ke yona eno ya gore go fitlhela gona jale ga go soka go ba le ditlaleo tsa ditletlebo tsa gore go na le dintho tse e ka nnang ya ba di patuwe taba eno e re fa tshepo ya gore go tla fela go be jalo go fitlhela letsatsing la go qetela.
0: Dr. Shal, re lewetse nako ya gao ka go buisana le rona tsatsing la ka jeno go fitlhelela nakong e tlang.
1: Ka leboga mme re lebo le bagamedi ba sese.
0: Mo mamedi eno re buisana le ena ke setsebedi tabeng tsa Afrika, ena ke Dr. Victor Shalem.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumagadi ke molelwa.
1: Lesedi FM aquí mole.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka lucky millions ya Holubets. Kgetha dinomoro le thathamolo la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Sadi papadi ho Lesedi FM.
4: Mamadi metsotso e dula ho mashuma mabedi le metsegobedi ka morao ho rena ya bosupa e ge ke amo le gaetsele ya ka Lovers Mohlala. Mamadi re ne le matsometsing ke bone ka re tlile ke bothata ba network jwale tjena re kgonne ho mothola pongo pongo pongo gaetsele motho ke o dumeisa la bola hle tsebele tsenya le sedi le ka gaetsele ya ka re tsabang jole network mamadi ha network ena se ka ba tlela jwalo le kgale ke a hana bale. O tsebe le coach Dunga ha re kgone mo fumana mohala ha o kene. Tsela re bitsang e. No re tla tswela pele mamedi ha ebe ka nnete le ka mogao re re mo leke kgetlong lena. Re hlole ho mo fumana la vase mohlala. Re ke se tjene.
5: Papa di for the CD FM.
4: Ele go bana le ka pa Benjamin le show MTNA to wafa wafa. Ga pe mona di setse tsene tsena tsa o qetela. E o le pa eng wena sa go rena ha.
6: Di le tsena na hore re le ba tsitse ba papa di a bona. Re rata papa di mona ke papa di e kgolo. Ke na hana hore le ba tsitse di bana ba di tshelete ba MTN le bona ba ka laka tsa wa. Ke le shopa tse e kgolwana le tse leng hore di a magaola gape. Empa papa di a bolo nna le wena ga se ba. Ha e se metse jwalo. E bile o ba pala le shopa tse leng hore ke shopa tse ding papadi tse thata ho dipapadi tsena tse neng di tlala jale ke nahana ho ntse tse ba thata shopeng tsena tse kgolo Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns ebile ke utlwa o bua ka hore Mamelodi Sundowns ebile le papadi e thata le Orlando Pirates hantlentle le bone ba ntse ba bile le papadi e thata ba kene ka lesonolo la motiaphala di le pedi
5: papadi for the CD FM.
4: Mamadi ke a mola la vase mohlala gaetsele motho dumela le kae tle
7: dumela chocolate lady le mamadi ba le sedi le bona ba tsholeng ko morao ba etsang gore o re fumane ngwaneso le bona bosimo le bo mangmang bo ba re ke mang ke lebetse kgale ke sa buile ena ke lebetse leina la gae
4: a bosimo bona ge nyola le Thabiso Motlong a etso
7: no Thabiso no
4: gaitsedi ya motho a sentse go amo tsena ngwane se ka thaba ke a utlwa monate mane game sena se wetse nix
7: serame se sekeleka overseas fona se sennyane se ke batla tse golo ke batla tsa lesotho
4: ntate o batla se ka gona serame sure. Gaitsere ka fela ga o nang ngwanangwane so ntse di o tshwere jwang papadi tsena tsa Wafcon e banyana ba tswile mane banyana ba tswile ke a tseba bekeng e fetileng ga re ka ra kgona go buisana le lona empa re ile ga utlwa le pele ba tsamaya banyana gaitsere ya ka go ne ntse go yona le sello sa tshietso ba lla ka tshietso ba lla ka mofutho e leng gore mohlomong ga o sheba tse ding tsa ditlhopha tsa naga o ka qotsa di-Springboks o ka qotsa Cricket South Africa o ka qotsa Bafana Bafana se re etsa mohlala fela ka nnete ba e ba o fumane mofutho oo ga ke se bona maikutlo ga ile ba fe ebile re ile ra bona le bambanani a ntsha maikutlo wa hae social media ntshe le jwale sa fa le yona ile yang ka bohato a galemelo a boela khutla ape a kopa tshwagelo bile a hlalosa gore ei le gatello le yona ka nnete e batla ile ngata mmetsa dintsa ntho tsa utlusa mohloko ke hae ka banyana ba ya di tournament tseng ka ntsena ba hlile ba sankele dipapadi hlohong mme ke hlopa se weleng gore ha o se sheba bonneteng a buda re sheba fela banyana banyana ba ile ba phunyeletsa le ba papadi tsa mohopo wa lefatshe makgetlo a babedi ka ofela bomampudi ba wafkone le monsane sa 2022 na ebe ka nnete ngwaneso re ka re se hlopa se ka nse ka tlasa tsamaiso ya mokwetlisi Desiree Elisi ba le ba dipapadi tse kang wafkone ba sena maikemisetso ho hang re bone le ka mo maoba mo hana ba etetse ka mane ka Korea ba ile ba etsa makgabane ya matlaka kang Japan
7: Chopra lady Santa Felix got to bua gore I think government ya rona ya South Africa must take football serious or they must take sports serious the failure ya sport

tsotsa ke wa gela ho feela ho fili di tshuta tsa surprise bill. O tla nisa ka ng hore na ho ntse ho etsa hala dife. Ya ka jeno ga o lo ke a diketse tharoma go lo spilele le shumele mme tsimeraro ya monyaka. Na tepeng.

0: mohau ke a kolota ga o se o nyemetse ka ntle go ntlo ya ka tse seka o sa balesa gantlentle o jwa ke
1: hei a ko tloele o dulela o balabala jalo ka mosading o le wa setswatsana jena sentle bula re kene ka tlong kapa o batla go nkenyetsa matlho a baisane ba gago ke na
0: keo
1: batla go nketsa setsaisa sentia
0: o bonele o tlo sa gobale ebile lebetse ya watse o gamore satsi gona go
1: sentia ga ko ke kopa dijotlhe metsi le boroko ai ke la di bona ka mogago tseo
0: gamogao ga ke apheyetlhe o tsaya ke ntse ke sa gobale mo nako e kao fela
1: nka dumela ke maketsi ke eng ke sa otlo o sokola kanakana jo o batla
0: ebile o ntse o batlana lena jo ke ka re ke a o kolota abute ga ke a ngwedisa dimopo wena he ga ke a bolokega mone ke tla mona motshe yare keng kapa botsaka ke kela kwana ga tsholwana ke bale ya batho ba ka mongwena te
1: hai o lokile sentia jalo batla mpolelela go ka nnete ga o na le borotho fela ba borotho
0: mogao ga ke na dijo tse sedisegedi go di ka jwa ona jwale ke ntse ke o bolelela gore ga ke dule mone
1: hai lokile he sentia ampo mphetelete
0: ele
1: ke lo ipatlela lebese le borotho ke bonana dithiba lephako la kaa
0: wena o sale motho wa semoso le gale mogao o tshwanne o seja borotho ka lebese
1: sentia ga se wena ka mpotsang gore na ke tshonne na e seng ke gogotheletse tšhelete ya kakao fela ga yona we
0: ee a kere ke ne ke o kopile yona tšhelete o ya gago o ne o kakisa bodula bote
1: ee
0: gathe ebile wena o ne o sa re o na le di-alison
1: alsonkese tseo ga se tsaka ke tsa letebaleng o dinkile kao fela he ko jetse se di ganniwa ke batho ba bangwe ba ke sa ba tsebeng ke tena
0: fela ga o sone tee jalo ga ko o bona o le te wena wa bolela gore
2: ke na le di-business tse ngatampe mo ke tsa
1: wa bona economy jwa matsatsing a wena senteng business ka go fela dihula ka fa lese le tsaka fela jalo mme
0: kore wena ga o mpona te o bone gantlego o buele lesea ngwana monyenyana dikgwebo tsa gao di ba fela ka nako e bone a bothe o bontsha gantle gore o ntse o itshwareletse ka ntho e lengwe tlwela leshano
1: hela ga o na leshano la nex sentia kapa ga o chebile te mpona ka re ke moputswa ka nnete
0: mao a ko seka ba batla go besa le ntho tse mpe dijo tsa ke gona gore e tletle o sane mona le qose rona o ipone
1: watse ba sentia ke ntse ke sebetsa mane ga mogale re ntse re etsa nto ga e ka watsheya je
3: ke ntse ko galebela leshano
1: helamba
0: wena go tloa leng o sebetsa ka matsogo he gona ke eng e o e etsang e mogale a losotlelang yone ga kakakakakaka a sa lepatala
1: ke maitseng a ke patala
0: o batla ga e ne ba o ne o patala mo nateng o batla o tlo nkopa tšhelete ya borotho
1: hai watsa sentle ya kwa se utlwisise mane go na le ntho tse ngata tseo tse ke ntseng ke di lokisa mane e ntse ke dibe gantle
0: mogao ga e ne ba le ya godisa o ka bo sa kope le marotho tsena o ka bo o rua fela o re thetsa right through betlele wena o dula o na le something big coming
1: o ke ke ba utlwisisa
0: sentlebatsa
1: ba ke nna wa bona nna mogao ke nagana big and ga ke nagana out of the box a utlwa gore toro tsaka di batla serious sacrifices
0: mogao tšhaba ditelo di a taa ba bote di bapoo ntse o bua leshano o ntse o re ya big o ntse o le oraka dilemo tse tsa gago ga o sa tlameha le ora jalo se o tlameha o be le plane ya botugo na o tswa ka lefeng le sono o ntse o ya gammente ba leng mane o ntse o gogone o lela go gutlela ka tlong mogao nako ya gore o amoele gore ga o nang le tho mona surprise vile fitlhile a bote
1: ke batla mmamele sentia mmamelesise gantle wa bona ka go fela ga batho bana ba ntseng ba re ga ke na letho ke a o jetsa wena ba tlo ikwatlhaya motlhang dintho tsa ka dikopanang mona thola go shebele le wena ke o kentse
0: mao wa bona toro tse tse o di loraka ke di lora ne ke na le 19 ke santsane ke le sekolong sa moriri gore ka le lela matsatsi ke tlo fitlhela mone mo ke leng teng tsatsene e tleng ka lemo tsena tsa gago tsa monna teloputso e wena jena o bontse o le ona o ntse o tlo lwa gago o lwa ga big ga dintho tsa go di popa
1: Go lokile sentle. Ke tla o bona.

0: Mokese, go na le ntho e ke lakatsang re buisana ka yona pele o tsamaya.
1: Ke ntho e fenyego ya lerato?
0: Wa tseba, ke a tseba gore nna le wena go na le ntho tse e leng gore a ratwa ge re dumelane ka tsona pele pollo a tlo dula le rona kwana. Ee, re ka ba re buisana ka tsona. Ke a utlwisisa gore tse dingwe tsa dintho re tla di tshwatlha ga di ntse di tlhagelele o kile wa bone ga bophelo bo ntse bo tswela pele jalo ka ona jale.
1: Good, tlo ka tsona ge tseo tsa gago fela le nna ga go na le o ke batlang go bua le wena ka yone e sa mpileng gantle.
0: A go lokile e re ke kale pele.
1: Right, bua ke mametse.
0: Ga ke ntse ke phatlholola mokotla wa pollo ga gotla ga bokwana ke bone diaparo tse ntšha tse ngata le gone.
1: Mma yo moreketse a kere.
0: Mme ga ke bona bothata bona bo bana bana ba bangwe ga bana diaparo tseno tse ntšha moketse.
1: Lerato.
0: Wa e bona ntho ena e tlo baka bothata ga eba ke tsela eo sepato tlotsang dintho ka yona. Wa e tlhokomela?
1: Hai, fela ga nna ne ke sa e bone jalo wa tseo. Ga gona ntho e thibang seipati o etsetsang ngwana gae ka mo a ratang ka teng a ke.
0: Ga ke ganane le wena.
1: Jale?
0: Bothata ke gore ngwanena o dula le bana ba bangwe ka tleng ka mona. A ka se tlo ba le ntho tse ngata jalo tse ntle tse ntšha bana ba bangwe ba sena tsona. Mosele wa tlo fila outo.
1: Banna we.
0: Eya, ke be ke bana ntho tsena.
1: O ne o re ke etse jwang ge mme ke kgotlise diphatlho tseo tsa kwana kapa o re lerato.
0: O tlameha o thibe kapa o leke go kwala segeo sena se se ipata se bakileng ka
1: atšhe ka nnete nonono pele o nkopa ntho e thata mang
0: ke e thata gona moo.
1: Mamela lerato, re na le tsela eo re etsetsang bana ba rona dintho ka teng a kere.
0: Max we, ke o bolelela ntho e na pele e senya go ya pele ke kopa o ilokise as a belief. Ke qetile o ka bua yao.
1: Okay. Lerato ee, wa tseba ke o ntlontlolotse.
0: Ke o tlontlolotse
1: gantlentle. Ke ne ke swabile fela tjena a seipati a ntse a ntse o di etsa
0: batho gantlentle e le gore ke entseng ya le gore ntse o e tsodieletswa ke seipati.
1: Utlwa he, seipati a re fumane ngwaneno wa gae a tletse gopa le mmelona kao fela a thi ga o tlhapise bana kapa ga o ntse moti wa go bana ba tlhapile.
0: Wa tseba ke wa ntlholola le seipati nyaneno wa gago ke tlhapise bana nna ke imame sena o ntse ore
1: ke imametse gantle tjena he banna. Ke o botsa gore nang o sebeditse jwang ga ngwana a ka aparelwa ke ditshila jalo lerato mpa o le teng ka tlong mme a le teng ka tlong ka nnete
0: gantlentle ke mantse a manga ke ga kapa le seipati e le gore wana le seipati nyane wa gao lele lebetse gore ke tlhapise ngwane wa dilemo tse 13 years monna mono mokanakana nna ke mo tlhapise
1: banna we
0: e ka re bana ba baka ba itlhapisa ba le banyane je e be o lebeletse gore ke tlo kenya poulo ke tlo gotlhana le poulo nna ke mo tlhapise ke tlhabe ke mo senyetsang ga kanakane nagana fela ke se ke iname ke tlhapisa
1: modamoolpelelerapele ya gore ga o mo tlhapise ke a e bona empa o batla go mpolelela gore ga o moshebile o mosheba legato ba tseba ke nane ga o e bogodi bothata gore bo teng mo legato
0: bothata bo teng mamela wa e bona ge jalo ka lese le e bone tse e le mo lesipa dinyana se e sa gago jale ke gona gantle gore ga a tšhakelela gabo ka weekend a tla mogotlha utlwa a monkele le mokotladilamolo every weekend e se nna lerato ga ke lekgobala lona
1: nna gantle o batla gore
0: moekese ga ke se bona go mpatla e ke tlhatsetsa poulo ke a mo phela ke mo isa ntho ngwe le nngwe ke be ke mogotlhe gape
1: chehe mosadi tuwe
0: a tseba keng ga moketse wa ntlholla moketse wa ntlholla bathong ba morena ke tlo etsa jwa ntho e ga ke tsebe wa ntlholla moketse wa ntlholla gampone

0: mogotsi go baneng o balesa sefatlho jo o sa batle o kopanya sefatlho leno modie o ntse o lla go etsagalantle mogotsi tle
1: mphotsomotlhe a tseba ke tswa mosebetsing ne ya ba ke ya go motho ke golong ke lo etsa di-interview le batho ba mane masepaleng
0: jale
1: mpha tseba batshetsi ba fane ba ntho akile jwang kore ba ntho akile
0: bathong
1: tommy bana ba bitsa ntho e nngwe le nngwe ke nang le yona mmeleng o utlwa ke re ba kenya le batswadi ba ka ka nako ga ba tsebe le batswadi ba ka batswadi ba ka ga ba etsa nix kore ke tswile mompho e kare ke tsotse ke ne ke ikutlwa e kare mang le mang o bona bofela batlha ore ba etse ba tommy na ntho e jwang
0: mara gantlentle batho ba jwang mara
1: tommy batho kape o ka se ba etse letho wa bona teng ga ba tshegetsa moetapele wa bona ka o bolelela gore ga o na nix yo o ka ba jwetsang yona
0: mara mogotsi mara wa bona ntho ena e tlakile ke ntate a bofane a ntseng a tshela batho ba na moya gore ba o tlhokise phomolo
1: exactly mpho ga ona jale tsena ga ke kgone le o kene social media ke tswile o tsona kao fela batho bane ba ne ba ntho wa ka bosio le motsheare gona kore ke tshaba le go gotlela social media ngwana jale
0: tsena sone
1: ka mona ntho e ntenangkore mpolokeng le ena o ntutse molaleng mona o mpotsa gore na ke sebetsa jwang ke sena social media ke tlo etsa jwang mpho e ga ke gane e social media ke ntho e leng gore ke mo go fumanang ditaba teng fela mare nna ke tlo etsa jwang tommy
0: mara mogotsi moo ke a mo utlwisisa o bua nnete empa le ena ka nnete sa ka iphapanya o bona gore maemo ga a dumelele o be social media
1: mang a iphapanya mpolokeng jo go tlwaneng tommy mpolokeng a kgathalela maikutlo a batho e mosadi eo ga o na motho e leng gore wa mo kgathalela ke ba ke mang jwale
0: go na le motho o mo lebeleletseng
1: go na motho ke mo lebeleletseng botlhetshwame re ke shebe gore na ke mang
0: mogotsi ga ka gotla ka envelope je
1: mpho nna ke seotlosa jwangtlheng ke di sherife mpho
0: botle ka thothomela bone hema breathe in mogotsi theola maikutlo bula o bale modiegi butle ka o thothomela bula pele
1: ke tshogile e sale le nna ga ke sofumane mangwalo a tswang di-sherifeng mpho go tlhakile gore ntho ka mona e serase a tshitleng
0: modiegi mogotsi theola maikutlo bula envelope eo o tlogelele go
1: thothomelaa sekantatisa ke batlhong ka nako yaka ga ke redi go tlo shebana le ntho e nane kore ntho tsena dingata mpho ka letsatsi le le leng fela be motho o tomana le ntho tse je ae
0: ga ore ke se ka o tatisa o bolela jwang modie mmame ga ke tlo o sia mona o le mo o bula di-envelope tse re sa tsebeng taba tsona ke bokae
1: yo
0: ga o ka edibana o le mong mogotsi ga ona mo kea ke mona go tshetsa jalo ka motswalle wa gago
1: okay re ke dule fatshe pele ga ke kgone mpho nna ke kgone re ke o thuse ntlwele mpho le wena butle keoe mpho
0: ke a o thusa fela tlhe mogotsi ya ka
1: ga bofana ganting mpho fane o nketsetse court
0: Hey, baby daddy, no, how was it? Nah, man.
1: Bombo, say.

0: Kitseo hetsa monyaka ha tsebe he mudie go hona ba le bile fani a go mo alo mo hlubudisa a mo a mo etso hletsana mo etsetsa tsona bele o soka ipotsa mo dutsing le mogwe a thiu ne se ka le ga tona ye ine se ka le ga thola sebetsa la ba mogotsi go re bale motho thola a ibe o geketse go tlise di topo tsana tsa ka tse go geketse tsona a ke go nom theketse tsona o bana o nong thata e ga ke sa o batla ke ga o sa mpatla di sa nthongwe lengwe jo nna batho ba kwatilwa tsa ka phela lefatsheng le batho ba kwatile ye yaane ya seja monna se mokete motho o le gale setsweng ke ya molapontswa ke ga re tla ikukunisa mona ke tsa monyaka e tsaya bonnete ba gore ga o fetwe ke kgaolo e e latelang ena go sane metsotsong ya 20 pele go gora ya bobedi thapama tla utlwa ka ga lenaneo la jale ke nako utlwa utlwa gore o modie ise ba iphege ka ntse ra kana ba utlwa mangwelo a di-sherifi ngwane so le gale koo fane akankesa di-sherifi o ne a itse o tla ba bagale ge le galemele ee labutleng a le gona ga batla utlwa lerato go jang jale babedi re ke fetise kgwebo e se gale ke tsebe go bona gona ntho tsa ka ga go le tjena di ntshupa go kae go na le mo dintlhokang teng ka nnete
1: bomamputi ba belana ntho tse ngata go setlela boikemisetso tjantjello ba ba mmona ga ba tlhoke go ba lebaleng gore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba shapo ga se ya ba dilemo tse ka tlase o tse 18
0: mamedi taba ke tsena tseo ke lokelang go fetisetsa tsona go tswa go ba dikgabane herbalist sireledi super health care ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetsi o na le mathata a hlahala fumana sireledi sibile se thusa le bomme ha ba ile matsatsing go ba mona ba kgathatswang ke selumotho motho a sa ikamoile tshobotsi jwa le a sa sa tshwane le maobana ga re robala ka bo ona o hlatswa madi o thusa ka phalo ya madi e hodimo ga mmogo le o bega tswekere le high blood taolong le bakeng sa majwana a diphio ke bua ka di-kidney stones sireledi se ntsha seswo lenyoko ebile se thusa bakeng sa serame sa masapo ke bua ka arthritis le manonyeletso ano a gago a opang hape ka bo sona se matlafatsa sesole sa mmele wa gago gore o kgone go kwena le ga o kula ka nnete o kophame diphate o se kabe o se o ba morapalelane ba na le segeletsana e le moriana wa bana o sebetsana le go ntsha tshilana ngwaneng ga ngwana a qeta go tlhaga le go mo ntsha lebese ga o mo husa o motho sa letsweleng e thusa le ngwana a na le leleta le le ngata segeletsana sena le ngwana e bang ga go le gantle ke o kgathatswa ke manyoga le ngwana ya dulang a kula nako e kgolo le nyane ka baka la go kgathatswa ke letswejane ka bo sona segeletsana sena se tlhatswa pelo ya ngwana o thole ngwana a ja ke rata ngwana a jang a ebe pokopotlwana ya ba ditshobotsi tsa masea se ke ka ngwana o gaelelwa ke phepo o ka di fumana gotlhe Aforika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsApp le nomoro tsa +26 62120662 +26 62120662 kapa 072-0202-371 sireledi super health care le sireletsana sa bana go tswa go bane ba dikgabane herbalist
2: O wa le CDFM. Dumela mo mamedi wa le CDFM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo. Se teaching in sa ha sa mamorato.

Ke metsotso e mashume a mabedi Ntswaki metso imene ka mora hora ya borobedi. Ke la bobedi bekeng kgwedi ena ya Phato e pepile matsatsi a leshome le nang le motso o le mong ke kgwedi ya borobedi ya selemo sena sa 2026 fentse re le mmoho. Lebitso la lenaneo lena le bitswa re mmoho mme re tla ba mmoho jwalo ho tloha mona ho fitlhela horeng yane ya bo leshome le metsimedi leng notong tse nne kaofela ke ka kgitla. Le sedi FM ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha mollelwa wa sechaba wa rata wa lelwa sentse go hwehla go nna lwana re be moho re be setlama se le seng ke tshwe ke noto tsenne ntswa ke ke nna monga le bitso ke mongadi e mongolo wa ntatempesi hle o na bone ngwana ngwana nyana ka nna ya ba ke tswa ka banana le bashanyana bana. No nyane telele telele tsena jo ho tshwana ho tshabile le fatshe ke re botswana bona ba ka ha buka fela masaka ka mela mohla nwe match ke motswa di hle ke mme wa ka gabelo le palesa ha ke le bo hesi bidi mo le fe le thabiso motlong aizon. Le sebeditse bana ba sohle ho leno la dipapadi le ho sane ke letsatsi jwalo fela. Le rato mpopo ke le buile kgaitsedi ya ka tlhophisong ena ya mino maemong a na le hodimo. Athi diengwane Sara o tla re balla ditaba diengwane Sara moyeti ke yena tla re balla ditaba tsa hora ya borobong le tsa hora ya leshome ka tsela. Ka tsela e tshwanang fela ke ka moo re tlammeng ka teng seumbona wa gopola metsetsong e mashome a mabedi metso e mehlano ntswa ke ipele go hora ya borobong ke bua kgwebo ke bua tšhelete wa ntse bage masenogonogo ka mora ditaba tsa hora ya borobong ke lenaneo la lenaka la motheo re tloša bana jwalo ka le taba ena ya calendara ya Sesotho. Na o notse ba hore Sesotho ka Sesotho se ne pa hitseng sa maswetso di kgwedi ha di le shumele metsume di jwalo ka ga ka di tseba ba re di ka haintswa ke dula o tlo utlwa mme re bile re sheba le setheo sohle se bang se bupile calendar ga yena di kgwedi ntse o tsetla tlaloswa ke moeti wa rona se bupue ka dintho di feng tse o tlo di bona tso ntso di bona bile ke motlo montso sa ditso telle. Jwalo ka ha ebile re hlalose go selemo sa Basotho ha se sa calendar ka sa Janawari kapa Pherekgong. Se thakgwile ho tloha ka la leshome le metso e mehlano kgweding e re tswang ho yona. Ka mantswe a mang ka la leshome le metso e mehlano kgweding ena ga be re kwala kgwedi selemo se thwasitse. Dula le nna o tlo utlwa ntate Ntšhakga Moloi ha di hlalosa taba tsena. Motho wa kgetsi sedutla majwe. Ke wa kholokwe me mane ho ntswa ke ho sisiu re tlo sheba taba yena ye bankane dine bile re tshwanetse be re la ga itshofa tshohla be ke nya o fita ya leqathe ke ntlo ya banyalani ba batsha hore bana besong ha o nyalwa ho na le tsela e o ntshiwa motse ka yona e seng o intshe o ntshiwa hantle ke lelapa leno matsala o etsetse ditlhophiso tsotlhe tse e tshwanetseng o bophele dikgobe dilo ga tsangwa mono mo lolo phela teng e seng o tswe ka ntshwe di fohlwa se go latlhelela thotwana tsa go ka ntle ka ma jwale re bona e etsala ona balo se re ikamoye ditshobotsi se re le gabe re kopana ditoropong kwana renye motsana gobane o tswile ka ntshwe di sa fohla. O la wa tswa hantle ha o ya motse motjha kwa le yeo mohatsao le ntshwa motse le ntshwa ka motse ke tla dikota mono he ke tloka go utlwa maikutlo a hona wena ha o no ya ha o ile wa etsetswa taba difeng la tlhophisetswa bang le lapeng leno la lona la banyalani
wa tseba education educator development ke lano la thuto le tlhopisweng ke Thandi Tshabalala le yena o teng o go tlhopiseditse ke re tlo bua le matitshere ile go tseba tseba ba rutwana ba gao o renya le shimele motselo mo ntaba ite mmono na o sokile wa iphumana bophelong o fitleletse boemo ba hogi wa tseba o sele manganga fela ko o manga o manganga o uchiki mono mo teng fela o so tisitse hloena na molala o na o sataletse o ntse tsena o ntse bona ga o sana bophelo mo o so dudisitse o swabisa dira mohlomong le nyalong leno le leng holona o phela nthwene e senye semane se reng ke deny o hanana le maikutlwana wa bona ka paketsa lo eno e bona o e bona saka go go wa bona fela o batla go wa bona o ya thaga sheshi o ntse o ga ke ya ninive wa bona botwe ke thaga sheshi fela o ntse o ke ntse ke ya ninive o yemetse pula e magothodi ya mateng na bophelo o solo boemong bo bophelong ba gao legatong lena lenyalong lena le leng lona o iphumana o phela bophelo ba mofuta o ntse o bona gore mona ga o sa ke sa ratwa mona shese ke dutse fela leile motho o mona ka mmele fela maikutlo a gae ya ka ntle

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya leshome lenaneo ke la re mmogo lentswa ke motlong.
1: Di kile buile re tla kopana o reng ya leshome.
0: Ke a lebo.
1: Ha se mohe. Mamedi ha ke di amoela jwalo ho tswa ho diengwane moyeti metsotso e le mehlano ka bora hora ya borobong sentse re kena hantle ka kotloloho lenanong la lena ka la motheo ke bogapedi ba moetlo bogapedi ba rona ba bo Afrika mo ka nnete re shebanang le seo re dumelang ho sona ho tswa boholo holong kwana re bua tumelo mo haleng kwano ke na le moetu wa ka e leng ntate Ntshagamoloi ke go buisana nna le yena ka tabe bohlokwa haholo holo ka tabe bohlokwa hlokwa hona Sesotho calendar ka panga re calendar ya Sesotho ke ke be handle ntswa ke calendar ya Sesotho jwalo ka ha bile monate wa taba selomo sa rona se thwasitse gore ha se a thwasa ka lapile kgweding yena se thwasitse ka kwana ha kgwedi ya ne re tswang ho yona ene pepile matsatsi ya leshome le metso e metlano fela he taba tse ding di tlhoka motho a tla hla ditoboketse hantle e be thuto ena ya kenela hobane ka nnete le keletso ke le bona ho motho a e tlhoka. Ntate Ntshagamoloi dumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi motho a kgetse sedutla mafe.
2: Kgotso nne ntswa ke kgotso baamedi ba lesedi FM ge le ha ho ba dijo.
1: Wa tsama ke a ukwa batho ba lla ka mogho ke be ile ndi dija se kwa ke bona ba ntshitse majoni ke re ho etsa la ba nka ntle ka pachere mofute o ona ke go lo sa sabeng se game
2: gele a lena netse ke ra ka setshabe mara tsa hona jwale ka di se kena masapong
1: ya ke mpa fela batho ba tla ipotsa ho ba neng ka ke sa gwala dieta nka hata ka loto hona ba le ka hlano ke be ke lo ke mpa ke swa sa fela ntate ntsha o ka ntse ke motho a sa bang se game jwang ke bile ke di botlolo tsa metsi mo ke leng ke le pai ko ke ita teletso feta motho ka mogwa ka nna ke mpa ke tshofela ke sa ba segame ka tsile kgethile ke a wa mohela tshebeletsong ya lesedi motho a kholokwe
2: ke lebole haholo nna ka nnete ke lebole haholo mme ke thabela monyetla ona hore nke ke tlo bua le bamamedi ka putsane ene bohlokwa haholo nalaneng ya rona ka bana ba thari sa Basotho.
1: Ntate Ntshaga ke ire re re etse selelekela ire metsotsong e leshome ka morao ena ya borobong be se ke tlo fetela ka mane ka kgwebong ka mabenkeleng ebe re boela re tswela pele mme o so ka re fa setshwantsho se hlakileng ge tsebe bohlokwa ba nalane ya calendar ena ya rona Sesotho bane motho e mongwe wa ipotsa gore ebe ya magoa ke efeng ya Basotho ke efeng motlhomong ebe ga o ka tlo a go lata ba tseno o re fa setshwantsho sa ene e re tlamang e bang re loketse ebile ebe thuto ebe le e fetele le homoloko ntseng o tla o thuthua ebe ba tsebe gore bonneteng dintho tse itseng di tsamaga ka tsela ya mofuta ona o itse
2: ere ke kganehe taba tsa ka tsela e latelang ntho e kgolokgolokgolokgolo e leng gore bophelo ba ka jeno le tswelepele e re amogile tsona ke tlhao le tlholego gobane ga e tse le bua nnete a re sana nako ya gore re ke re tswele ka ntle re shebe godimo re bone dinaledi re ke re shebe kgwedi re bone mehato ya kgwedi re ke re tswele ka ntle re shebe dimela tsa tlhago re bone diphoofolo go gona di jwang gobane merethetho eo ya tlhago ke yona e ne e theya bophelo ba Mosotho wa gale jale ha re tla go ke tla tle nne ke sebedise lentswe lana leng la calendara mme
1: ee
2: ka almana ka ene ka calendar re sebedi gore e go ba hore batho ke ga lahlana le batho le batho ebile hape mentswa ke tlo kopa hape hobane ankere kae kae ke nana mo somo hona le batho ba ntse ba mametse le bana ba sekolo
1: ee ntate
2: jwale ha ntse ke hlalosa mona ke tla ne ke kopa hore ke ne ke kenye matsunyana manga english nyana gore ha ebe re bana ba batho ba tsamae tsole ka ha o bua dithuto go thuetswa reference a khone ho bolela hore a ntate mo le ona bui ka na le di e bitswang eng ka english a tla khone lo e bona hore na o ina ke le bitswang ka le dilo tsena ka Sesotho
1: e ke pele o kena mo gabo ntate Ntshaga ke tshaba hore ibe mabenkela na tlo go hlwa odimo ke hle ke a qhobe ibe he ka moga mo le thusha la o sena ntwe tlo go ema ka pele Ntshaga le bolo fela ntate Ntshaga ga itlhere ke mabenkela mamedi e ge metsotso nyena e le shume ka morao rena ya bogobong be sentse ke gopa ka ntle
3: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM metsotso e leshome le motsho le mong ka morago re na ya borobo. Mamedi haeba ke hona ho builelang seane moya ke lenaneo la lenaka la motheo. Re buisana le ntate Ntshagamoloi re tlo sheba a le manaka kapa yona calendar ga ena ya Sesotho re shebetse ho hletse bang ke ditheo ho yona ntate Ntshagamoloi ke buetse ko a mohetse hape mongaka o soka tswela pele bile o notlo o tlo qala tabatsa ha o mme o soka re fa setshwantsho se hlakileng ka calendar ga ena kapa le manaka ena ya Sesotho ga nnete e ditheo tsa mofuta o fetse bang dikentse tlhao dikentse tso hletse mosotho kapa ngwana mosotho ka di hopolang ha bobebe
2: ke le bile nne re re sapete re tsa mahe go na le mifuta e mmedi ya di kalendara lefatsheng go na le kalendara ya pele e bitswang solar calendar e be le re go na le kalendara bobedi e bitswang lunar calendar jwale tsela ka di tlhalosa e nngwe e beile go duma matsatsi le letsatsi le go potologa letsatsi e be le re e nngwe e beile e theilwe go duma mehato ya kgwedi jale rona re le bana ba thari calendar ya rona e be ile go dina mehato ya kgwedi ha ya be ya go dina matsatsi le dibeke mme go na le mekolokotwane e re mosotho wa gale a ne a e sheba gore a bone gona kgwedi ya hae ya qala kapa ya fella gona sehla se seng se kena kapa sehla se ya tswa mme re ne re sheba dikgwedi go sheba mehato ya kgwedi re be re sheba dinaledi re sheba dimela re sebe di phoofolo mme nne di go re rona re batho ba tlhao le tlholego mme di ka go calendar rena itshitleleng go dima tlhao le tlholego mme go bane calendar rena na e be ile go dima mehato ya kgwedi a ya ba dima matsatsi ke ka go di kgwedi tsa rona di le lesome le metso e meraro e se lesome le metso e mmedi tsela ka calendar ena e bitswang Gregorian calendar e le yona almanac ene batho ba e sebedisang letsatsi le letsatsi ya rona e na le dikgwedi tse lesome le metso e meraro e seng lesome le metso e mmedi mme ke ka se ke kene go tsona ke di hlalose le gore na semo tsa rona se tlale ya jwang jale ke itse o tlamehile gore ga batlatsi ba metla rona re tsebe tlhago empa go botlhokwa gagolo gape le gore ga reetsa ga re batla go tlisa meetlo ya rona le tsebo ya rona re le bana ba thare re tsebe puo ya rona mme puong ya rona re tsebe dithoko go na le ntate ne ke mo rata golo manamel mfo tshane ke santsane ke gola a bitswa ntate motho fela magetha ane a ithoka ga monna thampi a re kgethediankgeta magetha sekgethe batho bana ke bantatao batswetse o ba tseba a na tswela pele o na re mphatlela tsene na ledi ya meso ga mafube a esa etsatsi le tšhaba ga e reka dilemela kore a ne a tlhalosa gore mo ga ne a tlhalosa ona tlhalosa gore na selemo sa basotho se qala jwang selemo sa basotho se qala se thwasa a dinaledi tsa selemela di tlhaga e seng ga di tlhaga kae kapa kae fela re shaba botšhabela re shaba mafube ga mphatlhalatsane e theowa selemela se a tlhape le mafube a tlhaga ke ka goo gothe mphatlhalatsane e raka dilemela ka nako ga ne re bone ne re tseba gore jwale selemo sa basotho se tlo thwasa e be e le gore ntho ya bobedi re shebang ga re bone selemela botšhabela se keta go rakwa ke mphatlhalatsane pele mafube a tlhaga e be e le gore re sheba godimo re sheba kgwedi e godimo mme godima kgwedi ene ya godimo eo re tlo bone ga kgwedi e thwasa a lenalalang la pele le tswa re a tseba gore jwale selemo sa basotho se kadile mme ka nako eo re kala ka go etsetswang ka go fata re etsa phato ke ka gore kgwedi ya pele ya basotho e bitswang phato empa nthe ke batlang gore ke e tlhalose pele ke tswela pele ka dikgwedi tsa basotho ke gore tsela eo dikgwedi tsa basotho di fetoletseng ka teng go ya ka almanakele ya dikgwedi tse masome a mabedi ga di tsamaelelane jale ka phato ya basotho ga e kale ka jale ka
1: augustkalapile
2: gobane seka ga ano se ntse o buile nne ko tlile o latlha wa tlhalosante gore selemong se ne a sela sa thwasa ka kgwedi ele ya july ga ne etsa matsatsi a lesobele metsemetlhano gore e kadile pele go the first of august gore le bana ba sekolo ba utlwisise jale selemo sa rona ga se kale ka letsatsi la pele la august se kala a naledi ya tsa selemela e leng gore ka segowa e bitswa pladis ga di kala ditlhaa botšhabela pele masube a tlhaga dira kwa ke mphatlalatsane ebele gore kgwedi ya thwasa ka morago mo selemo sa rona se kala moo ka kgwedi eng ya pele ya basotho e bitswa phato ke mo re talang re fata re lema ebile mantswane ke gola a utlwega gantle gore ke selemela re a lema selemo temo di tsamaya jalo gantle ebe le gore kgwedi e latelang eo ya sesotho e le ya bobedi e bitswa lwetse mo e lengwe selemo se lowetse dikgomo di a sisa lebese le tletse ke kgwedi ya bobedi ya basotho eno ke egomo o kalang gora teng mo e leng gore ge gantlentle moo re kala teng go etsa go jala kgwedi e latelang eno ke mphalane ya boraro ga e feleletse lebitso la sesotho ba re ke mphalane ya lesoma lesoma ke semela sa botlhokwa gagolo nalaneng ya mosotho semela senono se etsa matlhaku a mabedi selemo se seng le se seng le se seng mme ka moraga gore se tswete dilemo tse lesome se entse matlhaku a lesome se a thunya ebe e le gore ga se qeta go thunya jalo se thunya gantle ka yonana kgwedi eng ya mphalane ga se qeta go thunya mono e ba moriana o maatla golo mara ga o ka se sebedisa pele se thunya ke tšhefu gantlentle le barwana ba se sebedisa ba se kenya nkenya la banene ba etsa ka yona ba bola diphoofolo ka yona ne ba sebedisa tšhefu ya lesoma empa mara ga le qeta go thunya lesoma ke moriana o maatla golo o tlase o bone le ka mone ka kgola batho ba tseba ba tlang ka mone ka ka bo betlemetadi kapa dithabe tsena tsa rona ka mone ba bona gore ga le tata go thunya fela tshwedi di a lelata obane ke moriana o maatla ebe le gore ka morago mo le kgwedi e latelang ke pudungwane e leng gore e reeleletswe ka diphoofolo tsene tse bitswang dipudung jale ga re kenye letsa tabela gore le batšha ba utlwisitse gantle go na le diphoofolo tse pedi tse tshwanang sesothong ka sekwa ba e bitsa wildebeest go na le mefite mmedi ya di-wildebeest go na le blue wildebeest go na le black wildebeest blue wildebeest ka sesotho re bitsa kgokong e be le gore black wildebeest ka sesotho re bitsa pudumo jale rona re theile kgwedi ena ga dipudumo di tswala e seng ga dikgokong di tswala mme ga o tlile go sheba phapang pakeng tsa kgokong le pudumo o tla bona gore na gobaneng basotho ba le ba regelela kgwedi ena ka pudumo e seng kgokong gorese ka kenelela ka thata a kalokalo ebile gape nne ntse ke nata basore basotho ba kgone go utlwisisa e seng gore a ke batletsa ntho tse yang gone batho ba phelang monana gaufinyana mone bo golden gate mo ba ene ba seka golden gate ka moo go na le dipudumo ka mone di ngata
1: mme ka kgwedi eo di tswalwa ka bongata
2: gore ba kgone go utlwisisa gore ga ke re november ga se pudumo ga se pudungwane e tswala ka sesotho gantle ba ke ba bane ba bone gore dipudumo ga di tswale ka november gore ba kgone go utlwisisa gore pudungwane le ga ebe le gore batho ba lena ba se ba e reelela bala ba re pudungwane ke november empa dipudumo ga di tswale gantle ka november di tswala pelenyana go moo
1: pele go moo
2: e be e le gore kgwedi e latelang mone e bitswa tshitwe mo go na le kokonyana ena e binang gagolo ka nako eno di tletse dikokonyana tsene tse bitswang tshitwe tse nono mme le tsona basotho jana ba tseba gantle na ba tla bona gore tshitwe gantlentlentlentle ga e kale
1: ka
2: kgwedi ena tshitwe e bitswang tshitwe go ya ka sesotho tshitwe ya basotho e ka pelenyana go nthenana
1: go kgwedi ena tshitwe ntate ntšhaga ntshwarele fela ganyane mono re sa le tabeng tseno tsa tshitwe re boele re fetise mabenkele re khutla mona re tswele pele mamedi re tlae ka mona katla
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisea di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: re mmoho le ntwa ke roika di motlotlo haile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae
6: dijo ya batsi mono
5: lesedi FM
1: le sedi ke mollelwa nnete ha o gobetse o tlabe o ikolota e tlabe le botlhasweng ba hao ke metsotso e mashumi a mabedi motsumong ka bare hora ya borobong e ge ke boele ke gutlele ho ntatentšhaga molo ntatentšhaga ke boetse ke o amogetse gape o ne o tlhalosa taba ena ya gore empa fela ba ne ba bile le mogopolo basotho wa gore tshitwe ena e ka nako eno mme di kalelela go lla le pele go kgwedi eno ya tshitwe
2: ke nnete nne go jalo ga o se ano se re ya gantle bane ha o batla ho utlwisa ntle ona tshitwe e tala go llaneng o tlameile gore o seka mamela yona fela o shebe le godimo goba na o ne o shebile godimo o tla bona gore ga kgwedi ene e thwasa gantle fela kgwedi ene e thwasa ke nako e tshitwe e tlalang go lla ka yone mme ke mo kgona ke reng ka bomadimabe tlile se re phela ka yona jalo e re amoile tlhao le tlholo ya bane ga re sa sheba godimo re bone dikgwedi re shebe re bone le dinaledi dikgwedi tsena tse talang tsena tse ke bileng ka tsone mentsake di bua ka diphoofolo mme di bua ka go qala gwa temo jale mona tse latelang go tseo ke tse buang ka temo le marele e ne e leng ntho ya botlhokwa go le bophelong ba mosotho gobane ga re sheba kgwedi ena ya pherekgong ke ga o ne go ferwa legong ke basotho e le gore ga o ne go etswa dithupa go agwa matlananyana monono mo ele gape mo re tsebang gore jale re akala gore batho ba tla itukisetsa gore ba ne lekise nonyana mareleng gobanemme ke nako tse dinya ne di rata go tla mareleng e be e le gore e latelelang mone ke modula modula ga ke batla go tlhaletsa bana ba sekolo gore ba utlwisitse modula ke nthene ditswang pollen ka sekgowa ga marele a etsa phofujananyane eno ya modula eno mo e leng gore ditlhako di tlo etsagala teng marele a ne a etsa ditlhako tseno tsa modula ka kgwedi ena ya modula e be e le gore e latelelang eno ke tlhakola jale ke a gola mosotho o tla utlwisisa gona batho bana ba di-missionary tsana ba tla banka dikgwedi tsa sesotho ba di tlosa go tse lesome le metse moraro ba di tlisa go tse lesome le metsedi bana ba e tsaya bana ba kopanya modula le tlhakola ke mo kgona go tla o kwa nakong ga o sa mosotho tlhakola
1: modula
2: ee bana banka kgwedi tseno tse pedi tsene be le gore ba di kopanya bane ka nnete rona ka sesotho ne go tseba gore ka nako eno ya modula ka kgwedi ena modula marele ke ano a etsa modula le mangata a etsa le dipalesa a itukisetsa tlaetsa ditlhako e be e le gore ka tlhakola modula one wa tloa kwa tlhakoa e be e le gore se o tlala go etsala ditlhako e be kgwedi e latelang ya bobedi e bitswang tlhakobele mabele a sa le gantle a ntse ditlhako mme monana ke relelodisana le le kodiko tshwana godima thota di a sokodisa e be e le gore e latelang kgwedi e mo ya lesome ya sesotho e bitswang mesa mme mesa e ne e le nako ya gwetla mo e leng gore ne go besa tse jetsweng dijalo go jwa tsona empa gagologolo go ne go na le lerutle monono ke a gola mme ntsa ke wa tseba go na le dipule na soteng e reng mesa motlhwane ga a
1: apanye
2: ehe e ne e tswa gona monana gobane marutle ao a bitswang motlhwane a ne a tlala gagolo ka kgwedi enane le basotho na banka ba besa le teng a o besa mono le tlabotlabola fela gobana go ka le tlwela nako e tele le leitšhile le fedile jale ke mo kgona le ke ke wa paka ka go tumesa e ne tswa marutlwe a na le ka ena nako ena gagolo
1: mmesa ena wa e bua ka e thola taba ena ntateng tšhaga gore ke mmesa gobane go ne go etsagala jang
2: ee mmesa mogane ga apanye e ne tswa monane e ne tswa gona mone kgodinyenan go tswa mo nuno rena le kgwedi ene ya motshianong me leng gore mabele di tlhagutsa teng ditile ja di dinga ra tsa gona wa ja go tuma bele a tsa di nyenya
1: se ka di tshe
2: a tsa di nyenya e ya tswale ka nne ha di tsa gona wa ja ka nne le tsona tse di dilaka tshokotsile ide nna ke tlo khutlela morago bane ke tlo bua ka dihla so ntse fa le ka di limong ke nna ka mona ke tla ka di tsa selimo gore tere gona o tlo ja dikarolo tse dingwe tsona
1: ntate
2: ke le go di latela mo ne ke phuputjane le phupu mo elong hore go tlhina ha e jile boya o onne di popolo di a sa di otile o so go le thata
1: tsela
2: kana go nna mona e wa ba ta ke maria tsela e seng a jale ya bana na maria na le mong se ne ka tle kana go eng e ka
1: se ka thata
2: mara he e go di tsene tse tharo tsene mo tshianong phuputjane le phupu ke maria a se so tlhone ke nako e leng gore re na e jile boya tswale di go dira sotho di jwa le mentsa ke di le shumele metse miraro ska jala ka ke buile di theile ho dimana ha ke a kgwedi di latela kaho le ho sa ha ana le ya selemela pele ho mafube di latela pheto ya tlhago temo le boitshwaro ba diphoofolo mme tswala ka re tsholo selema sa ba sotho sina le di kgwedi tse le se mele metse meraro a ke re fetele pele re bue ka dihla tsa selemo tsa Sesotho mme re di kopanye le dikgwedi le tsone jale ha re tla o sehla sa dikgwedi tsa selemo tsa Sesotho ke mo e leng gore re tla bua ka karolo e leng gore dinaledi di ne di bapala e le mekolokotwane ya dikgwedi le dihla tsa Basotho nka nna ka qala fela ke ka le Maria bane se re buile ka Hlabula
1: ee ntate ntsha
2: jwale Maria ke ite a qala motshianong Sesotho go na le naledi ka Sekgowa e bitswa canopus ka Sesotho e bitswa naka naledi ena e hlaha ka motshianong mme ha e hlaha motshianong yona e hlaha a mafube pele mafube a hlaha a mpakalatsane e theuwa ke yona naledi e leng gore le bontsha Mosotho gore Maria a ya kena mme le kgona go bontsha Mosotho gore letsatsi le toba le khutshwane le bosibu bo be botelele e ne tlaa pele go mafube ke naledi ene e bitswang naka e ne e tlhalosetsa Basotho gore gore Maria a fitlha ebile gantle ntle ka nako enono motho a pele a na bona na le dinono ya moreneng a la bolelela morena wa morena ke bone naka ebe le gore morena o tla emela gore kgwedi e thwase mme ga kgwedi e thwasa motho a pele a boneng kgwedi gore ya thwasa lenana leo yena motho ne le yena e leng gore morena o tla mo fa mphonyana gore ka nnete ore thusitsebe morena o kopanya dinyaka tsa gae dinyaka tse ne di a mo bolelela gore na jwale selemo sena se tlang e tla ba sejwang ya ka mokgwa ba balang dinaledi ka teng mme o tla bona gore naledi ya naka batswana ba nentse ba e sebedisa le bona ga zulu na ba e sebedisa le godimo kona bavenda le bona nantse ba e sebedisa mme sehla seno sa Maria se tala ka motshianong go fitlhela go phuputjane ebe naledi ya bohlokwa e latelang monono tswale ka gare tshilo ke selemela e leng gore sona se re bolelela gore sehla sena sa bobedi sa selemo se ya qala ka kgwedi ene ya Phato go fitlhela go Mphalane ya lesoma mme se re tlhalositse gore na o etsala jwang ka selemela a se tlhaga ebe lehlabula go na le naledi e bitswang Tosa Masivu jale naledi ena Tosa ke naledi tse pedi tse Mosotho ana di bitsa lebitso le leng ya pele ke Jupiter e leng planet so Jupiter e tsamaya selemo kaofela e hula ha letsatsi le dikela ya hlaga e be le gore e tlo nyamela ha letsatsi e lo tšhaba pele mafube ke mo kgona go thweng e tsosa bosigo ke Tosa mara go na le nngwe gape e bitswang Sirius naledi eno le yone ntse e bitswang Tosa Masivu e leng gore yona e bontsha ha letlhabula le tlo kena e bontsha phetogo ya botelele ba bosigo le motshegare ka Setswana ba e bitsa goga mashigo ka Sesotho re bitsa tosa
1: masimo
2: mme ke yone e busang legodimo ka Hlabula e bontsha ke letshwao la go futhumala la pula le kgolo ya dijalo mme ke kgwedi tsena tsa Pudungwane, Tshitwe le Pherekgong tse ke na letlhabuleng mono ebe e le gore re latelan go na le naledi tse dingwe gampe mme ntswaki tsa botlhokwa ke gola gabe mosotho wa tseba ga o tse o sheba godimo mola ka sesotho go na le naledi e bitswang ka segowa e bitswang Orion Belt ka sesotho Orion Belt e bitswa Makolobe e be e le gore go na le dinaledi tse dingwe mo lepo la Makolobe tse bitswang dintša Makolobe le dintša mme ka godimo go tsona go na le naledi tse nne ka segowa re bitsa Rigel Betelgeuse le Procyon ka sesotho re di bitsa Mahakala naledi tseo ke tsona tse e leng gore di teng godima gantlentle ke tsona tse e leng gore di dula di le teng gagolo di bonagala ka kgwetla mantsiboya mme diphatlhalatsa gore dijalo di botsitse
1: mme ke nako ya kotulo
2: ee ke dinaledi tseno di nne ka go fela tsona mme mosotho la kgona go di bona jale mosotho wa gale o ne a sa sebese dinaledi fela ne ntse wa ke gore a shebe disa mara o ne a kgona go sebetsa dinaledi le gore a kgone go bona gore na o ya kae mohlala go na le dinaledi tsane tse e leng gore ka sesotho ka segowa di bitswa Southern Cross ka sesotho di bitswa dithutlo le dithugwana di nne naledi tse a mosotho a ne a tsamaya bosibu a nke dithutlwana di bile ka letsong la e le letshadi e be le go selemela se ka letsong le letona o ne a tseba gore ya botshwanele ga a ne a tsamaya a tobile dithutlwana gantle di le ka pela gae di mogile ya ka pele o ne a tseba gore o ya borwa ga e be le go di dithutlwana ka letsong le letona selemela se ka letsong le letshadi o ya tseba gore o ya bophirima ke ka goo mosotho wa pele a ne a tsamaya bosibu ka teng o ne a tsamaya a latela dinaledi mme dinaledi tsena ne re di bontsha
1: dikgutlo tseno ka tsela la tsamaya ka ona kgona go tseba dikgutlo tsena na gore kgutlo ena ke botšhabela ke bophirima borwa ka tsona o ne a tseba ka tsona
2: o ne a tseba ka naledi ke ka goo nna gangata galae motlhomone ke tsamaya ke eme ka thoko o tsela ke emise bana kere e ke lesebeng godimo ke re tlotse ka dinaledi go rona dijang go na le naledi engwe gape gona ka borwa e bitswang fika le maropo e leng gore ya o bontsha gore o ya o shebile borwa jale ge mmentswa ke ditlha tsa sesotho ke tseo ke maria re a tseba gore a sutswa ke naka e leng ka segoa e bitswa canopus e ba selemo se sutswa ke

0: gore na mobu o etswa jwang o tsebe gore na diphofolo di etswa jwang o tsebe gore re jala neng re lema neng re tsamaya meo ka rona neng gobane tsone tseo tsotlhe di ne di laolwa ke tlhao le tlholego ka bokhutshwane mentsa.
1: Tate Ntšhaga, ga ona motho ya beileng ditaba ka makgethe balo ka wena, ebile ke thabetse le taba eno ya gore o kenyeletse le bana ba rona gone ba balo mme bang baetsa ka tsela eno ba etsetsa mosebetsi o bobebe gagolo bane di dikolong mane ba tlabe ba botswa ka puo ya seng esemane mme motho o sa tla gopola gore lesedi ka la lashome le motse le mongwe kgweding ya Phato go ne bo go tlaloswa taba yane e motho e mongwe a ka e tlalosago o canopus o ke a gopola ke o thwe ke naka e se mo etsetsa mosebetsi o bobebe ge rata re ba kenyeletse ka tsela e ba phelang ka yona o iseng se ke dilata mabotsela kwana morago ga bua le ke thatafatsa puo ke utlwisisa taba ya gago gagolo mme le godimo le tlhalosa taba tseno ka botsona lefatshe le agabela bophelo bo tswela pele
0: keo taba mentswake
1: ntate Ntšhaga go na le motho ya mametseng gona jale ke a dumela mme a ka rata go ba le tsebo ya dintho tse itseng go ya pele mme le nna le wena ga re so qete sealemoeng kwane go na le ntho tse ngata re tse re tla nne re ditshware e le gore ka nnete nne re batho ba tshwanang le lona nne ba re fe thuto ya pele bane ka nnete thuto ga e tsofale le ebile le botlhale go thoa bo a gaelwa ntlong e le nngwe mophekapheka wa noka o tla tswa ke dinokana motlho mo magangkang a dikgokaganya tsena tsa setšhaba re ka o fumana moo kapa motho e mongwe a buisane le wena ka mokgwa wa email taba tseo ka o fela.
0: Ee, ae, di kgokagane mo le bo Facebook ke a thulagala mono Ntšhaga Molobe Maphale kapa motho a kaya go na le setlhophana mono se ngotseng sa bagolokwe se teng mono Facebook mono mo motho a kayang teng a ka nthola teng ke a tholagala le go mona go X ke a tholagala mono ebe le gore gape he emailing le teng ntse ke tholagala ke legolokwe@gmail.com.
1: Ntate Ntšhaga ke lebohile gagolo ke a gola ebile ba utlwile se batla go latela mono magangkang a dikgokano tsa setšhaba mme ke tla keke re tla latela tse dingwe tsa dintho go na le ditaba tse re tla nne nne re di tshotlhe balo ka ga yona taba eno o qetang o e tlhalosa gore go na le setlhotshwana se bitswang bagolo ko motho e mongwe ga re tloa mona ontse o thwe ke le ge tlo tseba le mo le ba roane kae fale ga ke gopola fela ke mona re bua ka motho ga ore le ka go bua ka leje kapa lehe kapa mme fale ga re ya ditlhopheng tsa mabitso re bua ka mo e le mo tshwanetse o be le setlhongwa pele mo go bontsha gore re bua ka motho mona ga o bue ka leje ga ore le golokwe e ka go bua ka ntho nngwe e bangwe ka nna e thona pa e latlhela pejana mane jale ga ore mo golokwe re bua ka motho re tla e latela ntate Ntšhaga ke lebotse nako re fileng yona tshebeletsong e na lesedi o be le bosiu bo botlhe
0: mantsake ke lebole gagolo ke lebole bamamedi ba lesedi FM ka gotlotse nne tsa lefatshe gore ka nnete nna ke mogolokwe ke motho wa maphale maphaolatlhe serora se mogina serora seja serorola metlhatswana ya batho a sona se iqetile ke motho wa getse se dutla maje ya tswang bopedi bogamatso ya tlang mogatlhi wa tlotlo
1: halala ntate Ntšhaga ke lebohile
0: kgotso nne kgotso nne
1: kgotso pulanala mamedi ke tseohe ke tseo ke motho e mago tsa ntse ke ntho tsena gale ke di bona empa motho o ne o sa tsebe le botlhoko ntse ke di bona wa tseba ba le ntate a e bua ga e bona taba e a e bua ga e bona mme ke rata tsela a kengeletsang bana ba sekolo ka yona gobane ka nnete dikolong mane ba di rutwa ntho tsena ka senge semane jale ga re naka ko gona ngwana a buleang matlho o naka mme o mo etsetsa setshwantsho se tlakileng gore ke canopus ka senge semane jale a ebile ka tlelaseng o tlo bone mistere sa botsa matswage misi karabo ke ena ntate Ntšhaga wa tseba re lebohile go na le mo re iphumanang re tlolokela go nka maadingwe a mantswe a mang a itseng gore ka nnete le bana ba rona ba ntho tsena ba ithute tsona ba di shebe go sane e re ga o tla ga bona mphatlhalatsane na le di ya meswa e bone kore jalo ka ga e bontsha go thetosa e tosa bosiu botlhe bo bolelele kore mme a bontshe le gore mane ma reng selemela re se bona se tlanka botšhabela mo e banka nnete mphatlhalatsane tla sena selemela se rakwe keng se a rakwa go rakwa e rakwa ke mphatlhalatsane ke di naledi tse tshwanetse ke lo disheba bontsha go tlhao ya phela tlhao e teng e tlo dula e ntse le tlhao ke gona batho ke tla fetiwang mme tlhao e dula e le ntse le tlhao mamediwe e re ke boele keng ke pina ke gutla mona he se re le go sisiwa nna le wena se re kena go sisiwa mo re buang ditlwaelo tsa rona moetlo wa rona ba.

thuke re shebe ha le ya mane ntlong ya lona ba nyalane le qathe mmola ha o ne o le ntshuwa ha le ntshwa a ke go anyala o sina ke o so nkukienu e hlajolang ye bitswang kwae ba o bontsha o sima wena he jwale household je boe mo mbona bo o leng ho bona o tsebe ba le nthong le ngwe so e fuwa ka molao ga o sa ikutswa o ntse o tsamaya o gogunya mona o gasa kaka ka tlasa diterata go tlhomolola matlhokwa o so fuwa dintho ka tsela e lokoloileng ga ge tlo makala o tho o tswile motsheyage ko ga se ntho tse re tlo ipotsa tsona tsena jale ga o so ya lelapeng la gago le eno wa molekane wa gago go na le tsela e nepagetseng ya go ntshwa motse o tshwanetse o ntshwe motse gantle le eno lebe le ya ga lona vala jale ba bangwe o se o ka ipotsa gore ga ne le ntshwa motse le ntshitse motse kapa le ntshwe motse o tla ntetsetsa nomorong tsa rona tsa ka mehla tsa 086-000-3084 le mane WhatsApp-ong ya rona ke boetse ke teng mono go ka buisana le nna WhatsApp ke 079-758-5066 ha o etsa VN ya tabeng ka kotlolo 2 ha o hatisa molaetsa wa gatiso o seke wa bua buletse radio ka moga gao ka mono o tlo go qabanya le motho yo o ntse a bua ka moga gao ka mono o fumane ke ntse ke bua o buela le wena wa hatisa wa penya ke ntse ke bua e tlo ba ntswa ke le ntswa ke moyeng ke kopa o seke qabanya batho ba bedi bana o bue go le khutso ka moga gao ka mono kapa le a e bo buletse TV sekai e etse e be ha ke utlwile ntswe la motho yo o ntse a bua television mono go bue wena ke utlwe o hlakile e seng ke a utlwa wa bua fela go na le modumo o mongwe o ntse o setisa puo eno a o thole o tshwere dintlha tsa botlhokwa bele ka go o bua kapa o hatisetsa molaetsa wa gago le rateng ke bona bothata se ka mmamedisa se o ntse o le go sona ke a tseba o mametse ka dijo fela ga o etsa molaetsa wa gatiso e kwale o bo se o mpha ditaba o bo tswebile mme le teng seka molaetsa o molelele nka baka tlwa mona ka botshabelo kwana ka baka gutlwa o ntse o bua ya tabeng ka kotlologo se ka potoloa wa potoloa ke be ke bone e le molaetsa o bo 2 minutes 3 minutes a ke tsebe jale mono o soko kanye kana-kana ke lenane ke pina ka bo yona ke nako ya pina eo 3 minutes 4 minutes o ntse o bua jale a ke sa tsebe jale ya tabeng ena o mphang yona o sima wena mantate o ile ga o ne o tswa motse go etsa etse bang ka wena kapa che o tswile ntshwe di sa fotlhwa bale o so se monate se go tsikiletsa thotwana tsa gago kapa che mme matsale go na le sa ileng a se etsa a re bana ba ka le ga e la lona kile ena go a phea dikgobe tsa ga sanywa mong koo go a etswa moetlo o tshwanetseng kapa che le itswetse fela kapa ebile o nyetso sentse le na le ntlo ya lona ga ke tsebe ke tla utlwa go wena mogotsi ipopeng bomme.

0: Wa ipalama pere ya ntate misusu le leshome le metso imine pele ho hora ya leshome 086-000-3084 ke mo kileng hona teng bakeng sa tabena eo ke iseng ke beileng kgotsidibeng ka yona. Mamedi jo ausi Ntswaki nna ke ile ka lelekwa thotho ya ka ya lahlelwa ka ntle. Ke a tsheya wa tseba motlatsatsi le eno leo ho le lerwele le lengata tjena jo mme. Nkeke ka lebala letsatsi leno ho hang le ka jeno ke ntse ke dula le motho wa ka ke nna mohloka lebitso ebene ba o leleka e le nna ke wa tsa ntho dingata malapeng mo he la bohadi mo ha ntse re he le ya ka tsamayang ke lelo utlwa he nako o fitlhe ga mmatadi a loma mono ebe ga o le jena o fitlhe o nyetswe mo o nang leng eo le batho ba tla o makatsa ere ke tle ka mang
1: o sentswa ke maratu wa ka.
0: Hello mme
1: le ona ngwana e solo kholoko yo solo sa hao e o sentswa ke ba tli polela ke mohloka lebitso nna ke la ka tswa dipula dina
0: ke tlo sha
1: ka a le mosebetsi gauti ke le ntse ke me matsale le ba ga di ba hai
0: o ja bana ha
1: ba ntle le shano mahelwane ba mahelana nkape monna ka thole ke shwile ke la ka tswa dipula dina tsikhifitsa ska tsikhifitsa tjena re batla go mo re betseya nshibile ke thuta ba mka di first re le bana mo baka a ke batle le tlo ntse ke maka shon tjena ntse ke iphilela mme ka noka ula siya tsintse re tshwarane le go hujwa lo fela mara ka bana motho ne ke motho ula tswana matsonga ka mona le ena matsale fokaletse matsonga ka se ke tshwaretse ke le bo ho sentwa ke
0: a re ba nketsa ndi pepheletsana go batseng go tuntseo he ya o tshintsha ke ga o tsebe wena re kutle ka mona
2: mentswa ke mozimile mpe phomolong Henneman ke le wa tsebeletso ya le CDFM ka di programme tse le di tshwara mme o re ruta tse dintsa dintho le gona ba bang re le ga itswela fela a itulela fela ha ba ha fela fela ho sina dintho tse tsa etsa mofuta o mentswa ke jwa la motho so tsebile tsela ke a leboa mentswa ke e ba le bosiu wa monate mogatse leng ona mme
0: thank you pa
3: jowe mentswa ke monate o mokalo monate o mokalo jo e rile ka di-16 tsa December ga ke leba le mentswa ke 1998 mme mantolo a ntsha motse a fitlha amphela dikgobe a re masiqobela potsane mona ke leifo la gago le o tla pheha dijo go tsoo lona a ntsetsa gore ga keta go besa mollo a mpha a mpolelela a re sebaka sa thothobolo o e beya mane thothobolo e baka botšhabela tsatsi go lelapa jo mme mantolo Berenice Potsane ngwaya wa gae go bala ka kgotso mentswake
0: yo bomme ba Berenice ba ntse mosebetsi o motlo o tswileng matswage ngwana ka thothobole tshwantse e be kanke na botšhabela leifo la gao kile ne o phela mo ke atla
4: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ke nnete Lesedi FM ke mollelwa wa ratwa wa lelwa Lesedi FM. Mamedi ire ke bone metsotso e mekae e robong pele ho hora ya leshome di engwane o tlo kgutla re ba le tsa ho qetela tsa letsatsi. Ire ke utlwa maikutlo ka mona. Ha ne le ya halona o tlo wa bohadi mo o simantate. O tswile jwang matsala o la o etsetsa tse etseng maskhubela potsane a bontsha gore ka nnete o la phelwa dikgobe a bontsha lefo la ga e tla ba lefeng wa thoma wena thotobolo ke ena ka nqena tshwantse e be nka botšhabele re kutlwe ka mona
1: aosentswake
0: alo
1: nna ke ne ke tholo wa ka ba motima dijo mpa ke sebetsa ngwaneso
0: ao nnake
1: bomalome ba tima wa ka dijo empa ke romelela tšhelete kgwedi le kgwedi gae ba ke fitlha go tlhola ngwana batho molobola moputsa a lapile a e le go rwalela empa motlakase o le teng ka gona sentse ke na le mekhukhu mola mono e le baipei teng ne se ke na le mokhukhunyana mo ngwaneso ga o kwa ke tlhomo apele ngwane se ka manka ka lo mme ya mokhukhu nga mosia mo ne ga tsema ka ntshedi sa fohle ngwaneso le rona olobe ke Joshua Mofuke
0: Joshua e ka re nkewe ke o botsa potso ga o go ne go romelela tšhelete le wena o ne o e romelela ba o sa efe mosadi ao nna o na motho a ka tshwarang tšhelete ya monna ka ke di teng ausimabutlebutlebutlebutle pe o tshwara tšhelete ya monna ka bang re basadi ba gae ke le babedi Joshua o ne o e romelela mang tšhelete kapa uno motlhomo mosadi be o ne a sena bo o ka gete kapa tšhagetse mona o ne o romelela ka tsela efeng ke mang eno a ne a tshwara tšhelete e be o tla etsa gae a tshwanetse a fe ngwadi e mongwe a omeleditse melomo bale ba mo rwalisa le patsi tšhe setlo se se ka
2: ee ra meantswaki dumela bophele wa ausi
0: ee yantate
2: kopa ba motlhoka lebitso ee nna ile a ka ntshwa ke dikgaitsedi ausi wake a e tsantsha bohloko mme a bohloko fela ga ne sentse ke re ke o tsamaya ke re ke a gaka a le mofumadi ya ka kannetanlelekisa gaya re tsamaya re tsamaya ntate ka nnete ga re yena e tlhile a le moke kgaitsedi yaka e ntlhatlhamang ke a leboa maatla
0: kgaitsedi tsa lona kapa tšhe ba batla lona le banyale
3: Ura, busy, vera de des.
0: Nare.
3: Ana u bia le mora ma kwedi. Kwa ta u ma ta u. A a nwana nwana na. Na ka a di una sai je go ya batho le mofu mme. Ha ke a haka. A tsho. Puri ja e twa fela nda di ke di go di ha ye mo ntse ra ita fela sa. Ke thala di bona ka ha sa. I don't know how to get a very cold cell phone. Now, I met him when I'm a year. I have one. I wouldn't have said it in there. I would give a smoke up for tea. Wouldn't have said anything in you with this. A bad hole. I'm glad to have one. I said, I don't know that you call it. Oh. Ka ba ga be a le ifo ka ga le tsike tsone ba
0: ka ka ka
3: ka e ga le tshutshu go ga ga go tsa ba ka le
0: ke le tsa o tshwere taba bona ke tse o moyeng ga po go kae motang o ipetse di go ba ka gathala e re kutlwe ka mona le sedi hello
4: khotse mentsaki
0: dumela ga itse di aka
4: ne allo me
0: Hallo ntate wa nkutlwa.
4: Kutlwa hantle mme.
0: Ke a leboga.
4: Ee mme.
0: Ee.
4: O bua le Tshepo ke founa ke le mona Durban. Ee mme ke sa tshaketse Durban mona. Ha ke ka thabantsha.
0: Ee.
4: Mme na ka nako eo nkgono wa ka ona kula. Nkgono wa ka ona kula a le Bloemfontein. Jwale ha a le Bloemfontein ke ha nna ke ke ikopile go tsamaya gae ke le tsalela bophelo ga se ke dula Bloemfontein ga se ke dula mo haka mo ya ba ke lata bana ba ka he ga se ke ba latile bana ba baka bao ga e sale ausi ya go tlatla a tlo nketsetsa mollo le tsona ntho tseo ya bagatla le mofumadi wa ka bogadi haya ga tsebe bogadi keng ka ba bua le sana a tsebe bogadi keng
0: ke utlwa maemo a susumedisen taba tseno ka ofele bjale o no sontso batla o theale ha ha u bona maemo a gena nka pa chaine sentse le ka boithaupo ka bona le nthwene sentse o ganna
4: nna ne se ke le se ke tlo nne ke ho bona ntse tsena tsa nkgono tutu tsena tsa nkgono tse ke di bona nna tsa ka ne ke tla qala ne le
0: a ja u kwisisa
4: jole ka nka qetwa ga nna go ba tsamaya
0: ei
4: ka itsamela ka itsalla botshelo baka
0: ei
4: ya ba ka ka ba ke qala le botshelo ha o ke le ba hadi haya
0: ha tsebe bo hadi
4: ha
0: tsebe bo hadi o sho go wa ga mo fa kwa engwe nena
4: next
0: ke le wile ga itse dia ka tle
4: thank you ne
0: ha simo o he a ga ntse kana a tsebe kwa e modi budena di di ja ga mo dimela mentswa ke nna ela mma wena nna matsale o ile a mphela ka nnete dikgobele molamo wa ka ka nnete me ya bona e phomole ka kgotso matefo mosedi Florida Park o mametse sealemoya wa tseba chewa ba gotlhala ka ofela bo matsale tleneng go na le batho ba bangwe o ka okeke wa tshoge motho enwa ke ngwetsimono ka tsela tshwereng ka yone o kanana ke a usiwa bona ke ngwana bo lona ke ngwetsi a e bone le tshwangane gantle ka ba bangwe o bona o feta ka tsela gore enwa ke ngwetsi e re kutlwe fela metsotsong e mmedi fela e ne e setseng ke thola mang ka metsotso e mmedi fela mphetaba halleo ke ye wang ya tlatsa ebile e re be seketsa jena ntswake o tseya sedi jena ke a fona sela bale kore se bona bonwang se bona bonwang
5: le ka zela kae

0: ke tla bona gore le bontate se ba ka tlaba modietsane ke ku ne ku utlwa hona di boys kwae mona thola ba pere magogwa a motshetse tsena o tlwa mona wa bona ke supa ka mona tla sa le bantle motshetse wa teng o mathauno magogwa na e ka phephesela itse je boys kwae man e hona di tlhopa tse kholo tsene letsa di boys kwae bo pula madibo pula madibo ho Batu a bari bona bari ke bo mambali ke bana hana bale wa u kwale se light 10 times jwale o tsile he mona na ntate jabukanyile ha wa tla botse na u kwa mere 220 palatse Bosi baba ba sa ichodi. Bon nana. Yo. Hey monato wa bina ba be dikemetsotse le shivele metsi medi ka morao ra ya le shume. Ho no le monate na go ntsa gale. Ho sa gatwa batho e seng ka bena o galla motho. Ha o no gata motho o tsebo no mogata. Ah, sure we can sure. We thola butwa tempeme na e etsa tje. E benya ege. E di kels. Jwale ba ba gata di hempetse di kholaga tse thathatse na o thola di sa fedi make e bile ba gata mmalo o moswebu. Le tsena tse batlang a ine tshisang haholo. E di tena bile ba di fafatsa ka metsi o thola ba nka tsane tsa nkuke o mpe. O thola ya nne tjene. A butoto tswe ba ro jile bugo go ba patsi mo ndo ro bona u sinyana le ena u sinyana go tsa ma mo mo iche iko ba be di gike di tlele hey le khal educator development ke mo re kena ngona teng e le nanolo la thuto la SABC ke tlo sheba taba botlhokwa ba go ma teacher ga ithute ba gutwana ba bona teacher Ntisa ke yena e o tla mo buisana le yena botlhophiseng ba Thandi Tshabalala a thelenana o lena lona o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no le CD FM tswela ka se go amohetse mo mamedi ho educator ka hore ke ho ke ho bohlokwa ho tseba baithuti teacher e tla hle ba neletse se bang ya setlhoko ho latela le ho ithutile ke batho ba mofuta ofeng ha teacher e na le kutlwisiso e tibileng ka bona iba tamela ha bobebe iba tamela ba lokwa motswalle o gona ho tataisa le hore ba fetole boitshwaro le maikutlo a o e bang ba bona bophelo ka teng ha ke bisane le moitwa rona jwalo ka santsa le teng mo haleng kwa no sim bona ntate Paul Ntisa dumela ke wa mohela tshebeletsong ya lesedi ho educator development
1: mentor ke ya le pahle ya le kae
0: re phetse hantle ntate Ntisa 10 ntle le sona serame sena sentse re go tsa fela ha o bati go ha ona ntwe go tloe yetse mo nne ke tshoke ke gola o hlaile ha kana fela ka nko ka dikubong hona tjena re bua o sabe ile tsebe fela ho rampa nna utlwe fela ha o bobebele o mo bona o ihurumeditse
1: ai
0: fela ke tshoke re tshele bo ditsotsi tsa o tshwara poa ke hopole ho bata ha kana ibe batla batla gona ba o tshwantse ntse le tsho a tshware mothino jwale e monke gola o sa ya o lo thuthumela pele kwa no just patch way o tsisa se patch ho hatsetse ha o kontsa ga po ho hatsetse le gane a tsa thuthumela mo le yena ke sagane e ka ba o khuthetse hey ntate Ntisa ha re kene ditabeng tsa rona o re kene gabong o hlalosetse mo mamedi hantle ka botlhokwa bona bo ba tabene re tlo e hlalosa gore ha re re ho bobebe ka pa ho bohlokwa gore ditshege e tsebe baithuti ba hae ho ba tseba ka tsela ya mofuta ofe mme re bile re shebile botlhokwa ba seo ka ho ikgetha
1: Thank you, Menzo. I could be with my medi or the Malahana Jim. Menzo, what's by two tier of a returnable Babutan? Eric, Kuba Tiba Babona, Kutiba Tarayongwana, Balika Temelo, Huba Bankatin, Kapahuena, Ulit Cherry. Kapa tsela e tshwarang kana ka tlaseng go ka kakaretso ke semelo sa hae ke botho ba hae bana mo bane bana ha ba tshwane ka raphaposi ya borutelo mme sena se bohlokwa go bane mo bane tsela eo ngwana a amohelang thuto go tswa go wena ka yona o tlo fumana gore ba kekeng ba tshwana me o tlo gona go bona o le teachere gore na ha bile o motseba go ba bobebe gore o kgone go bona gore o a utlwa motho ga o ntse o bua e be motho o butse pelo e be ka jano jana o tsepamitse maikutlo nthong e re e rutang kape re etsang na fela ga o sa motsebe ka nako ngwe o tlabo o ya le gongwana godimo e be nene o geleletse ko wena e lwa o le teachere o ntse o nagana motho wa utlwa bane ba na le mokgwa ono wa gore ga o ntse o botsa go le a utlwisisa e be kao fela go tla gabelwa segong go nne go thwe ee empa le gana mo mo e ba motlhomi ba tla nne ba re ee o kgona go bona gore ach ntisa mane ka re tsatsi le nagankutlwe mme seo o tlo thusa ke ga o motseba o tla kgona go bona o ka jene senana gankutlwe le motlhang a sa thabang kapa ona le nthong e sa motshwagang gantle o tla bo kgona go bona gore motho eno a o na le ntho e mo sedisang go mamela ka jene senana kapa o bonala a sa thaba go hangangang kapa gantle jone ke tse ding tsa dintho tse bangwe tlhomo di supa botlhoko ba gore o tsebe barutwana ba e ba motlhomong wa ba ruta ka rapa puso ya borutelo
0: mabedi ke metsotso e leshome le metse e supileng ka morago re ena ya leshome mme sena sentse tsela e bang o tlo qala go ithuta bona ga tseba bana ba fapaneng tateng tisa ebile le semelo sebopeo sa bona tsela e ba leng ka yona mokgwa wa gae tse e le le go toboketsa e sentse e supa le gona o tswa le lelapeng la mofuta ofe bana go na le bana ba buang ke go ba bua ke bana ba mona fela ba bua ba bua ba matlhagatlhaga e mong ke ngwana o tla ba thotse ka mono ka phaposing o bua ga o mmotsa ga o ka tho ntswa ke ke gona e mang a kaa ka ba potso ga o na ebile le motlha ka phamisang letsolo ga o botswa potso kapa o a tswafa kapa o botswa o se o ithuti yone o mpa a tswafa wa tseba le ga tseba ka gabo a ke ba phamisa letsogo o se o ithutile bona yeno a o kgenakgena fela le ga ebe go a ka swasiswa ke ngwane mong ka phaposing ba bantšhe ke batho ba lerato fela jwalo ka go ka supao o tlo mmona le motlhang go na le ntho e sa nepagalang ka ena wa mmona gore ao a ba bodutu jeeo tsatsing le ga e le ngwana a matlhatlha kapa buelang ruri o tlo bona ka potlako gore go na le ntho e sa mo tshwara gantle mme ka tsela e ne o kgona go mo atamela utlwe mathata ga e ke a feng tateng tisa ke tlolokela fela ke fetise kgwebo pele ga ke tloa mono nna le wena re boele re tswele pele ka setlhoo sena seo re ntseng re buisana ka sona mamedi e re ke ditipatipe ke tlo fetela ka mane ka mabenkeleng ga ke gutla moo he ke tla betaba tsaka di sentse di le mo nna ke di tlhokang teng
2: lesedi fm ke mole mogwabo wa setso le puo ya sesotho
3: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM. A ke mole.
0: Le sedie fa mo ke mollelo a ke metsotso e mashuma mabedi ka morao rena ya le shume ha ba ke hona bulelang khintse ke le lenano la thuto la educator development botlhokwa ba hore ma teacher ga ithute ba kutwana ba bona teacher ntisa ke moedi wa rona simbo na botlhopising ba thandi chabalala ntate ntisa ke boetse ko amohetse hape
1: ke le botle mentso ke
0: o so ile wa bontsha botlhokwa le hore na bana bana o lokela go ba tsebe molemong ofe ka tsela e jwang motlhomong titšhere e mametseng kapa mistress nakong ena e releng go yona a ka thabela motlhomong go na le metšha a ka e sebedisang go etsa dikamano tse ntle pakeng tsa bana bana ba gae ba ba rutang ke o qala joang ho bana ha o tlo ifela so ntso ka wa hlwa motho fela o so tsebise o so ithutile wena go yena sengwana o ka mong wa moswa swisang nthongwe lengwe nka ka maikutlo e mong o thabatlolo e mong kwa taka pele kore o ntso ithuta yena gore le motho e ke tla re ke se felwa pelwana o tlo qeteletse o tsebile gore o latelana lane ya ha ntse le ngwana a hotseng jwa bana ha ona motho a ka tswa sentse le ko ga hole le sefela pelona ntle le bona le ntho e banyimo etsa letse bophelong ka pa kgolong ya ha me she ba matitse ga ga isebedisa ho bopa dikamano tsena tse ntle le ho rona hore a tlotse ba ba kutwana bana ka botlalo a o qala ka tsela efeng
1: ke mntsi wa tsiba tsela tse di malonyana fela ya ga kola mo tshomontse tharonyana re ka re tshere mo tshomong ha o kena ka papusi ya go lwa filmo se tla ka pao tla go pana le bana bana taba ya pele ke hore fela wa qala pele a go tawe tsebisa bona e ba se ba botsa he na le bona ke bo ma e be hana mono o ka botsa bo potswe ka mo tshomong wa batla o tseba go na ebe maikemisetso a bona ka bong ka bongwe wena o ikemiseditse eng ha o qeta sekolo kapa ha o qeta mo o ikemiseditseng kapa selemong se o shebile gore o pase ka tsela ya mofuta ofeng senono ka nako ena eo morutwana a ntseng a araba o se kgona go bona gana mono gore na ngwanana ebe ke ngwana mofuta ofeng ke mane mo e bang o tlo kgona go bona seka mentswa ke se o supile gore ba bangwe tla fumana ke ngwana a buelang fatshe e motla bathotse e mong ke a ne e leng gore o tla o araba letso sa mmotsang tsona gana o butse potso eno motlhomongwe ya rona o batla go ithutela eng ga a qeta sekolo o tla ba buetse lelololo o se kgona go bona gana mono gore ha e leng nyeo yena o bua golo nyeo yena o buela fatshe nyeo yena ke ona a itholetseng ya ditlhongyana o kgona go bona bo mono e nngwe gape e ka ba e mona mo e leng gore o tla nna o ba feng mosebetsi motlhomong ka bong ka bongwe jalo bo ba roma motlhomong wena tsa mong latela eng eng kapa e tsa tsena na ba fa mosebetsi e itseng le e ka mong ka ntle go phapusing ge motlo fumana gore ka nako nngwe tla kore nyeo le nyeo le nyeo ba banenyana a ke reng ka ka ntsena fela di nthusa ka go itseng ka dintho tse e leng go di ntse di tlo ba thusa gore ba une molemo thutong ya bona e itseng gana ngwene kgona go bona ka katamelo eo bang le yona eo o tlo kgona go bona ga bobebe gore na ngwana itseng ke ngwana mofuta ofeng kwa semelo se feng mme ba bangwe ke mona mo e leng gore o tla bo mo botsa gore na gae ke kae ke ngwana mang gae motlhomong ke ngwana go letseng lapeng le jwang seo le sona sa o thusa le tiche ya kgone go tseba gore na ngwana ke ngwana wa mofuta ofeng kapa ke ngwana ya jwang
0: Ntate Ntisa o buile taba ya bohlokwa haholo taba eo e yammeng ya gore o tlabe ngwana ka boumong ba gae a itsebise jwala ke kwa tseba go na le di-papi class mo ebe ga a kare he ke nna dumelang ditšhaga le bana nna le bitso la ka ke ntswa ke ke re wa tsa he bashanyana mogonyana mane mogopinyana ono go na le mogopi ono o jalo o ntse tshwana le mogopi wa banana le bashanyana ba jalo ka ofela ke go ke sentse ke na le setshwantsho sa bananyana bana o thola ha ba le ba ntse le mulwana mane le a le ka break go jwa di-shepise o thole ebile ba etsa dibulwana ba di tshwara tjena ka monana o tsebe ntho e kokwa mo o tshaba le go feta letlhakoreng leno o tlo bona ka matlho a bona ntho e tshwereng mona e thata ka tsela e tshwalang fela le bashanyana jale ba bangwe ba sitwa le go itshwara le se ba le ka phaposing ka mono tshwantse be nako eno ke itsebisa e mo o sa bua ntho nngwe e botoutunyana e tlo etsa ngwane eno a ikutlwe e kareng wa nyenyefatseya mme ka nako eo o le titšhere o teng a ke re ya tseba e o tla boso heila e thabo morago mo a ke koso ba kgotsang ba ke ba itshware nna ke le ga lo dula fatshe mane o sa swabile ke ngwana a sa swabile go na le tsele o tshwanetseng wena o lokise maemo a tsitse o tlise botsitso ka phaposing ka mono bane ntho motlho mong ka nako ntho e e mo a e buileng e ntse tlelase ka o fela e tshee ngwane enwana go sane o sa ba motloka ka yone e se le ntho e bang ba mo kenelela ka yona e na bui ke mamang ka nako ano kapa seo a se buileng ga na itlhalosa o sheba bophelo ka tsela efeng o batla go ithutela eng se ba mo bitsa ka ntho e gore ka nnete e go be le tshebedisano mmogo ka phaposing ka mora seo se qadiweng ke wena o ne o batla go ba tseba golwanyane o tlisa maemo a na botsitsong ka tsela efeng o le ditšhereng datentise
1: thank you mantsake lo ka ditšhere go na le ntsone ya go thweng ke bokgoni ba go laola maemo ka papising ke ngwa dinthotse lengwe ga dikwetliso ga le matichere e ga para di ruta gore maemo ka ga papusi gona re wa laole jwang gana mono no ke gana mo eleng gore he ba tla be sentse ba tlame ba tsebe gore dikegela ga ile go wa gona gore a ka tsheha le bana fela dikegona le mmela e leng gore ke keng wa gona gore we tlole go yena ke tla bo tadile go fane ka melao pele go bane kana go ngotlo fumana gore ha se toka go batla go gale mo sa ka tloa o laile ha ka tlo itsibisa bona o tla bo fane ka melao nna ke le tshegentisa ke sebetsa tshe le tshe ke lebeletse tsena ho ho lona hana mo lo sontso ba botsa bona he gore na mohlomong ka go tsonyane ebe lona le karakara ka ga sebetsa jwane lebeletse le bona ba fane ka melao gore ga phapusi ya rona ka ba kana go ya sesotho ga ba tla go sebetse ka tsela etse o tlo utlala hana mo no gore ba tla be sentse ba bua le dintho tse ba mohlomong ba tseba gore di bana le boitshwaro ba bona bo tswa ke ba bang ba bona tse galemelang bona jwale seo se ya o thusa gore mona he mo sona le mogopi wane o seng o tswa taolong ka pelenyana o se gotlhela mane ka pelenyana bo se kgona go galemela gore empa re qeta gore tse ha re tlole moedi ona le ona le ona seo se ya thusa seno mme moedi o molemolemolemo o tla boa kapa molao o molemo o tla bo fane ka ona o tla bona le ditlamorago gore ya tla etsa tsenana ya tla tlola molao ona kotlo ke mofuta ona le ona mme re kgothaletso ga ngata gore kotlo e ne be kotlo e tla tataisa ngwana gore a tsebe go etsa betere go sane e se ka ba kotlo e leng gore ya mogobosa kapa jwale motlhomong e lematsa boitshepo ba gae ehe jwale ke tse ntsa dintho tse ba motlhomong o le tichere ba kgona go di etsa bakeng la o tlisa bolaodi ka ra phaposi ya borutelo
0: ntatentisa o tlabe o tsebile bana go na le mo ke batlang go ya teng o se ba tsebile botlhokwa ba mohlomong go motseba ga golwanyane se re kentse motswadi dipakeng gobane ke ena mo godisitseng ngwanena o tseba semelo se bang e ka nna ba ngwanena wa sepata ga le sekolong kapa o sepata ga le gae baneng ke tshobalo go na le batswadi be bangwe ba tlabe ba bitsetswa sekolong tlo go motswadi seketekete o entse tsena o thole motswadi bile a qala a makala o re tebo waka uthi o entse tsena abo ngwana ka nna ga jwalo a ke re bile ga e mo ore mmona e ka ke ngwana konyana o di ile tlhogo sekolong kwana o kopana le metswalle a ba qetelele a gatlhiwe ke mekgwa e meng e e seng metle pontsheng ya ditšhege le ena o sa ka ko gombola ka tlelaseng ka mone wa galeme o sa tisa kodunyana fela e le ntho ya kekeng a etsa ga e mona o a tseba ga e mo mme o teng ka fa tuko ko go ntho tse tshwanang le tseo ke ka gona go makatsang go batswadi ba bang ga o thwe ngwana o itshwere tsena le tsena ka phaposi o ne a etsa nngwe le pedi ditharo taba eo ka o fela ka boyona ntatentisa e botlhokwa ga kae gore motswadi e be karolo mona moo bang o kgatha tema ya go tseba barutwana bana ka bo bona motswadi e be karolo go botlhokwa ga kae gore motswadi e be e le karolo tabetseng ka o fela go na le me bang o bona o mo kenyeletsa kapa ga le keo kong tse man mme mamo gao ntswa ke ngwana bang o ka utlwe letlhakore le leng le o naganang motlhomong o le tseba le o dutlwileng go ntswa ke fela ka mme wa ntswa ke o tla utlwa ntho tse bang dipedi di fapane
1: e botlhokwa tsa mme ntswa ke ya go lebane e thusa wena o le titšhere le ena motswadi we ntse mohlala go bana ba bangwe to fumana go ga a fitlha sekolong e ba motho ya fapaneng le ya le gae jwale ga o bititse motswadi o to mo botsa gore gantlentleng tisa ke ngwana ya jwang seo se thusa yona o le tišhere o tlo kgona go bona gore o tsho ngwane eno nang o na le boitshwaro be ba motlhomong o ba le bona ga le mona sekolong o be le boitshwaro be ba motlhomong o ba le bona ga le gae o tshwa go pakeng tsa ga ke le tišhere le motswadi go na le e ba motlhomong ngwane enwa o motlhompa motlhomong o feta e mong kapa e mong motlhomong ga motlhompe ya kalo seo he se se thusa ka gore nna le motswadi re bele tshebedisano mmogo molemong wa go aga ngwane enwa nang gona mo e bang o maketse teng a na ngwana ka ke motsebe a letšheletšheletšheletšheletše se se re thusa ka pele gore le mongwe a ditaba tla bitswe he a tla kgone gore re tlotla re shebisana le motswadi gore na boemo ga bo le tsena na e bere ka boetsa jwang molemong wa gore bona re thusa ngwane enwa nang gore taba eno e botlhokwa gampe mantswa ke gore ga o le titšhere nono o kenyeletse motswadi jwalo motswadi a nna tsebe seo se etsa le gore le motlhang sephetho se tswang di results di tswang re fumana go hangata bana ba bangata di tsela yeo a pasang kana ka pasebetsang ka yona hai fapane haole le tsela e a itshwereng kana ka phapusa borutelo mwana ile go mohlomong o tla ba sa itshwara ka tsela ene paitseng o tlo bona apele ka mosebetsi wa hae ka paka ka tshebetso ya ka sepheto sa hae ha setswa se tla o pakela go motho na ka nnete a seng mwana e ba mohlomong o itshwara ntle le motswadi o tla paka kana go mo atse ha le hai mona mwana no wa fetwe ba mwana jwang ha ba le hai jwang ha jwang ha sepheto se tla se ga pasa la hana mo le mo le ke kinga makala a tla imakatsa mentso a jwale go ba bohlokwa go lo ha ke le teacher ke bitse motswadi pele botlhata bo ka batlhaga bo go tlotlaga bo bontshwa keng ke sephetho ke qoqe ka ngwana pele o etsetsa reng motlha sephetho se tswang be re tseba re leka ra leka o aga ngwanenwana
0: ha o santsaneng o le letlhakoreng la thuto valo tsa dithuto tsa bona tse ba di etsang le go sebetsa ka thata ka phaposing ke tlisa ntlheng ena go na le bana ba be bang ba sokola dithutong tsa bona mohlomong motho a ka sebedisa lentswe la go ke maslow lena ke ngwana o tshwanetseng o phethe nto bo e phethe mohlomong kgetlong la boga go kgona e goreng e tlo go yena nte le mono o ntse a etsa e la gago la utlwa nna re ee jalo ka o bontsise gore ba bangwe ba tlo dumela fela molemong wa go tlosa tabeng yone o ba botsang yona bane mofuteng ona wa bana be re bonang ntho e tsena ya motlhola ntho e tsena ya motlhola ntle le ga ebe go na le thuto e bankanetse jalo ka ga di-results ne di tswile tsena o bone ga o sheba passerate ya thuto e itsengwe bana ba accounting ya bapudukanya bogolo ba bona le ngwane gereng eno a ga motseba eno o otla ka di-level 7 e ntse mo latlhile fatshe gono go itshupa le go ipakatswa motlhomong motho ya ba fang thuto eo ke ena bothata se bana ntle le ga ebe hechega ntse re bona bana ba bantse ba pasitse gantle yeno e mong leng eo leng eo ntse re ba tseba go cheke bana ba hulang ka tlhako tsa morago mokgwa bona mme ba tlhoka taba yane ya go tataiswa gantle o tle ka pace ya bona nka sebedisa lentswilo baneng bana ba sokolang gagolo dithutong ntateng tisa go na le leano le bang ditšhege jalo ka ga sa ba tseba a ka le sebedisa bakeng sa bona
1: le teng mantso a ke tlamehile o tsebe gore o tlo ba thusa ka tsela efeng gore ba kgone go pasa motlhala ke bana ba e bang o tla bontse o ruta mohlomong bana ka ofela ka ga phaposi empa bona ga ka nako o fanang ka mosebetsi o se o tseba gore nyeo le nyeo le nyeo le nyeo mane a ke rebele dipotso o tlo fumana question paper e na le jaa se question paper mosebetsi ofe kapa ofe o teacher a fanang ka ona re lebeletse gore go tlae mefuta e ka ba merago ya dipotso ebe dipotso tse bobebe ebe potso tse magareng ebe potso tsane tse batlang di godimonyana diphepesa mane jalo o se o tseba gore bana e ba motlhomong ba sokola gagolo-golo-golo-golo-golo o etsa gore ka senyesemane ba mastere dipotso tsena tse bobebe gore bona be bana ba e leng gore matshwao a bona ba tlotla ba bokeletsa potsong tsena tse bobebe le tsena tse magareng gobane o se o ntse o tseba go tsantse boima tsanne di a ba tlhola ebile di a ba ferekanya

0: mohlomonya bohlano fela ya bone mane re ka kgona mosutusa fitlhe level 4 mane kapa level 3 re sa kgone go sheba ngwana gona gona ke a sa mme o tla ba ntse a pasitse le gao le jalo go na le go ka nako ngwe re batla fitlhela level 7 empa ntse re bona gore ke ngwana ya sokolang ya ekekeng a e fitlhelela bobebe level 7 so go na le tsela eno ya gore ge ba fe mofuta o itseng wa dipotso le nako o ka ba etsetsa yona ka thoko motlhomo o tla tseba gore nyeo re a sala sekolo setso kapa nyeo re a tla oseng re tlotla re sebetsang ka motlobelo ga o tlile o na le bona o ntse ba gola jalo le teng ka ditlhopha tseo tsa bona tseno ke a thusa go le mentso ake
1: ntate Nthisa o di beile mongaka mantswe a keletso go basebetsi mmogo le wena ka mantswe a mamatitšhega mang ka botlhokwa ba gore ba ithute barutwana ba bona dikolong mono tse fapafapano bane nako tse dingwa tse ba o ka sheba motho ka o shebe ngwana fela sefatlhego bo se ntse ka qeto o se phetle o tshwana le o se ntse o nkile qeto ka buka cover ka buka o se phetle ka gare gobane bana ba bang o mo shebile fela o bone ko go bona ngwane monjene a makatsang le motsamabo gona fale ke shebile le television mona ba o ntse o gaisa bana ba sekolo ba beile makogwana dinokaneng kwana motsamao ko monjena a ka nnang a o diripa le wena kore o ntse o le ditšhege a ba re phephi bana ba o tshege kore go na le ngwane eno o santse ore mona ke bona tsotsi ya ka moso mme nako ngwe o thole fela o mpa a gatlhiwe ke ntho eno ga o ka la mo o tlolola gantle ngwane ono o tloloka tšhele go ja bana ba gona jale nakong ye kgolo e ne re leng go yona e le bana ba dikarabo bana ba tsebang go khoutela melao ya bona a o jetse molawana wa o moka sectione gore le gore e re tsena ko go bale go kgathatsa mata ga o qala fela o batla go mo phamisetsa lentse o jetsa ka sectione ya gae le tokelo tsa mme ba lebala le gore tsona tokelo tseo di tsamaisana le boikarabelelo mme ke tse dingwe tsa dintlhofelo kwa bile ke tseba leta ba thupa o tseba fela gore ga ona motlha o tlo moshapa ntle le gore o mofe kotlo e o itseng ya o mo phuthisa dipampi o tla phutha wana phutha ga sa rate di teng wa tse ga ona mo o tlo mo isa teng ga ke re shebe fela keletso e bangwe o ka e fa basebetsi mmogo le wena e le gona go ithuta gagolwanyane ka barutwana be bangwe ba dula ba na le bona bogolo ba nako ba ba le bona o tloa manta o fitlhela botlhano ga golo makrade 12 a kenya le moqebelo sontaga nako tseno tse telele tseno di dicampe ke tsena di atla mme ba se ba ithutile bana ba mofuta jalo ka tsela e bangwe ba tla ba ananela le gore ga sa le jena ke motseba e re ke motlose mane ke mobe mone o sa ithutile ena botlhokwa ba seo go basebetsi mmogo le wena gore ba ithute bana ke bofe o ba fa dikeletso le wena jalo ka o santse a ke re ba letlhatlhela le lelaka le leng
0: ke nnete mentso ake wa tseba nka re fela go bona ga o tlo sebetsa bobebe o le ditšhere ka ga phapusi ya borutelo le bana ba e ba motlhomong ga o ba tsebe mme gape-gape re le matitšhere re loketse re nne re gopole gore bana ba kekeng ba tshwana gorona ge le matitšhere ke nang phapusing kao fela mme ga ke le titšhere ke tlamea o feleleng fela go botsa titšhegeng tswa ke gore na e be Nthisa o jwang ke be se ke nka se buang ke titšhegeng tswa ke gore Nthisa ke ga le jalo wa tlo fumana gore tsela e bana ba senolegang ka teng go rona e a fapana ka nako ng tla fumana go le teng o ya ka gore na le nna ke itshenola ka tsela e jwang go ena ngwana e mo tla fumana gore ga a fitlhe o titšhere mamamama ke ngwana ya kgona go mamela ya tlhompha kokobetseng ga a fitlhe o titšhere mamamama ewa ngwana e ne e ba motlhomong a se ngwana e bontsha boitshwaro bo botlhe ka nako ngwe ya ka gore na le teng titšhere o kgona gore a itlhagise ka tsela e jwang go ena mme ke bua sena e le goreng basebetsi mmogo ga se ke ga kama bana ka kama e le nngwe ebile re seke ga ra felela pelo ga nna re gopole gore ke bana ebile re mo o lebakeng la gore ge tlotla ge ba otla ge ba tataise mme go ba tseba go tlo o thusa le titšhere gore mosebetsi o tlobe bo boebe ka tsela ya o tlo kgona go tsebana o tshwanetse mo kgalemele jwang o tla tseba gore yane e mongwe o tla bua ga nngwe fela yane e mongwe o tla thola fela moshebe ka matlho yane e mongwe o tla sebedisa motlhomong mantswe ka tsela e kenana go yane e mongwe o tla kgalemela ka tsela e jwang-jwang o tla utlwa empa ga e le gore ga o ba tsebe o tlo fumana go tlotla go ba thata le bakeng la gore o kgone o ntsha sepheto se ba motlhomong ba tla o se ntsha o tla ipona ka nako nngwe o ntse go ba ruta fumana ba bangwe ba utlwa ba bangwe ga ba utlwe kapa nenne ga ba utlwe kao fela empa ga o ba tseba o tlo kgona go bona o she batho bana ka nnete mona bankutlwa ka jeno kapa ka jeno ke ne kaga bankutlwa ngangangang mme seo se tla o thusa go kgone go fetola mawa o sebedise mawa a nepaetse jalo go botlhokwa gore basebetsi mmogo ka nnete re kgothaleleng go tseba.

0: Ke metsotso e le shumele metsi medi ntwa ke ka mora ho ra ya le shumele na le motso o le mong. Ke ke nata bentsa rona ke utlwe melaitse ngotsweng ke utlwe melaitse hatisitsweng ke utlwe me haleng ho rena. Ha o so ka ba o fitla boemong bona ha o so hlokomele kapa o tlile ntse o le hona mo tabeng ya ho hanana le sentseng se tsala bophelong nako kgolenye e re ke utlwe maikutlo a mo mamedi ka lehlakoreng lena.
1: Ela a ntse ka go tsela go tsela ga se ga bana go tsela ntlo. Bana mo tlhaisa mo lobana. Hey. Ha tshe ga go bua ka nna ga nnete ga go bua ka nna o sentwa ke ha tshe. E mwana e su. Ke mwana mo ke ding ding go ke lobokane le mo ke ding ding. Ke lobokane ke ntse ke eme mwana e su. Ke ntse ke eme. Le ke nnete re. Ke ntse re na le ena empa le a se re a gwane ka go ga go retlageng. O golele nna. Khentse re ene ntwa ke ntse ke ene ke mo emetse ngwana e sentse ke go tlaloka fela ntse ke nana o tlaloka ngwana mme motho ha o mogata wa mogata ebile ha o ka mogo ka baetsa ka teme ntwa ke bana je ntate o tse je ke pa ka me theng pele na ka e otla hanyane e otla hanyane me ntwa ke o so le na kwa na ka nna ba kgwedi ke ya go bedi ba le a le sipo pela ka ngwana le mo h kore ai ye ha ke tsebena ka ga me ntwa ke fellwa ke mantswe ke ntse ke eme ngwaneso and ha o ntho ka bankare nka etsang ga ke tsebe na nka etsang ke emetsi tong ke eme tsore ke emetsi tlho ena ka emetsi tsi
0: wa bona ga ke re ga o hatisa molaetsa o hatise o thotse a ko utlwe pina ena e mo kwaetse se re mo utlwelela thateng tena kore fela o tshwere taba tse botlhokwa ga kae fela
2: Oui. Entendi, Mensa. Hello, Mensa, Gwe. What's one knitting one is on TV and you know? It was so poor hunting. You see, the young kids are like a knitting Nimansaki. Abaka could tell it to be Lady Genica Changa and Nimsaki. Really? It's like a hook among the yellow or like a bona or gun knitting. Lebesile khali ya u tshiso ntso ntso le lati a ya ba ke di tsapeli tsa ke se ke di tsi mona ke trong a e bo tlo go me tsa e ke ka tlo tsholo ka mona ka khaltu ri tang di ntse
3: kana go tsedi mentswa ke re a qenehela ka qenehelle ho shwa re qenehelle ho hlanya ka qenelo iphumana motho entse dintho tsone sa tshwanela o dietsa ile fela ka lebaka la ona ana hore and ntho e bonang ka ona ga twa le salio ha se ona ke le shano la kelello fela ntho o mentswa ke nnete ke batla go e bua fela go motho mo mongwe tse go ntwa sa o sebeletse wa etlwela ga tlwela o etsa heshe mpa heshe o e bona heshe na na itla nkisa mabitle
0: Mamadi e re metso tsong ena le shumele metso e tsheletseng ka moraro ena le shumele motso le mong ke nana bele mo laetsa ntswa ke o se ho le jwalo ke ke se o nka di mileng sona ha o re ke se khutlise le teng ke re bolukile diketso di bua ho feta moqoqo ka pa mantswe ke delta magalang yane ka ka matlotsana ga ha o so ska nna wa hanana le so se bonang ba re jo a hla fela re jo ntswa ke bophelong ba ka ke lahlehetswe ke ntho e ne ke sa e lebelela ho ha kore o la ba bona pono ya mahlo wa tseba keng mentswa ke ho bohloko o rata moo o seng o sa ratwe teng o nagane gore di go tlaloka o ife monyetlana ka bokapa nakonyana a the o ntse o ithetsa ke thula reke thulwane mophete ka thabantsho ba re o tla ithetsa wa tseba o diala o bile o diala la ho se koko o moyaka o tla diala o diala o diala o lebo o sa uti koko bula moyako o sa uti koko o se bozela mentwa ke batho ba o gereng ke ba rona ba re docha ba tsamaele ba ba ratang ko go so itjwetsitse nna ke o mona ke sebeletsa sebeletsa hae mona ntswa kana dumela ke nnete nna motho yeo re neng re na le 11 years le yena re na le ngwana wa 9 years itse ga re gao a itse ha re re gaoane ho bane yena o batla bophelo bo botsa ene ine ka jaloga pilwe na ka hotlela ya hotlela o thula ka fufulelwa ka tsipa ka sula fallo le ke dijo ke maemo a joalo e ka go mpona ke mo hloka le bitso ka botshabeng. Jo ntswa ke o rata motho thata sefapano o dima lefatshe le a ba le supa je le jantsi be le fatshe le o dibu nna ke tatse nna ke tatse okay wa mo tarafa ke kana ke kala o kena ke batla ditaba ke ei bo ke batlang ke tlo gutlela ho lona ke se ke bua taba yena yena taba yena bo ke mametse ke tla le bona mona se ke ba ke hloka taba yena e ke ntseng ke be ile tafuleng re ke bone ka mohaleng 086 3003084 086 3003084 kuple ka ma le sedi ke leo
4: e do mentsa ke
0: dumela kgaitsedi aka
4: bo ga ntso kana tito
0: re teng le kae
4: e teng
0: e ya ntate
4: tsoba le nna ke ba tla ipua ka lebitso
0: o ga haiti kgaitsedi aka
4: o tsoba nna ho ile tsala bang ka nna ke sa pata motho just to 5 years sa sa bereke ke be ke mo rekela le blue mara o go bila bona o rekela motho blue mara o go mo rata o
0: je e no o shebile ba ihle o tlisa ka le bra le botisi hela ntshantsi
4: ba ke mari ke ka 2020 ha yena qala o bereka nna nna re go fela ke ke ntse re ka o tata ba ka tsala o tsuba ona tsatsi le o fitlhela ke tsena ke le stressing sena se ba se ke na le ngwana a ile mmong le yena mme ke mo go tsena re faditse ka ngwana a le mmong le yena mari ona tsena na nne mme ke mo ntshusitse mari ke khone go lebala ke tshwene ke rapela mo re peke le bale ke le bitse ona jwa le tsena ke tsona ntshutso
0: fela uno ntso bona matshwao fela o batla iphepanyetsa ona
4: nna ke bona
0: uno ntso bona disaina ke go na le disaine tse o tla nwe o ntso e bona red flag eng ya nntse ke qiu fela bo a ke gola ke a bona hantle ha sa etsa tse ya nketsa tse mo hlo mo mpa fela ke a imagine ka bo kana uno ntso bona bona o na le go bona taba tse o fela bo iphepanyetsa tsona
4: nna ke bona nna ke di bona ha go mari ke bona kana go motho wa tso o ha ntse ke ke tsa go e di se di le dire ne ka mosebetsi se ke mo kwa ka ga bo bona ba ba re motho bui ha ntse tsa nna ntse ke go re wa tso e di ana ha ntse tsa next until we are I ke be ke re ka mo le motho tso ha sa pata ba le bo ke lo bona nna wa ka
0: mohlamono no bona go sena sentse ke se bona ba le se a tuta wa nka qeto wa tsi bakeng go la ba bonolo go nke qetolo o no ntse o bona fela o iphapanyetsa qetelong o so bona jwale o sa etsa fela
4: ka no sa etsa fela jwale
0: ya ne
4: no sa etsa fela jwale ke nna ke re a ke re mpe ke ke khulo yena because anga re ka mo bula ne se ke nane lo re ke tsa ntsha ntsho mo go ke mo tsa go ina na ke re yo ke mo ka
0: u kwe ka hlo ena isa u tlwe itu
4: Eh
0: yamo. Awona sekgetsa. Awona wona ba do mola tega tse u kwe ka o tlo tula hlo isa u tlinye.
4: Eh.
0: Fela wa ihalile.
4: A ke le ba re ditse teng ka pulunya ka tlo le bohloko mara ke ya ke le betse nya ke le betse mara ke ba
0: tlo fela. Fela na wa bona le ga tona ke ntwe ba go ka ngwana mme mo nga sa pepa le wena go o be tsena fela o go kule o thefile le mmeli mona ka ngwana mo sa di emo. Legato le wa tswa legato ke fatu o lokile kgaitsedi ya ka ke lebuile
4: ke re bo mme ntswaki
0: thank you ka maikutlo a hao a simo he ke tsetse tsena o sintswaki he batho ba re phoqa hle ke ratana le motho mona ke dula ke letsa o toropa phone tsa ka ke nna mohloka le biso o sa tropie ka magetlo motlhang o motho lang o tlhalosa o reng o re betri ne le folete kapa o ihle o so ka morao ga o tropotlo o tlo boloko lo kiba o tlo kiwa no mogeno o go letsa ka engwe ha u kwa kwena nna o kibe wa bona wa o tropa e hlakile ga sana le thole ka ngwa le hloka la hao fela o sa emetse ingwa na nkhono wena motlhoka le bitswe emetse mpule e magotwedi ya matinya kapa o emetse o hlabe ke ditshetlo tse fetantse ha ke tse mamedi ka to eng kwa ke motho ha ba ho buhela pelo ya ho le ka neng siatla go wena wa irata bile wa o ha buhela pelo ye o nna ke atshe o tlo jarela he le buima le sedi dumelang ke kwile ho o mpeile Thank you, Kaitse Diaka. Molefe, don't run. Molefe. Molefe wa gana. Run, my boy. Mentso ke dumela bophelong. Taba kgolo ke ho amohela maemo hobane ha o sa amohele dintho tseo tse pedi. Ho tla hona le ntho tse pedi tse tlang e ka ba ho tlokula kapa o tlo tronka. Maikutlo a tlong ka ebe o tswa taolong o boetsa ntho eno e bothotho ba tlo o lata tse bolo bona ga ba o tswafe bang wa tsaya ba o tswafe ko batla ba beile difuba mona ba nka matswa a gao tjena ba nka le lena tjena go na le puo e ba e sebedisang e ba e kutuweng ga ba o tlhothe fela ba re Ntswaki motlong jwa under arrest Jo ba go na le tokelo ya ho batla leqwetha una o tshwanela o remain silent fela bile o tsibona le tokelo ya ho batla leqwetha o kwe di tshepisana di tsa matswana o thole o tsa majina o pepa matso a go tsama o pepile batso o tlo go bima ka ka o batla o feta mo o batla o feta bo ye mombo la o ntse o bona go monana ka nnete ho na le fola ge go bedwe ntse e phama ntse e phama fela o iphapanye ditse taba tseo ha ke tsebe ke mpa ke botsa fela ngwana ngkhono mme ntse ke dumela he topic tsa ha ngwana eso batho batho ba tshwaela mono ke utlwa ke batsa mai ba tsela mahwana botshabelo okay ne ke na no mphata ba wena mahwana ntse a ke ile ka to ha le fedile ako amohele ka pele tloha pele o lemala o feta mo o na tshosanega ha lefedile o njwetse go na le go mphethole segole nke kebe ka mamelela ene ke ya o rata go ja o no tsiba ha lefedile o njwetse le ga do ya wana ka ha lefedile o njwetse Lora hali feri la unje tsengeke beka mamela o fetula. Oh butle mutena ntwe ngola intsi pita pita hanga tege ke tle ke ba lo ke fete wena Paul Makau ya ba ba lo ntwe pinya ke ho lo ntso go pipi. Vele ditla di lengata se ke bone se ke le ho wena o sentjwa ke Paul Makau ke nna ka mona ka Durban Reservoir Hills jo batho ba bang ba ya phoqa hle o gate motho o nke ya nke pelo ya ha a ihulanye majweng wa utlwa mara qetellong a ba batla go khutla jwale nna ke se ke sebe di santho yane ya hore le boyella le aja ha ke sa batla letho
5: le boyella le aja
6: le khotso khotso le gae mmpesi
0: ke tene gae
6: me watswa ntwana e jenana wa bona a fela o ntse o mameletse o rubula o ka bohloko go ya pele lampa le thata o suta tabentse jwalo fela ma ha o so qadile ha o ka suta nka qeta fela mona ya suta o tsebe lo fola go ka pele nyana ntho tse bona so tlile o tsona ke le buile ke le photo ka mona phiritona
0: thank you le photo thank you le photo yo si sintswaki ntse ke ntse ke bona go itshaile mona mo yena mo kili ke na wa pele le yena okay o santsa bona wa tsa o so bona jwale wa kwa nda go thusa ntse o nke qeto wena ge ka bua ga o bontsha ga bua puo tsa manyoloi le batho go ha wena o so nke qeto a tshia o shwa ka bile re bapala ka dikeletso tsa gona ke moye mong a tla a tshia go etse ka mogho bona ka nnete o no e bona ba ntse ke nna ha itoa ba ka nthola ke boloka ha ke na pelo nna o ke bona o betsa motho yano ha ntse o toka po tswa ho tswa ho yena tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa o re utswe ke batla maikutlo bo ke mametse ke tla tla ho lona tsa ke nna ke qetetse ke gawane le mme wa bana re dula re lwana ka lebaka la poulelo re qetetse re tshwarisane seponise nou bana ba hodile re ntse ka gawane le nou ke papi sebitwane ka kutlwanong K5 wa ukwa
7: lo tsho ke a tsho mme tsa ke ka nne ka le ke ithetsa o lekane ka nnete ke bukile seretseng ho lekane ho lekane mme tsa ke ho lekane le boela o bana o bile so sena ka jimle ile go tla bile ke fola ke a fola go le tsena mme tsa ke ke tla o tlwaela ka 12 o'clock mme tsa ke
0: o bana motho a nkile nqeto ke yena dumela o sentswa ke nna ke ile ka iphapanya hore le fedi ya dilemo tse 14 ka bofela empa sa bo 15 ka tsa wa bona ntwe ya waini e teng mono e boga o ne sotho a re ha o ka ihula tse o ntsa e re o ke bona e tswa jwa ba ya champagne e re a re ka betse ya jwalo hona jwale ke iphelela ha monnate le motho ya ngata ya nhlompha kana le dilemo tse thare jwalo ke mo tlhoka lebitso ka Limpopo yena wa know ke bile ke le shebile profile pic mo a re yena wa know ibile ke nana mo etsa lokopoko ba bomile ba pa aba phase aye le bomile le dlozi le yena wa know ngwana ka etsa lokopoko nna yeo ke neng ke phela le yena o nang ke ntse skepsele a jola tšhomi ya ka ya ampontsha gore o dula kae ha ke le siko nou ke dula le tšhomi ya hae yena ba mo hladile he a re South Africa mozantsi mabedire ke nke ena fela be ke ya pinang he ke ile ka loser weight gaitsedi ya ka from 34 to 22 wow o note wile mane a re ne ke apara fe are from 34 to 22 ke la ithuta gore pele pelo ya ka e ka ithuta gore pele pelo e fola o ka se bone tswela pele pele pelo e ka fola ke wa bona tswela pele hobane ha o le mahlong a rona o etse ka o hantle ntlha o potela wa sehitlo o ka thetsa kelelo go o fodile empapelo pelo ha e bolentwe nka o jetsa yona no ke monnate ke itshebeletsa ke na stress of free le ntabola utle ke eng ke pina ei wa tseba taba tsa lerato di thata lerato Jeanet Jackson o tempokeletsong ya mmino That's the way love goes. Like a

0: le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tsa di solar. Solar system ya 6,2 kilowatt. Hona ba loka iphumanela yona ka 82,000 rand fela. 82,000. Athe solar system ya 4,2 kilowatt yona ha jwele ke 38,500 rand fela. 38,500. Bakeng sa dintlha ka botlalo ka taba tsena sa solar system, letsetsa kapa WhatsApp-ele nomorong tsena tsa mohala tsa 061-761-5260. Ke re 061-761-5260 kapa 083-946-2102. 083-946-2102. Utloletsetsa nomoro tseno kapa o di WhatsApp-ele mabapi le taba tsena tsa di-solar system jwalo ka ba entse dinyehlisetso ha di jwalo menyaolo ke eno he ya di-solar. 061-761-5260 le 083-946-2102. Tsena tsohle di tsamaya le free installation. Khanya Light and Solutions. Together we bring light.
2: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
1: Tebeletso e ratwa Lesedi FM metsotso le shumele metsotso robedi pele ora ya le shumele nan le metsotso medi re kinke ba ba bidifela ba botletla ke kwa letabe. Hello lala.
3: Wane so le ka hle
1: mme. Ha mona te ratwa.
3: Yo. Wa ka moradi a thola ka motho. A mohlatswa. Jo hona tsena o bapala ka yena. O bapala ka yena mradi wa ka o dula alla. Ke ra ho tshe ho yena keng. Ausi o tlatswa mhlangono ka la usane ausi. Ha se ba utlwana o sa tswa ka nqane. O sa ya ho yena hape. A se bile ke shebile fela.
1: Fela halla o llela hilune mona.
4: Nza ke dumela dumela nza.
1: Hello.
4: Dumela mme.
1: Dumela ntate.
4: Menza yi tabena na ifoka motho a. A tsiba mo dipe hantle. A bile nga hlompha nqeto tsa hae. Na menza ki na kuyi ni qala go di bule le motho yi la ka dulele. Ne tsaka mo re tsentse tse ke sa di gate. Ke sa ka mapatela ka nne. Ai. A jiza ga tshoga hai ho ho ke tsepeng ga ka le matsa tura ga ho feta ha mo ho jwa na re ba se se le metse ga teng a ba ga itjela mme ba qetile tsiki ho se di tsholetse me yo se ke phela le yena mo mphanga tsa ntumulo
1: khotsontswa ke nna motho wa ka o bua pela mme wa hae ha re qoka ka WhatsApp ke tla utlwa ka puo tsa mosadi molo hore di a baba ke nna mo hloka le bitso ke a leboa wi ntswa kana dumela la nkutlisa botlhoko a ntsiya ka tlung a lo dula le mahlalela ke ne ke nwa ho hona ho ke kopa le qebaleno le fele ke kopa modimo le qebaleno le fela ka ba ka itholla one no ena one no eh montse ka le ditso me ya ena one no nana se ke ke kwetse le selemo le yena ke moeketsi mo Lucy ka Virginia che mo tlomo o tlatla handle he ha ke di tsebe ntho tsena re ke nge VN ya o qetela ke kwale
2: menzwa ke dumela motswadi
1: dumela ndalo
2: ke dira ka ba ka ga di kamano le motho e monya go le tsena a nge nya ka ka ga di kamano a fihla thola e mong hape motho ya ga ha se ke botsa ke ba ke na le tsholo ya go bona le ntho tsetsa hala abo hana na le ntheno itse ha sa tlwa ka u kwa se ke bina lwa bo khabalenja a ena mali ka je kule na mo o nye tso wa hai ya mogatang hona jwale nna se ke tse tsa melaetsa go ho khutlelanwe eng ka e ke ipotsa bana e le motho tsa go etlela e nya le betseng ho nke tsa yona ba tlang ho tlang ke tsa yona mme jwale ka se go aba ke le ne lesson ke sa ri gena tso tsa hai ga nnete a a Ke a molebo.
5: Dumela, dumela, dumela, mentswaki, dumela.
1: Hello.
5: Mentswaki.
1: Papa.
5: Nna ke a kgola jale. Ga ke na le mong sa boraro sena.
1: Ho etsa la ba?
5: Ka nnete e sa le a betseya. Ene o tsweng ha hae. O tswile a tswa le tshoni ya kgaitsedi ya gae ga e tsa lekgwedise tsheletsheng a ntse a mothalen a tseba ga o tla ba dintho di a etsagala ga re jena wa re o bo patala hotele Durban o e patala for December o keta ntho e nngwe le nngwe e re ga re December o nke bana ba gago le ena le tsamaya le fitlhe le bule Durban e re ga tshwanetse o palama sekepe o mmona le wena go motho ena sekepeng mo ga a palame ebile o palamiswa ke bomme ba bang o inaganetse morago mo a tswang teng e bophelo ke ntho e nngwe empa temana baebile e re o lebele menyako ya melemo ya gago e a beileng tlho ya e sefubeng sa gago amen
1: Yo banana ba ka be o la senya ka he Yo le fats le fats le na le Ti ta falles abu tu tsholo agi se ki thotse jeni tsa le sene ka se go Yo go re ke ipotsa na a o no se na ntwe e bitswa le gato na nke be le ke le metse tshe ke botsa fela ka moyo o motle hle ke a botsa hle ka moyo o motle di papa e mara ha o shebe go mamela ya kwa e shebe fela na nke be ha o nona le ntwe e mphe bitswa le gato le le siyo na nke be e be pele di ma di di tshobo tshe
6: fa kana wa ka nkana le mogotsi wa ka
1: a
6: se ya le bana ka tlhong
1: o reng go nna
6: bankana le mogotsi wa ka
1: utlwa he
6: bona ba le ba itshola mate o le ka tsa o khutla o le ka bua le nna ke batle le thola hae jo thata ka ntle ka mo
1: mana mo go
6: tloka le bitso blong fante
1: ha ke mo di le go tsiwa ye le ya a a ye A a a a ma na na na na ba go se di tsie di ya tsebe ma me ya go tsi fela ona le mo ke ipotsa fela go ga ebe mphena yena e bi jana le gato ye inedisional ke be be ke je batho hm ntle le mone ke ha ebe modimo ha o bopa ha o bula mahlo hlale fa ukwa ba lo soka kena dikamano a o tloe motho nga ne paitsing ditlwebe bena bila o nyala o feta batla nne ba motho a khobetsela ka wena ibe o stepile ri sa he o motsidisetsa ka nqana o pretendile ampipela ha o mona a thwa tsa soul mate ya he e mo ha o kwana kya
0: na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Ditaso, masatsi a mariha a makgutshwanyane, mme seo se bolela hore hangata le tsamaya lefifing. Haeba bakganni ba sa kgone ho le bona, maphelo a lona a ba kotsing. Aparang diaparo tse mebala e kganyang kapa tse bonahatsang kganya, eketsa ka methalo e bonahatsang kganya mekotleng ya lona ya sekolo, mme le sebedise torche ha le tsamaya bosiu. Ha ho kgoneha, tsamayang le sehlopha. Ho bonahala ha se kgetho feela, ke tshireletso ya hao. Bonahala, mme o boloke bophelo ba hao mariheng ana. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
8: Wa tseba ha le re sa le banyane ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyena a re
9: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castlemilk.com kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
10: Wa ratwa, wa le sedi FM.
1: Wa ratwa wa le, mama di kile buile hle metsotso e robedi pele ga lshimele mtsimedi ho kenya lshimele mtsimedi ke tabe ke tswa ka kwano bakeng sa lenane la re qhoba bosibu le tla qhojwa ke kgaitsedi ya ka tsholo le o ka oke. E mushana le ngwele mmona. O go nkwetile go kwetile o tla buisa ho renyana bobedi e be vele molo o di theola dikalane go panele mo ifo a makumane makumane ba buisa ho reng ya botshelela ho thagoa batho ka da thwasa le malagzine ka dipapadi le mohlaisi wa lenane o ding jonito ba temono ba buisa ho thulana moletsane ho renya bo bonga tsa male maletsatsi se ja ke ithabolle e buisa ho renya le shimele mtsimedi be ho renya shimele mtsimedi i matlafatse dimakatsofolo tsi uteng le moifo ba o be metsotsong e mashome a mararo ka mora ho ra ya borobong ya ho renya le shimele mtsimedi e be lenane o la jwale ke nako thuso motaung o ba lwena tsa male mohlaisi thabang morobane ba buisa man ho renya boraro thabo mokoni mo lebohe mawela bongane chabala le ka khiso sibudi ba thelelwe na hore nya boraro fikela hore nya botshelela ebe hore nya botshelela moifo wa matshotlo ke di bone matshela o teng le moifo ohle ba o fele no la matshotlo ke lena no la dintla di diketsa halo tsa letsatsi ka ding ba buise hore nya bosupa ho sibili molefe a tsa male tshabiso motlong jwa le kwa mohlaisi ho leno la dipapadi ebe hore nya borobedi fikela hore nya tshimene tsimedi ke lena no la remo ke tabela ke bitua ile letsatsi la koriana ke tse o ka bokhutshwanyane tseng ka o fantsona bakeng sa se bona mabinda a re fatse le sina ngwena lala hey wa tseba ko nako tse ding ka ditshiane tse na mabinda o tla reng be in love again hova motho emo o hanne a jwetsiwa mahlong motho a motho jwale lona ku tlo e ka letlong leka ba bang bile motho o jwetsitse hore a mpa ke khoba fela na koleno fela wona nna ke antsa letesela matha o leka jwang

Mamedi ke lebohile haholo hle natifelwa hle ke manalo ohle a tshebeletso se ya ipa ba le maemo a lodimo ha matle ho hang mme ho santsaneng ho lebelletswe maemo a tjena ho fitleletse la boga go ya la bone mmane jwane ha re apareng aparang bo ba pesang bo mososo mo hle ya ba ya sekolo bana ha hona go baka lo fa ntle le di bakentse o ka thweng tshelehla lehlwa le kwetse e jwane ntse ke tsheya molaitso mo monana ba le motho ba o bitse baby hona mona WhatsAppong ba re baby ke ntse ke baby o ntse o kwa mo jolo can kill you le kha ka ba sheke baby e bang watsa le ntse le baby le hlokolo si jwang bo letse tse di love ka mathoko tse tse je ke ukwa ke tshaba ba go go sebeti se sekana mamedi ke le buile ke o rata ke mme modimo call his name ke lona le bitso le le holo ho feta mabitso a o ka nahanang ke le bitso le ba mo nang le lefifiteng ho ba le kganya mo ho nang le motho ya kulang ho na le pholo mo ho nyahangweng teng o kenya mafolofolo le fofele hidimo jwalo ka ntswa le fe matla matcha le mathe le seke la kgatha le mamedi ke a leboa wa utlwa ho re be o lanke manokeng ho fitlhela ge teana gape nakong e tlang call his name mo o bonang ho ba boima teng o lebisa ga nngwe karabelo di bangata fo naneng

ka bojete ka bojete mona ke phoka ya borwa sa ne re o teng mono le mafifi ba re ka bojete ye ka bojete ka bojete mesosu ke robedi busekeng ka mora hora ya leshomela metsomedi e pina mona te ka nete tshebeletsong ena ya lesedi ya mona twa taba tiba

0: Ke o taba le Sedi FM a ke molela ke molela nna le wena mma bile re ntse re le kgodinyena
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafala.

0: Mo ikitletso ba ho se ikhalale ba ho yintsa se hlabelo le ho ntse tapele ditabatabelo tsa ba ahi pele ya pele mafumahadi ke molelwa
1: mo mamedi bomme batho ba basadi ke batho ba matla haholo batho bana o ba shebele bibile mmane e hle ba matla haholo ba matla haholo le ka ra bibele ka mane e ke gutu tiki bomme ba kodi ya malla bona le mo ba ile mba ya tengo the banna bona ba ile ba tshaba empa basadi ba ema ba ya mo batho bana ba bohlokwa hampe mo mabedi e hela bomme le bohlokwa ke le jwetse nnete kgwedi ena ke ya lona ena o hana holo ho be o thidi jo ha diyo ka tlu o tla ikhahla ka jale a betse ha khutla mono o a soka soka bana balala ba jile bombe le bohlokwa basadi le na le matla le tsiba nthwele hlokang le tsiba nthwele ba tla o hana ngwana a hlotsi di rehab ba mo isitse hohle mapone sa ile mokwalla montsha mokwalle me hate le ngwana o fihlella ngwana a lokile me o hana pepise ngwana a shuleng ha ba tla re nete te pheta hale me hana bothata ba o pepa ngwana a shuleng a ye mo reneng ga ile o batla tharollo ka nna mo pepisa nthengwe lengwe ratang mba qetelong ya qetello me wa hlola tsamao botsa basadi bana ba babedi bana go na le a ileng a robala ngwana godimo ngwana a bola ngwana ga a qete a fa nkae mong a nka ngwana mme a phelang a mo kenya go yena a nka a shileng a mo kenya go mme a robetseng ga a tsoa mono e tlile go tseya kwa ngwana ga uemogeneng e tlebe ena a rola ya kgaolang yeo ena re ke re utlwe rona gantlentleng yeo ena e felela kae ba mo pepisa ntho e shileng o ya pepile ntho e shileng ga a gutaguta ka ntho e phelang ai banna e ka re nka e pheta banna bomme ba kotsi a ka nyoloa ka ntho e shileng mona ba mo pepise ona a tlhwalegalela a matha motse ona ka ofela ga a guta mone go gutla ka ntho e phetseng ka ntho e phelang bomme le kotsi bomme ga le tele bana o hana o le boima lefatshe le se le sa batle letho ebile o the a tloe motseng ono mme o tla nna re ke ngwana ka o tla loka ee o a ka lengolofatshe rapelele ngwana hoye ka moranaka ngwana a loke batho ba se ba motetsi ye batho ba sebete bana batho ba maatla bana batho bana ba tseba ntho e ba e batlang bana bomme hai le boima haholo ke le jwetsa nnete go na le bomme ka ntle ka mona ntate ba tshwere feme tse golo ba di tshwere gantle ba tshwere difeme ba tshwere makala ba tshwereng ya uetsa qeta o tsoye mo mme gona jale a tshwere microphone o na ntsiela ona a ga tshwara moo ka jeno tlaba o tla koriana ya thewa le tsona ya kwana nyolosa gutla pota ka mona hela bomme le batle bomme ga le gata ga le jwetseng ke re mme ha tswa fo pepisa ntho e shileng ha gutla ka ntho e phelang wona we ke tla e hla ka mona ka pulpiting ene e tlwelele re nke ke tlwelele mona yena ke ifua ke moyo halalang hona jwale tse hona jwale ke a tla tabeng ene re ke tlwelele re ke pota ka masheleseleng ka mona
2: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Kane tu ne ke bua ka bomme bona ka fa poela hanyane nge ke bua ka batho bana ba bohloko batho bana ba matla ke re o tla mo shebe ha o ka hwa etsala go modima tla hopole ntate mona CM la palene ntse le tsotsa ma hantle go buetse ka ga mele ntate ba te mona empa o phela mme a le mong fela empa o ka tloa mme wa sala ntate wa bona go hona le di gaegello mona le mane mona le mane o buetsa nnete bo mele bi mahambe e ke le bitsa South African National Defence Force ke le bitsa security ke le bitsa ntho tsena ka ofela SAPS le go dia mpelo na ke a letse ba ke le bitsa di manager ga ke le bitsa di CEO ke le bitsa di pilot le ba bi bomme le ba bi le kotsi na o tsebe mme wena go etsa nete batho ba ho hana o thi motho yeno hloka isa ona letho ho thauna letho letho motho yena ke ba patwa o bonote o tlo bona ha ba kopana mo ba ikhatlhile ka ditjale e ba shebe tse fase jena ka ga ona letho le o bantseng ba leetse ha u ka nyulwa nthomana o thi ba ibitsa mashelele ha u ka so nyulwa nthomana o thi ke ponto mpate e tswa ke bo ba putha putha ba putha putha mo ai ya kunsho barengela wena na indawo yakho isekhona mathuti e watla ke sasa nthwana ke ile a betwa ke big fish sipho makaba mateo barengena na ha ho ya mama ngena ngena wena man ngena Ya ka ka ka

0: ho tlo kene le wena ba ka sa ha o se sa le teng. Yena ke zaza. Enda wo yakho ise khona. Enda wo ise khona. Yena nawe. Ai. Really was a Zamabed Mitsukila Hunter, who am a Shumia Mabedi, Amis Supilanga Gamra Hora, El Shemele Mitsumedi, Hamper, a good Pelava to Valate, a good letter was in that. Eh? Trina won't be empotis a hole ever, and empotis a hole and trina, empotis a hole. Zeganale and out till up the man who 91 years. Yeah, near man. But a hole man, Suloman. Eh? Kepile, kids, China.
1: Solo. Tate Tsholo dumela. Yes, Tate Tsholo bomme ba matla. Ke bomme ba kodi ya malla. Bomme ba thapelo. Mantsu a matla ka nete ke kopa tso sa. Tate, thank you so much kwa shoka dinweng. Ke tso se. Tate, senki ramatlapeng. Ke katelle ka tso sa. Moruti apostel semitheletsane bana botlhe ba tsoswa ke moruti lekate maraba state moshate kurun start le sedia fam ke mollelwa
0: ke ya lewa ntate moruti.
2: Hello hello Podbeni emaxoseni sihlele nawe
0: mabedi ena ena ha batle nena ikena usile
2: 06 amen. We are bound up with Kupolile nyan nyan. Amen.
0: Nyan nyan. Nyan nyan. Nyan nyan.
3: Ke rata go tlhoba bosiu le bana ba latelang ka letlhobi la 88.9 ke le ka Ikageng. Bona ke Ntate Makume ka Meyerton, Mathulo Masatsi ka Zonteng Sebokeng. Ke qetelle ka mapatata ka mozolo boraro bona kere aba phaphame ba mamele ngaphufu ke mama hlatsi ya ngibona ba bayise
0: mama hlatsi re ya leboa hle
4: dumela ntate tsholo dumela ngaphufu
0: keke
4: ke rata o tsosa le o hodisa ntate tello TPC busi o ka mona ka motshabo mvelko kere a hola a hola bona tshing tsenga tanga tshibusi ke tsose le mofumadi wa ka ile mathabang kwa lepe le mogadi ya ka ile le bohang kwa lepe ba tsa ke meke tsi kwa lepe ke le N5 mona tsholo ba khani ba tlokomela ba kana ka mona ka he ka he smith ba hlaka debene ona luri e wele mona tsholo thank you
0: ke le buile a hola tsa kwa lepe ha le kana le ya he smith le nyunwa ka debene lori wile mono hle bana biso
5: mme le tsholo ka pao tsho suli balatelang ke Charlotte Machanga se yena ka versus Brown ibe mme mamuloi ka mile le kopo ke qetelle ka dibintibi ka melodi mpijini bana bo hla kopang tsho suli bona ke Maria Majanga re spaka ke le bona ke tsholo
0: ke le wile Maria
6: go tsonda de tsholo go tsonda de
0: ndade
6: ha nge ke khobe bo suli bana balatela ke khobe bo siule ntate mokana ga ntheba ka Kimberley ka mono ke khobe bo siule memanga ka ka Pakistani ka mono ka dishebo ke khobe bo siule mema amuloi ka mono ka ka metal cop ka mono ka full lake brand ba wa khoba bo siule ntate le bese ka mona ka phamogisi
0: ntate le bese ntate le bese
7: tata masukura kae ya tata khoba bo siule ba tsana ba latelang
0: o la hleile mme mona o la hleile ntle ke batle motho mona ka pelenyana mme o la hleile
8: go zo ntate tsholo go tso mo phofu
0: ntate
8: mo phofu re qhubela mona ba latelang ke qhobele tshepo mkwena le pinki thabete ba kamane ka lefatsheng la ko kwatsi kopisi ke sa ba le ali o kamane ka lefatsheng la virginia ba kopela ke mo iketseng o le se ka bona ka fashiona lapeng ke kopise ke motho kopise o monga phofu
0: lefatshe le leng tate ga re na mangata
9: phofu ke tsosa de tracker de tra a tsoe ke nna sefoga se thole ka mona ka Senegal.
0: Dumela tle mralo ka o ke ke tsosa Neo Mosedi Phoka Mosedi ba ka Mantshebo ba tsoswa ke nkgono wa bona Matefo Mosedi Florida Park. A re lebohleng kgono a re lebeng kgono a re lebeng kgono
10: mmela o phela monga phofu mmela ntate
0: ntate
10: ntate ke kopanye ke tsosa bana ba latelang yo ntate thabanta ma ba mare ka kopana mmane okni ke ntate ba ntate le tabela majosa ka bona ka Rustenburg mare ka ria Marikane ke mathele ka bona ka Kable for Carlton Ville ke ntate ba khada chemola ke no tswa ba so mo go kwa bona kgomo ke itebela ntate ke tanki swetse mo nana ka bona ka Carlton Ville tanki mo ngapo
0: ntate ke le wile hle ke kopa o tsosa mofumadi wa ka ke ke di bone kase e bang ke ibitsa hantle hle le bana ba ka ba babedi ke non tutuzelo le xoliswa kase ba ka mona ka Hertzogville ke nna mo msokodi e ka se wa Lesanda wa na Bloemfontein ha ba ke ibitsa hantle ngwana se hle ha ba ke fosise hle o tlontshwarele hle tlontshwarele hle mngana
11: ntate tsholo le kae
0: re temela ka
11: ha mona ke re phetse ka mahau wa modimo a ke qhobe bosibu le a se mapuleng ka mona ka ke seng khotso Denisville ke qhobe bosibu bona na le a se ana mogabe ke khobe bosibu le a se madineo mogatla ya khoba bosibu le bona ke a se baby wa gampa e ka bana ka Denisville thank you tate tsholo
0: bosibu bosibu
12: ke bana ga di tsholo mme ra go dire le mo ga bubu ke o mise le mo ga na makwiti
0: mo ga naka
12: ba ba ga go nda di tsholo
0: eh
12: ke re magato napi mme bo bo yimo thata ta umana happy tatolo ga mo tsa khwane ena o bolo le ena ke ga azu di qetele yo lo ga ndadi tumisan te ye pe ga me atho
0: ke le bula holo hle mrana ka khotso hle ke tso sala rato la pele ga ke nthabiseng vile ga zo ka mthene so wethu mme motswadi mamruti pulane maria mnaune ka mafahlaneng le mochana wa ka kidie ke tsenga florence mnaune o ka bohlokunga e ke re mrana khotso abe le bona hle ke ra sebatli ernest mnaune o ka mafahlaneng ke tuele mo he mono ke tuele mono ke tuele mono Dumela hle moratuwa. Ke rata o tsosa mabinda le yepo maseiso hla hlahatsi. Ka poch ke kateleka nkgono o mamo sotho.

0: Mascau du.
1: Mongare mukina ho tsone tsompe ke ba sire ke bana ntate. A gore ye gere ntate chabala la mante a flat brumpondaine. Gere ntate ga mo man ka man ka kwa kwa ti kopi. Petela ka skeme ke me re fatla la ka na di ma fatlani. Ke le wa mrena ka hotso.
0: Ntate ke le bula ho lo hle ke tso sa mamohaka ramaisa mphaki mphuti le mamponyelele ke mpoetsana me re pakis ya bua ni tabatseno ka Durban ka bona ka Westville. Re kutwe mona ka pelenya.
2: Khotso ntate tsholo.
0: Ntate.
2: Bo ntate ke bana ba ba raro ke kopo ba tsosa.
0: Ege.
2: Ntate mo lefikodisang, ntate mo kete marumo. Ke katelele ka ntate Peter Gabu. Bana bohle ka ofela monga phofu. Ba tsoswa ke sombisa o kana. Danki ntate tsholo.
0: Ntate kwa.
3: Tsholo dumela. Ba reka milk ka mona ka resmith ka mona. Ke kopa o club silwana ba ba raro ba latela. Ke apti tingane zeme. Lasi matiriswa zime baka betleme kamani ka bobedi ba bona le ntate malefetsane sello kamani ka lesekoto ka lesotho gore motse kwa difothuleng o ipitsa ntate achter ntate achter a re mamele ntate tsholo ke na radio re qhubang bosiu le yena tanko
0: ntate kwa ka dumela
4: hello le kae
0: re phetse le kae
4: Matulo Kikupana Mkuruma Mahao Lintate Tibiso Lintate Hawe Kalebo
0: Matulo Kalebo Ase Hozo
5: Legandate
0: Delegandate
5: I'm not the Nagiko Pazusa Ambo Hoyaga Mana Mat.
0: I'm in the mood for you. Good night. Kamara mona re sheba ditaba tse pedi tse tharo.

0: I'm in the mood.
1: I'm in the mood.
0: I'm in the mood for you. Joe Simon, Holy Study FM, Shumele Mitsu Mitsano Mabile Kimitsu Zu, Vile Giane, Tantuele Fitu Abana Tsula, Shumele Mitsu Mine, Ria Horeng Yapil. Hakar Shabem, Mamiruna, and Sebatang, Ditaile, Zekamaheta, and the Fingo, the social media. Rofa Fela, Tabatse, Pedimona, and Mabili Mutle. Robona Mutompei, Ilinga Sitosa Parlamente, Ibile, Ilimu, Delipi, Muetapil, Solo, Muetapil, Muetapil, and Tate, Fadiel Adams. We tseo santsana tontsa masako kometse di salary yeme commissioning ya matlanga uitse kwana santsana tontsa ditaba haloso ukuletho mme ibile o kupile hore advocate Drushanta Ramsamy a lokolle khatiso ya ile nga yetsa mo le ka tsa ni hora tse pedi ka ofela Mauteng e amang yena ya mandate Adams ro lokolla manane fela ratlantsa ditaba na ke tlantsa ditaba commission mon ha ba gata o mpitsa fela e ne tla mebe ba buile lena hantentle mo ba ne mpa ntho tsa fetwa ka nete mo mabedi e fela o era weekend seditse kona santsana tlo ntsa ntho tse thata ho lo ke tla lutlwa ke o tsona tsentse di hlabi social media mona ntho nga pentse hlela social media mo mabedi ke botata ba ne bo hlaitse batho ka bona ka no first ka Rustenburg ka bona ho hlokaitse batho ba le shimele metsumine ka ofela mo mamedi e ho thi ke ba ho lo ho thwa hore ho nahanwa hore batho bana e ba ka nna ba amahangwa le bana ba rafang ntle le tumello di mine mona jwale ba hlokaitse bontate ba le shimele metsumine ka ofela e ke utlile ka re ba robedi ke bana ya Lesotho ho thona le mona mo o neng ho lahlelwa matlakala teng mona ba e bitsa gore ke the mine dump e jwale ho thile ya wa e itse e wela fatshe ka mono ihle ka bona o nona le kae kae bo nang le e ka tlase ka mona no le o nale mekodi ena di mine ka bona jwale ho lahla ho ba buima haholo ya imela bjale ya ba hai wa jwale he e wela batho ka re ga mane ka mokoting ho hlokala batho ba no ba le shumele mzumine mme bile e ba nahana hore ho ntsona le ba bang ba ka nang ya ba ba tshwaseile ka hare ka mona ha ba sa phela jwale ba tlale ka wetsa dipuputso ba ke ba shebe rena batho ba bang ba teng ka mona ho kapa ha ba yona ke taba tse itsaetseng ka Rustenburg tse se monate ka nnete mme batho bana ka ofela ba hlokaetseng bana ya Lesotho ho thaba bana ditokomane tsa hore ba ke ba be naheng ya Afrika Borwa ke tsona tseno hemabedi tseo ileng tsa ipetsa tse se monate tseo ke di utlwileng di etsahala nete ya sala naengena ya Afrika Borwa di hlaela mona maranda mona ho tletse maranda mona ke taba ka mona ho bua dipapadi ba bang ba bua tjena ba bang ba bua tjena ba bang bang ba qotsa batho ka mona motho ena o ile a bua taba tse itseng ha a nyolwa mana o nyolwa tjena e hona le motho a bue tjena ba gata ba re a moment later kwa sa fetu zitabana nenga ibua pili mane we foto zindati usothile ditaba bela ha ke satsiba motho yana mamelika tsepa onza la Afrika bra mona bana ka pa khutlile a ke utlona le Cape Town a beke mafelanga beke ka lapsana ona le ka teben a ke bua ka tamia loving you still ya khola no tsa sona zina ba re motho yona ha bui ha holo ha le stage wa bina mo se bitswa go bina e bala ba ba e ba di buhuri ba le mono stage ba ta me o bina si buri le sona sta me o tsa maisa mo se betse si a bina a tshi ye zantwa ha o ke zantwa ka ma bina na ke tabu ka pantse ke rena

Zone qui est relâché d'IFM. Asena. Mais ce qui est même ma belle réhorring ya pili. Aïe, le horen et j'ai rita basin à ta man. Ba ba le har ke re shebe ditaba tsa dipapadi le nane o le go supa jwalo ke tlo bua ka banyana banyana kiwe ka Springbok ke be ke ka tlhopa sa Orlando Pirates ke gala pele ka banyana banyana mabedi banyana banyana ba tswile dipapadi tsa Wafcon ba sa khona hore ba tle ba phunyeletse ba se bo ya dipapadi tsa mohopa le fatshe tsa Brazil le Mongsetlang ne re batla fela ba fito di semifinal jwale ha ba ya jwale ba di playoffs ba tlotla ba bapala le naha ya Nigeria papadi e tla ba mahlono go haholo di bitswa ka gore ke the Intercontinental World Cup playoffs meo sa ile a bua head Dr. Desiree Ellis mokwetisi wa banyana banyana gore Nigeria se ka ba nahana gore re hlaile a re tlo sebetsa ka thata rona re batla ya dipapading tsa mogopo lefatshe le mongsetla ke tsa banyana banyana tsa di Springbok ke tsena hemo mamedi mao ba bona Springbok e qeta ho hlola Argentina ka ntlha tse leshome le metsi supileng ho tse leshome mme re hlokometse mono wa mokapteni wa hlopha sa di Springbok Siam Thanda Kolisi o ile a ba tswa kotsi hona papading eno hemo mamedi e le hore o tlile papading eno o na tswile kotsi a ska bapala papading tse ileng tsa feta maga o fodile ha fihla papading ena a sebetsa boela tswa kotsi hape banna Siam Thanda Siya Kolisi ke tsona tse ipetsang tseno tsa di Springbok ha re ya tlhopheng sa Orlando Pirates ke a gola le hlokometse gore Evidence Magopa o ntse a le siyo papading tsa Orlando Pirates tse ileng tsa qala tsa leaki e ka sitana le tsa mohope wa MTN 8 tse ipetsa mono ke hore monna ena o tswile kotsi Evidence ngwana Sesi Magopa hoti ona le bothata ba lengole mme o tla dula dikgwedi tse ka bang tse pedi kaofela a sa bapale a ntse a ikoka hothe lengole leno le tla lengole lengwele ngwana wa lengole le tla loka fela o tla nka kgwedi tse pedi kaofela le sa mmone tlhopheng sa mapakania Orlando Pirates ena ke pina o katela horeng ena ke Alicia Keys Unbreakable.

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho

0: Bina ke o hema bidi botle na ko yaka e bina ke sem le bunu le bunju e ma shimi ma bidi am sisupile metsotso e bile o tle ma shimi ma bidi am tso ka etsolo ya isupile ma shimi ma bidi am sisupile ka nete re ya hore ya bobedi ke le ka ofa se tloho hema ba bedi a ke re qoqe qoqe ka sona re ke re utlwa na o fella kae o fella kae o fella kae nyalo la batho bana bana ba malapa a mabedi ke a tshepa mo mabedi re o tlo kena ditabeng tsa rona re re utlwa rona re ya jwa
1: hotso hotso manga phofo
0: dadie
1: ya entate ba tlhaka tso gwe ka gona
0: oh
1: ba tlhaka ba gwe ka gona ha ga lala mathata e ba mo hloma tla ba hloka o ba ba tle phela ba itlele phela jena ya fosa hala
0: eh
1: ba tlhaka tso gwe ka gona ho tsena le tso ba tsena ka gona ntate tani da diso lo jeng da tla lo tlo phola mo ka shika mo
0: ntate ke le bua ho lo hle ka taba tsa ha
2: Dumela ntate tsholo, le ka ntate wa ka.
0: Re phetsele ka.
2: Re teng. Ah. Ka nako engwe re ya kena ntate, ha ebe go na le dikabang tse teng mahareng a bona. Mohlomong jwalo ka batswadi, ba ya re bitsa, ebe re ya dula re lokisa ditaba. Ha re kene ka bobe. Ha re kene ka bobe. Re ya kena jwalo ka batswadi. Ha e le gore go na le dikabang re a lokisa dikabang tseo tsa bona ga re qeta re a tswa re a tsamaya ga ona ya nkang letlhakore ga ona ya emelang e moko
0: oh
2: ke a leboga ntate wa ka ke nna Mme Madlamini ka Smokeng
0: Mme Madlamini re a leboga tle mogale mmane ke go 086 000 3084 ko ona mo keleng teng tle e re ke utlwe ka mona
3: Khotso khotso monga pofu
0: Ndade
3: tere ma chacha ke bitola ka ka Stembeke
0: Ei
3: monga pofu ke tsebe ha ba ke tla hinepa Se khoso se be ile tsa tsinla ka jeko
0: Ka jeno
3: o tla ntshagela ba ke se fositse
0: Ka jeno
3: a cha ona mo ba ke nan la pella ka ba ha e suka po ba bo mfumari ha ona mo ba ke nan teng
0: Ei
3: ho si hanna ke ba memme e ba ke na ita ba tse ke bona ngwele di sa tsamaya hantle
0: Ei
3: jwale ke ba memme go tla tswa gona ke mema ba ha e sopele ka bo ke mema mahlako go ona ka bobedi tanki mo ngapo fa ke tsebe ha e ba ke ya ka di hantle ke se ke tla tla iswa kwe tanki mo ngapo
0: ndate ke le buile ha holo hle morena ka re ke bone mo ngape ka kwano ka mona bona la ngile 3 minutes mona a khona le gale ka nete ere go
3: Hey la khotso mong a phofu khotso mong a phofu
0: ndade
3: na ntina ile ntitsina na batswa di ba kena ditabentsa tsa rona re nyalane re le bana ba

0: le ya ngwana ga ka boa phoso ke ba motswa jalo ba tla batswadi ba ke nthong ya nnete e seng ka ntho enyenyane fela gore manye wa o diele o ngwathela mano so ya mane manye wa batlompha dijo wa tswa wa e bona ntho tshwanang leo batswadi o tlameya ba kenye ka tsela e nepagetseng lapeng a gago fela e se o bona ba ikenye ga ya dumela ke ntate epeko ka mona ka swit mathata ka matata ile ka gona ka mona ka mo pisa mo dipšatlang
1: ntate ko utlwile a tseba
2: ntatesolo le kae
1: ntate
2: a re teng ntatesolo ke motlhoka lebitso ke motlhoka lebitso ntatesolo a tseba ntho ne e tswa ke rona ba qabantshang family ya rona rona ntho ba nyalane ke rona ba qabantshang di-family tsa rona because o ne o tlo bua shena family ya gae le ne ke tlo bua tse familyng yaka ga tlamo re lokise dintho gona ka lapeng ka mona and-e batho ba bomme ke bona ba pele ba matshela ba ga bone pele ba isaita bo ga bona re a bone tate a ra kgona mamelela re tshwara ka difubeng lehe nontsba botsa gore ne o gantle ke ntse ke fare ke gantle marena a dikala felo matshela gago and ka tsela jalo o ntlwese ka batho ba ga bona ga bangwe bore ba tlo nsheba jaona tšhengeng ke letlhasipa nna ke bua Setswana ke motswana ke mogauti mo ka merekong
1: tselapele
2: wa bona ditaba di le ka motse ka lapeng ka mona cause mo Gauteng mona ga ke na family mone Gauteng mona family yaka ke yena le mara baka cause ke nkile ona Gauteng mona jale ntho ko lengwe ke kala fela matshela ga bone nna heso ba tseba ke phela monate Gauteng mona and ba tseba ke phela monate so cabano ke rona ntho batho ba utlwana ke rona batho ba utlwanang ntatetsholo
1: ntate waka ke a leboa ka nnete ke nana e utlwagetse re ke tle go ye mong ka mona ke utlwa rena o di beabea jwang
3: ntatetsholo le kae
1: re phetse le kae
3: ke nkgono scoutu za Setswana mona
1: ee
3: gantle ntatetsholo
1: gantlentle ee
3: tabeng tsa batho ba babedi ba tlamehile gore ba kenywe ke lona e seng bona ba ikenele gobane jale ga ba ikenela ba baka moferefere rona re ile ra feta go tsona ntho tseno ntate tsholo metlheng ena ya rona ya gale ba ne ba ikenela ntho e ne ba etsa ba ikenele ke bana bana go ne o thwe ke masala lapeng jale wa utlwa ntho e nang le ditšhelete ka gare le tlameile nne le thuseletse ka nako e nngwe ga ba pote le go wena mona ke yona ntho e ne e tsa gore ba ikenele ke taba tšhelete ba ne ba demanda gagolo so he metlheng ena e-e ga ba lokela ditaba di tshwane le tsa rona baneng ba rona re a tlameya go ikenela malapeng a bana ba rona ke ya leboa ntate tsholo tanki bae
1: mme ke a leboa motho ke yona tle gore malapa a emelele thoko tabeng tsa rona gobane ka motlhomong bo mokena dipakeng bana ba ka kgalatlhentlhanyane wa senyega ke nna morero thubela o ka mona ka thubalesha zamdela sasolbek e mong goreng ka kwano ntate tsholo ba kopanya bana fela ga ba qeta ba emelele thoko ba tla kena gape ga go le thata ba bitswa batho bana ke beng ba lenyalo ba bitswa ke beng ba lenyalo ka nnete ga ba sa bitswe ke beng ba lenyalo ga ba emelele ka thoko go boloka kgotso ke mme masimama ka k rammolotsi Philjohn Schoen go thi le emelele ka thoko ga tla le bitsa e tlile o se o le thatago
4: mogadimokwena kgotsa motlhomphei gape
1: ntate
4: ga ke kena tlong sa gago ntate rona ge le banyalane re nyalane ke gona ba tla ba kenya.

0: ka mantswe a mang ga gona mo ba kenang teng batswadi ba rona lenyalong la rona re le babedi. Ke rona re tlang go ba kenya, and-e ba tlo kenywa pele mang? Ke ena molekanino wa gago yeo go thweng ke ngwana motho, ke tlatsile nna eno ena a se ngwana motho na. Ke ena e tla ga a tlhaketse ga bomana ba ntse a bua ditaba tsa go hei ba o tshegediwang moo ga ba ntshwere tsena le tsena. Go ka mantswe a mangwe ba o tseba le pele ba o bona. Jale ga o na le mathata ke maano mo re tla ba bitsege ba kenye he ba lokise ditaba tsa rona gantlentle ga gona mo ba kenang teng le ganyenyana fela kgotso mtlhompei.
1: Ntate Bishop.
2: Ntate Tsholo kgotso ke moruti le kate.
1: Moruti.
2: Ntate Tsholo moedi ona o teng. Moedi o teng ka nnete o bontshang gore ba gabo ba nyala dimana ka bobedi ba tshwanetse go felela mona, ga ba tshwanela go kena golo, ga ba tshwanela go paroletsa gore ba fetele ka nqane ka lebaka la gore batho bana ba nyalani bana ba babedi e sa e le nama e le nngwe ba etsa dintho ka kopanelo, ga ba etse dintho fela. Ga wa tlameya gore ba gabo ba nyalani bana ba kene dipakeng ba hulele kwana e mong kwana e mong ba mo hulele kwana, dintho di etswa ka kopanelo lenyalong. Ka nako nngwe ntate Tsholo o tlo fumana gore go nna le e mong ya hulelang kwana ke ba gabo ka tsela ya gore o ntse a kopiwa thuso ya ditšhelete e le gore e mong wa banyalani bana ga tsebe, e mong wa banyalani bana ga tsebe letho. Ntho eno qetelong e baka dikgotlhagotlhano tse sa tlhokagaleng. Thuso yone ka nna ya ba teng ga ba nyalane ka bobedi ba dumelana kapa ba ithaopa kapa ba bona gore ba na le monyetla gore ba ka thusetsa ka mona ka ga ka bomme le ka bontate. O tla tswa fela gore na bona boemo ba bona ba gore kapa bokgoni ba bona bo kae, ba na le bokgoni ba gore ba ka thusetsa. A se se tla mogakalo, dintho di etswa ka lerato, ba thusa ka lerato. Ke a leboa ya bua mona ke morutile ka tema raba sate moshate Kroonstad.
1: Morutile ka te ke a bona ebile o tshwere mme mona le o tlile ka tsetshwe ebile o mosunne phatleng mona ga le batle mfundisi mo tla phatleng mona. Nna ka nnete fela nna ga ngwana mo ache o the mona la ke pele ke etsa tjena le tla bona ka morao mona. Lenyalo ke la batho ba babedi empa ba leloko ba na le go itshunya ka mahlakore ka bobedi o ba senya gobane baeletsi ba bona ga se ba nnete, ba na le go nkela banyalani diqeto ba ba jwetse gore na ba phele jwang. Gagolo-golo ke ba gabo ntate Motlatsi Maxwell Machiche Botshabelo o itlhile gana ka mona ka o bo ntate ka mona. Ntate
3: ba kena tsela
1: o
3: batswadi pakeng tsa banyalani ba babedi ba kena fela jale ba kena ka tumelelo ya banyalani bana ba babedi ba ka tlokena fela ba tlokena fela ka tumelelo ya banyalani bana ba babedi ntate. Thank you so much monana ka letone face
1: o ile ga makgetlo a magago ke a leboa ntate mabedi tumela
4: kgotso Tsholo le kae
1: te ntate le ka
4: Repeat, Morena Gantuna Habit.
1: Eh.
4: Reava Kenya. Hape, Ronalmo Vikinga. Oh, yet a Mushala, Kawakanta Dianzola. In a rehaya, Honala Pimuki, the Red Lapi, the Cabana Fumano, eh. If you have Mona to Monatama. A hooker, dealing of Mano, eh. Do I did my hand, Jamon. Ya ba o bitar di di tsafa tsa ga bana ba ke kala ke kana ka ga ntwe na ke bona senare. tsatsing lena ke bona sena le sena le sena le sena ke bo rileng ra dula ga kgona go bua fatshe ga mo phuthulela dipelo ga ba nna re beya gantle wale ke ka go kereng ba ga ba kenya go na le mo mabakatlheng a tshisang a belang agolo bo bona ba kgonang go a tlhokomela jalo ka batswadi ba itlhe ba se ba e tsamaile tsela eno ga o ka bapisa o sheba le manyalong a ona nou ke na le dintho tsena tsa dipolayano o fumane le moferefere mang o sankile sethunya o entseng mara ga o dula fatshe o sheba o fumana malapeng go na le ana ntseng a e tlhokomedi a kileng a ba o e tshwanete be o ithibile nako e sa le teng kwale ba emela gore a tla bitswe
1: ntate
4: kwale e botlhokwa bana ke ba gago a ba tseba kwale ga o dutse ka gara bona e be go ntse o kgona go etela bana ba gago o a kgona go fumana go papang diteng mo tse dingwe o ka kgona go di laola nako e sa le teng
1: ntate
4: kwale ga o ka emela go ba o bitse e bothata bo tla ba teng tse dingwe motswadi wa
1: ka ke utlwile ntate wa ka
5: hela kgotsa botshelong
1: ntate
5: go na le dintho gaolo dikabang tse tlhokang gore le kenye batswadi ba nna ka gare ka matlhakore ka bobedi le bakenye le ba bitse e seng bona ba ikenye e-e bona wa bakenya matlhokore ka bobedi ga o na le se seng se e bane motlhomo se ba tlhoka empa go na le tse dingwe tsa dintho tse sa tlhokeng gore le ka mme makapo la kenya batswadi ba lona ka bobedi ka gare tse wena ka mme le ntate le tlamego le ditlobe dintho le dishebe ka bobedi ba lona tse tlhoka lona le babedi empa go na le tse dingwe tse tlhoka gore ne batswadi ka bobedi le ba bitse ke bitse batswadi ba ka ke bitse batswadi ba molekane wa ka re tlo lokisana le bothata bona re ba bitse e seng ba ikenye e-e ra ba bitsa ra ba mema e-e batswadi ba molekane wa ka le batswadi ba ka tlogong gomi wetse go na le tabe e kena e tlhokang lona le tharolo lona ka rona ka tsela e jang empa tse di tsa dintho ga di tlhoke e se dintho ka ofela tse tlhokang batswadi ka bobedi tanke ya botshelo
1: ke lebile tlhe moranaka morutiskete o re ke kwale mona o re ga ba bankela diqeto o tsebe ba ya leqeta lenyalo leo ntate tsholo ke rata gore lenyalo ga se go joina family ya gale fela empa ke go qala family e ntšha jwale ya gale e tlameya go le dumella go qala ena e ntšha re ke phete ga ba bankela diqeto o tsebe ba ya leqeta lenyalo leo ntate tsholo ke morutiskete ga a qeta gore ke rata gore lenyalo ga se go joina family ya gale fela empa ke go qala family e ntšha jwale ya gale e tlameya go le dumella go qala ena e ntšha ke kwetse lebile mo diskete ba be dimetse se le show me re ho renya bobedi a Jennifer Lopez ho le se di FM ke sa le se ke pina tse pedi ka mra hena ntate mruti.